0: Entschuldigung.
1: Salam.
2: Alaikum.

0: Ko da ma yau a ce waɗannan mutanen da suke hankuran su zama shugabanni ko a ji ko kuma obi ko ronkoso ko da su suka karɓi ƙasar nan sai an ɗauki tsawon shekara 25 ba su iya gane kan ƙasar ba. So don haka siyo shugaban ƙasa na yanzu Bola Ahmed Tinubu adalci kuma su yi addu'a idan 'yan ƙasa ne su na gari.
1: Ko ba sa zaɓe kuma wallahi mu mun so kwankwason ne ma ya fito da kansa da ake cewa ƙuri'un mu 15,000 dukan munna yawan faɗa gawunan da muka zaɓa yau gawunan da muka yi wahalarci shine ke tunanin za a yi amfani da shi a ga ƙarshen malam shekaru to muna gaya musu su sani malam Ibrahim shekaru jihar Kano ta sace.
2: Wanda ya goya kare to ya san yadda zai yi da bakinsa yau gashi nan kun ɗauko kwankwaso yau sanata Rufa'i Sani Hanga babu sanata babu deputy gwamna duk wannan fankamar da ake yau gashi nan injiniya Rabi Musa kwankwaso ya haɗa ku ya hana ku takara.
3: Gwamnatin nan mai zango daya wadda za ta bar mulki in Allah da baɗi yanzu alƙawarin da ce wa mutane akan harkar ruwan sha harkar ilimi kaga ƴan mata sun yi kwanji saboda ɗiban ruwa dan me wannan kwamitin ba su fito sun ce mutane su fito ga nagari a zo a zaɓa ba dan haka harka ce ta kasuwar buƙata kuma mun san kurkur.
4: Guda ka ce mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka shirin da kan bayi wa 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba. Jam'iyyar Hamayya ta ADC ta ce tikitin takarar shugabancin ƙasa na Alhaji Atiku Abubakar da wanda zai yi masa mataimaki tsohon ministan sufuri Rotimi Amechi shine tikitin da zai iya takarawar da al'ummar ƙasar nan ke buƙata wanda zai tabuka abin a zo a gani sabanin na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Batun na bayyana ne ta bakin sakataren yaɗa labaran jam'iyyar ADC na ƙasa Malam Bolaji Abdullahi wanda ya ce jam'iyyar tasu ta yi amana cewar wannan tikitin takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC wanda ya haɗa da Atiku Abubakar da Rotimi Amechi ba wata tantama zai kare shugaba Bola Ahmed Tinubu a babban zaben shekarar 2027. Sakataren yaɗa labaran jam'iyyar ADC na ƙasa Bolaji Abdullahi ya bayyana hakan ne a yayin wata tattaunawa da aka yi da shi inda ya ce jam'iyyar ta aminta da cewa kowanne ɗaya daga cikin masu neman takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin inuwarta zai iya samar da shugabanci mafi kyau fiye da wanda gwamnatin APC mai mulkin ƙasa ke yi. A cewar mai magana da yawun jam'iyyar ADC haɗakar Atiku Abubakar da Rotimi Amechi wata ƙwararriyar shigifa ce wadda ke da damar iya lashe babban zaben shekarar 2027 duba da yadda gwamnatin APC ƙarƙashin jagorancin Tinubu ke shayin kaurakar da jam'iyyar ADC ta shirya gabanin babban zaɓe mai zuwa. Malam Bolaji Abdullahi ya ce jam'iyyar ADC ta yi amana cewa duk wanda ya tsaya takara a dandamalinta ko Atiku Abubakar ko Rotimi Amechi ko kuma Muhammad Hayatuddin tabbas zai iya takarwar gani fiye da wadda shugaba Tinubu ke takawa a halin yanzu. Sakataren yaɗa labaran jam'iyyar Hamayya ta ADC Bolaji Abdullahi ya ce a don haka ba su yi mamakin irin shirin maƙarƙashiya da makircin siyasa da suka fara bayyana ba a wannan gaba mai cike da sammatsi da aka fara gudun yaɗa kanin wani a fagen harkokin siyasar wannan ƙasa. Kodayake Bolaji Abdullahi ya ce jam'iyyar ADC za ta kasance cikin takardar kada ƙuri'a a babban zaben shekarar 2027 kuma nan ba da jimawa ba za ta gudanar da babban taro domin gabatar da tikitin takararta na shugabancin ƙasa ga al'ummar ƙasa baki ɗaya a hukumance wanda hakan zai baiwa 'yan ƙasa damar su yi mata kara a kakar zaɓe mai zuwa ta 2027. Batun na Bolaji Abdullahi na zuwa ne a gabar da ɗan takarar shugabancin ƙasa a inuwar jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar ya kado balance hukuncin da babbar kotun kasa ta yanke dake umartar hukumar zabe ta kasa INEC da ta soke rijistar ADC da ma wasu jami'in hamayya hudu. Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana hukuncin a matsayin babban karan tsaye ga tsarin mulki na demokradiya da kuma wani sabon shiri da aka tsara da zumbar kare karfi da karsashin yan hamayya dake kalubalantar irin ragon shugabanci da ake yi wa al'ummar kasa. To sai dai magoya bayan jam'iyyar ABC mai mulkin kasa irin su mashawarci ga gwamnatin Kano kan harkar yada labarai Honorable Ahmad S. Alwa sako yake aikawa jam'iyyar hamayya ta ADC da yan takararta na shugabancin kasa.
0: Nakan ce wannan jam'iyyar tsautsayi ce, kada mutane su saki jiki a cikinta domin komai zai iya faruwa. Idan ka kalli abin da ya faru ga ita jam'iyyar ADC tun da farko, magana ce da aka fara akan shari'a, kuma tun da ta fara da fitina, ta fara da rigima, ta fara da shugabanni guda biyu wanda kuma har aka zo gabar da shugabannin nan guda biyu suna nan ba a samu daidaito daga kotu ba, kuma duk duniya ta shaida cewa babu wani abu da aka shigo da shi na son zuciya a shari'ar ADC face abin da yake faruwa na gaskiya. Duniya ta yarda cewa duk abin da ya faru ga ADC yanzu ba san zuciyar wani bane, dama can wannan abin yana nan, kuma su ma sun kwana da sanin cewa ana shari'a, kuma shari'a mace ce da ciki takan iya haifar da komai. So koda waɗansu sun ce kaza ko basu ce ba, ko ƴan majalisa sun buƙaci haka ko basu buƙata ba, akwai masu shari'a. So maganar wani mutum ya fito yayi kalma ko ya nuna cewa ana so ne a yi musu kunƙarfi, ko a nuna cewa ana so a danna su a tikuri, ko a nuna cewa jam'iyyar ABC ce take da hannu wajen wannan magana banza ce, mu ba mu da ruwa da tsaki da wannan magana ce ta ko kuma duk wanda ya isa kasan nan an taba masa shari'a, duk wannan abin da ya sami jam'iyyar ADC da jam'iyyar NDC anan gaba ma idan ta fada kar wani mutum ya kuka da wani illa iyaka, abu ne da ya shafe su kuma suna da masaniya abin da ya faru ko zai faru suka fada ci. Kuma magana akan abin da ya shafi harkokin tsaro, gwamnatin mu ta jam'iyyar APC ko mutum baya so zai yadda cewa jami'an tsaron kasan nan da dukkanin waɗanda suke da hannu wajen harkar tsaro suna bakin iya kokari. Ai ana kallo cewa ba fa lalle mutane ne kadai ma rahula ake kashewa ba, ya kai labon din da har sojoji kuma generals akan zo su rasa rayukansu da yawa akan irin waɗannan abubuwa. Ni kuma na yi imani da cewa da wahala jami'an tsaro su je su yadda a ce kawai za a yi amfani da wata dama a dinga kashe mutanensu suna ji suna gani, da haka suna bakin kokari. Kuma mai girman shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya fara saita Najeriya, na farko abin da ya fara yi cewa a zauna kasa ɗaya al'umma ɗaya. Wani bangare a Najeriya fa sit at home suke yi, magana suke na ma kar ma a yadda kasar ta zama guda ɗaya, yayi kokari ya daidaita wannan. Bola Tinubu ya zo ya magana akan canjin kuɗi, ka zo kuɗin nan babu su kana yawo da dala a aljihunka ka rasa inda zaka je ka samu naira. Sai dai ya zo ya daidaita al'amarin kuɗin nan, yake sabo da tsohon kuɗi ya amince a ci gaba da amfani da su. Da abu ya fara akan tsaro, zai kira jami'an tsaro zai zauna da su, menene kuke da bukata, ko da ma yau a ce waɗannan mutanen da suke hankuran su zama shugabanni ko Atiku ko kuma Obi ko su Kwankwaso, ko da su suka karɓi kasar nan sai an ɗauki tsawon shekara 25 ba su iya gane kan kasar ba. So dan haka siyo shugaban kasa na yanzu mai Bola Ahmed Tinubu adalci, kuma su yi addu'a idan yan kasa ne su na gari, mu haɗa kai guri guda mu zo mu tunkari abin nan, ba magana ce na gwamnati ita kaɗai ba.
4: Mashawarci ga gwamnatin Kano kan harkar yada labarai kenan Honorable Ahmed S. Alwa. Bari mu dawo bagen sha'anin siyasar karan dungurungum dan jin irin wainar da ake ci gaba da toyawa. A nan ne magoya bayan sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau daga karamar hukumar Gezawa ne suka kaiwa shugaban gamayyar ƙungiyoyi magoya bayan Sardaunan Kanan Alhaji Kabiru BBC Dala ziyarar jaddada goyon baya ga shugaba Tinubu da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da kuma sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau, kamar yadda jagoran tafiyar Comrade Abba Tsamiya Babba ke shaidawa duniya.
5: Mu jaddada aƙidarmu na tafiyan mai girma Malam Ibrahim Shekarau Sardaunan Kano, ɗan takarar sanato namu na Kano Central insha Allahu 2027, tare da tafiyan mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu biiznillahi. Mu matasan tsamiya babba mun ce Malam Ibrahim Shekarau ya je kwanta gida ya bacci, insha Allahu kafin ƙarfe 9 na safe mun kawo mazaɓin baki ɗaya na tsamiya babba Sardauna kai mulki mun gani. dukkanin wani mutum da ke cikin garin Kano ya shaida da mulkin ka, mulki ne na jama'a na al'umma baki daya. Dan haka mai girma Sardauna a gaya ma gwamnatin Kano Abba Kabir Yusuf, mu matasan Kano mun yi kididdiga mun tabbatar cewa cikin kaso 195 mu ne jama'an APC ke da wannan ƙuri'un baki daya. Insha Allah mu maka alƙawarin kawo wannan kujerin naku da kuke kai. Mai girma Sardauna, mun ba ma Honorable Kabir BBC amanan mu, insha Allah za mu je mu yaki iyayenmu, za mu kawo mazaɓin mu baki ɗaya bi iznillahi. Al'ummar Kano yanzu ne za su tabbatar maka da yinka da suke, domin kai mun gani ka zauna da mutane lafiya, sannan ka taimaki al'ummar mu na Kano baki ɗaya da mazaɓin mu, ka mana aikace-aikacen jin kai, barayin lafiya, barayin asibitoci da makarantu baki ɗaya titina gasu nan, muna buƙatan ka zo ka ƙara renewin ɗin su wanda suka lalace, domin kai ɗin kai, domin kai muke fatan ka zo ka ci gaba insha Allah. A mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf, abin da yasa muke son ka, muke ƙara ƙaunan ka so da halin ka ya zo ɗaya na babanmu, ubanmu, mahaifin mu wato Sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekaru.
4: Comrade Abba Tsami ya babbana yi da jawabi. Shugaban gamayyar ƙungiyoyi magoya bayan sanata Dr. Malam Ibrahim Shekaru, Alhaji Kabir BBC Dala ne ya miƙe. Ya yi karatun baya kan sanata Dr. Malam Ibrahim Shekaru, ko da dai amma
6: zan yi tuna shekara ta 2003 lokacin da ake zaben ka, idan mutum ya dangwala ƙuri'a sai ya ce Allahu Akbar, saboda ya yarda cewa zaka zo ka taimaki addinin musulunci, kuma da ka zama gwamna kai iyayenka domin kare mutuncin addini, shi yasa ma ake kiranka da gwamnan musulunci. To yanzu Kanawa sun ce kai ne sanatan musulunci, domin zaka je ka kare mutuncin addini, zaka kare mutuncin al'umma, zaka kare mutuncin arewacin Najeriya, zaka kare mutuncin Hausa Fulani. Sa da kuka zo wannan ziyara ku sani Sardaunan Kano wato Allah ya yi masa baiwa kala-kala. Baiwar da Allah ya masa shine haƙuri, kawaici, san nasa, san ne ƙaunarsa, ga zumunci. Aka yi rasuwa unguwarmu Sardaunan Kano tun daga unguwar Malungun Dala aka yi koma ita makabartan mu ta Dala, aka binne marigayi wanda masoyinsa ne mai kudi da Lacu. Wannan abin ya sa mutane sun ji dadi, kuma mutane wanda ba sa zabi ma sun ce za su yi zabi. So ina so in ga muku matasa, ba abin Sardaunan Kano a lakanta, kuma ba abin Sardaunan Kano a rasa makoma. Mutum ne wanda kullum abin da yake tambayar mu, mu rike masa masoya, domin idan an samu daman nan za a zo a rama alheri da alheri. So laka ku je ku ci gaba da aiki. Malam Ibrahim Shekaru a yanzu alƙaliman da suke a ƙasa yana da ƙuri'a kashi 100, yana da sama da 95, ko gobe a sa zabe, kuma wallahi mu mun so kwankwasan ne ma ya fito da kansa. Da ake cewa ƙuri'un mu 15,000 dukan muna yawan fada gawunan muka zaba, yau gawunan da muke wa ci shine ke tunanin za a yi amfani da shi a ga ƙarshen Malam Shekaru. To muna gaya musu su sani, Malam Ibrahim Shekaru jihar Kano ta sace, shi kwankwaso ya fidda ɗansa mataimakin gwamna. Mai girma gwamna, ka daga hannu ka yi wa Allah godiya. Wancan na gwarzo wanda komiyansa ba a gani saboda ruwa, yau kuma an ɗauko ɗan lele, wani shi ne zai zama mataimakin gwamna. An mai da Kano Awalaja ta zama gado. To Kanawa ku tashi ku yi hattara, domin mulki ba gado ba ne.
4: Batutuwan na Alhaji Kabir BBC Dala na zuwa ne a yayin da sakataren tsaya da kafar ka AA Zaura Organization Ibrahim Mai Shinku ta Barkin Alkhairi ke yin kira ga shugaba Tinubu da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf. Sai dai kannan Zamiya da Zango a ƙaramar hukumar taruni gurin taron ba da tallafin kuɗi domin aikin sanya babbar ƙofa unguwar Darmanawa Tudun Fulani don inganta harkar tsaro. Kudin da yi ɗan takarar majalisar tarayya na jam'iyyar APC a taruni, Honorable Malam Nasir M. Ja'oji ne ya aika da su, kamar yadda za ku ji daga bakin wakilinsa Honorable Ibrahim Golden Chia.
7: Mu da mamu abin da muke bukata kenan. Duk wanda zai zo gurinmu kai ya zo mana da bukatar kansa, ya zo mana bukata ta al'umma, kuma Allah ya dabara mu jinkiri a kansa ba na gudanar da wannan. Mun san wannan mutanen da zo ne kuma wannan abu gaskiya ba mutane ne wanda suka zo da wasa ba. To ala kulli halin abin da nake magana shine dadi ba dadi dole mu tsaya mu jin kanmu da kanmu. Shi duk abin da ya taso nan community ya zama wajibi, ko an zabe ka ko ba a zabe ka ba dai kana da halin da kuka ga. Amma wanda aka zaba shi ne wani ala. Su kuma ba su in dai ka ci zabe to ka zo an ga kana da mai da mutane. Saboda duk mutum da ya zo neman gudunmuwarka ba ruwan ka ta wannan yayin wanda shi ne tsarin siyasa babban matsala da muke samu nan shine ana ba yara da mata suna abin da suka dama ranar zabe duk lokacin da ka zo ranar zabe za a ga wani babba cewa ya tsaya a wurin zabe ya ce a'a wani da ya taimake mu shi zabe duk da idu wahala kana da yanci ka kare abin wanda mutum ya taimaka ko kai ma kana da hakki a kanka domin in ka sa kai an zabe shi kana wa Allah zance wa mutum nan abin da ba ka zai dinka amma ko an bai je ba to ba za ka sake koma gurin ba Allah ya baka damar da zaka kuma ka shigo da shi cikin tsari. Jawoji ya fara wannan tsarin fiye da shekara shida muka fara wannan tsari. Tun ma ba shi da abin siyasa. Mu muna da yadda cikin da muka zo kusa da shi muka ce harkar siyasa. Ka zo ka shiga siyasa domin mun ga halinka da kimar da kake kana saka taimake mutane. Tun da kana saka da mu ka shigo cikin tsari. Ita gwamnati tsarin yana da tafa komai. Wallahi za mu iya. Kuma da zo da ikon Allah komai din duk kalubalen da muka samu. Yo alhamdulillah mun je wannan yasala. To yanzu ko muke so mu kwanka sa kofar ko za ku buɗe kofar. Wancan kofar mun yi ta mun rufe ta. Yanzu wannan da za a zo ita ce za mu kwanka sa a buɗe ko kuma ɗan dangwale mu za mu ka za mu wani shin wake da commitment sun ce mun tabbas zai ba ka wani kuɗi kata. Domin mu da ma abin da muke bukata kungiya mun ga mu ba mu son mutum ne individual ko kuma zo neman taimako na sa kansa.
4: Honorable Ibrahim Golden Chia na rufe baki. Shugaban kungiyar tsaro na unguwar Darmanawa Tudun Fulani Alhaji Zakar Bagwai ne ya dora da jawaban godiya ga adan garin kasar Hausa Malam Nasir M Jaoji bisa gudunmuwar kuɗi da ya aiko domin sanya babbar kofa unguwar da zumar inganta harkar tsaro
8: Hakika harkar kungiya a unguwar nan tsohuwar magana ce kuma ina tabbatar wa da manyan bakin mu cewa daga shekara uku zuwa yanzu yunkurin da aka yi musamman karkashin shugabancin Dr. Garba duk wannan tunani da ake da abubuwan nan ba sa function wallahi sun canja sanin kowa ne ba abin da ya fi damun al'ummar jihar Kano da ma Najeriya gabaki ɗaya ba a yanzu din nan illa harkar security idan akwai matsala a cikin al'ummar ka za ka iya taimakawa akwai da al'ummar nan ka iya komai to ka nan fa kai ne matsala yayin da muke samun tagomashi irin wannan gagarumin ta goma shi daga fitaccen dan siyasa fitaccen mai kishin al'umma insha Allah sai dai a dora gaba abubuwa ba za su yi baya ba wannan ta goma shi da aka samu wallahi bai mamaki ban san Nasir Aminu Jaoje personally ba amma na san shi na gan shi taba shi ne kawai ban yi ba domin yana ko ina in ka tafi gidajen radio Jaoje gidajen talabijin Jaoje social media Jaoje kuma Allah ya yarda za mu tabbatar muku mu ma Jaoje Allah ya kawo ranar zabe domin idan mutum kafin ai tafiya ya kama ka dan garin da zaka yi kai ka san aka kama hanya ya rai amma yi wanda zaka kama to rakan muna tabbacin cewa irin sa Najeriya take bukata irin sa jihar Kano take bukata musamman kuma wannan taimako da yayi wanda zai taimaka wajen inganta harkar security ba abu da bandi amma akwai abin da yake shi mana tuwa kwarya wanda shi ma masifa ce kamar banditry yanda yaran mu suka lalace ina kira ɗan siyasa a tsaftace siyasa kuma idan akwai mutane a kelai irin su Jaoje mun tabbata siyasa za ta muna fata idan lokacin campaign ya zo za a yi campaign irin na dattako wanda ba za a zama wani mutunci ba za a samu shugabanci tsarkakakke wanda ake bukata kuma insha Allah mu dai wallahi ba jihar Kano kadai ce ta samu nasara ba irin wakilcin da zai yi a sama zai taba dukkan abubuwan da suka dame mu
4: Shugaban kungiyar tsaro na unguwar Darmanawa Tudun Fulani kenan. Alhaji Zakar Bagwai daga yankin karamar hukumar Tarauni. Ku zo mu sake komawa bangaren jam'iyyar ta APC. Inda muka karɓi bakuncin jagoran ƴan gwagwarmaya magoya bayan Abba Gida-gida Shamsu Yakubu. Wannan shigo yana bayyana cewa tsaye da sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau a matsayin ɗan takarar sanatan shiyar Kano ta tsakiya. An sanya kwarya a gurbinta ko ne yake ya aika sako ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf
9: Farin cikin mu mu masu bukata ta musamman da aka tsaida Dr. Malam Ibrahim Shekarau a matsayin sanatan Kano ta tsakiya an maida kwarya a gurbinta domin mu masu bukata ta musamman muna tunawa da alhairai da tagomashin sardaunan Kano da dama a gurbin mu masu bukata ta musamman ina iya tunawa a lokacin Malam Ibrahim Shekarau ne aka samar da ilimi kyauta ga masu bukata ta musamman da kuma ƴaƴansu a lokacin Malam Ibrahim Shekarau sardaunan Kano aka samar wa da sarakunan masu bukata ta musamman motoci 44 local government da na state gaba daya. A lokacin Malam Ibrahim Shekarau Sauraunan Kano aka samar da kiwon lafiya ingantacce ga masu bukata ta musamman. A lokacin Sardaunan Kano ne aka fara kirkiro SA Sukutum da guda, aka bashi office, aka bashi mataimaka duk a zamanin sa. Kaga kuwa mu masu bukata ta musamman ba za mu manta da gata da tagomashi da shi mai girma Sardauna ya mana ba. Wannan shi yasa nake kira ga dukkanin ƴan siyasa daga na jihar Kano zuwa na ƙasa baki ɗaya ku sani cewar siyasa fa biki ce. Malam Ibrahim Shekarau Sauraunan Kano yayi wa masu bukata ta musamman biki, yanzu mu za mu rama masa biki, za mu yi tallan sa da lokacin mu da duk abin da Allah ya ba mu. Amma fa don wanda bai yi mana ba, ba za mu rama biki ba. Fani da wannan dama in kira ga mai girma gwamna, mai girma gwamna, mu fa masu bukata ta musamman da muka biyo ka daga jam'iyyar NNPP zuwa jam'iyyar APC, ka sani cewar ba mu sharbi roman demokaradiyya ba, ba mu san ana gwamnati ba. Dan haka kai koyi da Sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau.
4: Shamsu Yakubu na gusawa, sakataren kungiyar tsaya da kafarka AA Zaura Organization, Honorable Ibrahim Mai Shanku tabarkin alkhairi ne ke aika sakon karta kwana ga shugaba Tinubu da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf. Ko da dai amma
2: mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Alhaji Abba Kabir Yusuf da mai girma shugaban kasar tarayyar Najeriya Alhaji Asuwaji Bola Ahmadu Tinubu muna kira a gare ku, mu magoya bayan jam'iyyar APC, kuma magoya bayan Sanata Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura. Alƙawarruka da aka yi game da abin da ya faru na kwaci da aka yi mana akan kujerarsa, a gaggauta cika wannan alƙawari domin samun nasarar jam'iyyar APC, domin babu wani mahaluki da za a yi masa a siyasa irin hukunci ko kuma gangancin da aka yi wa Zaura, kuma ya haƙura ko ya ci gaba da taimakon jam'iyya da ƴaƴan jam'iyya. AA Zaura bai taɓa shiga gwamnati ba, amma yake taimakon jam'iyya, yake taimakon al'umma, kuma aka zo aka yi masa wannan ɗanyen aikin. Mai girma gwamna, idan aka taimaki al'umma jihar Kano, aka ba AA Zaura makami a gwamnatin tarayya, zai taimake ka, zai taimaki shugaban ƙasa, zai taimaki al'umma jihar Kano, zai taimaki jam'iyyar APC, domin amfanin AA Zaura da alkhairinsa ya fi alkhairin waɗannan ministocin gabaki ɗaya idan ka haɗe su. Mun sharin AA Zaura ya fi aikin da ke a ofisin da suke gudanarwa. Muna kira ga Beka a shiga a fita, a dada tunasar da shugaban ƙasa a dubi Zaura. In an dubi Zaura, an dubi Kano ne, an dubi al'ummar jihar Kano. Kuma muna so mu gaya wa Sanata Rufa'isu Alhanga cewa yau gashi nan Allah da yake mai iko ne, dan kai fitin kake mara masa baya da kai da shi kuka zama ƴan baka, kai ka tsitsin ka gwamna sarranka, tsitsin ka Sanata Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura. Amma da yake AA Zaura bawan Allah ne, ya ce wa Rufa'isu Alhanga ka je ka gani yau ka haɗu da sharrin siyasa irin ta mai girma Rabi Musa Kwankwaso, wanda shi ba a kulla amanar siyasa da shi a wangiyar lafiya. Duk wanda ya goya kare to ya san yadda zai yi da bakinsa. Yau gashi nan kun ɗauko Kwankwaso, yau Sanata Rufa'isu Alhanga babu sanata, babu deputy gwamna. Duk wannan fankamar da ake yau gashi nan injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya haɗa ku, ya hana ku takara.
4: Honorable Ibrahim Mai Shanku tafarkin alkhairi na aika saƙon karta kwana, sai ga mai hamayyar nan na jam'iyyar Labour Party Comrade Aminu Muhammad Adam ya shigo, zai aje kalubale irin na siyasa. Aminu Muhammad, idan ka shirya, ta Larabawa, ta faddal.
10: Wani kwamiti wai da sunan kare mutuncin Kano da al'adunta sun yi karar mai girma alkali Hamdu Usman Darma zuwa wajen jami'an tsaro. Na kalubalanci wannan kwamiti, suna ina shekara ta 2023 a watan biyar aka zo aka dinga guje kayan ƴan kasuwa. Kowa ya sani tsari na zamantakewa yanda aka yi wa Kano fentin sara suka, suna ina ba su kokari sun yaki wannan abun ba. Yanzu in ka shiga bankuna da wasu ma'aikatu na tarayya wanda suke a Kano, wanda duk da doka daga matakin albashi na 7 zuwa ƙasa ƴan wajen ake ɗauka. To amma sai ka ga wasu mutane ba namu ba, ka ganza da indigin form ko na Gwale ko na Kano Municipal ko na wasu na kalgamman na jihar Kano, suna ina akai wannan ba su sun kare ba. Mutane shaida ne, duk kimaka, duk mutuncinka, malamin addini ma bai tsira ba, ƴan gudun kai ne ka zo su dasa kamera suna zagin sa, suna cimin mutunci. Shin wannan komiti suna ina ba su sun kalubalanci wannan abun ba?
11: Kai mai garin gaminka da abin da ke faruwa da dan jami'ar su kai tunda ba dan jami'ar ba
3: to a cikin da sun wa kansu suna committee na kare mutuncin Kano da al'adun Kano to shi yasa muke musu wannan tambayoyin kowa ya san mu da kasuwanci to amma yanzu idan Sinawa suka janye da dan su daga Kano kaga da mun yanci yanka so mun zama da dalai suna ina ba su yi kokari wajen kare kasuwancin al'ummar jihar Kano ba kowa ya ga wani babba ya shiga cikin mata yana salfi ana postum wanda kuma wannan ya saba da dabi'a ta mutanen Kano da al'adar mutanen Kano da addinin mu dan haka suna ina ba su sun takirin din wannan abun ba kowa ya gani randa asalan suka daga kofi haka da shi wannan mutum da ya saka jasi yana abun nan kaga ba dabi'a bace babba mu dabi'a mu baya wannan da haka shine tambayar da nake wannan committee kenan didda gwamnatin nan mai zango daya wanda za ta ba mulki in Allah da badi yanzu alƙawar ta ce wa mutane akan harkar ruwan sha harkar ilimi kaga ƴan mata sun yi kwanji saboda ɗiba ruwa dan mai wannan committee ba su fito sun ce mutane su fito ga nagari a zo a zaba ba dan haka mun san kugin ciki mun san naka ba
11: ba kaga batun su gyara kayan ka ne musamman ga su waɗanda ake ganin sun yi ba daidai ba
3: ba wani magana gyara kayan ka harka ce ta kasuwar bukata kuma mun san kurkur
4: da wannan shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai daga aya a madadin Abbas Salisu sauran dinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri dan ganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Alali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada

0: su da aikin yi domin rage zaman banza da kuma kawoce fadawa cikin ayyukan da basu dace ba. Kiran ya fito ne daga bakin Tijjani Hassan Gwali, wanda aka fi sani da Atare Araba, inda ya bayyana cewa rashin aikin yi na daga cikin abubuwan da ke jefa wasu matasa cikin shaye-shaye da sauran munanan ɗabi'u.
1: Gwamnati ta daki kowane ɓari, kullum ana ta ƙoƙarin ‘yan iska marasa ji a kama su, a hukunta su, wasu a gyara musu halayya, su a kai su rehab, a yi musu kaza, su da mutanen kirki, an manta da su kuma ainihin mutanen kirki. Waɗanda ba su da sana'a a ba su sana'a, waɗanda aka manta da su a da su cikin al'umma, su kuma waɗannan ɓata garin waɗanda za su iya shiryuwa a yi ƙoƙarin shiryar da su, a yi musu nasihohi, a ba su sana'o'i, sannan kuma a addabi masu sai da miyagun ƙwayoyi da kowane ɓangare, na cikin lungu da na cikin saƙo da na da na bakin ruwa da tashar mota da irin wajejen da duk da aga Black Spot area ce, an san su aje a fatattake su a hana su zama.
0: Shi ma komandan vigilante Ibrahim Muhammad ya bayyana cewa
2: Tukarashin gaba abubuwa ne wanda kullum yake ƙara yawa sakamakon unguwanni kowa ya riga ya naɗa hannunsa. Ya kamata a ce kowace unguwa muna cewa mu ɗauki wani salo nan mu haɗu mu gyara. Duk lokacin da yaran nan suka fito ‘yan unguwanmu ne ƙannanmu ne mu ɗauko burori mu kama su mu ladabtar da su, in kuma waɗanda za a nuna cewa a nema musu makaranta ne a nema musu makaranta, wanda za a nema musu aikin ya aiki. Saboda kamata a ce kullum ka dinga kamata kallon a matsayin ɓata gari baka nema musu mu. Da yawa yaran nan wani makarantar Islamiyya ce bai ba. Ba shi da tallafi. Wani makarantar boko ce biyu ba shi da tallafi. Wani kuma sana'a.
0: To Allah ya samu dace ya kuma dawo da hankalin matasan mu kan hanyar daidai. A nan ma dai an shawarci musulmai da su rinka biyan kuɗin hakar kabarin mamatansu kafin a kai mamacin makabarta, maimakon masu haka kabari su rinka neman taimako bayan an binne mamacin. Idris Kasim Hausawa na da cikakken rahoton.
3: Wannan kira ya fito ne daga bakin limamin masallacin Hidaya da ke kundilar gandun albasa a nan birnin Kano, yayin wata ganawa da muka yi da shi akan haƙƙin musulmai dangane da makabartu. Malamin ya ja hankalin al'ummar musulmai masu hali da gwamnati akan yadda za su kula da makabartu.
4: Ina ƙara jin hankali su kansu waɗanda aka yi warsuwa lokacin da za a je makabarta, tunda akwai masu aikin kabartan nan, akwai masu haka wanda su suke kula da wannan, kuma ba suna da iyali da nauyi, sun bar komai na sun zo wannan aikin suke yi mana. A dinga musu kyautatawa ta musamman, kuma a dinga yi kafin a zo. Babu daɗi kullum in an zo binne mamaci lokacin da kowa yake masa addu'a, kuma ana yawo da bokiti da waye ana a taimaka haka fi sabilillah, ba su da kaza ba kaza ba kaza, wannan duka ci baya ne. Ya kamata wanda zai haƙa ma kabari ka biya shi haƙƙinsa kai da aka yi mutuwa, kuma haka kawai ma a dinga kula da yadda za a kyautata musu. Amma babu daɗi irin yadda ake mai da su kamar mamarata, kuma gashi suna yin aiki wanda yake muhimmi, wanda da yamma ba za mu iya wannan aikin ba. Wa kowa ne ke iya rayuwa a makabarta, ya je ya zauna ya koyi haƙa. In an zo da an faɗo an yi rasuwa kafin a zo su za su yi haƙa, su din ka gani suna buƙatar taimako. To ya kamata mu san cewa haƙƙi ne a kanmu duk wanda aka yi rasuwa ɗin, da kuma ma wanda yake da hali kawai zai taimaka musu ya taimaka, ko kuma ma'aikatan nan ƴan kaɗan ne, me zai hana ko a unguwanni? Tunda za ka samu unguwa makabarta ɗaya za a samu wajen unguwa 30 duk an yi rasuwa nan suke zuwa. Me yasa ba za a samu wani haɗin kai mai ƙarfi da za a dinga tallafa, ana yin wani asusu da za a dinga ba su wani albashi na musamman, ko wani abu da zai dinga ɗauke musu nauyin wato buƙatunsu da na iyalansu ba? Maimakon a zo a ba su sai sun yi haƙa, sun sha wuya, sun gama suna yawo da bokiti, wani ya ba da naira 50, wani na 30, wani 20, albashi mai kyau. Tunda kowaye ya mutu duk isarsa kowaye, su suke haƙa inda za a binne shi. Ba wanda zai mutu ɗansa ya zo ya haƙa kabari don bai iyawa bai san yadda ake yi ba. Amma waɗannan da suka baya kamata gwamnati ta ba su kula ta musamman, a kyautata rayuwarsu, a tallafa musu.
3: Haka zalika su ma masu kula da makabartun sun bayyana mana irin abin da ya kamata al'umma su taimaka musu da shi, musamman a lokacin damina.
5: Suna Salisu Musa Yarinya, ni ne mai wakilta wannan bangare. Daga lokacin da aka fara wannan ruwa da kawo yanzu, mu aka ba wasu matsaloli da muka fara fahimta sakamakon ruwan ba kaifi ba da zai rada kasar da har wasu abubuwa za su ga faruwa amma wuraren namu ina da bukatar kasa domin zuwa gaba ruwan nan in yi karfi aka ce wasu abubuwa sun fara faruwa a gurin

0: bamula kasar zamu riba mu riga dan cicciki wayannan gurare da haka muke roƙo ga maula tali masu iko to Allah wayannan mu yana da bukatar kasa domin a halin yanzu dai maganar nan da nake ma mu a wannan bangare na bayan kurku bamula asali ne fifa daya azubi kai aiki ne ga nan kasar nan tebura kwalika na diban kasa da shauran su duk abin da ma'aurata take bukata na kayan aiki wani abu mu duk ba sai mun bayyana ba kowa in yazo gurin da yasa akwai abin da gurin yake da bukata
1: sunana Buhari Ilyas ko ta makabata da irin tata musamman ne yayin damuna wani zai ce maka hanya wani zai ce maka kasa wani zai ce maka lambatu da dai sauran abubuwa to ya kamata al'umma su shigo a wannan dan lokacin su shigo su dafa makabar alhamdulillahi mu musamman nan makabata taro ne alhamdulillahi muna da yawan sodoni da fatulu a ciki so amma kuma inda kusan gidan yake sakar yawanci akwai wasu iskaki din mata dan fafada mana da wasu sololin to muna da bukatar da Allah al'umma mai sunci ne mai danya shi da dutse haka da Allah wanda yake gaggaje zai zo ya taimaka muna da bukatar da Allah a zuwa dan ta taimaka mana yawanci sololin musun fari ba amma kuma iyana makabata taro ba akwai makabartin da kusan wannan yanayi na damuna ya saka iska ta takaka da wasu sololin
2: ya kamata dai yadda kake gina duniyar ka ka gina lahirar ka fiye da haka Idris Kasim Hausawa ku karkada kunnuwan ku ku sha labari
3: labbaik allahumma labbaik
4: alhamdulillah gaskiya naji dadin wannan tafiya da nayi babu wata matsala da na samu a wannan lokaci
5: kai abban magir wani kamfani ne kake ta yaban sa haka
4: ai wannan aikin kamfanin AMT Global Travel and Tours Limited ne shi ne yake ƙara jinjina musu wajen iya shirya tsarin tafiye-tafiye da karamci
5: ai kuwa naji ana batun wannan kamfani ne AMT Global Travels a faɗin kasar nan
4: shakka babu kamfani ne da ya shahara da burinkasa wajen shiryawa al'umma zuwa aikin haji da umara kana kuma da samowa matafiya masauki masu gani da fada da
6: hali
4: kuma ga titi ba bar sa baya ba wajen sayar da tikitin jiragen sama na Egypt Air Saudi Emirates Ethiopian Airlines da dai sauransu hadi da kai ku duk inda kuke so a fadin duniya
5: za ku samu wannan kamfani na AMT Global Travel and Tours Limited a lamba uku kan titin biyu kenan nan house kusa da gidan Murtala daura da gidan man NPC a kanan dabu dan karin bayani a kira 0800 360 2721 ko 0800 230 7171
3: laka wal mulk la sharika
7: kai chanchadi me gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba gani irin wannan design din ba
8: ke dai bari to kallu wannan
7: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
8: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wase investment na siyo su domin su ne lamba daya wajen kawo kaya masu kyau inganci kuma one in town
7: ai kwana ga zahiri domin ko ban taba gani irin wannan design din ba
8: kinga suna da atamfofi na kecere ne ga less swissless holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
7: ba shakka to a ina zamu samu wase investment
8: suna nan a dabda filin parking wase house kusa da access bank ko kuma gidan pauziya ko kuma dukkanin rassansu dake cikin kasuwar kantin kwari
9: to madalla barkamu da dawowa anan kuma wani lamari ne da zama babban darasi ga masu sana'ar POS da masu harkokin kuɗi wanda ya faru a ƙasar nan inda wata babbar kotun tarayya ta yanke wani mai sana'ar POS a Maiduguri hukuncin shekaru 20 a gidan yari saboda alaƙarsa da hada-hadar kuɗaɗe da suka shafi ta'addanci Umar Bashir wanda ya bayyana kansa a matsayin mai sana'ar POS da kuma sayar da turare da man shafawa ya amsa a gaban kotu cewa ya karbi naira miliyan 5 daga wani mutum da aka bayyana a matsayin dan Boko Haram mai suna Ibrahim Mutu daga nan kuma ya tura kuɗin zuwa wani asusun banki kamar yadda aka umarce shi abin mamakin kuwa shine duk wannan aiki da yayi ladan da ya samu bai wuce naira 20,000 ba sai dai wannan 20,000 din ta zama sanadin yin shekaru 20 na rayuwarsa a gidan yari bayan ya amsa laifin da kansa mai shari'a binta Fatima Nyaku ta yanke masa hukuncin daurin shekaru 20 ba tare da zaɓin biyan tara ba tare da umurtar cewa a fara kirga hukuncin tun daga shekarar 2025 lokacin da aka kama shi wannan hukuncin ya sake nuna cewa idan doka taimakawa harkokin ta'addanci ba karamin laifi bane ko da mutum bai dauki makami ba wani lokacin mutum yakan ga kuɗi ya zo masa cikin sauki, amma baya tsayawa ya tambayi kansa daga ina kuɗin suka fito ko kuma me za a yi da su. Darasin da ke cikin wannan labari kuwa shine, ba kowace riba ce ke da albarka ba. Wasu kuɗaɗen da ake ganin sun zo cikin sauki na iya zama hanyar shiga matsalar da za ta ɗauki shekaru ana nadama. A yau 20,000, gobe kuma shekaru 20. Wannan kuma babban abin tunani ne ga duk mai gudanar da harkokin kuɗi a cikin al'umma.
6: Ga kuma Islamiyya tare da tahfizul Qur'an, inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai.
10: To jin ka don mun yi naki da aboki.
6: Tana nan a Na'ibawa a wasu Sa'adatu Bello College, Zaria Red Kano. Za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Bada A.A. Rabi ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka: 0800-421-482. Hakimu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
9: To ana kuma baya ce Taihu, inda jami'in nan da ke kula da asusun ajiya na makarantar School of Health Technology Kano Yahaya Jafar ya musanta dukkan zarge-zargen da aka ce yayi ga wasu sassa na makarantar cewa shugaban makarantar ta sanya su sun bude wallet account ana karɓar kuɗaɗen ɗalibai, alhalin ya saba wa tsarin gwamnatin Kano na TSA. Ga cigaban rahoton da Rabi Sarauci Kura ya haɗa mana.
11: A ganawar mu da Yahaya Jafar ya musanta cewa da saninsa aka fitar da waɗancan bayanai na cewa ya shigar da goke ga hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da hana cin hanci da rashawa ta jihar Kano domin ta bincika waɗancan gunduma-gunduman zarge-zarge na ƙirƙirar asusun ajiyar kuɗaɗe na wallet account a sassa daban-daban na makarantar ta School of Health Technology Kano, inda ya ce ko kusa ko alama bai san wancan zance ba. Yahaya Jafar, wanda muka yi doguwar tattaunawa da shi amma bai yarda an muryarsa ba, ya ce wasu makiya ne suka ƙirƙiri wancan batu amma ba da yawunsa ba, domin babu inda ya shigar da koke akan wani batu mai kama da hakan. Hakanan Yahaya Jafar ya yi kira ga hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da hana cin hanci da rashawa ta jihar Kano da ta yi wa Allah da annabinsa ta yi watsi da wancan batu, domin babu ƙanshin gaskiya a cikinsa. To Allah ya kyauta, kuma dama an ce matambayi baya ɓata. Rabi'u, Sadauki Kura, ku karkaɗa kunnuwanku.
9: To wannan kenan. Daga fannin tsaro kuwa, ministan tsaron Najeriya Janar Kristofa Musa mai ritaya ya bayyana aniyar gwamnati na kai wasu fitattun masu tasiri a kafafen sada zumunta filin daga. Manufar shirin ita ce baiwa masu tasirin damar ganin irin ƙoƙarin da jami'an tsaro ke yi da idanunsu tare da isar da su yi han bayanai ga al'umma. Bari ne Gom da Bakku da Idris Kasim Hausawa domin jin cikakken rahoton.
2: Bayan da aka jiyo kalaman tsohon hafsan sojojin Najeriya Kristofa Musa akan cewa 'yan social media da suke maganganu akan sojoji da kawo zaman lafiya a arewacin Najeriya da Najeriya gaba ɗaya, hakan da ta sa Kristofa ya ce za a fara ɗaukar masu tasiri a kafafen sada zumunta na social media zuwa filin daga. Hakan ta sa al'umma da dama ma'abotan kafar nan ta sada zumunta ta social media suka ringa haɗa fasahar nan ta AI, inda ta ringa ba su kaki da bindiga da aikin kai tsaye. Za a hangi mutum a daji suna furta bayani a rubuce cewa mu fa mun shirya ko yanzu a tafi. Wasu daga cikin al'ummar jihar Kano sun tofa albarkacin bakinsu a kan wannan batu.
12: Kristofa Musa ya yi wannan magana ce a cikin ɓacin rai, saboda yadda al'umma suke ganin kamar su sojoji ba sa yin wani kataɓus abin da yake faruwa, kuma duk wanda ya san maganar da yake nufi ai ya san ba da gaskiya yake ba. Kuma magana ta gaskiya, 'yan social media suna ɗaukan abin da ya kowa da yadda yake ɗaukansa. Wani yana ɗaukansa tsakaninsa da Allah abin yana damunsa a ransa kuma yana kishin a arewa da ma kasar baki da wasu kuma suna yi ne saboda a jam'iyyar da yake ciki ko jagoran da yake bi ba su ne a mulki ba duk wannan abin da ake yi wani inda jagoran sa ne ko magana ba zai yi ba zai shiru ne zuba ido amma da gaske wasu suna yi da gasken gaske har ga Allah a zuciyarsu suna jin kishin abin ba sa jin dadin abin da yake faruwa
2: ai kuwa da man Hausawa na cewa hannu da yawa maganin kazamar miya Idris Kasim Hausawa ku karkada kunnuwan ku ku sha labari
9: Allah ya sa mu dace amin anan kuma rundunar bijinci dake unguwa uku ta samu nasarar cafke wani mutum da ake zargi da harkokin safatafe wanda ya fito daga jahar Jigawa rahotanni sun ce an kawo mutumin ne a yayin da ake zargin yana gudanar da wasu ayyuka da suka shafi safatafe ga dai rahoton da Shamsu Muhammad Kundila ya rawaito mana
13: sunana Adamu Abubakar a fiya fiya maganin kwari zonal komandan na rundunar vigilante da ke nan anguwa uku yawa mun same shi ne mun kama shi a wani kango inda yake tsafatsafe da layoyi da muka ga yana yin wani tsafatsafe a cikin kangon a wani gidan tururuwa ya tsaya yana wani tsafatsafe ya fito da wannan abin yana yi Allah ya taimake mu ka samu mu kama shi matakin da zamu dauka yanzu zamu mika shi ga hukumar Hizba insha Allah kuma abin da muke kira ga masu harkar tsubu ko yan bori su dinga kiyayewa domin wannan abubuwan ba karamin musibi ba bane yake jawowa kaje ka ce mutum ya kawo maka gashin mutum ko wani abu to wata ranar ka ce ba ya kawo maka wani abu ne cikin sassan nadar zai iya kawo maka ba abin da muke hanawa ga wannan abun masu yin wannan abun in sun ji so su kiyaye su tabbatar yadda aka kama wannan su ma za a iya zuwa kansu insha Allah a kama su Allah ya kiyaye kuma Allah ya ba mu nasara kuma abin da muke kira ga mutane da abin da ya rame ka ka dinga sa Allah a ga al'amarinka kana roƙon Allah ubangiji zai kawo maka mafita duk wani abu amma tafi wani wuri a ga baka wani abu da za a ce ka kawo wani abu na jikinka ko farci ko wani gashi ko wani rigarka ka sa za a yi maka wani abu don guje wani abu wanda zai maka bai kai mahaliccinka ba kai ma ka roƙa abin da zai roƙa a gurin mahaliccinka zai baka ba ne shi ma ba wurin Allah zai roƙa ba kaucewa hanya yayi wani mutum zai ce a bashi wani abu da sauransu ko sassan mutum ko riga ko wani abu ya zo zai haɗa maka wani abu don wani tsari ko don wani abu duk shirme ne ba wani tsari da ya fi mutum ya zai kama Allah ya tashi cikin dare ya dinga gaya wa Allah buƙatocin shi to duk wani abu in dai kana yi manan Allah da babu abin da zai ga bayan ka alfarman manzo Allah abin da muke kira ga mutane su dinga kiyayewa Allah ya kiyaye kuma ubangiji Allah ya kare mu
14: to kai a sunanka
15: Auta
14: dan ina ne kai
15: an Jigawa
14: an kama ka wani sai da aka kama ka
15: Kano
14: me muka same ka da shi
15: da gacin mutum wani wanda wani ya kawo mu da laya
14: to me za ka yi da shi
15: akan nayi masa bangaren dari akan
14: to ka san inda ya samu gashin
15: ban sani ba
14: kai maganin ne me kake badawa
15: maganin ina bada na bangaren tammu ko jifa ko mutum yana samun abubai ya zama a hannunsa ko wanda ma ya kama
14: duk ana ba da magani
15: duk in Allah ya dara ba
14: to wannan ne gashi mutum ne gashi an kama ka da shi da layoyi ko
15: haka ne
14: wani ne ya kama ka dan ka dame magani
15: wani ne ya kama
14: gashi mutum ka tambaye shi ina ya samu gashi
15: wallahi ban tambaye shi ba amma dai ya ce mun na aiki
9: to Allah ya kyauta wanda kuma shi za mu ja labaran shirin namu a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma da kafatanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku da ma abokan aiki na Tukul S Tukul Shamsu Muhammad Kundila Abubakar Sabiu Karkasara Salisu Gabuci Salisu Hussein Usman Idris Kasim Hausawa da kuma Kabila Abubakar Sheshi Rabiu Sarauci Kura shine jagoran shirin sai da na shirya na gabatar Usman Ibrahim Dutti nake cewa Allah ya sada mu da alkhairi

0: zamu saurari fassarar karatun littafin umdatala kam tare da Sheikh Long Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan za a yi saurari lafiya
1: Allahu samiul alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala as'adin nabiyina wa asharifil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باك يا اخوان السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بركم da wannan mareci na Laraba 20 ga watan Shawwal a shekara ta 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 10 ga watan 5 a shekara ta 2023 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awd dake kofar Wambai a birnin Kano a yau bisa ga kaddarawar Ubangiji muke dawowa hutu tun daga hutun azumi zuwa karamar sallah fatan mu Allah ya sa dukkan ibadun da muka aiwatar su zama karbabbu
2: amin
1: kurakuran mu Allah madaukakin sarki ya yafe mana ubangiji ya sanya albarka cikin abin da ya saura na rayuwar mu
2: amin
1: in ba manta ba kafin mu tafi hutu muna karatu cikin babu sujudi sahwi haka ne mun tike da karshen hadisi na 100 da daya haka ne da haka yau zamu tashi farkon hadisi na 102 kuma wannan shine darasin mu na 30 daidai mala yace al hadithu thani ba'da al 100 hadisi na 102 ana abdullah ibn buhaina an karbo daga abdullah ibn buhainata Allah ya kara masa yadda wa kana min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam shi Abdullah ibn Buhaina yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama salla bihim adh-dhuhra annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi musu sallar azhar a matsayin liman su kuma a matsayin mamu fa qama fi rak'atayn al-ulayayn sai annabi da yayi raka'a biyu a sallar azhar maimakon ya zauna yayi sujada a yayi tahiyya sai ya miƙe ma'ana yayi rakkanwa kenan an gane ko to kaga wannan ya tabbatar da cewa annabawa suna yin me rakkanwa suna rakkanwa su yi zaton sun yi abu alhalin ba su yi shi ba wanda wannan yana daga cikin al-awaridul bashariyya abubuwan da dan adam ka iya yi kuma dan yayi su baka cewa ya tawaya daman shi kamalar sa kenan cikar dan adam yayi mantuwa shi yasa ma masu larabci suka ce sumiyal insanu insanan likasratin nisyan mutum an kira shi da sunan al insanu ne da larabci asali daga an nisyanu ne nisyanu ita ce mantuwa duk dan adam yana iya mantuwa manzo Allah ya ce nasiya adamu fa nasiyat zurriyatuhu Adamu ne ya fara mantuwa daga nan ƴaƴansa suka gaji mantuwa walaqad ahidna ila adami min qablu fa nasiya Allah ya ce mun umarci annabi Adamu da yayi wani abu amma sai ya manta kuma kaga Allah bai aibatawa Adamu akan mantuwa ba balma ba Adamu ba duk sauran ƴan Adam ma in suka yi abu akan mantuwa yafe musu ake yi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kuma Allah ya ce qalfa antu manzo Allah yayi addu'a Ya Allah karka kama mu da abin da muka yi bisa ga mantuwa ko bisa ga kuskure Allah ya ce naji na yadda kuma manzo Allah ya ce rufi'an ummati al-khata wan nisyan wa mastukrihu alayhi an daukewa al'ummata zunubin al-khata kuskure wan nisyan da mantuwa wa mastukrihu alayhi da abin da aka tirsasa musu suka yi ba dan suna so ba to yanzu idan ka ce annabi duk abin da Allah yake yi shi ma yana yi ka fitar da shi daga ƴan adam shi Allah yana mantuwa Qur'ani korewa Allah mantuwa yayi amma ya tabbatarwa da annabawa walaqad ahidna ila adamu min qawli fa nasiya sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah ubangiji yace zan karantar da kai Qur'ani ba za ka manta ba sai dai abin da naga damar ka manta ashe dai mantuwar tana nan to amma Allah kuwa fa sai ce la yadillu rabbi wa la yansa shi Allah baya mantuwa kuma ba wani malami daga cikin malamai tun daga kan sahabbai har kawo yau da ya taba cewa dan an ce annabi yayi mantuwa an kaskantar da shi amma dole haka zaka ce Allah baya mantuwa annabawa suna mantuwa ga kuma alamomi nan da yawa kuma Allah ya kaddara wa annabawa mantuwa ne saboda guda biyu na farko dan ya bambanta su da shi kansa ka gane duk matsayin da annabi yake sunan sa annabi bawa amma bai kai Allah ba shi ko Allah shine Allah duk abin da Allah yake da shi to ba mai irin wannan domin shi mahalicci ne duk wanda ba shi ba kuma abin halitta ne na farko kenan da haka ko da wannan in kana da hankali zaka gane bambancin Allah da annabawansa bambancin ubangiji da wanda aka halitta bambancin mahalicci da abin halitta Allah baya aure Qur'ani cike yake da kore wa Allah aure wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada subhanallahi minni ubangiji yace la anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun dada da mata qur'ani cike yake da kore wa Allah amma ka karanta tarihin annabawa ka gani duk annabin da aka ce bai da mata sai ka samu akwai ne tawaya in ka hada shi da wanda suke da mata annabi Isa yana cikin ulul azmi minar rusuli shi kadai ne yayi fice a cikin su wanda ya rayu babu aure amma ko shi manzo Allah ya ce kan alkiyama ta tashi sai ya dawo yayi auren sai ya haihu dan shi ma ya cika irin abin da ƴan uwansa suka cika na ulul azmi minar rusuli na martabar dan adantaka annabi Ibrahim yana cikin ulul azmi minar rusul da farko da Allah bai bashi da ba ya hankalin sa ya kasance ba dadi ba kwanciyar hankali har sai da Allah ya bashi da amma Allah ko da wasa ka ce yana da da shi dan adam in bai da da tawayayye ne amma shi kuma Allah jingina masa da shi ne tawaya shi dan adam bai da mata tawaya ce shi ku Allah jingina masa mata shi ne tawaya dan adam baya cin abinci tawaya ce amma shi ku Allah ka ce yana ci tawaya ce shi yasa Qur'ani ya ce wa huwa yut'imu wa la yut'am shi Allah shi ke cewa baya ci ba a ciyar da shi amma annabawa fa dukkanin su suna ci da ka ya ƴan uwa mu fahimci wannan da kyau rashin irin waɗannan bayanai ya sa da yawa daga cikin mutane musamman a ƙasar Hausa yau idan ka ce musu ma Allah ne ke kaza annabi baya yi sai ya zama tashin hankali ilimin primary a musulunci ba yanzu kana iya zamowa musulmi wai baka san ma bambancin Allah da annabi ba baka san bambancin mahalicci da abin halitta ba bambancin wanda ake bautawa da wanda shi ma bauta yake duk baka sani ba duk da Allah da annabi ɗaya ne wal iyazu billah ba a cewa Allah da shi da wani ɗaya ne kowaye babu ubangiji shi kadai ne cikin komai nasa duk kuma wanda ba shi ba bawansa ne in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan duk wani abu da ka sani cikin sama ko ƙasa bawa ne ga Allah bai tarayya da Allah cikin komai ba bai mallaki komai tare da Allah ba subhanahu wa ta'ala amma maganganu da yawa da muke ji na shirka a rantsuwa a rantsi da annabi a magiya a yi magiya da annabi alhalin dai haƙin Allah ne manzo Allah duk shi ya hana wannan fa yace na rantsi da annabi wal iyazu billah ba a faɗa shirka ce zaka faɗi ka kira sunan annabi shirka ce ba a yi sunan Allah ake kira ba a neman taimako sai da Allah cikin abin da ba mu iyawa sai Allah shirka ce in ka nema a wajen manin Allah da kai da kai da annabi da wancan da yayi da dutsen tsumburbura duk sunan ku mushrikai a wajen Allah idan Allah zai yi dukan ƴan kadanya a wajen shirka ba a duban wa kaiwa ko da wa kai inda a ce ka hada Allah da wani bawa nagari ana sha to da kiristoci sun sha annabin Allah ulul azmi minar rusul Isa suka ce dan Allah ne dayan ukun Allah ne shi ma Allah ne amma Allah bai bambanta su da masu bautar tsumburbura ba dai yace arna ne laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha mun saba jin kalmomi na shirka, kalmomi na wai da sunan son annabi da muke ta ji a cikin garuruwan mu. Kuma da yawan malamai sun yi shiru ga buran bayani irin su, shikenan sai mutane suka dauka ma to ai ba bambanci, ai ba kaza, ai wal iyazu billahi, wallahi da bambanci. Duk annabawa sun zo da wannan gwagwarmaya ne dan a gane bambancin Allah da wanda ba shi ba, dan a bawa Allah matsayinsa, duk kuma wanda ba Allah ba a aje shi a matsayin da Allah ya aje shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama har ya koma zuwa ga rahmar Ubangiji, abinda yake tafafutuka kenan. Annabi Nuhu shekara 2050 ba magana sallah a da'awar Annabi Nuhu, kawai kar a hada Allah da wani, ita ce gwagwarmaya. Ani ibudullah wattaquhu wa ati'u. Allah ya sa mu gane. Da haka dai, ko da wannan hadisi idan kana da hankali da fahimta zaka gane bambancin Allah da annabi. Ta fuskar shi Allah dukkanin kamala ta sace, babu tawaya a cikin haƙinsa. Dukkanin wani abin da ka san dan adam yana yi, Ubangiji subhanahu wata'ala ya tsarkake gaban wannan abu. Dan adam yana mantuwa, yana jin yunwa, yana bacci, yana gajiya, Allah duk baya waɗannan subhanahu wataala. Shi ko dan adam in kace baya waɗannan, to tawaya ka jingina masa. Yanzu da zaka zo kace Allah sarki ga wani annabi amma sai dai bai da mata, me kace? Bai cika ba. Domin kamalar dan adam taka ga da namiji shine ya zama yana da me? Mata. Shi yasa annabawa Allah ya halatta musu mata da yawa dan su samu kamala. Amma jahilci yakan sa sai kai zagi a madadin yabo baka ma sani ba. Yanzu kamar yadda muka sha faɗa muka sha nanatawa, akwai waɗanda suke cewa annabi Yahaya dan annabi Zakariya ai shi kwata-kwata ba ya sha'awan mata, to ba ya sha'awan mata yabo ne? Kamar jahilan da suke cewa Nana Fatima ba ta haila ne, mace ba ta haila yabo ne? Kai da taka ba ta yi sai ta zama sarauniya, wata ɗaya biyu matarka ta ce maka ba ta haila, me kake mata? Kai ta asibiti kake yi, a to ka bar ta bane ta samu karama. Kaga jahilci ne yake sa kai kushe ma baka sani ba. Allah ya sa mu dace. To sannan hikima ta biyu da Allah ya kaddara wa annabawa mantuwa dan mu masu bin su mu iya koyi da su. Domin su annabawa madubin mu ne. In aka ce annabawa suna yin wani abin da ba za mu iya ba cikin ayyuka na ibadar da Allah ya dora mana baki da, to koyi da su ba zai yi ba. Kafirai sun yi ta cika baki, inda gaske Allah so yake ya shiryar da mu ya turo mana mala'ika. To amma in mala'ika ya zo ba za mu iya bin sa ba. Wa ma mana'a an-nasu ayyuminu idh ja'ahumul huda illa an qalu aba'atha Allahu basharar rasula. Wai ba abin da ya hana mutanen su imani lokacin da shari'a ta zo musu yana nufin kafirai mutanen Makka. Sai abinda suke tutiya na cewa wai dan me Allah zai turo mutum a matsayin manzo. Sai Allah yace qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina idhan lanazzalna min as-sama'i malakan rasula. Ubangiji yace kace da su, inda kuma mala'iku ne to da zamu turo muku dan aike sai mu turo muku mala'ika, domin mala'ika shi zai iya koyi da mala'ika, mutum kuma shi zai iya koyi da wa? Da mutum. Annabi zai yi aure, kai ma za ka yi aure, sai ka kwaikwayi yadda ya yi aure, kai ma sai ka gudanar da naka auren. Annabi yana cin abinci, kai ma za ka ci abinci. Har sun ce mali hadar rasul ya kulu ta'ama wa yamshi fil aswa, dan me annabi zai ci abinci? Su suna ganin rashin cin abinci kamala ce. Sayyidina Umar yace duk sallar da annabi zai sai ya canja alwala, ba wai fadan ta kare ba, ai ƙara alwalan nurin ne alano, haske ne bisa haske. Wata daraja ta sa annabi yana shiga aljanna yaji Bilal yana biyo shi? Alwala ce akai akai, kuma duk alwala in yayi ta baya bari ta kare sai yayi mata sallah raka'a biyu. Amma kai sai a zo kawai saboda jahilci a ce maka wani baya alwala. Annabawa suna maimaita alwala, sahabbai suna maimaita alwala, amma shi baya alwala, wai kuma karama ce. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana mantuwa, dan mu san idan mantuwa ta kama mu sai mu koma zuwa ga mantuwar annabi. Da annabi yayi mantuwa a sallah yayi ya gyara, da haka kai ma in kai sai ka bi wannan ka gyara. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Amma yau inda a ce annabi bai taba mantuwa a sallah ba, to kai in kai taka baka sanya za ka yi da ita ba, sai dai kamar da sallar ka jefa a kwannan shara. To amma annabawa sun yi mantuwa, kuma ga yadda suka nuna mana bayan an yi mantuwar ga yadda ake gyarawa. Adamu ya yi mantuwa, ya ci bishiya, bisa ga mantuwa, Allah ya yafe masa, ya yi amfani da kalmomin da Allah yake so din take ya karba ya yafe masa. Kai ma an kai mantuwa irin wannan sai kai. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لك الله مدوكين سركي يبي مسا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا كيما ان هكن تفارو هكا زائما ذاك دي عبد الله بن بوينه يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم اركعه بي نصلى الظهر سي منتوا to kamar yadda ina jin na ga mana tun a farko akwai bambanci tsakanin nisyanu da sahau sahau kai tsammanin kai abu amma baka yi shi ba kai a tunanin ka kai amma nisyanu baka yi ba kuma ka san baka yi ba shine bambancin su amma sahau kai a tunanin ka kai shine Bahaushe yake ce mata rab kanwa ita kuma waccan mantuwa to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rab kanwa fa kama annasu ma'ahu annabi bai zauna ba a raka'a biyun farko ta azhar bai tahiya ba sai ya miƙe sai mutane suka miƙe tare da shi suka bi shi hatta idza qada as-salata har sai da ya cika sallar sa wanta zaran nasu taslimahu mutane suna jiran kawai su ji annabi ya ce assalamu alaikum to shi kuma sai bai ce ba kabbara sai ya kabbara wa huwa jalisun yana zaune an gane ko fa sajada sajadatayn sai ya sujada guda biyu kabla ayu sallima kafin yayi sallama thumma sallama sannan sai yayi sallama ma'ana yayi sujada qabli ita ce wacce ake yi kan ayi sallama ka gama tahiyar ka tsafta sallah abin da ya rige kawai ka ce assalamu alaikum sai kai sujada guda biyu to ita ce qabli ita kuma qabli galibi ana yin ta ne a yayin me ragi ba'di ana yin ta a yayin dadi in ka kalli nan annabi ragi yayi ko dadi yayi ragi yayi ya rage tahiya daka sai qabli inda ku kari yayi to zai ba'di wannan shine a mafi yawan abin da hadisi suka nuna to sannan malamai suka ce anan ai annabi ba abu da ya rage ba kawai dai tahiya maka ce ai zaman tahiyar ma shi ma aiki ne mai cin gashin kansa ita ma tahiyar abu ce mai cin gashin kanta kenan inda zaka yi rafkanwa dubu a sallah sujada bi kawai ta isa rafkanwa nawa dubu a sallah ba ana nufin din rafkanwa sai kai mata sujadar ta ba inda a ce din rafkanwa sai a mata sujadar ta to anan da ba sujada bi zai yi kadai ba sai yi nawa hudu ta tahiyar da kuma ta me zaman to amma ba haka yake ba an gane ko wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi ma'ana yana cikin hadisi muttafaqun alayhi daga cikin abin da zamu koya cikin hadisin wujubu sujudi sahwi liman sahafi salati wa taraka at-tashahhud al-awwal wajibi ne yin sujjadar rafkanwa ga wanda yayi rafkanwa a sallah musamman ya bar tahiyar farko a sallah mai tahiya guda biyu abu na biyu anna at-tashahhud al-awwal laysa bi rukun tahiyar farko ba rukuni bace wajibi ce ba rukuni ba me bambancin wajibi da rukuni wajibi abinda ibada ko abu baya yi wasai da shi an gane ko amma kuma in an bar shi abin bai lalace ba sallah ba ta yi wasai da tahiya ta farko ga dukkan sallar da ta wuce raka'a biyu kamar azhar al-asr magriba da isha ba zai yi kai su ba sai kana yin tahiya farko sannan ka zo kai ta biyu to ita wannan tahiyar ta farko rukuni wajibi ce a sallah sallah ba ta yi wasai da ita to amma in ka manta ta kuma sallar ba ta bace ba amma da zaka bata da gangan fa sallarka ta baci inda gangane kuma da sharadin in kai ba mamu bane in kai mamu ne ka bar tahiya da gangan to limamin ka ya dauke maka kun ga ai su mamun da suka bi annabi su ai ba manta suka yi ba su sun san da yi ba shi ne ya rafkanwa shi abantuwa ya bari amma su da gangan suka bari dan bin liman domin bin liman anan yafi wannan tahiyar su a wajen su da aka sai liman ya dauke musu fa irin wannan halin ne kadai kake iya barin abu da gangan a sallah kuma ta kai ma in kana bin liman amma inda ba liman suke bi ba suka batta da gangan to ko tahiya suka yi ko sujada suka yi sujada bata gyara ba saboda me saboda gangancin da suka yi to amma shi ko rukuni in aka ce abu kaza rukuni ne to shine abin da ka bar shi kawai aiki ya lalace aikin baya yi wasai da shi kuma in ka bar shi ko da mantuwa ko da gangan aikin ya lalace kun ga kamar karatun Fatiha kamar ruku'u, kamar sujada a sallah, ko da mantuwa, ko da gangan kamar karatun Fatiha, ko da mantuwa, ko da gangan kamar ruku'u, ko da mantuwa, ko da gangan kamar sujada a sallah ka talalace. Kuma sujadar rabkanuwa ba ta gyarawa, dole sai ka zo ka yi. Wannan shine bambancin rukuni da wajibi. An gane ko? Da dama za ka yance abu kaza wajibi ne, ma'ana yin sa dole ne. To amma in ka manta shi fa akwai wani abu da za ka yi amalin sa. Za kuma ce abu kaza rukuni ne, shi ma yin sa dole ne, amma in ka manta shi fa to aiki ya lalace shi. Babu wani abu da za ka yi wakilce shi, dole sai ka kawo shi. Yace walau kana rukunan, da ku a ce tahiyar farko rukuni ce, lama jabaran naqasa bihi sujudun, da sujjada bata gyare tawayar da aka samu na barinta ba, sujudu sahwi kenan. Wai ukhadhu wujubuhu min adillatin ukhra, kuma dalilan da suke nuna cewa tahiyar farko wajibi ce suna nan a cikin hadisi masu tarin yawa daban ba wannan ba. Kasantuwar annabi bai taba barinta ba, kuma in ya bar ta hayyana sujjadar rakanwa ya nuna wajibcinta. Abu na uku, anna ta'addud as-sahwi yakfi lahu sajdatani, ko mantuwa nawa kai a sallah, sujjadar rakanwa bi kadai sun ishe ka. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam taraka huna al-julusa wa at-tashahhuda, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan ya bar zama kuma ya bar tahiyya, amma duk da haka sai sujjada guda bi kadai sun ishe masa. Ahammiyatu mutaba'ati al-imami bil liman a sallah, cikin duk abin da yayi yana da matukar muhimmanci, bal ma wajibi ne, ko da abin da liman din yayi fa kuskure ne, kamar ya miƙe a wajen da ya kamata ya zauna, kaga kuskure ne, amma dole ka bi shi kai a matsayinka na me, na mamu. Haifu aqarrahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala mutaba'atihi wa tarkil julusi, yau manzo Allah ya tabbatar da sahabbai akan bin sa da suka yi suka ki zaman, tare da sun san zaman ya dace a yi, amma sai suka bi shi ba su zauna ba, su suna sani shi kuma yana rakanwa, amma bai ce dan me kuka bi ni ba, me yasa ba ku zauna ba, bai gaya musu haka ba. Ma ilmihim bidhalika, tare da su suna sane da haka, ba bisa ga mantuwa su suka yi ba. Faqad zada an-nasa'i wa ibn khuzaima wal hakim, imam an-nasa'i da imam ibn khuzaima da imam al hakim sun kara arwaya su, fa sabbahu bihi fa madha hatta farada min salati, sahabbai suka yi tawa annabi subhanallahi subhanallahi, amma kukula su bai ba, ya wuce ya ci gaba da sallarsa har sai da ya kai karshe. To ka'idar shi ne, idan liman ya yi rafkanwa a madadin ya yi zauna zaman tahiya ta farko, sai ya miƙe, to in dai hannuwansa da gwiwoyinsa sun bar ƙasa baya dawowa, zai wuce, ko kai masa tasbihi ba zai dawo ba, zai wuce. An gane ko? To amma idan hannunsa da gwiwarsa ba su bar ƙasa ba, sai shi da kansa ya tuna ko aka yi masa tasbihi, to sai ya dawo ya zauna. An gane ko? To kuma ko yayi wancan din, ko yayi wannan din, dole dukan biyun sai yayi sujjadar rakanwa. Abu na biyar, anna sahwal imami lahiqul lil ma'mumi, rakanwan liman ta shafi mamu ko da ba su suka yi ba. Li'annahum taraku at-tashahhud amdan, domin anan sahabbai sun bar tahiyar farko da gangan saboda sun ga annabi ya miƙe, suka bari suka bi shi. Wal muta'ammid, shi ko me yin abu da gangan, laysa alayhi sahwun, ka san ba rakanwa yayi ba, litarkil wajibi, na barin wannan wajibin. In kwada ba liman yake bi ba, wa inna ma tabdulu salatu fi layli misli hadhihi sura, inda ba liman yake bi ba, to da shi sallarsa ta lalace, kamar yadda mun riga mun fi misli ragi. Anna salama yali sajada tayyi sahwi, sallama tana biyo bayan sujjadar rakanwa, in qabali ce ko ba adi, da an yi sujjadar sai ayi me, sallama. Fala yafsilu bainahuma bi tashahhudin aw du'a, ba a sake maimaita tahiyya ko kuma wata addu'a. An gane ko? Kaga in normal tahiyya kake yi, ai bayan ta zaka yi me, addu'a, sannan kai sallama. To amma in sujjadar rakanwa kake yi ko kai bayan ta, sai ka biyo, ba zaka maimaita tahiyya ba, ballantana har kai wata addu'a, kawai sallama zaka yi. Tsakanin sujjadar rakanwa da sallama babu tahiyya, babu addu'a, abinda malai yake so ya faɗa kenan. To amma in mutum yayi kuma fa sallarsa ta yi, ruwayoyin da suka nuna ba a yi su suka fi yawa, amma akwai ruwayoyin da suke nuna a iya yi, da haka in an yi ba laifi ba ne. Kamar karatun Fatiha da sura ne a raka'o'i biyun ƙarshe na sallah mai raka'a sama da biyu. Kaga idan kana azhar, raka'a biyun farko za ka yi Fatiha da sura, biyun ƙarshe fa Fatiha kawai. Haka la'asar, haka isha haka magriba to amma da a ce a raka'a biyun karshen su ma zaka ƙara da sura bayan fatiha nan ma ba za ka yi sujada ba domin akwai hadisin da ya nuna ana yi a wani lokaci sai dai ba a so ya zama kullun da kullun babul mururi baina yaday al musalli babin da yake bayani akan wucewa ta gaban mai sallah an gane ko mutum yana sallah ka zo ka wuce ta gaban sa shin kai daidai ko baka yi daidai ba in baka yi daidai ba ya girman zanubin yake in kuma kai daidai lada ake samu to me ladan shine abin da zamu ji al hadithu thalith ba'da al mi'a hadisi na 103 an abi juhaynin ibn sammat al ansari radiyallahu ta'ala anhu daga abi juhayn wanda shine abdullah ibn al harith ibn sammat al ansari mutumin madina radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kale yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace law ya'lamu al maru da a ce mai wucewa ya sani baina yadayil musalli ta gaban mai sallah ma za alaihi min al ismi abinda ke kansa na zanibi to kalmar min al ismi din nan babu ita a cikin ruwayar bukhari da muslim da ka idraji ne an gane ko amma yazo a wasu ruwayoyi amma dai a bukhari da muslim babu min al ismi din nan to ta ina aka same shi kuskure ne da dan adantaka na marwaita imam ad-dabari shi ya shigar da ita cikin ruwayar bukhari kamar yadda malamai suka faɗa saboda hadisin yazo a wasu ruwayoyi to da yazo kansa a bukhari sai ya dauka a ruwayar bukhari ma akwai min al ismi din sai ya shigar amma bisa ga amana ta ilimi malamai suka ce a ruwayar bukhari babu cewa babu baya nufin bai inganta ba amma a tsaya inda kowa ya tsaya wannan shine amana ta ilimi musamman ilimin hadisi in baka ba a faɗa ba baka faɗa mutum ne guda biyu suka baka labari ɗaya ce

a cikin magana sai ya ce sai ya ce zo zauna ɗayan kuma sai ya ce da shi wane zo bai ce zauna ba to in ka zo ba da labari ba ka cewa duk su biyun sai suka ce da shi zo zauna a'a ɗaya bai ce zauna ba zo ya ce ɗayan ne ya ce zo zauna wannan ita ce alama ta amana ta ilimi a ilimin hadisi akwai dikka kaiwa matuƙa wajen tantance maganganun da marwaita suka faɗa kowa a jingina masa abin da ya faɗa an gane ko kuma wannan yake nuna maka kamala ta Allah ce malamai suka ce yadda zaka gane yanzu da zan faɗi magana ɗaya in raɗa wa malam Alita shi ma ya raɗa wa malam Ahmad a zagaya kan ta dawo sai ta canja sai wani ya ƙara tasa koyaya ce masa ya zo shi ma ya ce masa ya zo a ƙarshe wani sai ya koma cewa ce masa yaka kaga dai da zo da yaka da ɗaya ce amma ni ba yaka na ce ba zo na ce wannan shi ne kuma yin hakan ya halatta domin akwai arriwaya bil ma'ana akan iya rawaitar hadisi da ma'ana an gane ko to sai dai a ƙarshe akwai ka'idar da malamai suka bayar idan ka san abin da kake faɗa annabi ya faɗa amma ba da irin lafazinka ba to a ƙarshe sai ka ce auka ma ƙala sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya san wannan a ka'ida ta ilimi ya san yanzu ma'anar kake faɗa ba tantagariyar lafazin ba wannan ya halata amma akwai ka'idoji da sharuɗa ga wanda zai yi riwaya da ma'ana ba kowane karabuti ba ba kowane gamagari ba ba kowane farar hula ba sai wanda ya san ka'idoji na ilimi kuma ya san larabci domin ko da kalmomi na larabci ne akwai kalmar da annabi baya faɗata baya faɗata akwai kalmar da totali ba wai annabi ba babba ma ba za ka ji ya faɗe ta ba musamman su larabawa mu yanzu nan saboda bambancin al'ada ka faɗi wata kalmar kai bahaushe ne kuma ba laifi bane a wajenka amma su a larabci su ba a faɗar wannan kalmar yanzu dan kana magana magana ta biyu da magana labarin tusa za ka iya faɗa amma su larabawa ba sa faɗa haka ba sa faɗa annabi ya zo ya tadda su suna da al'adar wannan amma sai ya hana su baya cikin kamala kuma da laraba cikin al'adunsu na maguzanci yanzu idan mutum ya yi tusa aka rinƙa masa dariya ta zama abin tsokana normal kuma suna yi amma maza da sun san ya hana ya ce ku daine wa mai tusa dariya ashe kaga ya nuna suna tusa a cikin mutane amma dariyar aka hana su ko yanzu za ka yi magana da balarabe zai maka magana akan abin da ya shafi tusa ko wani abu sai ya baka hakuri kai hakuri zan faɗi wata kalma mai nauyi a azzakumullah akramakumullah da ka ji balarabe ya faɗi wannan kalma to so yake faɗi wata kalma mai nauyi wacce manya ba su saba faɗa ba ina ba tambayi tuna to kaga dole sai ka san wannan adabin da uslubin na larabawa wanda wannan galibi ba a sanin sa sai ta hanya ɗayan biyu ko dai kai karatu a wajen malamai don su fayyace maka ko kuma ka rayu a cikinsu al'adarsu ta nuna maka ga yadda suke rayuwa amma kawai ka tashi a jakar kasuwarka a kwakwa tawarka kawai ka zo ka rika fasara hadisai kai ne musu hawan kawara ko gamborin galiba ka je ba ka ɗauka za ka fasara hadisai da a ce gurasa ka ɗauka ta jakar ce a ce za a ɗauki garan na na faɗi wai gara abin dariya ma wai yaro ya tsinci haƙori balarabe bai san gara ba ka je kana ta gaya wa balarabe gara dariya zai taimaka me gara kwata-kwata ba al'ada su bane amma muna da an ci mu da bugu zan aya lahira ma za a ɗau garan na na fatima kuma asali ma mu kanmu saboda wauta mun sauka ma daga ka'idar gara ai gara asali taimako ce to a lahira wa za ka taimaka allan da ya gina aljanna za ka kai wa agaji wa za ka taimaka da gara Allah ya sa mu dace to da haka dai wannan kenan to da haka bisa ga amana ta ilimi malamai suka ce kalmar minal ismi dinnan in ka ganta a Bukhari to dabari ne ya shigar da ita da kuma kaga an jingina wa muslim anan an ce muttafaqun alaihi to Abdul Ghani ibn Surur al-Maqdisi mai littafin Umdatul Ahkam shi kuma shi yake sassabar domin koda ya ganta a Bukhari ai kuma dabari ya tabbatar to ai a muslim babu ita ba wanda ya sa ta a muslim wanda yake nuna maka al-kamalu lillah kamala ta Allah ce malaman nan sun kai inda suka kai ta fuskar bin diddigi da yin takatsantsan wajen tankaɗo da rairayo mana maganganun annabi amma da ke 'yan adan ne dole 'yan adan taka sai ta bayyana in malami magabaci wanda ya yi shekara 1000 da ta wuce ya yi kuskure ɗaya to ka rubuta ka aje kai sai ka yi irinsa miliyan
saboda duk dalilin da zai sa shi ya kuskura a wajensa kaɗan ne, kai ko a wajenka yanzu dalilan ninkin baninki ne. Yana daga cikin abin da ke sa mutum ya kuskure karancin tsoron Allah. Karancin tsoron Allah yana haifar da kurakurai a rayuwa. Za ka ga mutumin da yake da tsoron Allah kusakuransa ba irin wanda ba shi ba. Shi yasa annabawa suka fi kowa taka tsantsan saboda sun fi kowa tsoron Allah. To haka sahabbai masu biye musu haka. To in ko en can duk da tsoron Allah su suka yi kuskure ɗaya ko biyu, to mu sai mun yi miliyan. Dan in za ka hada tsakanin mu da su nesan ta kai inda ta kai. Ɗaya kenan. Sannan abu na biyu, matsaltsalin rayuwa. Su suna da karancin matsalolin rayuwa. Duk abin da kai yau matsala ne a wajenka, ko dai su ba matsala bane a wajensu, ko kuso a wajensu ma babu shi. Yanzu wani daga cikin abin da ke sa shi ya rafkanwa, an koro yayansa daga makaranta ba su biya kuɗi ba, to zuwa zamanin su ba kuɗin makaranta. Kaga sun ba mu zasar su ya rafkanwa saboda kuɗin school fees. Wani na daga cikin matsalarsa da ya sa ya rafkanwa kuɗin haya. Su a wancan lokacin ba wai ba hayar bace, amma masu hayar sai wani da wani. Kila hayar ma sai dai ka ji ta a gona, fili ne fetan Allah zuwa ake a yanka, iya ƙarfinka ka gina, iya ƙarfinka ka noma. Kai karaya, duk mutumin da ya yanki daji ya sare ya sassabe, to ya zama nasa. Su haka ake mallaka fili a zamaninsu. Ba wai sai ka je lan ba, sai an yanka ma akwai awon igiya, akwai yankan gwamnati, su duk ba su da wannan matsala. Yana daga cikin matsalolinmu mu a rayuwa, abubuwa da dama da dama da dama su za ka samu ba su da irin wannan. To in duk da irin wannan karancin matsalolin da suke da shi, wanda za su iya haifar musu da mantuwa da rafkanuwa da kuskure, amma suka yi mantuwar, suka yi rafkanuwar, dan ɗan adantaka ta tabbata, to ina ga kai. To in ka gane wannan, sai ya nuna maka, ashe idan wani magabaci wanda abin da aka fi sani game da shi shine nagarta, sai ya yi kuskure ɗaya, ba zaginsa ake ba. Me ake masa? Addu'ar Allah ya gafarta masa, domin kai ka rubuta ka aje, kai sai ka yi ninkin baninkinsa sau da dama. To kuma sai kai ma ka tuna na bayan ka za su zo su tada kuskurenka, su ma me ya kamata su yi maka? To irin abin da kai na gaban ka shi za su yi ma. Ba za ka zagi na gaban ka dan yayi kuskure, wai kuma kai tunanin kai na bayan ka zai zo shi kuma ya gana ka kuskuren ya ce Allah sarki wannan Allah ya ji kansa. Wallahi kai ma duddura ma a shirin zai. Shi yasa Allah ya ba mu ka'ida dan yi wa kanmu ne gata. Ba dan yi wa sahabbai ba. Duk wanda ka ji Allah ya ce ka ce in ji kansa, kan ka faɗa ya ji kansa. Amma kai yake so ya koya maka wani darasi. Da Allah ya ce ka ce iyayenka, Allah ya musu rahama. Allah ya musu rahama. In dai ka zama nagari, salihin bawa, kuma su suka yi maka tarbiya, to ai su sun sha. Yanzu kai ne ake so ka roƙa musu don ka samu albarka. Amma su sun riga sun yi abin da Allah ya ɗora musu. Sahabbai da Allah ya ce ku ce an in ji kansu, ai sun gama. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce mai wucewa ta gaban mai sallah ya san abin da ke kansa. Arwayar da ba ta Bukhari da Muslim ba, min al-ithmi na zunubi. Shine anan mai sharhi Abdullah al-Bassam yace qala as-Sana'ani, Imam as-Sana'ani mai subul salam yace lafzu min al-ithmi, lafzin min al-ithmi din nan da yazo cikin hadisi laysa min alfaz al-Bukhari wala Muslim, baya cikin lafzin Imam al-Bukhari da Muslim na ruwayar wannan hadisi. Sai ce wa qad iba ala at-Tabari nisbatuhu hadha al-lafz ila al-Bukhari, an aibantawa Imam at-Tabari Abu Ja'far ibn Jarir kenan. Aibantawa irin na ilimi, akwai aibantawa na ilimi a ce nan kuskure kai ba tare da an ci mutuncinka ko an wulakanta ka ba, saboda amana ce dan yan baya su sani, dan abin ya fito fili, dan a sauke nauyi. To an yi wa Imamu Abu Ja'far ibn Jarir Tabari irin wannan gyaran na ilimi, jinginawar da ya ga Imam al-Bukhari na wannan lafazi min al-ismi wanda babu shi a cikin sahih al-Bukhari. Wa kadhalika iba ala sahibi al-umdati, hakanan an aibantawa Abdul Gani ibn Surur al-Maqdisi mai littafin Umdatul Ahkam nisbatuhu hadha al-lafz ila al-shaykhain ma'an, shi ko da yazo sai ce hadisi ne muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim duk sun rawaito, eh sun rawaito amma banda wannan lafazin. Al-kamalu lillah, daka hadha al-lafz ila al-Bukhari wa kadha annana na'am. To daka yace lakana ayy

masdar zaka iya cire su sai ka kawo me masdarin kalmar shine wuqo aina kana wuqufuhu khairan an gane ko da ka da tsayuwarsa din bai wuce ta gaban mai sallar ba inda ya sani tafi masa alkhairi min ayya murra sama da ya wuce baina yadai musalli ta gaban mai sallah an gane ko ma'ana annabi yace da kun san zunubi da kun san alhaki da kun san abinda za ku je ku tarar a gaban Allah a ranar gobe kiyama na laifin da kuka aikata na wucewa ta gaban mai sallah to da kun tsaya 40 ba ku wuce ba ma'ana kaga kenan wucewa da kake ta gaban mai sallah ko a masallaci ko ba a masallaci ba zunubi kake yi da haka dole ne ka natsu in za ka wuce ta gaban mai sallah ka lura in ya sa sutura ka bi ta gaban suturar in bai sa ta gaban sutura ba to bi ta bayansa ko ka shaci can gaba amma ba kusa-kusa ba ka wuce ina ba ta an gane me hikima haka malamai suka ce saboda mai sallah fa ganawa yake da Allah baya daga cikin ladabi mutum yana gaban Allah yana ganawa da shi ka gifta ta gaba za ka ɗau hankalinsa za ka raba masa hankali ba gaban Allah ba yanzu ko a ce shugaban ƙasa ne ya tsaya sojoji suna karɓar gaisuwa ana sarawa za ka gifta in ba kai wasa ba ma in wani soja ya zaton hari za ka kai sai ya ɗauke ka fab sai ka tafi to ina gaban ubangijin talakai yana karɓar gaisuwa daga bawansa wannan shine abin da ake lura shine abin da yasa aka nuna maka cewa yin hakan bai dace ba za ka raba masa hankali kuma ka yi rashin ladabi gaban zatin ubangiji subhanahu wa ta'ala to nan ma da aka ce ya tsaya 40 ya fi masa alheri to 40 ne 40 ne shine kala abun nadar ya ce la adari ban sani ba kala 40 yauman shin mai ruwaya abu jahaimin caye annabi ya ce kwana 40 au shaharan ko caye annabi ya ce wata 40 au sanatan ko caye annabi ya ce shekara 40 amma akwai ruwayar ibn hibban da ta tabbatar da shekara 40 annabi ya ce kai jiran shekara 40 ko da zai kai ya fi maka ka wuce da haka ai abin ba karami ba ne ba amma wani sakan 40 ba zai iya ba sakan 40 fit ya wuce wannan kuskure ne ya kamata mu kiyaye na daga cikin abubuwan da suke cinye ma lada suke daukan maka zunubi baka sani ba wucewa ta gaban mai sallah da haka sai a kiyaye to sannan sai malamai suka ce in bira da sata da dawa da wani shi ma kuma mai sallah ya kamata ya kiyaye in ka san hanyar mutane ce bai kamata ka zo ka kafa sallah ba dan zaka takura musu in ko za ka yi sallah a wajen da kake tunanin mutane za su iya wucewa to kai kuma ka sa sutura to in ka sa sutura dan su wuce ta gaban suturarka ba matsala an gane ko cikin abin da zamu koya a wannan hadisi taharibul mururi baina yadayil musalli haramcin wucewa ta gaban mai sallah idza lam yakul lahu sutra musamman idan babu sutura a gaban nasa aw il mururi bainahu wa bainaha ko wucewa ta tsakanin mai sallah da sutura ya sa sutura amma kuma ka shigo tsakanin sa da sutura to wannan malafi ne ta gaban sutura ake bi idza kana lahu sutra abu na biyu wujubul ibtiadi anil mururi baina yadayhi wajibi ne ka nisanci wucewa ta gaban mai sallah li hadhal wa'idi shadid saboda wannan hadisi wanda ya kunshi narko mai tsanani annal aula lil musalli abinda yafi ga mai sallah Allah ya salli fi turqin nasi shi ma kada yaje ya kafa sallah akan hanyar mutane wa fil amkinati allati la budda lahum min al murur biha da wajajen da yasan dole mutane sai sun buƙaci wucewa ta nan to shi ma kada yaje ya kafa sallah a wannan wajen li alla yu'arrida salatahu lin naqsi domin kada ya kai sallarsa ga inda za ta samu tawaya wayu arridal marrata lil ithmi kuma kada ya je sanya masu wucewa su yi ta daukar zunubi ta sanadiyar wucewa ta gaban sa abu na hudu shakkur rawi fil 40 mai ruwaya abun nadari yayi shakka game da 40 da aka ce 40 hal yuradu bihi al yawm aw al shahr aw al am shin muni ake nufi ko wata ko shekara walakin laysa al murad bi hadha al adad al madhkur al hasar to ko da ma ruwaya ta nuna 40 din malamai suka ce ba iya 40 din ake so ba kawai tsoratarwa ake nufin yi yanzu da wani zai ce to tunda ta aka yi ka tsaya tsawon shekara 40 to ni bazan tsaya shekara 40 din to ko ka tsaya shekara 40 din ta cika shekara 41 in ka wuce zunubin yana nan domin asali ba lafazin ake ba adadin ake nufi ba tsoratarwa ake nufi da Allah ya ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan lai yaghfir Allah ko ka roka musu gafara ko kar ka roka musu da zaka yi su zaba

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin zaman amurna shiri da hukumar gudanarwa da rahama radio farin cikin al'umma ta dauki ne yanka muku a dukkan lokaci irin wannan. Kuma kamar kowane mako akan jimu da masana da kwararru ko da dai aka fi jimu da rundunar kishin jihar Kano wato RKK a turance kuma Kano Patriotic Front KPF. Wadda take ta kokari na ganin wato an daɗa dawo da kima da martabar jihar Kano. To shirin namu yau na yau kusan hatsin bara ne, za mu kalli batutuwa da dama kama daga batun tasirin ɓangaren shari'a wajen kyautatuwar mulkin demokuraɗiyya a matakin ƙasa da jihohi, da kuma mu gangaro zuwa nan jihar Kano ta yiwu mu kalli wato wasu matakai da gwamnati take ɗauka waɗanda ake ganin za su yi tasiri mataka da gaske ta fuskoki daban-daban, ko dai ta fuskar ɗaga kima da daraja jihar Kano, ko kuma ta fuskar abin da ake ganin kamar wato akwai abin da shi mutane suka fi bukata ta yiwu ba wannan ba, kowa dai akwai kallon da zai masa. To batu na farko da za mu fara kalla shi ne tasirin ɓangaren shari'a wajen kyautatuwar tsarin demokuraɗiyya a ƙasar nan. Idan ba manta ba, farkon makon nan ranar Litinin da ta gabata an wayi gari da wani gundumi mun batu wanda babbar kotun tarayya ta zartar da hukuncin cewa hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta soke rajistar wasu jam'iyyu guda biyar, ciki har da babbar jam'iyya mai adawa ta jam'iyyar ADC wadda tsohon shugaban ƙasa Atiku Abubakar yake wa takarar shugabanci, da kuma jam'iyyar irin su Accord Party da dai sauransu. Sharaɗin da ita wannan babbar kotun tarayya ta bayar a bisa jagorancin shi mai shari'a Peter cewa akwai wasu sharaɗa na kundin tsarin mulki da waɗannan jam'iyyu ba su cika ba, wanda daga ciki akwai gaza wato samun wato ko mu ce cin zaɓe na koda kujera ƙwaya ɗaya a zaɓukan da suka gabata, da kuma gaza samun ƙuri'u aƙalla kaso 25 a cikin 100 a dukkanin zaɓukan da suka gabata. To kuma wannan hukunci da kotu ta yi sai ya zo a daidai lokacin da akwai jam'iyyar Accord Party wadda gwamnan jihar Osun Adeleke yake yi wa takarar gwamna a yanzu haka, wanda a cikin watan nan na July nake zato aina za ta yi zaɓen gwamna a shi waɗannan jihohi. To kuma sai ga wannan hukunci ya zo ya ce a soke rajistar wannan jam'iyyar ta Accord Party da ita ADC da ma sauran wasu jam'iyyu saboda gaza shuruɗa, cika wasu shuruɗa na kundin tsarin mulkin ƙasa. To wannan batu ya ɗauki hankali sosai da sosai, wanda ake ganin tamkar kotuna sun kuma su ne wa ɓangaren zartarwa aiki, ko kuma sun zamto tamkar 'yan amshin shata. To kuma sai gashi washe gari, ma'ana a ranar Talata da ta gabata, ita kotun ɗaukaka ƙara ta ba da umarnin cewa lalle-lalle a dakatar da wannan hukunci da ita kotun Federal High Court ta zartar na cewa wato a janye wato rajistar su waɗancan jam'iyyu guda biyar waɗanda ake ganin jam'iyyu ne na adawa da ta iya yiwuwa za su iya zama tamkar wani sartse ga ita jam'iyya mai mulki ta APC a tarayyar Najeriya. Ita wannan kotu a bisa ta kotun ɗaukaka ƙara da alƙalai kusan guda 4-5 suka zauna suka zartar suka ba da wancan umarni, sun faɗi cewa lalle-lalle aina kada ta yi la'akari da wancan hukunci da kotun Federal High Court ta zartar a dakatar da zartar da shi har sai ta saurari wato wannan ƙara da aka ɗaukaka zuwa gare ta a ranar 25 ga wannan wata na June da muke ciki. To wani abu da ya rika ɗaukar hankalin mutane shi ne inda suka fara ginda ayar tambaya na cewar me yasa ita kotun tarayya ta zartar da wancan hukunci da kamar share hanya take ga jam'iyya mai mulki ko kuma shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na cewar kada ma a fuskanci wani ƙalubale ta fuskar adawa a zaben da ke tafe na shekarar 2027. Dalilin su na fara wannan tunani shi ne a ranar 22 ga watan Mayu ita wannan kotun ɗaukaka ƙara, bayan wasu gungun tsofaffin 'yan majalisu sun shigar da ƙara na cewar a soke wasu daga cikin jam'iyyan nan saboda wasu sharuɗa da suka bayar na cewar akwai sashe na 22A a cikin baka na cewar sun gaza cika sharuɗa a kansu, lalle-lalle a soke su, suke ganin ai a ranar 22 ga watan Mayu wato ita kotun ɗaukaka ƙara ta buƙaci ita Federal High Court ne cewa lalle ta dakata kada ta yi zartar da hukunci akan wannan ƙarar da aka shigar har sai ita kotun ɗaukar ƙara ta kammala duba me aka shigar mata da shi. Amma sai kotun Federal High Court ta yi burus ta toshe kunnanta ta zartar da shi wannan hukunci, wanda ake fara tunanin cewa to me dalili haka na sama da kai ya ce ka dakata kai kuma ka bujire kai abin da ka ga dama, wanda ana ganin wannan shi kansa tamkar wato akwai wato lauje cikin dade ko kuma akwai wani abu da ake ganin yana faruwa a karkashin kasa. To za mu kalli wato a ina gizo yake saka akan wannan batu, kuma yaya kamata bangaren shari'a ya kasance wajen kyautatuwar mulkin demokuraɗiyya, kuma idan hali yayi da mu da kallon sauran batutu haka da suka shafi fannin tsaro da makamantansu. A tare da ni akwai gogaggen lauya, masanin dokoki, kuma masanin kundin tsarin mulkin Najeriya, wanda ba bako bane a wannan shiri, wato barista Umar Usman Dambe. To barista, barka da kasance tare da mu.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Ya ruwayo an tashi daga gagarumin hadari.
1: Alhamdulillah, an dan fara ma
0: wadura. Eh, ruwan ko? To madalla, to Allah ya ba mu wanda zamu iya. To barista, al'amura suna dada dan zafafa a yanayin siyasar Najeriya da harkokin shari'a a Najeriya, da ma batun da ya shafi zamantakewa ta fuskar tsaro, ko ina aka zaga zaka ga batutuwa ne da suke ɗaukar hankali matuƙa a ƙasar nan. Kamar yadda na faɗa farkon makon nan, kotun tarayya ta zartar da wani hukunci wanda ya ɗauki hankalin mutane fiye da yadda ba a zato, na cewa hukumar zaɓe ta ƙasa da janye rijistar wasu jam'iyyu guda biyar, ciki har da manyan jam'iyyun nan na adawa, musamman ma ita jam'iyyar ADC wadda Atiku Abubakar yake wa takara, da jam'iyyar AKOD da makamantansu. To kuma sai ga shuwa shegari ita kotun ɗaukar ƙara ta ba da umarnin cewa a dakatar da zartar da wannan hukunci, ke hukumar INEC da ke sauraron wannan hukunci da Federal High Court ta zartar a bari har sai na gama duba wannan batutu, ko na sanin in ga wannan hukunci ya kan mata a aiwatar da shi. Ya kake kallon wannan al'amari? Dole wasu da dama suna zargin kamar bangaren shari'a a kasar nan nema yake zama tamkar dan amshin shata, kamar shara yake yi wa bangaren zartarwa ta fuskar hukunce-hukunce ko wasu abubuwa makamantansu. Ya kake kallon hukunce-hukuncen da ita Federal High Court ta yi da kuma matakin da Court of Appeal ta zartar akan wannan batu?
1: Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulullah wa ala alihi sahabihi wa sallama tasliman katsira. Wato ita kota a shari'ance kamata ita zamanto kamar rafari, a zamanto ita ƴan tsakiya ce a duk bangarorin da suke shugabanta, ta ba su ikon dama, kuma shi kotu a kowane mataki na wani abu da za ta yi i zamanto adalci kotu za ta yi. Kuma adalcin da ake bukata shari'a ta yi shi ne adalcin da common man on the street, kowane irin mutum mai tallan yalo, mai tallan data, mai tallan kantu, shi a ƙasan ƙoƙon zuciyarsa iji cewa hukuncin nan akwai adalci. Haka ake son hukunce-hukuncen kotu ya zama. Kada i zamanto hukunce-hukuncen kotu ordinarily common man da ike kan titi ya dinga tunanin cewa an yi tsangucciya ko an taimaka wani bangare. Ita shari'a akwai abinda ka san babu alƙalin da ya fi iya alƙalanci bacin Allah a hakamar hakimi kamar zuciyar ɗan adam, saboda shi ɗan adam kowa gyara ya sani, kowa bata ya sani. To haka in abu yau idan ka zo kai shari'a kai rashin adalci wanda aka yi wa rashin aka bawa dama akan wanda yi adalcin nan, kaga wanda yi nasara a doren rashin adalcin nan shi a ƙasan zuciyarsa ya san rashin adalci aka yi aka bashi. Wanda aka yi wa rashin adalci ya san rashin adalci ya fi shi kansa wanda ya yi hukunci, in ya san ba bisa kuskure yi ba to ya san rashin adalci. To shi isa ita kanta Supreme Court of Nigeria, kotun koli, take cewa shi adalci na kotu ana buƙatar cewa dukkan dan adam yana kallon abin da aka yi isami yakinin cewa shari'an nan an samu adalci wato in ka kalla kara aka ji aka kai gaban gidan federal high court da ake neman cewa a soke
0: register
1: ka gane ko a soke register wasu jam'iyyu saboda ba su shiga cika ka'ida ba waye yake karin nan wasu tsofaffin ƴan majalisa ne to tambaya ne da za ka yi musu anan a shari'a akwai wani abu da ake ce masa locus standi shine hurumi kai ka shigar da tara a ƙarƙashin section 6 na kundin tsarin mulkin Najeriya shi yi tanadi cewa mutumin da yake da hurumi ya shigar da tara abu sai mutumin da civic right and the obligation dinsa ya zama tohanta ba wani haƙƙinka naka na ƙashin kanka ka gane ko kuma wani abu da yake wajibi a kanka wani ya hana ka sauki wannan abu to shi ne yake da hurumin shigar da tara ka gane ko yanzu almisali wani ba zai je shiga filin makocinka ice ya fara gini ba bisa ka'ida ba kawai ka dau azarba in ka je ka kai shi kuma tambayar kotu da za ta yi wannan ginin da za a yi ta ina zai cutar da kai
0: ne da na ga karar ba
1: ta ina ita ban interest din ka mallakar ka
0: in ce ai na ga ina ga tsawo ina ganin sa ne bododo
1: ka ga misali kai a matsayinka na dan Najeriya a matsayinka na good citizen and good samaritan kamata in ka sanar da makocinka makocinka shigo iji shigar da ka
0: shi yake da hurumi
1: amma in kai kai riga malam masallaci baka da hurumi kuma kotun da ka je gaban ta bata da hurumi ta saurare ka ka fuskanta ko to su waɗannan tsofaffin ƴan majalisa kowane ɗaya din ka ɗauko shi ka ce ta ina yi wa ADC register yi wa Action Alliance register yi wa Accord Party register ta ina zai taɓa interest ɗinka naka na ƙashin kanka ta ina hakan zai cutar da kai a ganina babu abu sa ba su da local standing bari mu baka misali akwai locus classical case ma'ana wata shari'a da supreme court ta taɓa yi akan locus standi wanda ita wannan shari'ar tana daga cikin turning point ma'ana shari'un da ake kafa hujja da su akan hurumin mai shigar da ƙara shagari shi ya naɗa wasu mutane a wasu makamai
0: tsohon
1: shugaban ƙasa doka ta gindaya sai wanda yake ya cika wasu sharuɗa su za a ba a kwanci saboda haka waɗannan mutanen da aka bayar ba su cika wannan sharuɗan ba akwai sanata Abraham Adesanya tsohon shugaban Afenifere a lokacin sanata ne sai yake ganin a matsayina na sanata a matsayina na zababban al'umma ai bai kamata shugaban ƙasa ya karya ka'ida ya sa mutanen da ba su cancanta ba mutanen da nake wakilta daga ɓangaren mu an ci ama sai yi maka ƙara ko da aka ji aka ce ina hulumanka mutanen nan da aka naɗa ta ina naɗa su zai cutar da kai kai a matsayinka na Abraham Adesanya ta ina zai cutar da kai ko ya cutar da mutanen da kake da'awar kana representing tunda a ƙarar da yake ya kai ƙara ne a matsayinsa na Abraham Adesanya sanata Abraham Adesanya to ta ina sa mutumin da ka gane bai cika sharadi ba a matsayin lasse a ce ministan wutar lantarki maimakon a ɗauko wanda ya karanta electrical engineer sai aka ɗauko civil engineer wanda yi karatun gine-gine alal takalili a ce alal misali da ke bayawa a ce dokar ta ce sai civil sai electrical engineer wanda yi karatun harkar wuta kai kuma sai ka dauko engineer da yi karatu a harkar gine-gine da gina gadoji da makamancin
0: haka. Ko ka dauko dai wanda ya karanci noma.
1: Ko wanda ya karanci noma. Sai aka ce to kai a matsayin ka na Abraham Alisan ya ta ina wannan abin ya taba interest ɗinka.
0: Wato da ya shiga a matsayin sa na dan Najeriya ta yi abin.
1: Ko a matsayin sa na dan Najeriya ne. Ka gane ko? Ai bai taba yau da a ce da a ce wani zabe aka yi. A cewa da shi wancan da Abraham Adesan ya su ne ya takarar wannan kujerar ka fuskanta ko aka sa wanda bai cancanta ya cika sharadi ba shi Abraham Adesan ya cika sharadi to kaga shi zai amfana in aka maki wancan amma nan ba ta inda amfanin yake kawai amfanin sa shine watakila ya nuna wa shugaban kasa bai isa ba to kuma sai ka nuna ta ila hakan zai fa'idantar da kai ina haka abin da ya kamata a fara kallaki nan a wannan ni a fahimta ta inda an kallo wannan issue din local standi da zancen ma ba zai zo haka ba
0: wato kana ganin
1: kai mai shigar da gara baka da kuɗi
0: wato tun farko ita federal high court dabbata la'akari da wannan ba ma ta saurare su
1: to ka san abin da yake faruwa ka san hayyau record din shari'ar bai kai ga ya fito al'umma su kalla filla su ga menene a ciki amma dai ni abin da nake gaya maka wannan shine mataki na farko da su kansu lauyoyin waɗanda aka yi kara ya kamata su ɗauka su ƙalubalanci local standing din shi masu shigar da kara ka fuskanta ko to wannan kenan
0: to misali kan ka tafi wannan misali washe gari a ranar talata da ta gabata sai aka je ta kotun ɗaukaka kara ta ba da umarnin cewar ita federal high court ta dakata ita kanta ma INEC kar ta yi la'akari da wannan hukunci na ita federal high court saboda wannan batu yana gabanta kuma sai ta duba ta tsefe ta ga me za ta yi akai a bayanin ta ma ta nuna cewa ai tun a ran 22 ga watan mayu ta ba da umarni ga ita federal high court cewar ta dakar ma ta yi hukunci akan wannan kara da aka shigar gabanta amma alƙalin ya buris ita gaba sai da ya hukunci ita kotun babel ai sama take da federal high court ko
1: wato a cikin order da suka bayar su a kotun babel sai da suka siffanta alƙalin da yin azarbabi da yin riga malam masallaci akan wannan order to kaga duk waɗannan abubuwan illa ce ga demokradiya har a ce kotun sama tana siffanta kotun ƙasa da yin azarbabi to wani bukata ce da shi wata sha'awa ce da shi ya ke so na gaba da kai ya ci akwai wani abu da ake ci masa stare decisis shi ne judicial precedent cewa duk hukunci da kotu ta yi na sama ka gane dole kotun ƙasa ta yi biyayya da shi kuma especially considering the fact cewa a nan umarni aka bayar a dakata ita kuma odar kotu ka gane idan aka bayar da ita kotun da ta bayar da ɗan shari'a da suke gabanta mai kara da wanda ake kara in this case su tsofaffin yan majalisa da su waɗannan political parties guda biyar da kuma hukumar INEC dole su biyayya ko ka gane ko har ta mutanen gari in kotu ta bayar da oda ko ba ka cikin shari'a dole ka tsaya akan wannan abin nan din ta fuskanta kun kotu ta ce kada a yi kaza ta haramtawa kowa yin kaza ta fuskanta ko now kotu ta ba da oda expectation shine ita kotun federal high court ta tsaya ta yi biyayya ga wannan oda ba dai ba dai abin da ya abin nan to kai da aka baka oda hanya biyu shi ka gane ko da kake da ita in an baka oda ko ka yadda da ita shikenan ka zama dan kasa na gari kai biyayya ga oda ko kuma ka yi appeal wanda kuma wannan constitutional right ne haƙƙi ne na duk dan Najeriya duk sa'ilin da kotu ta yi hukunci bai yadda da hukuncin kotun ba yana da dama da zai tafi kotu ta gaba da ita to idan kai filing din notice of appeal in kotu ta baka oda ko ta yi hukunci baka ji daɗinsa ba to mataki na farko da yake kamata sai ka shigar da notice of appeal shine shigarwar a sanarwar shigar da kara ta appeal a kotu ta gaba da wannan to idan kai wannan notice of appeal shi kadai ba zai iya dakatar da kotun da ta bada order da kazartar da order ta ba to sai lawyoyi suke yin wani abu akwai application for stay of execution ma'ana roƙo da ake gabatarwa a gaban kotu ta hanyar motion on notice na neman kotu ta dakatar da zartar da hukunci har sai an saurara ka kai wanda aka yi wa shari'a kana da dama ka yi wannan application din a kotun kasa kana da dama ka tafi kotun sama ka gane ka shigar da shi application din ka na state idan ka shigar da shi tun ka mutukar ka bawo kotu ka bawo abokan shari'a ka to ita kotun da ta bada hukunci dole ita ma ta tsaya sai ta saurari neman da ake na ta dakata in a gaban ta gabatar da wannan neman da ta dakata in kuma ma a gaban kotun gaban ta ne sai ta nema saboda magana tana gaban kotu ka fuskanta ko saboda haka in kotun ta ce ta dau gabara bare ta je ta aiwatar da wannan abu ka fuskanta ko to watakila za ta iya haifar da irreparable damage damage da ba zai gyaru ba kamar yanzu kafin in shigo a mota na ji kana magana a dareki cewa dan akon party ne wanda kuma ranar zaben sa ya zo ka ba kausai na au adana dab da dab to kaga idan kotu ta yi azarbabin zartar da wannan oda aka cire party dinsa register kaga shi wannan dan takara automatically ka cire shi daga takara shine gwamna wanda yake zaune kuma ta ina zaka zo ka gyara wannan damage da kai masa ka fuskanta ko to din abubuwan da shari'a procedures din da ta gindaya hanyoyin da ake bi a tayi su ne na hanyoyi da yawa da za a tabbatar da adalci
0: to barsa makalle batutuwa da dama manyan kasar da suna saka tashi magana zaka ji suna cewa lalle ya kamata a rika kyautata wasu turaku a karfafa su waɗanda su ne turaku na kare demokradiya a kasar nan kama daga majalisa da bangaren shi shari'a din nan tsohon shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan lokacin da ya halarci taro na wannan legal week haka da aka yi a Bayelsa abin da ya faɗa lauyoyi ke ne ya kira ga gwamnati cewa lalle a ɗauki matakai na kare turakun nan da suke kare demokuraɗiyya musamman judiciary da majalisa da makamantansu a lokuta da dama ana koken cewar ɓangaren shari'a idan har zai samu cikakken ƴanci ba tare da kutse daga ɓangaren zartarwa ba wannan shi zai rasawa mulkin demokuraɗiyya ya zama mai tsafta kuma ya zama mai inganci a baya wasu masana ta sukar yadda ɓangaren zartarwa ya gaban kansa ko mu ce ya ɗauki wani mataki na gina gidaje ga manyan alƙali na gwamnatin tarayya ko mu ce na federal high court a Abuja misali sai rab ta ta koken cewar bai kamata shugaban ƙasa ya ba da wani umarni a gina wa alƙali gida ba hurumi ne da ya shafi ɓangaren judiciary su yi ayyukansu ko makamantansu ya kake kallon batun zargi da ake na cewar ɓangaren zartarwa yana shiga aikin shari'a wanda kuma wannan kutse ne wanda yake tayi nemi hana saban aikin su yadda ya kamata don kamata su
1: wato ita shari'a da kake gani idan ta gyaru wallahi ka ga corruption din nan cin hanci da rashawa da dukkan wani mugun aiki da ake yi a Najeriya wallahi ya gyaru
0: a wannan rashin tsara
1: ai ita shari'a tuntun azal a shari'a dai asali ta Allah ce shi ya sauko da ita a ce liyakuman nasu bil qismi Allah ya sauko da shari'a da kuma hukunci domin mutane su tsaya da adalci a dukkan wata gaba ta rayuwa to yau a ce ta shari'a ka gane ku ba dai matsalar tsaro ba ce yau in ka fara kallon tsaro from it grassroots daga ƙasa masu kwacen waya inda ba barayi da shawararsu yau da za a ce ana hukunci na gaske wanda Isa da bai mu hukunci da doka da shari'a in shari'a ko dai ai mai hukunci na shari'a Allah ka gane ko wanda ika shi da dokar shari'a Allah da dokar Najeriya dukkan su a adidin cewa shi ma aka shi wallahi yau akai ko ba akai ji ba akai wallahi ba handa zai ba kuma kai ci da shi saboda dalili rai bai furai ba zafin da kake ji ita hikimar shari'a da take in za a yi farashi ne a tara mutane dan abin ya zama da tarans ya hana wasu aikatawa kaga yau barawun gwamnati ya saci dukiyar al'umma ka nada shi wannan makamin a matsayin amana ya kanduma da babakili ya rubuta cikin dukiyar al'umma ya ga ya tsinci magarbar sa a Laraba ka gane ko an madauri shekaru barkadai kuma daurin nan ba zai fito ba har abada ya sani ka gane an na daya an na biyu an yi na uku
0: dauri dai wanda dai doka ta tanada
1: a ce shine nake gaya maka idan aka kaifafa
0: hukuncin
1: hukun baraka ji yanzu al misali ai kana ji da yawa mutanen da suka yi sada a EFCC an aka kai su ga EFCC ta gurfanar da su zaka ji wani an ce an daure shi shekara 70 wasu shekara kaza wata ki laifuffukan yayi su ne daban-daban nan kaza ya saci kaza nan kaza ya saci kaza wani sa'in kotu zata ce ta daure shi shekara 5-5 amma 5-5 din nan su tafi ka gane ko concurrently ko consecutively concurrently shine su tafi tare
0: ka fada da ka fada
1: shekara 5 su 10 50 amma su tafi ka fada da ka fada shekara 5 to din a ce alkalai za su dinga kallon munin laifin da aka yi da cutar da al'umma wani in aka ce 50 din nan ta tafi a jere ka gane ko na cikin office sun ga ogan su da da shi yake bada umarni ya shiga shi dan shekara 70 ko 80 ne kotu ta daure shi shekara 50 kaga ba zai ba an dusafa director kaza wane kaza wane kaza duk ya saci dukiya ga inda magarbarsa ta ko ya samu magarbar jaki ya gama aiki an daure shi wannan zai zama darasi yau mai mulki in yayi sata a kwati bi it shugaban kasa ne bi it kowaye kotu za ta tsaya ta yi hukunci na gaskiya without fear or favor ba tare da tsoro ko wata alfarma ba kai shugaban kasa an zargi cewa magudin zabe kai an yi ruling against you cewa zabanka na sata ne a rabutaccen zabe ne saukaka ba masu gaskiya kujerar su ta tabbata haka
0: to da kai wannan magana ba na
1: tarin ko ya tabbata
0: shugaban kasa Bola Tinubu ai jiya ne da yaje kaddamar da wasu kotuna na dauka kakara a daki biya na birnin tare a Abuja yana fadin cewa lalle alkalai su rika zartar da hukunci ba tare da tsoro ko fargaba ko nuna sanayya ba
1: su ma yan siyasa lalle sirfrenin sirf
0: su kauce su gujewa
1: cewa yin katsalandar na zina gaba gaya ma adalci shi ne common man ya ji gamsuwa a zuciyarsa cewa a wannan shari'ar an yi adalci amma wasu dokokin fa da ake yi a Najeriya ba dokoki ne da ma za su taimaki shari'a ba za su ma yi karsara abin nan wasu hukuncen na sha ni korafi a kan kamar yanzu dokokin mu da aka zo aka shigo da wasu wai non custodial punishment mutum da yi laifi wai a ƙarshe ba za a daure shi ba iji in share kasuwa ko iji in share kotu ko ta ina haka zai gyara shi
0: ba mai ba
1: abubuwa ne da tura

0: fuskantako amalaman criminal law sun kalli theory of punishment dalilin da isa ake yin hukunci wasu suke kallon sa a ana yi ne dan ya zama gyara wasu suke ganin cewa a ana yi ne a daukar al'umma fansa wani ya kashe muku dan uwa a ganshi shi ma an rati shi ko an harbe shi za ku ji saukin an daukar muku fansa wasu suna ganin a dalilin da isa doka ta ce a zo a yi punishment dan ya zama izina ai wane ne ya je ya yi ta'annati kotu ta ce ije in share masallaci ko ije in share kasuwa ko kuma ije in wani aiki da yawa abokanansa za su ga tukunci aka yi masa ka fuskanta ko a irin wannan dokokin aka zo da wani ko satellite prison ake ce mata ne ko abin nan kai ne fi akwai yadda za a yi a dauke ka a kai ka wata prison wacce a can din kana da damar ba da kullun zaka fito kai yawo kawai dai makwancin ka ne zai koma can lokaci ta ina wannan zai gyara al'umma akwai satan nan ba yanzu kaka yanzu sturgi su sauransu ka fuskanta da duk waɗanda suke da tsaurin Najeriya idan doka ta kama su ta garkame su al'umma sauki suka saba ku ko rashin sauki
1: to yanzu ga su wannan in mun gangarwa na din waɗanda ake zargi da aikata ayyuka na ta'addanci su kusan 150 ana ta yi musu hukunci ajiyajiyar din nan kwanci ayo din nan akwai mutane 150 waɗanda kotun gwamnatin tarayya ko tana daban-daban a nan birnin tarayya Abuja wanda ka san da anan kayan da ake yin shari'a amma yanzu an mai da sunan cikin birnin tarayya Abuja ana ta hukunci ana daddaure su ba ka ganin matakai da ake dauka gwamnatin tarayya na hukunta yan ta'adda din nan shi ma zai taimaka tunda dai su ai ba a ci shi
0: wato bari in gaya maka akwai karin maganar Bahaushe da yake cewa wai kare ne aka ce ana biki a gidansu sai yi cin gani a ƙasa in ka kalla a yi ta tsarin shari'a akwai sarƙaƙiyoyi kala-kala yanzu mutum zai fashi da makami wani zai kisa wani zai kara a matsayinka na ɗan jarida ka yi rahoton labarai na waɗanda aka ce a kashe su na tabbata ka yi ya fi duhu a yau aka yi kisa a yau 'yan sanda sun tashi tsaye ba za su yi bacci ba idan hankalinsu ba zai kwanta ba sai sun kama wanda yi haka ne idan suka kama su yi bincike su tura kundin su tura shi kotu tare da kundin bincike a ɗauki wannan binciken a kai ofis ɗin attorney general commissioner shari'a lawyers da suke DPP department su tsaya su ƙara bincike na shari'a a kan wannan binciken da 'yan sanda suka yi su kalli cewa wannan kes ɗin in an kai shi kotu za a iya tabbatar da laifin wanda ya aikata laifin nan sai sun gamsu akwai gamsassun shaida akwai prima facie case ƙanshin gaskiya wanda ya aikata laifin nan sannan za a gurfanar da shi a gaban kotu a yi shekaru ana kawo shaidu alkali yana rubutawa lauyoyin gwamnati suna aiki lauyoyi na kariya na ɓangaren wanda suke kare mai laifi suna aikinsu a gama tacewa kotu ta zo ta yi hukunci cewa wane an same shi da laifin aikata laifin nan na kisan kai ko fashi da makami ka gane ko bacin duk lauyoyi sun gama aikinsu alkalai su je su yi bincike su yi rubutu wani sa'in ita kanta kundin tsarin mulkin Najeriya wata uku ta ɗaukar wa alkali kowane hukunci a cikin wata uku ya yi nazari wani sarƙaƙiyar da take ciki a wata uku na ma ba a iya rubuta shi
1: kamar 'yan ta'adda nan da ake zargi ba kasafai ko tana nan suke zartar musu da hukuncin kisa ba yawancin ɗaure za ka ji shekara kaza shekaru kaza shekaru kaza ita gwamnatin Najeriya a bayan majalisa ta nemi alƙazartar da hukuncin kisa gabaki ɗaya ga 'yan ta'addan nan amma shi attorney general lokacin da majalisa ta zauna tana jin ra'ayin jama'a da kansa ya zo ya ce wannan ba zai yiwu ba a Najeriya saboda ƙasashen duniya da ƙungiyoyi za su saka Najeriya a cikin ƙasashe irin na
0: to yanzu dan Allah dan annabi maslahar ƙasashen duniya ya kamata a kalla ko maslahar al'umma United States of America ban ƙasa da wata shida ko an je an zartar da hukuncin mutane da aka sama da laifi
1: to ai kai a bangaren shari'a kake ta yiwu shi ma wannan punishment

0: shine na awaji amma ta yi a karkashin gida a cikin gida tunda yanzu kaga yara da aka sace dalibai da malaman makarantar na a jihar Uyo da dukkan alamu ya soyayya tunanin gwamnatin tarayya da hukumomin tsaro da yawa akan yaki da ta'addancin nan saboda shi ya daga tunzurawa ake
1: gaggawar hukunci lokaci
0: aka ganin cewa ta
1: lokaci dai zabe ya karato suna ganin cewa wannan zai kunce musu zani a kasuwa cewa sun kasa kare rayuwa dukiya da lafiya al'umma kamar ya gama zabe ka gani ka fuskanta ko kuma maslahar kasar wanda naka kalla ko maslahar al'umma ka kuma yanzu mu a nan local levels a jihohi ai kotuna suna yin hukunci su ce aje ayi gwamnoni da suke da haƙƙi da nauyin su rattaba hannu aje ayi ni wannan dokar nake son ai amin da wannan power ta execution da gwamnati shi ya sa hannu za a je ai executing din shi wanda ya aikata laifi ina laifin ba a ce a hannun kwamishinan shari'a take ko kuma a hannun cincoji na jiha in aka bayar shi zai rafta ba hannun cewa doka ce in aka yi amending ɗinta aka ce ga wanda zai yi tunda watakila su yan siyasa aiki ya yi musu yawa ko kuma ba sa son su yi bakin jinin cewa su suke sa hannu a je aka shi waɗanda suka zama gurɓatattu suka hana al'umma zaman lafiya duk wata ƙasa mai hankali wanda ya kashe mutum kashe shaki a China a America a Saudi Arabia da duk kasa har su Iran din nan duk wanda yake kisa kashe shaki wasu kasan ma wanda yake fatauci miyagun kwayoyi ka gane ko saboda shi ma indirectly kashe al'umma yake saboda haka shari'a zaka gyara shari'a ta yi aikin ta a kyane su mutanen da suke gudanar da shari'a ba interference ai shi isa dokoki da ake da su on the ground aka ce a sami independence of judiciary ikon karin shari'a izabanto tana da ikon cin gashin kanta kudinta nata ne ita ta gane abin da za ta yi in a jahohi ne gwamnoni ba ruwan su da kudin bangaren shari'a ne daki shi ya san inda yake wanzu ba ba a ce wai kotun da kudinta da doka ta ce a bata amma gwamnoni su dinga rikewa duk abin da za a yi na mu'amalar kuɗi sai sun je sun mika kokon bara a hannun gwamna kuma ice ma shi zai musu kwangila shi zai musu kaza shi ta ina ake haka
0: to me yasa tunda su ba za su iya yin shari'a da shi ba shi gwamna tunda su su ne bangaren shari'a ce a doka ta ce ka ba mu kaza kuma ka kiwa mu kuma mun mu ne shari'a
1: a Najeriya kake Buhari ya yi signing din executive order number 10 cewa haƙoƙin kotu a dinga ba su hannu da hannu ka gane ko gwamnonin Najeriya gaba ɗaya suka haɗu suka kai ƙarar Buhari Supreme Court a shari'a akwai wani abu da ake ce masa judicial activism wanda abu ko babu shi a littafin shari'a ita kotu ya kamata ta kalli abin kallon basira menene zai fi tabbatar da adalci kaga tunani a lokacin expectation din mutane shine Supreme Court za ta yi hukunci cewa kotunan nan jikokin nani wadanda ake cutarwa saboda haka gwamnonin nan shugaban kasa da yace in ba ku ba da kuɗi ba san da in sauka a cikin joint account account din hadaka tsakanin kuɗin majalisa kuɗin gwamnoni kuɗin local government wanda kawai amana aka ba wa gwamnoni su rarraba wa kowa ba su tarbi shi ba amma kotu sai ta yi hukuncin cewa shugaban kasa ba shi da hurumi kuma ta kalli bangaren maslahar cewa to in ba shi da hurumi kudaden nan shi kuma ya yi kamata a yi ya kamata a samu pronouncement ana amma ba a samu ba ka gane ko kuma kwanan nan gwamnatin tunufi da izo ita nzira ije ya kai gara cewa kudaden local gannan dole a bayar ka gane ko da hukuncin kotu
0: kaga dai aka ta surutu akan kananan hukumomin har yanzu dai a yaki
1: amma ka gane ko dan siyasa maslahar siyasar sarki kalla akwai hukuncin kotu cewa local governments su samu haƙƙinsu a hannunsu ba joint project a ce gwamna zai yi aiki na haɗaka ko kuma local government in tana son abu sai dai ta rubuto ta ɓangaren commissioner local government sannan gwamna ya tabbatar sannan a bata kuɗin ba ta da yanci kuma kai kai
0: hukunci amma ya ji ma wannan juro
1: siyasa masalahar siyasa su suke kalla ba ta masala al'umma ba to wannan akai hukunci an zuwa ake a executing don hukunci shekara nawa da yin hukunci yanzu shi ma ya kuta dinkara shekara uku
0: to ba su rarrabu mu saboda karancin lokaci za a kira mata 07077795239 don ba mu gudunmu a gurguje assalamu
2: alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh zare su kura da baru sa da dokokin ma'aikatan da amma radio da ba su rarrabu mu kuma Allah ya kara abin da sarki mu ta lafiya da ni san kwana ina muku fatan kun tashi lafiya ku da jara ku kana tare da mu Allah
0: ya to muna godiya Muhammad Yusuf Al-Miski
2: wato kana ji sai dauki kura duk yanzu idan kura ba ku gane wato yanzu ya kamata ku gane babu yadda za a yi turawa saka muku demokradiya sun san mulkin demokradiya zai taimake ku saka muku yau biya da shekara 65 sai dauki kura kana ji gona ka irin yadda turawa suka dinga shiga kauyuka da kasuwanni yadda suka tabbatar da cewa mutanen Afirka sun zama kuraye sannan sai suka dauki nama suka danka musu a hannun su sannan kuma wannan hukunce-hukunce da kake gani ana yi su dauki kura ni na rubuta littafi ma a kansa lambar yabo ake ba wa kowa duk wani mutum ko ba ta gari ne ko kuma mai almundana ne lambar yabo ake ba su sannan kuma sai mu dauki karatun boko gaba daya a sauran ki kura mu gaya wa kanmu gaskiya dukkan masu rike da madafi fiko fadan kurkuku to amma ta yaya ake ba ma fa dubu ɗaya ne suke mata ba ba biliyan ɗaya ne suke mata ba tiriliyan ne suke mata to kaga idan ka dubo sai mu haura mu gani da yan bokon da suke mulki da kuma amana da aka ba su suke rikewa da ci gaba da shekara 27 akwai ko babu sannan kuma babban abin da nake gaya ma irin waɗannan yara masu laifi masu shaye-shaye kwacin wayawaye da sauransu gwamnati tana so ta magance wannan ta samu waje ta je ta bude noman rani duk lokacin da aka kamo mai laifi ba magana na kai shi kotu a rubuta takarda in ya je can wajen noma zai ba zai fito ba sai bayan shekara 10 kullum duk wannan aka ma can za a kai su ba su ma sai shekara 10 kuma shekara 10 nan za a dinga biyan ka albashi har ranar da za ka fito amma dai ka fito cikin gari ko ya yi fito da kashen dari zauna kan abu ya saka ya sauka a kan abincin ka sun fa dan kura ka ci kai ma ka san ba za ka ci ba su wani irin wannan ba ta garin tsane su ake yi ba magana a kai shigo amma duk wannan a kai shigo to an ba shi nan ba yabo kuma misali zan ba ka zan saka mutum ya sa ci waya sau dari amma in a wayar kwaya ɗaya da aka gani da ita a kan ta za a yi mara hukunci in a wayar 99 da ya sa ta to saboda haka magana kallo mu hukuncin da ya kamata a daura mutum shekara 5 sai a ce masa wata 5 ko tara 20 ya za a yi kudu ga ya za a yi harbi da tatanci
0: to muna godiya Muhammad Yusuf Al-Miski salamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam barka dai barka dai da muke tare to madalla isa ku shango rano
3: to madalla ku gaba da yan siyasa sun lalata wasu abubuwa da ba wanda ya ba akwai abin da na gani na ga bai wuce kwana biyu ba
0: siyaku shangurano
3: ta
0: amma ba yasa ace yan siyasa sun bata lamari yan siyasa gashi suna gina wa ma bangaren shari'a gidaje da sauransu kamar ai ban taimakon bangaren shari'a suke ko suna gyara kotuna assalamu alaikum
4: hello wa
0: alaikum assalam gurguje
4: wa alaikum ba ai da rike kora baka rai
0: barka dai
4: ba ta alkare gare ku
0: a gurguje muna tare da kai
4: kuma dan ta ajiyar a kai shi ana yaya yin sa har wani
5: sosai kuma
6: ga kala kanan da yayi doka ake kai masa hadan barista ya ake dan wannan labari barista ana sai ana ne da yana
1: to shi mutum alƙalin kansa to yanzu ka duba ko empowerment da yan siyasa suke da yawa zaka ga wasu yan daba ake bawa kuma yan siyasan nan da su ne
0: a gyara su
1: ina su yan siyasan nan ba da dadiya ba a lokacin shagari in ɗalibi ya gama digiri mota ake ɗauka a bashi lada wannan mutum a ƙauyensu a lungunsu za a ga da kawai sai ya fita da zanzaro a ƙafa yana tilawar jaki har ije inda zai samu abin hawa ya tafi makaranta amma yanzu ya gama ya dawo da mota kaga wannan ka tallata ilimi kowa kokari zai ije to amma yanzu waɗanda suke addaba al'umma in daba da makamancin haka su ake bawa motoci babura da sunan empowerment waɗanda suka mori irin wancan abin a wani lokaci a baya da aka tallafi ilimi su kuma yanzu suka zo suke tallafar ta'addanci kaga wannan tallata ta'addanci kake yi saboda yaro da yake cewa chau a larinsu yau gashi da sabon nifan yana doro ko kuma gashi da wata yar mota da ake bayarwa ya suna irin motar nan da ake ba su joka ce ko wace ce kaga shi ma yaro zai ga cewa ashe waccan hanya ita ce mai billewa to saboda haka ya kamata shi wanda al'umma suka zaba kowace gaba ce idan ga kallon mas'uliyar al'umma kuma al'umma ya kamata su zama to masu hankali mu dinga yin abin da ya dace a zaben shugabanninmu ka gane ko yanzu ka duba kaga shekara nawa aka yi ana bin makaranta bai makaranta ana ɗiban ƴan arewacin Najeriya ba wani abu da aka yi da ita yadda hankalin federal government da karewa Buhari yana katsina aka je aka je da kanta aka dinga tura ƴaƴan al'umma a ciki ana kwashe su ana tafiya daji da su yana daura ana yin haka a kankiya amma shi babbe iloyi saurara maganar bai ba amma yanzu makaranta ɗaya aka ɗauka a Oyo State
0: makarantu
1: uku ne
0: uku suka je suka
1: to amma hakan sai ya zama to kungiyar malamai ta gaba ɗayan Najeriya za ta shiga yajin aiki mutane sun yi tafiya daga can Ibadan sun to headquarter ma'aikatar tsaron Najeriya suna zanga-zangar ko ina ya kamata mu san kanmu yanzu da
0: yanzu da malamai jiya ne ko ai an ci zanga-zanga sai OBA
1: ya kare wani suka yi
0: to sai OBA zai ko sai
1: arewace to war minister ce war
0: minister
1: ne ko ba su wannan Aisha Yusuf ya arewace ya Edo State ji kaga ne ko ba san kanmu ba yanzu wanda ake ganin in social media da suke iya takarawa banda shirme da hauka da rashin hankali in ka kalli bloggers din arewa ba abin da kake wai ya zama magana ministan tsaroi cewa yan social media za a ɗauke su aiki shi ke nan kowa saboda tsabar rashin tsarin ciwon kai sai ya ibo hoto da bindiga wai shi al'umma ka suna cikin matsala da tashin hankali kai kuma kana zuwa ka abin nan social media ta zama to kawai dandalin gabata dandalin kawancin kai da kai tallan gabobin jiki na karuwanci da maza ya zama to kawai shi kenan a samu wani scandal wani dan arewai abin kunya sai ya zama to duk gaba ɗayan Najeriya dan arewa ba abin da zai dosa a kai sai wannan abin kawai jira ake wani matsalar aure tsakanin mata da miji ta faru shi kenan gaba ɗayan social media a arewa amma ana kashe ku ana kwashe dukiyarku ana kwashe ƴaƴanku wanda wannan magana a social media ita ce take jawo hankalin
0: shugabanni
1: ka duba fa ƴan kudu sun taho zanga-zanga su da bido su ne dai manya-manyan mawaka musician wanda kowa ya san su sun taho zanga-zangar an kwashe ɗalibai Abuja mu kuma nan namu na arewa sun tafi zanga-zangar goyon bayan Tinubu to ta ina zai san cewa ana muku ba daidai ba igyara waɗanda ake ganin fuskokin al'umma ne a wani ɓangare kaga ne ko su ba su ba ruwansu da matsala a al'ummar wallahi idan mutumin arewa bai gane kansa ba bai yi hankali ba wallahi mun tawwama kenan a kurar baya a talauci a jahilci a rashin ci gaba ka duba ka gani mulkin demokradi fiye da rabin kudin budget sa'idi dai an dauka an kai aiki daga Lagos zuwa Akwa Ibom tun zo haka abu kafin da bakwaradiyar nan kafin da bakwaradiyar nan Kano da Lagos kankan kan suke tafiya amma bayan zuwan da bakwaradiya Lagos ba wai Kano ba ba gaba ɗayan Najeriya ta zama kauyen Najeriya a karfin tattalin arziki ta zama tafi kasashe da yawa iya Lagos tafi kasashe da yawa arziki ka gane ko su ne goshiyan su nan hatta yanzu embassy din America a cikin ku teku aka ciki project din ya faro tun daga lokacin gwamnatin Bola Tinubu yanzu ya zama gari mafi tsada a Najeriya da ake giraje Lagos din nan duk satan da gidan ta fa Abuja kyau wai jagorori suka sama masu focus masu hangen nesa masu tunani ka gane ko to ya kamata izaman to din arewa ka gane ko ya zabi waɗanda za su haɓaka iliminsa ya zabi waɗanda za su kawo da abubuwa da shaura da abubuwa da to shekara 8 din da aka yi is a wasted 8 years shekara 8 da gwamnatin Buhari ta yi ta ina zaka nuna wani abu jinjina da ta amfana da alwashi banda yaudara da ƙarya ai misali
0: sai an ba ku da
1: ku ai malam yau yaudara da ta yi akan za ta yi arwacin Najeriya tashar jirgin ruwa ta tana haka ya habaka tattalin gabaɗayan yankin arwacin Najeriya banda yaudara da ta yi akan harkar wutar lantarki aka shekara 4 ana yi wa 'yan Najeriya ƙarya an kusan gama aikin mambula da sabon minista ino ice ko certificate ɗin wajen karɓar wata bayan ba
0: kuma haka ne ya fi ba harin ne
1: to bude ba gara da ya cikin su ba
0: da masararan mu wannan ra'ayi ne na da barista za mu kintse shirin mu naga Usman yana daga mu hannu Usman haka ne ko a madadin hukumar gudanar da tara marido baran cikin al'umma da dukkanin waɗanda suka yi ta kira ba mu samu daga kiran ko ba ku yi hakuri saboda karancin lokaci ta yi ba wani lokacin za a ƙara jimmu da barista Umar Usman dan Baitin za mu tattauna batutuwa da dama da suka shafi gaban ƙasa da ma nan jihar Kano a madadin shi babban makonan barista Umar Usman dan Baitin sai dukkan ku nake cewa huta lafiya.

0: football ta riga shi kagarmin shi na faci kawai dai mun samu rauni na career tunanin mu da akai wanda aka kaga wanda na riga na ce musu na hakura kuma in na ce na dauki ball sana'a so ya kamata cewa dan ban buga gasa ba bazan ce in hada yan ball dina su je wani gurin su daya su buga ba idan na ba da aran suka je suka samu wannan gogewar ko suka samu daukaka haka kwallon kafa ba lalle sai ni kadai zan tunkuda yaro ba
1: ka
0: tabbatar da cewa ni na taimake ka
1: kasance
0: cewa kuma duk inda ka je za ka sa matsayin ne gidanka
1: yanzu
0: ka kwantar da kai so na ba su damu wayannan wanda na yadda da su za su ba ni gudunmuwa sun yi tafiya so kuma wanda ne da wanda nake tunanin din shekara mai zuwa zan yi da su kuma da su na zo ne amfani a wannan shekara dole su amfani
2: to cewa ka kashe sama da miliyan 2 a kalla nawa kai ka samu
0: to
2: ko kawai dai kudi aka kashe babu magana dawo
0: kudi wannan dalilin shi yasa na ce maka akwai wasu abubuwan da zaka ga muna ta kalubalantar hukumar kwallon kafa ta jaha so wannan hukumar kwallon kafa ta jaha da ni ma na kalubalance ta amma wannan matsalar da na samu gaskiya na shiga hukumar kwallon kafa ta Najeriya na yi binkice sosai ta masana wanda gida ba su sani ba wanda na gano majoritin matsalar da muke samu a jihar Kano wakili daya ake jira kawai ya zo maka da abu mu ne ne masu harkar kwallon kafa ba za su ilgu ba za ka ce sharu kaɗai kake jira ya zo maka da abu kaza in an samu raƙasa shi ne an samu cigaba shi ne to ina wanda ake ɗaurawa a ce cewar yau wannan ciyaman ne na NLO wannan sakatare ne wannan gashi nan dai abubuwa kowanne matsayi mataki su ba za su je su yi aikin su ba wanda zai tashi yau zai tafi Abuja aka kira shi a matsala a
2: Abuja kamar da ba hawa Hausa suke cewa har ma yana daukar
0: jira babu wanda za a kira wai gaban goshi ya ce yau gashi an kira shi Abuja a harkar kwallon kafa a jihar Kano wallahi sun matallahi duk inda in dai yau ne mu waye ciya ma a sharu a halin bai samu ba ba zai yi wannan tafiya ba ya kamata a ce sai ka je Abuja ka yi iyayen ka basirar ka ta kwace sai ka kira wuce sai ka kira dauki amma hatta zuwan ma wani ma zuwa yake ma zo ya dauki kudin mota ba shi zanne kuma ka dauki abin sana'a
2: to ka ga wannan
0: sana'a kullukan arewacin Najeriya akwai mitin da ake a harkar kwallon kafa a Najeriya wani lokacin ma wakilci ake daukowa dorawa kowace jaha amma wakilan mu ba sa zuwa akwai kudin hotel akwai kudin abinci duk zaman da za su sai an baka kudin allowance amma majority wakilan nan wallahi ba sa zuwa wasu ake kira su an fara da wannan akwai wasu irin wannan business din kuma ba yanda ke taya masa haki to ka ga ya mun tantaya za a yi a ce mutum dai duk shi kake jira yayi Kano ya portfolio
2: ba zai yi ba bazai ba abin ya mushi ba
0: ai kai ya baka aiki kace kai aikin da ya kamata
2: amma
0: ai wace
2: shine hannu daya baya
0: daukar jinka
2: to wannan dai shine ciyaman kawo yanzu me burin ka a takaici a dan takaici ga kwallon kafa a jihar Kano
0: burin na guda daya shine ina bukatar Allah kai ni munzalin da zan samu wani mukami wanda zan nuna kwarewa ta na fitar da matasa kasashen waje kamar yadda tsogonnoni suke ta maganan a ɗebi yara a kai su India su je su yi karatu kuma su ƙara dawowa su zame wa jihar Kano aiki ni zan yi abubuwan da zan ɗebi matasa kuma zan ba su za a ba su training na tsawon lokaci wanda kuma kungiyar da za su je su sa wa hannu ga kowannan academy zai ci gaba da biyan su albashi in ya ci gaba da biyan su albashi ya allowance ne ki biyan su gwamnati ba sai ta saurare su ba sannan kuma idan mutum ya gama bai samu kulab ba lalle wannan academy zai dauke shi aiki ko nima mishi company aiki ba sai ya dawo jihar Kano ba
1: wannan shi ci gaba
0: buri na Allah
1: wannan babban buri ne Allah ya nasarwa
2: fatan nasara a rayuwarku gaskiya muna jin dadin wannan fashion bakin sako daga Hassan na Husaini yayin gambo ɗan awaki mai manyan ta dalla-dalla nan ma kace kai tsaye yake tare da mu daga nan garin Dangoro Usman Dattijo Dangoro mai kungiyar kwallon kafa ta Barcelona har ma da Kano Pilas aboki na Rabi ku tashi lafiya to muna godiya anan ma kace ya Allah ka ba Portugal nasara a World Cup din nan amin inji na Fatima Salam Ali Raps barka da aiki dan Allah Real Madrid dawa take nema a halin yanzu sako daga Ibrahim Miki ya badawa to tuni dai Bernardo Silva ya sanya hannu akan kontragin shekara 2 da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a safiyar yau anan ma kace salam fatan alkhairi a gare mu sako daga Abubakar Goman yara mai Man United AC Milan alawa striker Gaya up Kano Pilas fatan za ku tashi lafiya nan ma kace salam fatan alkhairi ina yi wa Real Madrid fatan alkhairi a dukkan labaran ku sun yi dadi da fatan za ku tashi lafiya daga unguwar Ladane nake tare da ku to masu kiran waya duk da dai live namu ma ya dauke anan ma kace ina muku fatan alkhairi sako daga su musi kan biya su dan biya su da wanau to na ma ka ce fatan alkai daga Singa Bello daga Singa Bello Road a tashi lafiya Mustafa Idris Kunya da fatan ka ji sakonka a ciya mai dan na ƙara da gare ka wani kira za ka yi ga matasan kan wasa domin tinkara sabuwar kakar wasa mai zuwa a jihar Kano
0: gaskiya akwai kiranye kiranye da zan yi masu kwararrika mu kasance kan tsayawa na ba yaran mu training yadda ya kamata ba wai ka zo ka makale akan alƙalin wasa ka nemi kuɗi dan ka taimaki alƙalin wasa taimakon alƙalin wasa ni a ganina yana ɗaya daga cikin da yake karya harkar ƙwallon kafa a jihar Kano kuma su kansu alƙalin wasan yake hana su ɗaukakan da ya kamata mu ma mu ci gajiyar su ba burin jihar Kano ce iya ƴan wasa bane muke so su ci gaba muna alfahari da muke ganin yadda akuran ƴan alƙalin wasan yadda suke jajircewa ana ba su amma suna kwatanta aranci gashi nan ba su zuwa ba
2: to wai ciyawa me yasa kullun za a ce ƴan wasa su ci gaba to su ka cakwace ba a so su ci gaba
0: ya danganta abin da yasa na ci maka na danganta
2: yanzu ciyawan bara ban dakatar da kai ba
0: dan tsaya
2: ni ma ban dakatar da kai ba shin ka
0: magana ta Allah alƙalin wasa kwace-kwace kenan ko suna akwai most problem da suke ba kansu ba su sani ba suna shiga aikin masu kungiyoyin ƙwallon kafa inda alƙalin wasa za su tsaya iya aikin su
2: to wani aiki suke shiga na
0: shugaban final boot idan ka dauki alarabs idan kana da anguwa uku united sai ka dauke na harkar kwace ka gani to in kina da danbal a kurna suna dauko shi wannan anguwa uku ka gani kuma duk inda nayi zan zo duk abin da yake iya samu cewa it is under control din ina da ba control din kurna united da na dauko bana yazo anguwa uku united kuma sitir ba a kasan kake ba a kasan danwa a kasan mai korowa yake ba ka da umarni akan sa amma mai coach shi coach yana da yadda zai sai ka ga coach yana da yan kwalla sama guda 20 duk inda yaje ya kira zai zo sabanin masu kungiyoyi a yanzu sunan kungiya ce take da su amma ba su da yan wasa to ka gaya mun harkar kungiya zaka yi koko harkar kocin dinka zaka yi ba kokarin ka ci gaba ba in har kana tauraron dan wasa ya zama a kasan ka to ka zama mai kungiya kenan baka layin coaches majority su zaka gani cewa sun tafi ga komai da komai sun riga sun samu yi maintenance harkar kwallon kafa sai da sana'a yadda mai kungiya yake da sana'a kai ma dole kana da sana'a ka dan kwallo ya je ya sabga gaban sa in karatu zai yi karatu gudunmu da zaka bashi ka bashi ka tsaya idan an dauke ka kungiya in ana bada naira 10,000 aka dawo ake baka 5,000 amma dai aka
2: amma ciyan mun baka gani da laifin shugabannin kungiyoyi dalili na na faɗa haka shine yanzu kai zaka iya kashe wa dan bal miliyan 3 miliyan 5 domin ya ci gaba ya fita turai amma coach fa zaka ga shugaban kungiya yana ta kashe kudade amma ba zai iya daukar miliyan 1 kashe coach je karatun aikin coaching ba
0: ni dai ba
2: wannan kalubalen ai dama ban ce kai
0: ba zan kawo shi ga kungiyoyin
2: ko ban ce amu ba
0: haka
2: kuma ban ce amu ba
0: amu ai ban san abin da bane
2: misali
0: ai coach ne
2: ai shi rabi ne ya ce mana ya ce shi ne kungiya shi coach
0: dole zai zaba
2: shi director shi sporting director
1: kuma shi ya zaba shi ne
0: dole zai dauki kwara daya kuma duk wanda ya sani yanzu fadin jihar Kano I'm so sorry to say it's my friend jihar Kano ta san amu a matsayin coach ya fita kasa da yara yayi na yayi kaza a harkar kwallon kafa amma Kano line da aka sani kaga kenan kungiya ce ta al'umma jihar Kano gabaki din ta haka ne ko ba haka ba wanda duk wanda ya riga ya shigo a cikin ta yanzu kaje ka kungiya abu ban sha'awa ai akwai kudaden da aka riga aka kashe ai coach bai sai kashe wannan kudaden ba ko kwalla na ga sama da guda 60 na ga kayayyakin wasanni wanda ga sunan irin zan da aka dinsa irin su gwalai na ta suwa da sauran
2: to ni ne ce ma a matsayi na idan zan sai gaida kamar nawa za a sayi man da ita
0: a gaida za ka sai ta yanzu in baka aje ma ai a tsayar register ka register da nake ciki ka je ka duba ka gani a wannan shekarar miliyan 15 ne
2: kudin
0: amma sanin ya ta
2: da ina danka ma miliyan 15 zaka ban gaida
1: zan ba ba ne ba zai danyi ba sai ana da
2: to ka san me dole ne yasa ya tambaye ka haka mafi yawanci ma kungiyoyin ba mutum ni yanzu idan harkar kwallon kafa zan yi a jihar Kano zan bude academy in gina shi zan nemo kamfani zo sai kungiyar nan ƙara bude wata
1: to kana kai kasuwanci kenan
0: ko gabdalin din nan an zo za a sai ga da United kuma mutanen suka zo za su sai ta daga jihar Lagos ne wanda na duba na gani ban yi wa mutanen anguwan nan
3: adalci ba
0: haka ne ko ba
3: haka ne
0: mutanen majority musu zaka suna cewa mun je mun gina gida a gaida wallahi saboda sunan team din nan su da yawa wanda ya manta da gaida amma dalilin team din zamu shige cewa kai ka san irin yawon da muka shiga 44 ka ga ba inda mu saka kafan mu ba kuma fadin arewacin Najeriya har Africa ana kira arewa ana kira na cewa kai mamallakin gaida an turo number daga Kamaru an turo number daga Chad duk a cikin kungiyar gaida United kuma menene tallata ta din da aka dinga kuma da kudin da aka riga aka kashe ya san da gaida yau zaka sai ta naira miliyan 50 wallahi ba mai da kudin da na kashe ba
2: yanzu kana da dan wasan da idan an zo taya shi zai kai darajar miliyan 5
0: ina da dan wasan da in za a taya shi a cikin kungiyar gaida na taya bukarfin naira miliyan 20
2: wani dan wasa ne
0: gobe wanda suke bibe kungiyar sun san shi
2: ai kai na tambaya
0: ina da kamar gidan su sahabi
2: sahabi ya buga amacuwa da kuka buga
0: da da yana ci
2: ya ci kwallana
0: yana ci
2: okay bai buga ba
0: amma wancan shekara kowa ya san abin da ya buga kuma wannan 19 players sun san mi waye ne sahabi kuma don da ya ga kwallon kafa ya san waye sahabi
2: me yasa kake gani ya kai wannan daraja kullu
0: a
2: gurguje tunda lokacin nan ya kare
0: matsayin da ya buga a harkar kwallon kafa kuma da yadda ya buga da soyayya da su ba sa kasar nan a yanzu a iya ball a komai su dai daukaka ce ta zo suka bar kasar amma iya ball yana buga lamba 8 yana buga lamba 4 amma ka zuba shi ya buga maka ball ka saka shi lamba 4
2: ya fi kwallowa
0: ta wanda duk wani babban tim na jihar Kano babu wanda baya shakka waye sahabi
2: na da sahabi kadaraka
0: ni sahabi sahabi to yayi kyau to
2: zai bai da inda kasa da ta
0: ara wasu tasuwa zuwa kima ta irin naira miliyan 5 miliyan 3 miliyan
2: yanzu ba ga dan wasan 2000 a gaida
0: miliyan 5 dai
2: ba ga dan wasan 2000
0: dubu Allah ya kiyaye ai da kyau a kyauta na yanzu hada zu baka aran dan kwallo ya fi karfin naira
2: 1500
0: to aran kwallo ina ba da shi sama da 1500
2: to kuma zuwa saboda yanayin lokacin namu a madadin bakon namu Kabira Haruna Mau ta Ventures KB Mikel ne sallah shugaban kungiyoyin kumbotsu kuna bonus ko sai kuma abokin shirin na Kamis Arewa ni Ali Rabs Ngwagwal na shirye shirin na gabatar nake cewa ku ci gaba kasancewa da Usman Ibrahim Detti.

0: gabanni masu jin kai da tausayin mu. Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya sa man fetur da nagas su dawo kasa da 500 a kasar Najeriya. Usamatu Hussein Madugu yace na yi wannan shekarar tanadin ninka ayyukan alkhairi sama da na shekarun baya, sannan kuma zan kara jajircewa domin kyautata mu'amala ta ga Allah wajen kara dagewa da ibada da kuma kyautatawa al'umma. Al-Qasim Isa'ad Dukku yace to alhamdulillah, da farko dai muna kara godiya ga Allah da ya nuna mana wannan sabuwar shekarar ta musulunci. Tanadin farko da zan yi wa rayuwa ta shine gyara alakata ga Allah madaukakin sarki, sai kuma kara dagewa wajen kara daura damarar ci gaba da bautawa Allah da kuma nema wa kasar mu Najeriya zaman lafiya. Kadan daga cikin sakonnin ra'ayoyin naku kenan. Idris Kasim Hausawa, alabaran rahama.
1: Daga dandalin mu na sarar zumunta yanzu kuma za mu je ga fagen wasanni.
2: Shararren dan wasan kwallon kafa na duniya kuma captain din kasar Argentina Lionel Messi ya kasance dan wasa na farko da ya fara zura kwallaye uku a wasa a yayin gasar cin kofin duniya da a yanzu haka ake gabatarwa a kasashen Mexico da Canada da kuma Amurka. Argentina dai ta doke Algeria da ci uku da nema a wasan rukuni da kasashen biyu suka fafata da misalin karfe 2 na dare. Messi mai shekaru 38 da kwanaki 358 a duniya ya kafa tarihin kasancewa dan wasa mafi yawan shekaru da ya nasarar zura kwallo a raga a gasar cin kofin duniya. A inda ya sha gaban Cristiano Ronaldo na kasar Portugal da kuma Roger Miller na Kamaru waɗanda suka kafa irin wannan tarihin a baya. A sakamakon sauran wasannin da aka gabatar, Senegal ta sha kashi a hannun Faransa da ci uku da ɗaya, yayin da Norway ta doke kasar Iraki da ci uku da ɗaya. A yau Laraba da misalin karfe 6 na yamma kasar Portugal za ta kara da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Sai kuma kasar Ingila za ta fafata da Croatia da misalin karfe 9 na dare, yayin da Ghana za ta kara da Panama da misalin karfe 12 na dare. Sai kuma wasan karshe na zagayen wasannin farko da za a fafata tsakanin Uzbekistan da Colombia. A nan kuma mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Portugal Roberto Martinez ya bayyana aniyarsa na ajiye aikinsa bayan kammala gasar cin kofin duniya da ake gudanarwa a yanzu haka. Martinez, wanda ya bayyana hakan a daidai lokacin da Portugal ke shirye-shirye tinkarar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a wasanta na farko na gasar cin kofin duniya. Ana kyautata zaton yana da aniyar komawa ne gasar Premier League ta kasar Ingila. A wani labarin kuma, matashin dan wasan kasar Senegal Ibrahim Mbaye, wanda ke da shekaru 18 da kwanaki 140 a duniya, ya kafa tarihin zama mafi karancin shekaru cikin 'yan wasan Afirka da suka taɓa cin kwallo a tarihin gasar cin kofin duniya ta FIFA. Ibrahim, wanda ya zura wa Senegal kwallo a wasan da ta fafata da kasar Faransa, ya zarta tarihin dan wasan Najeriya Jalus Agahuwa ya kafa, wanda yake da shekaru 20 lokacin da ya sa kwallo a ragar Sweden a gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2002. Bashir Alali, labarar rahama.
1: Daga kasashen waje kuwa, rahoton Reuters ya nuna cewa rigijinin da ke tsakanin Amurka da Iran ta kunshi kafa wata babbar gidauniyar zuba jari ta dala biliyan 300 ga Iran, inda sama da rabin kuɗin an riga an yi alƙawarin samar da shi daga kamfanoni masu zaman kansu. Majalisar Tattalin Arziki ta ce an tsara gidauniyar ne domin samar da karfafawar tattalin arziki ga bangarorin biyu domin kaiwa ga yarjejeniyar ta ƙarshe, kuma za a kira shi gidauniyar gyarawa da cigaba. Rahoton ya ƙara cewa wannan gidauniyar ba na gwamnati ba ne, kuma baya kunshe da tallafin kuɗi daga gwamnatoci, sai dai kamfanoni daga Amurka, ƙasashen Gulf, Asiya, Afirka da kudancin Amurka ne za su zuba jari. Zuba jarin da ake sa ran zai hada, wato zai hada da fannoni kamar makamashi, sufuri, lodawa da sauke kaya da kuma masana'antu. Wata babbar majalisar daga Iran ta ce Tehran ta fara neman dala biliyan 400 a matsayin diya daga Amurka, amma Washington ta ki, wanda ya sa aka samu da wannan tsari na gidauniyar. Rahoton ya kuma nuna cewa wannan tsarin ya bambanta da tattaunawar da ake yi kan dage takunkumi da kuma sakin kadarorin Iran da aka daskare, kuma ba zai haifar, wato ba zai fara aiki ba sai an cimma cikakkiyar yarjejeniyar mai gamsarwa. A cewar rahotanni, Iran za ta ci gajiyar wannan gidauniyar ne kawai idan ta cika wasu sharuɗa, ciki har da dakatar da shirinta na nukiliya. Ya hala abin da ya sauka kenan a labaran namu da wannan lokaci. Sai ga hummi sallama ga bitan mai mankanin su kamar yadda aka ji da fari. Kun ji cewa gwamnatin tarayya ta musanta jita-jita cewa, wato jita-jitar rushe hukumar jarabawa ta MBIS. Sai kun ji majalisar dattawa za ta yi zaman gaggawa domin duba hanyoyin magance matsalar tsaro. Sannan kun ji kuma munagajin gaggawa sun haɗa kai don kare al'ummar jihar Sokoto daga haɗarin ambaliya. Daga ƙetare, kun ji Amurka da Iran sun cimma matsaya kan babban shirin zuba jari na dala biliyan 300. Saƙon hikimar ya kasance kamar haka: tanadi ba barawo bai ba ruwa ba ne, hikima ce ta amfani da ni'ima yadda ya kamata domin amfanin yau da gobe. Duk wanda ke yin tanadi yana shiri ne don samun mafita da makoma, amma mai almubazzaranci yana kashe albarkarsa ne da hannunsa. Da fatan Allah ya sa mu dace, amin. A madadin kafatanin waɗanda suka taimaka labarin ya zo gare ku, musamman editan da ya tattara labaran, Mubarak Hamza Adam, Usman Ibrahim, da ta nake cewa a cigaba da sauraron lafiya.

Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin zango na biyu na sharhin bayan labarai daga nan gidan Radio Rahma farin cikin al'umma. Ina bisa al'ada kamar yadda masu sauraro suke biye da mu, shirin sharhin bayan labarai wani bangare ne na musamman da hukumar wannan gida ta ware domin tattaunawa akan muhimman al'amura da suka shafi rayuwar al'umma kai tsaye, ko dai daga cikin waɗanda kuka ji a cikin labaranmu, ko kuma wani muhimmin batu da ya dace a tattauna tare da yin sharhi da tsokaci a kansa domin a fito da wasu muhimman al'amura waɗanda za su taimaki rayuwar al'ummarmu baki ɗaya. Daga cikin kanun labaran da kuka saurara kamar yadda aka ji daga bakin Usman Ibrahim Dati, kun ji cewa gwamnatin tarayya ta musanta jita-jita rushe hukumar jarabawa ta Envias. Haka zalika, majalisar dattawa za ta yi zaman gaggawa domin duba hanyoyin magance matsalar tsaro. Baya ga wannan, a cikin kanun labarin namu kun ji cewa hukumomin agajin gaggawa sun haɗa kai don kare al'ummar jihar Sokoto daga haɗarin ambaliya. Daga ƙetare, kun ji labarin cewa ƙasashen Amurka da Iran sun cimma matsaya kan babban shirin zuba jari na dala biliyan 300. Waɗannan da ma sauran labarai da kuka ji su ne labaran da muka kawo muku a wannan lokaci na labaran rana daga nan farin cikin al'umma mita 97.3 zango na FM. Muhimmin batun da za mu waiwaya domin tattaunawa a kansa batutuwa ne guda biyu waɗanda su ne suka fi ciwa al'umma tuwa ƙwarya, musamman abin da ya shafi harkar tsaro, wanda a cikin labaran kun ji cewa majalisar dattawa duk da hutun da take tsaka da yi ta dakatar da wannan hutu da take yi na ayyukan majalisa, tare da gayyatar mambobin majalisar da su halarci zaman gaggawa domin tattauna muhimman batutuwan da suka shafi ƙasar nan, musamman matsalar rashin tsaro da ke ƙara ta'azzara a wasu sassa na Najeriya. A cikin sanarwar da shi magatakardar majalisar dattawa Emmanuel Odo ya sanya wa hannu, an umarci dukkanin 'yan majalisar dattawa da su koma zaman majalisar a harabin majalisar da ke babban birnin tarayya Abuja a ranar Talata 23 ga watan Yuni da misalin karfe 11 na safiya domin a yi zama na musamman da za a tattauna muhimman batutuwa da suka shafi harkokin tsaro. Sanarwar wadda shi shugaban ita wannan majalisa Gaswell Afabio ya fitar ta bayyana cewa an kira zaman gaggawar ne saboda wasu muhimman batutuwan ƙasa da ake buƙatar kulawa cikin gaggawa daga majalisar. Zaman nasu ya samu ne ko an kira shi ne saboda dalilin tattauna wasu muhimman batutuwa waɗanda 'yan majalisun za su tattauna domin a samar da mafita. Kamar yadda masu sauraro suka sani, zama irin na majalisa akwai buƙata da take samuwa ko take zuwa a yi kira na gaggawa ga su 'yan majalisar na tarayyar Najeriya, ma'ana majalisar dattawa kenan, a yi kira na gaggawa domin su zo a zauna don tattauna wani muhimmin batu da ya shafi rayuwar al'umma. Majalisar dattawa ta kuma ba da haƙuri a cikin sanarwar kan duk wata matsala da wannan sauyi zai haifar na wato kiran da aka yi na gaggawa. Wannan dai al'umma masu sauraron mu yana nuna lagarimin sauyi daga jadawalin ayyukan da majalisar dattawa ta ƙasa ta tsara tun da farko. Wannan shine batu na farko da za mu kalla na yadda su 'yan majalisar suka yi yunƙuri dangane halin da ake ciki na tashe-tashen hankula, fadace-fadace, sace-sace da ta'addanci da sace mutane domin neman kuɗin fansa. Majalisar ta ga dacewar ta yi wani kira na gaggawa domin ganin an samar da mafita, an yi tattaunawa tsakaninsu domin a kawo ɗauki. Masu sauraro, ya kuke kallon wannan al'amari? Me kuke ƙunshe da shi
na shawara ga su yan majalisar domin in aka yi wannan zama na gaggawa sakonnin ya ji zuwa gare su a matsayin su na wakilan al'umma a matsayin su na wakilan ku waɗanda kuke fatan su amfani da ire-iren shawarwarin ku waɗanda kuke fatan su kawo ƙarshen wannan al'amari na tashi-tashin hankula da ta'addanci a arewacin Najeriya da ma Najeriya baki ɗaya wannan shine batu na farko da zamu kalla cikin yaddar Allah idan lokaci ya ba mu dama za mu wayi batun wato hadarin ambaliya da hukumomi suke ta bayar da shawarwari ga al'umma akan su kiyaye mun gani kuma mun saurara a cikin labaran mu cewa har akwai hukumomi da suka hada da hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Sokoto da ake kira da SEMA da ita kanta hukumar bada agajin gaggawa ta kasa NEMA da suka kaddamar da wani gangamin shiri na shekarar da muke ciki ta 2026 domin shirye-shirye da kariya da ma mayar da martani kan ambaliyar ruwa da sauran haɗarin da ke iya faruwa a jihar ta Sokoto. Wannan shiri an kaddamar da shi tun a jiya Talata yayin taron masu ruwa da tsaki kan yiwuwar ambaliya da kuma yada wato sakonnin gargaɗin gaggawa da cewa mutane a gudanar da abubuwan da suka dace domin a dakile sannan kuma a samar da wata hanya da zata wato kawar da wannan matsala ta ambaliyar ruwa a matsayinka na dan kasa a matsayinka na wanda ke rayuwa a cikin Najeriya

0: kaza da sauran abubuwa a garuruwa duk lokacin da sanarwar ta zo sai an lissafa wasu garuruwa da cewa akwai yiwuwar samuwa ko faruwar wani al'amari duk wannan yana alamta mutane cewa su kiyaye sannan kuma su shiga hanyoyin da za su kawar da matsalolin domin kar su zo su wato haifar da matsalar da za ta cutu da al'umma da dukiyoyin al'umma baki ɗaya. Waɗannan batutuwa su ne muhimman batutuwan da za mu kalla a wannan sharhi na bayan labarai. Za ku iya shigowa kai tsaye akan 0707-779-539 ko 0781-478-577 domin ba da gudunmawarku. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To da alama mun rasa wannan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salam malam Mubarak, barka da
0: yi. Barka da wannan lokaci, wane ne akan layi? To malam Yahaya, ka ji batutuwan da muka dauko, mecece gudunmawarka?
1: Eh, batuna na farko zan iya cewa an ce taron gawa ko?
0: Na'am.
1: To amma ni dai zan iya kira shi da ihu bayan hari, duba da cewa kasan nan a ɓangaren tsakiyar Kanuwa tana fama da wannan lauyayin. Hakan kuma har yanzu ba ta sauke ba, ba ta kasan ba ta sauya da
0: na.
1: Ko sai yanzu da aka ga abubuwa sun kare da ba za a yi taro na gaggawa, kawai wannan ihu na hari. Sannan kuma batuna wannan kamar mugudanar ruwa da ambaliya da za a yi
0: na
1: muna addu'a Allah ya tsare wannan da kuma ya ta shafa Allah ya mai da alheri. Amma ni kuma shawara da in zai ke barwa gaskiya ku mutu ya kamata a yi kamar duk karɓar hukuma da yi wanda zai shafi unguwanni din da duk karɓar hukuma tana da mai unguwa. To mai unguwa ya ba da sunaye na layukan shi sannan kuma da waɗanda suke matasa waɗanda za su iya yin aikin daidai.
0: Na'am.
1: Da ai musu wancan da ji wanda duk da an ce a yi abin nan hannu dai ba a lokacin ka.
0: Na'am. To mana.
1: Ya haɗa da masu unguwanni da kuma matasan cikin unguwa ne karɓar hukuma in ta shiga abin so. Ka ga jiha za a yi da ke na abin ba zai ƙara zama ƙasa da baki ɗaya.
0: Na'am. Muna godiya kwarai da gaske Yahaya Harisu Majesty da wannan gudun mataka akan wannan batutuwa da muke tattaunawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To barka da shigowa baban mu dan Gabasawa.
2: Wannan kai jawara wannan kana tare da baban nan dan Gabasawa gurgurun da kawo. Na ji wato da ka ko wasu mabaran fara da kan harkar tsaron nan da aka tira a idan gaggawa.
0: Na.
2: Yanzu dai nan za ka ji cewa isa a zauna da ku musamman yadda ya ya faɗa cewa ya yi kamar shekara goma ana fama da wannan abu. Amma sai yanzu ne ake yin kamar ihu bayan hari. To har yanzu dai mu muna ganin insha Allah ba a makara ba. Fatan da muke yi su jami'an tsaron tun da sau da yawa za ka ji wani lokacin kamar suna nuna ba a ba su wani kamar oke na ɗin iya kawai su aiwatar da abin da ya kamata a yi. To fatan da nake bari Ubangiji Allah ya sa su zartar da wasu mashimman abubuwa wanda zai nuna da cewa iya da gaske zaman da aka sa ɗan lokaci kaɗan maga zaman da suka ya fara aiki insha Allah.
0: To amin Allah ya sa. To Allah ya sa.
2: Game da harkar wato ambaliya da ake magana, to fatan da muke yi bari Ubangiji Allah ɗaukaka al'amarin domin gaske za mu iya cewa musamman ko mu a yanzu haka a karkara a gonaki haka ruwa ɗaya ne malam Mubarak aka yi shi gaskiya ranar Lahadin nan. Amma wannan a yanzu haka gaskiya mutum ya ga yadda ya ɗan yi wa gurare gaskiya al'amarin tabbas da alamun muna ta addu'a da Allah ya sauƙaƙa mu. Gaskiya tabbas da alamun abin indiya mun ya ci gaba da tafiya haka ba gaskiya ba za a ga abu mai kyau ba. Fatan da nake Ubangiji Allah
0: ita da wannan al'amari
2: na ambaliya
0: da ake yi a tsarin da ta zaɓi zama mana alfi. To amin yaya. To muna godiya kwarai da gaske baban mu dan kamar yadda kuma aka faɗa musamman wannan ruwa da aka samu wanda yake mai ƙarfi na ranar Lahadin da ta gabata ruwa ne wanda ya yi nisa kwarai da gaske an same shi a garuruwa da jihohi daban-daban. wanda yana alamta wa mutane cewa wanda bai kimsa bane ya kimsa, wanda bai shiri bai

0: tsare shiri domin ganin an samu abin da ake fata da kuma gujewa ambaliyar da zata iya kawo tsaiko da matsaloli. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malam Mubarak.
0: To Malam Abdullahi Ariye Zabaina.
1: Wannan haka yake Malam Mubarak. Allah ya saka wa alkhairi.
0: To amin ya Allah.
1: Mun ji dadin wannan abin da yan majalisu suka yi Malam Mubarak.
0: Na'am.
1: Kuma Allah ya sa aiwatar da shi. Kuma Malam Mubarak wani lokaci abin da muke kallo Malam Mubarak. Lokacin sai lokacin zabe ya zo.
0: Na'am.
1: Sai wa'annan shugabannin namu su ta yi mana wannan irin alƙawarin ko kuma su yi ta cewa za su dawo wannan abubuwa masu daɗi. Amma fa sai lokacin zabe ya shin karo Malam Mubarak. Amma da an yi zabe kuma sai ka ga an ce musu kawo wannan kudirin ko kuma iya wa'annan kudirin kuma ka ji shiru. Kuma ba ko wanda za su na buƙatar kai ba.
0: To Malam Abdullahi tunda kana tare da mu? Tunda waɗannan ƴan majalisu a yanzu haka hutu suke tsaka da yi kuma aka bada umarnin cewa a katsawar hutu su dawo domin a yi wannan aiki, mecece shawarar ku a matsayin ku na ƴan ƙasa ku isar da saƙo zuwa ga ƴan majalisun domin su tattauna daga cikin ire-iren shawarorin da kuka bayar domin a kawo ɗauki a cikin wannan harkoki na tsaro?
1: To muna ba su shawara wannan abubuwa ne da ake so Allah a kawo a yi ƙoƙari a yi hoɓɓasa wannan dakaru namu su ko annan jami'an tsaro namu. A wadata su da kayan aiki Malam Mubarak. A wadata su da alawus da albashi wanda ba za su yi kwaɗayin karɓar wani abu game da kotun hanci ko wani abu amma haka ba. Kar ma su sa kwaɗayensu da wannan abu. Idan aka wadata su da wannan abubuwan kayan aiki na zamani Malam Mubarak da albashi mai kyau da alawus mai kyau duk muna farin ciki da haka. Kuma su yi aiki tsakani da Allah. Shawarar da za mu bayar kenan Malam Mubarak. Allah Ubangiji sa kuma a aiwatar hakan kuma ba
0: su yasa
1: ba sai aka kullo da wannan abu haka.
0: To amin.
1: Allah
0: ya taimake
1: su. Allah ya
0: sa su nasara. Amin. To muna godiya kwarai da gaske Malam Abdullahi RA Yar Zabaina Gezawa. Fatan alkhairi, muna godiya da wannan gudunmawa taka. Hello, assalamu alaikum wa
2: rahmatullahi.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi
2: barakatuh.
0: Malam
2: Barak, Malam Barak, ya ga musu da akan layi.
0: To Malam Usman, mecece gudunmawarka?
2: To alhamdulillah, na ji daɗin batutun da ɗauko. Musamman a bangaren tsaro da majalisa ta koma zaman gaggawa. To gaskiya abu ne mai kyau har da gaske za a yi. Kuma za mu ci gaba da taya su da addu'a da kuma bin ba su shawarwari. Kamar yadda ka faɗa, ni ka ga ban sani ba ma in ban da yanzu ban san sun koma yanzu zaman gaggawa ba. Kasantuwar ina da alaƙa da ɗan majalisa tare a wani rabin su ya sani ba na san yawa. Insha Allah, a yanzu maganar nan da nake mun gama waya zan ba da shawarwari wanda suke da alaƙa da tsaro. Wato insha Allah, in dai za a shigar da su majalisa iri na irin duk masu bayar da gudunmawa. Inda na ci kokarin wajen sanar da ƴan majalisun su in kuma za a isar a majalisa to tabbas za a samu sauki. Duba da cewa saboda tsaro abu ne wanda tsaro ma dogara al'umma kuma zaman lafiya ya fi zama don sai. Wanda ko me ka tara in dai babu zaman lafiya to zancen banza ne nawa ne suka baro garuruwan su a da a kan garuruwan su masu kuɗi ne. Amma kasantuwar sun baro dukiyarsu da wasu abubuwa nasu babu wanda zai siya sun kasance talakawa ne. Shawarar mu dai a yanzu dai wanda za mu bayar ita ce a yi ƙoƙari wajen bunƙasa jami'an tsaron da muke da su ko ba a ƙara ba wallahi suna da training da za su magance matsalar tsaro a riƙa ba su umarni a ba su sababbin kayan aiki saboda bindigun da suke amfani da su gaskiya a yanda suke faɗawa isa ba su kama ƙafar na 'yan ta'adda ba a ba su bindigu a ba su kayan aiki sannan a inganta albashinsu da walwalarsu mun sha ne suna korafin cewa an tura su daji kuɗaɗen da ake ba su na allowance da wasu abubuwa ba sa isa su yi abin da za su yi. To gaskiya in dai ana bunƙasa wannan a kula da su ko da bayan rayuwarsu iyalansu za su yi alfahari da cewa an kula da su kuma za a kula da su ma iyalan nasu. Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya.
0: To muna godiya kwarai da gaske Malam Usman Alasan Sanyawa angon Mashada. Muna godiya kwarai da gudunmuwarka. Assalamu alaikum wa
1: rahmatullah.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ni ne a kan layi? Barka da shigowa.
1: To alhamdulillah, abubakar Hamisu kuke ina kiran ka daga nan garin Kucha Karmar Hukumar Direji. Malam Bayar kwana da ya.
0: Alhamdulillah, ya kokari a damuna.
1: Wallahi alhamdulillah. To dinna
0: Na'am.
1: To, Malam Mubarak, ni kullum a kan harkar tsaro din nan. Magana da nake, magana ta gaskiya. Gwamnatocin da aka yi a baya da zuwa yanzu. Gaskiya suna suna da matsaloli da dama musamman abin da ya danganci samun masana aiki. Kullum magana da nake idan gwamnati ta farfaso da masana'antu kamfanonuwan da suka dauki da sauran kurade na gwamnati ayyuka na kamar jami'an tsaro din nan muna da kurade a fannin sojoji yan sanda immigration da jirgin kudin sa waɗannan matakan da dama idan an ɗebi matasa an zuwa aka zo kamfanonuwa aka zuba matasa layi idan mutum yana da aiki ba fiye da za a yi a kan ban kuɗi yan ƙalilan a zo a sa matasa a cikin irin waɗannan matsalolin da suke shafa ƙasarmu a halin yanzu. Malam ba idan ka duba za ka ga yanzu misali idan mutum yana ɗaukar naira 80,000 misali ko 70,000 yana ɗauka yau ni na tabbatar idan yana da aikin yinsa yana ɗauka wallahi ba yi yadda za a yi a kawo mai tayin naira 20,000 kwata-kwata wanda idan mafi yawanci muna gani ana kira da yawan wannan da ake kama kamar in kuma misali za ka ji suna cewa a yi 20,000 ne 30,000 ne ake ba su ya aiwata da wani abin kana ɗaukar 80,000 misali a wata me zai kai da wannan aiki gani ma za ka yi wanda zai gayyace ka ka shiga wannan aiki gani za ka yi kamar ma ba ta malu.
0: Kana ganin matsalar hadda tana da take haifar da hakan ko rashin aiki ne.
1: Ne tabbata ma kamar yadda na faɗa a baya idan da a ce kowa matasa da dama da yawa kashi 75 zuwa 80 cikin ɗari na matasan ƙasar nan a ce kowa da ya yi kowa idan da ya waye akwai inda zai zama wallahi ba na tunanin za a iya samun zuwa a Najeriya a halin
0: to da fatan Allah ya kawo mana ɗauki su kuma hukumomin da ake wannan kira gare su Allah ya sa su waiwayi al'amarin Allah kuma ya kawo mana ƙarshen wannan matsala su kuma waɗannan bayi na Allah da suke yin waɗannan abubuwa muna fatan Allah Ubangiji ya shirye su Allah ya karkato da hankulansu su daina waɗannan ayyuka na tutar da bayin Allah idan kuma ba za su shiri ba Allah shi ne mafi sani Allah kuma ya yi mana maganin su. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam Al-Qasim.
3: Gaskiya ne Malam Mubarak na ji batutuwa sai dai musamman a wannan zamanin gaggawa kenan da wayannan mutum salafi.
0: Na'am.
3: Musamman kan wani yanayi ne da suna tsaro.
0: Na'am.
3: To zan iya cewa za mu kyautata musu da to.
0: Na'am.
3: Duba da cewa su kansu a ɓangaren su na sai su samu ƙwarin gwiwa ga talaka.
0: Na'am.
3: Sannan za su isa da abubuwan da yake rasu.
0: Na'am.
3: Amma muddin daga lokacin da wayanda ka zaɓa. Baka ba su ƙwarin gwiwa daga abubuwan ayyukan da ka tura su.
0: Na'am.
3: Za su samu su yi abin da ya dace yadda ya kamata ba.
0: Na'am.
3: Fatan mu anan shi ne duk lokacin da wannan zama da suke yi din babban matsalar da yake faruwa anan shi ne su kansu wato jami'an tsaron kamar yadda ƴan uwa suke yawan faɗa cewa musamman idan ɓangaren halawa tsaron da sauransu da kuma haƙƙoƙin su yadda ya kamata za a ɗauka ba mutum sannan kuma da shi kansa makami. Dole sai tana da makamin mai kyau za su tunta da abokin da ba in dai ba ka da makamin da wani ma bindi da iya harbin abokin da ba kadai za ka iya tsorata wanda za ka tunkare shi. Batun ma'ana shi ne za su inganta musamman a makamai da shi wanda duk wani abin da za a yi amfani da shi da ya kasance ko a nan gaba misali ka zama lokacin kasashen nan zaka ga za a je a siyo kayan aiki amma kuma sai an inda ya sharaɗi. Duk irin wani abu in ma har za a kai ga haka ya kamata a ce a samu wata hanya ko da ta da masu yanayi su kanje duk wani kayan aikin da za a yi amfani da shi don wani shi wani mutane su kanje an cike dukkan wasu ƙa'idoji. Na gode Allah ya sa ka rantsuwa.
0: To muna godiya ƙwarai da gaske Al-Qasim Isaac Doku. Muna jinjina ga reku da sauran waɗanda suke bibiyar mu a kowane lokaci da fatan Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya kawo mana ƙarshen wannan matsala a Najeriya baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
4: Alaikum wa rahmatullah.
0: Na'am.
4: Malam Buhari ko kana wannan lokaci.
0: Barka da shigowa Malam Hassan Hussein ya gama. Na'am. Amin. Amin. Haka. Haka. Gaskiya ne.
4: ya kamata idan an zo a zauna din nan ya kamata a zauna kuma a cin lokaci a samu a samu a samu a kuma wata
5: haka
4: dan wanda shi zaka kuma su gida din wannan da so ana ana ana sanar da su kira to dan mu ne cewa in an zauna din a cin lokaci sai Ramadan Allah ya rabu ba
5: dukkan
4: da za su da su wannan dan dan ga tiyar su ko ta bunda musu cewa ya kamata sai duk abin da za a tattauna su da su ana da ka san cikin su kira su gaskiya
5: haka da
4: cewa in an zauna an zauna
5: da kwarai da gaske a rajin takarai na nan ba mu sani ba ko malam Husaini baba gare ne ya masa kuciya assalamu alaikum rahmatullah
6: wa alaikum
5: barka da wannan lokaci
6: ba tare da mahamai almuskin a gurguje tunda lokaci
5: ma lokacin namu ya kare a gurguje
6: to wato kana ji ka ta abin da nake so in gaya maka
5: wallahi
6: alazimu nake gaya ma yanzu ka dauki ka ba da misali daga gidan rahama radio akwai wanda bai cancanta ba gidan rahama radio yake mata aiki babu to babban matsalar mu a nan shugabannin Najeriya ranka da kan musamman shugabannin arewacin Najeriya wallahi ba su cancanta ba domin babban matsalar arewa ba kuma mutane da suke cewa wai babu aikin yi rashin aikin yi wallahi abin malam Mubarak na zo na kaza bakwai ba inda yake ji a karo aiki a duniya nan ba inda yake arewacin Najeriya aiki ne a duniya nan barin ba ka mutane yadda za mu gane ba ku je ku jinsu a kasuwa kayayyakin da ake da mutanen Kano suke amfani da shi gudana ka so nawa ne suke amfani da shi ya kamata a ce shi matasan jihar Kano su suke samar da abin da za a yi amfani da shi a jihar Kano ba da ka Lagos ba da ka Ababa ba da ka Tana ba kashi 80 cikin 100 ko kashi 5 ba ma samarwa a Kano don duniya ba inda yake arewacin Najeriya musamman jihar Kano ai magana ko kuma nan wannan mangaren bangaren magana ba gore kake ana fada magana tana da yawa barin yanke ma ita
5: muna godiya
6: wannan harkar tsaro ba ta da alaka da makami harkar tsaro ba ta da alaka da jami'an tsaro masu yawa wannan magana ce mai yawa na dai baka mun da ban san me nake ba ban san me zan fada ba yau zan ga ma haka
5: to muna godiya kware da gaske
6: kafin dan zaki ya girma ake maganin sa ba eh da yi girma ba
5: muna godiya kwarai da gaske Muhammad Dalbiskin da wannan gudunmawa da ma inda ake kasancewa da Rama Radio a kowane lokaci lokacin namu ya kare sai dai ai mana afuwa musamman ga waɗanda suke ta kiran waya a radio nan lokaci muna godiya gwarai da gaske gare ku musamman Yahaya Harris Majesty baban Nuhu dan Gabasawa Abdullahi R.A.R. Zabaina Gezawa Usman Alhassan Tsanyawa Angon Mace ɗaya Abubakar Hamisu Kuki Alkasim Ishaq Dukku Hassan Hussein Yayin Gambo da ma Muhammad Almiskin da dukkanin waɗanda suke ta hankorin shigowa da fatan za a yi mana afuwa Usman Ibrahim da Tunisa da Dukku sunana Mubarak Hamza Adam nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya

0: Shahim bai labari aka saurara tare da Mubarak Hamza Adam yanzu kuma lokacin da muka muku shirin daga karkara dan haka sai a gyara zama kuma bayan nan bayan saurara shirin akwai tsokaci a kan shirin.
1: Na birni da karkara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka sannan kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na daga karkara shiri ne da ya saba lekawa loko da sako na karkara domin jin tarihin gari al'adar gari sana'ar gari da ma kuma jin irin kalubalen da gari yake fuskanta domin nusar da mahukunta masu ruwa da tsaki halin da al'ummar karkara ke ciki wannan dai ita ce manufar shirin daga karkara shiri ne da yake zuwa muku daga nan gidan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM shirin da gidan radio yake kula da shi ni kuma sunana Shamsu Muhammad Kundila da nake shirye shirin kuma na gabatar
2: Muna da muke ruwa ya zo kashin dabobi na mutane na waye akwai wani kudimi anan gabar da mu yanzu wannan ruwan da aka yi ya gangara ya tafi can kuma shi muke sha ko yanzu ka bi ni zan kore ma in sha ka gani za ka ga jakiyar zon baki ya sha kare ya sha saniya na fulani su zo su sha haka za a je kuma a kantama a sha
3: ruwan muna a ruwa idan kai yamma ka samu ban jiki ba sai ka je wani wajen kuma ka wuta sai ka aro in ka alai kai ka zo ka girin ka wai ni ka biya su
4: to tani na sai ta haihuwa idan ana da irin mota shanin amarinki tukuna ta bai zuwa zuwa wata malam tunan rayuwarta
2: to me abun mawaki dan kai sati ba ga wanka ba ana ta ruwan da zaka sha kai addini to ai kiran jan wanka yanzu mun wankan ba mun ba na jin zanyi tunda ba ruwa akalla zaka samu mutane za su iya kan 10 ko fiye da haka a yanzu dai ka ce zaka zo ka tantance zaka samu fiye da haka wanda suke sati ba su wanka ba a wannan gari ne sabon garin bawo
5: Allah sarki al'ummar da ke zauna a yankin karkara kenan ke bayyana irin halin damuwar da suke ciki a cikin shirin mai suna karamu shirin da ke yin tattaki wa karkara dan ba su damar bayyana irin halin damuwar da suke ciki ko Allah zai sa waɗanda suka zaba su kai musu dauki ku tara dan jin halin da mazauna karkara suke ciki Rama Radio mita 97.3 a zangon FM

0: kuma a yau wannan shirin na daga karkara zai dora ne kan koken mutan garin hayin baba dake karamar hukumar dawakin kudu a jihar Kano idan ba ku manta ba a makon da ya gabata kun ji mu dauke da koken wannan karkara inda muka ji tarin matsaloli da wannan karkara take fuskanta da suka hada da matsanancin rashin ruwa wanda suka ce a kalla suna shafe kwanaki ba su yi wanka ba saboda rashin ruwa da kuma matsalar asibiti da sauransu amma kafin mu dora da jin sauran batutuwa dake ci musu tuwo a ƙwarya za mu yi waiwaye wanda Hausawa ke cewa shine adan tafiya domin jin tarihin wannan karkara ta hayin baba amma a takaice ta bakin mai unguwar wannan karkara
1: ni sunana Yau dan baba kafin da za a zo matsawar abin yazo kaina mahaifi na hini mai gwanan ga kima abun kaka na yi gada mahaifin sa kenan har ta zo kaina tarihin garin ainihin sa da baba ban ake kiran sa sakamakon ana samun wani aure ake rini da shi baba baba din ta yadda kai aka lakaba masa wannan sunan ta sanadiyar wancan abun din baba din na wanda ake amfani da shi a karofi a da can kakannin mu suna amfani da shi a nan garin sosai hannu man saki kamar daga wannan murnar ta dawakin kudu zuwa wannan ta koma matan an tahi neman sa za a zo nan garin neman sa shi baba kuma wacce take dilan abun mace ce ana ce mata baba sannan kuma danta na fari shine kakanna mu kenan shine mai unguwar aka sawa garin baba din da aka sa masa baba din nan shi kuma danta ake ci masa dan baba
2: shine ake cewa garin dan baba
1: eh amma aini asalin sunan sa Yakubu shi kakanna mu kenan
2: to yanzu baba a kallon wannan gari ya kai shekara nawa da kafuwa
1: eh to nan dai da duk a kauyuka muke can gida can daya daga wajen 1979 shine farko-farkon kafuwar nan garin shekarar da aka tsara shi kuma 1973 lokacin bana manta ina yi uku a primary
2: to misali baba waye ya fara zama a garin da aka tsaga shi to wannan baba ce ko kuma
1: a yadda tarihin iyani abin da na rika kenan can kasa ne ban san ya abin ya taso ba amma dai wannan din shine ainihin abin da na sani a gurin kakannin namu a da can wannan harkar ta rini itaki bayan nan aka koma saka bayan nan aka koma sakar hula to yanzu sakar hular dai akan ta aiki maza da mata sana'ar mu kenan a garin nan a yanzu haka
2: yanzu ana cewa garin baba an san gari ne na mawai da suke saka hula
1: tabbas kuma suna sana'ar hular nan daga nan har maka ana kai ta har Burkina Faso ana kai ta Cote d'Ivoire kai kasashen nan dai ba dinawa akai hular nan
2: to ya suke da yar tofa
1: ya tofa tawara makwabtaka ne
2: su ma naga su ma akwai hula
1: eh amma asalin hular dai a nan garin duk arziki suke dangwana su ma su ci duk wanda ka ga ya shahar da harkar hula to asalin sa na nan garin ko abokin sa ne ijawo shi akai harkar da shi iji dadi shi ma ijawo ne shine sila
2: baba al'ada fa kuna da wata al'ada ne a wannan gari misali garin garin Fulani ne ko kuma dai akwai wata al'ada da ake
1: akwai kusance ruwa biyu ne garin kuma uku akwai Fulani akwai Kanawa akwai Agala haka ne kuma dukan mu in an tashi duk abin da za a yi a shawarci ake yin sa ba a yi irin barkatai din nan yauwa akwai hadin kai idan aka hango abin da yake na ci gaba ne za a hada shawara wata a cin ma nasara wata kuma sai dai a zo ai mana irin wannan murmurin din
0: bayan mun ji waiwayen tarihin wannan karkara yanzu za mu yi waiwayen kadan daga matsalolin da muka tattauna a baya na mazauna wannan karkara musamman batun matsanancin rashin ruwa da suke fama da shi da sauran batutuwan da muka tattauna a baya
1: a can baya daga shekara sitin ne muka bayani zuwa yau a takaici an sha wahala kala-kala mun dandana wahalar ruwa a nan garin naje hotor na dako ruwa ni din nan da ka gani
2: tun daga wannan
1: garin wallahi naje na tso makafata wuri na dibo ruwa a kogi
2: ka kawo nan garin
1: wallahi
2: to a me amu a jaki ko a mota ko
1: a mashin
2: saboda ba ku da ruwa
1: ba ruwa amma Allah da ikon sa kwanci ta shi kwanci ta yana irin waɗannan korafe-korafen har Allah ya tarfa garin mu nono matasa kai ya so mu wayewa wasu suka dan duba asusun su suka ga ya cancanta a yi irin wannan hobasa din aka jawo na wani gidan ruwa nan ba a nan yijiyar take ba daga wata unguwa aka je aka yi ta aka jawo yanzu ita take ba mu ruwa idan gosulo ya mata yawa sai mu tafi wata a can wata unguwa nan kankaran doli a je a samu
2: yanzu ma ina kai wajen cike yake
1: to a yanzu haka in ka je wajen ta kankaran dole ma haka take wasu nanan ne da yawa
2: ma'ali har yanzu akwai wannan wahalar
1: wallahi har yanzu ban fita daga wannan kangin ba ana cikin su nan da haura a nan garin in ban da ni da ne yanzu ban yi zaton da wani wanda za a saki samun kan mutum uku ba wanda suke yanzu a nan garin babu magana ma'aikata kwa a garin nan to ni ma na yi ritaya ni ma ba a sana cikin san ma'aikata ba yanzu ko mutum da yafa babu a yanzu dai zancan da nake ma
2: me zan yi haka
1: rahin karatun da ban samu mun yi ba amma waɗannan matsalolin na rahin ruwan nan da rahin wadatacciyar hanyar yadda za a samu ruwan. Duk ita ta ba mu samu dama mu karatun. Yaro da ka dora shi akan karatun, ya je secondary, yayi junior, yayi senior, in ya gama an zo layin ba karatun sa ya kare. Rahin ruwan nan shine umul abaisin din rahin karatun mu a nan garin.
3: Tunda na ga muka yanzu ma yaran mu sun tafi daukar ruwa wani garin. Wanka wallahi to ka je da je kasuwa na dawo. Bin yonka ba yanzu zan je naki. Jiya na ga ma je kasuwa na je da dawo ba ruwan da zan yi wanka. Dole ne hakuri.
2: To amma baba misali wakilanku idan suka zo ba kwa gaya musu irin matsalolin ku.
1: Wallahi ba abin da ba su sani ba.
2: Ba ta mako ta tuka tuka
1: ba. In an yi tuka tuka ma in ta lallace farko ta kai mana zamanin rimi ita ce ta farko an yi mana ita ta yi ruwa sosai. To amma daga sama ta kai sai ta huke ta makare. Mun yi a cire ta ta ciro. Mun kai korafin mu local government ya fi sau nawa da hannun na na rubuta kada ya fi sau biyar an kai amma ba abin da suke mana kai. Wasu kuma yin irin wannan guguwar siyasa ta taso sai a zo a ɗan yi mana campaign za a yi muku kaza za a yi muku kaza. Idan aka zo aka yi ta layi sai mu jiyu. Akwai gyare-gyaren da aka ce ma za a zo aka yi na rijiyoyin. Muka ba da rijiyoyin nan ranka ta kaf guda biyar amma wallahi ɗaya ba zo a mana.
3: Wanka wallahi akwai na kwano hudu ma ba zai yi wankan ba. Wanka wallahi jiya da je kasuwa na dawo bin yonka ba har yanzu zan je naki. Jiya ba ruwan da zan yi wanka dole ne hakuri. To za ka sai fiya wata ne ka yi wanka da kai da Allah fiya wata.
1: Ni kai na a yau kwalle da kan nai. Allah da Allah kwalle da kan nai. A zama da ba ruwan. Da Allah ni ma za ka ɗan yi ma a nan. Da ka yi mamaki za ka ga barika yara suna ta tura ana higuwa da ruwa.
4: Sati ɗin to don ke sati kanka wani abin mamaki ne. To me abun mamaki dan kai sati baka wanka ba ana ta ruwan da zaka sha kai addini to ai yanzu wanka yanzu abun wankan ba kuma ba na jin zanyi tunda ba ruwa kai yanzu a garin ne yanzu ka samu wanda zai kama ruwa kofar gida 200 jarka ko 150 Allah ya kai mana a yanzu tunda ba ruwa da yawa mai sawa zaka je zogara ka dauko zaka je yarge ka dauko wannan kudumin ku nake gaya ma kowa ya sani mu hukunta sun sani akalla dai yanzu ya ci mana yara sun kai 6 ko 7 rana 1 mai 2 sun wada sun mutu a ina ba lissafa ma wa kai har almajirai ma sun zo sun mutu guda biyu.
2: Yana barazana da rayukan
4: barazana ga sai kuma dai ko an dauke gawa a ran nan kuma a shi za mu je dai ko mu je ko mu zo mu tuwo mu abin ko a banan nan wani yarsu yar karamar rahin lafiya da mutuwa suna daurin aure in dai lokacin zabe yazo fu kaga mutun yazo so amma abin da ke ba mamaki shine da karai kai ne bara ma din ma kankat dan majalisar jaha na tarayya chairman councilor advisor tunda aka ci daga kan gaisuwa jaji abin da ya kawo ba wanda ya ƙara zuwa nan garin asaka filalla akwai councilor kwade shi kuma makocin mu ne za a iya sa hidin girti da gari ɗaya ne amma an banda shi babu wani mai mulki wannan aka rataya masa alqur'ani shi kuma zuwa yace mana kaga dai liman ya mutu mai unguwa wansa kanansa naibi shahararren malam duk ba wanda marasa ba dattijawa akwai malamin da su kwanan nan duk garin nan muna ji da shi shahararren malami ne shi ma ba wani mutum da zai zo mana nan ko dan majalisar jaha ko na tarayya ko ciyama ko
2: ko san da garin ba
4: ai ga wanda ai ba sai yanzu nan da wata ɗaya ko biyu.
0: Allah sarki talaka Allah ya sa waɗannan batutuwa sun shiga kunnuwan mahukunta mu ji an share wa al'ummar wannan karkara da sauran garuruwan da ke makwabtaka da su hawayensu da suka daɗe suna zubarwa musamman batun matsanancin rashin ruwa da suka ce suna fama da shi. Amin to masu sauraro za mu ɗora mu koma wajen matasa na wannan karkara mu ji a matsayinsu na matasa wane yunkuri suke yi na ganin garinsu ya ci gaba musamman wajen bibiyar wakilansu tunda da su ake amfani wajen dorawa ko kuma saukewa sai suka kada baki suka ce
5: me jibrin Abubakar sawan garin baba to gaskiya yankin nan namu wuri har yanzu sun me yake nufi da samun ci gaba a bangaren siyasa na shugabanni saboda hakikatin amuran mu yanda muke zabe kwamu da kwarkwatun a yanzu ba mu da ruwa ba mu da wuta ba mu da asibiti ba mu da hanya to me ne muke samun ruwa da kwarbiya haka ba mu ci gaba ko mutumin kauye ba ci gaban da yake so irin ya samu wannan abu ya samu ruwa ya samu ta ya samu hanya ya samu asibiti to ba mu shi sannan a yankin Dokin Kudu local government ba inda zaka samu ka samu rayin cigaba sama da yankin namu kai a jihar Kano idan ka duba zaka duba ga yanayin wannan gari ka namu a ce Launa Karabawa Adamawa Baba Kankare Kanwa a ce har yanzu ba mu da wani cigaba duk ne ne sauka ba wani gari wanda yake da nefa a yanzu a ce yanzu a kawo nefa to farafinan magana su kirebi da aka kawo sama da kara 10 to kaga ina ci gaba bamu da ruwa bamu da wuta bamu da hanya bamu da asibiti bamu da kowa irin kanu maka bamu da komai a yankin nan sannan a ce ci gaba ai bamu da cewa sannan kuma zaban gahi muke 100% to me da ronin kwadiya muke ya ba wani abu yanzu da banda wannan kalanta na wuta sola da aka ba ka ba ka tana udaro ne guda biyu ko kuma in banda su bamu da wani abu da zamu dora yau.

0: mu da dawowa. To shirin namu zai dora domin jin ta bakin al'umar wannan karkara kan batun rashin wuta. Mu fara da wasu magidanta mu ji ko yaya abin yake.
1: Ni ne Sani dan mujahid. Kani ga Allah muna fama da matsaloli da yawa a cikin wannan gari namu. Yawa, wayanda Allah ya sa suke da hannu da shuni a cikin wannan sauka ta mu. Kamar ma'ana manya-manyan jagororin mu, Allah su taimaka su dube mu da idanun rahama. Muna da matsala ta ruwa. Sannan majimaya magana na biyu kuma kaga ba mu da makarantu. Kuma ka san shi duk inda mutum yake makaranta ma wani abu ce, ko ba gaskiya bane. Na uku shine muna fama da kamar wannan abubuwa da kake gani ranka ya dade, wannan kawai dai sun zo sun kawo ni, ina tunanin shekara wajen 17 kenan akalla dai wannan abu. Amma magana ta wuta ne fa kenan, dan ka ganta nan haka nan to ta mace kan kai, ina tunanin ta hawa shekara 17 an yi mana ta har yanzu. Allah yana da kyau da Allah taimaka mana a samu a dan dube mu
2: ku musali a matsayin ku na matasa. Ai a ce har yanzu ba kwa wannan gari na ku ci gaba musamman abin da ya shafi harkar wutar lantarki nan da kuma maganar ruwan sha.
1: To ai ka san ranka da ka san abubuwan da munje idan wannan idan muka je gurin sa hece zai ru. Ba fa bai ka sa gure ba, muna kuma zuwa. Ko ba gaskiya bane, kuma za ku kuma.
0: Bayan mun ji daga bakin magidanta na wannan karkara, mu ƙara yin kumayya kan batun ruwan sha na wannan karkara. Batun da ya fi damun su, mu ji batun wani dattijo da ya ce shi kansa ya fi sau shurin masaki, yana fita ɗebo ruwa tun daga safiya har zuwa yamma. Allah sarki mutangaren hayin baba da ke karamar hukumar dawakin kudu a jihar Kano.
3: Sunana Sadi Saido, daga nan sabon garin baba, dawakin kudu, local government. A gaskiya ni ma dai damuwar da zan fara ba za ta wuce ta ruwa ba. Gaskiya muna cikin damuwar ruwa sosai da sosai. Duk wanda za ka tambaya dai a nan area, gaskiya damuwar ruwa ita ce babbar damuwarmu. Kuma muna kira ga masu hannu da shuni wanda Allah ya horewa, muna buƙatar su zo su kawo mana ɗauki ɓangaren wannan damuwar ruwa da muke ciki. Dan yawanci gaskiya duk wani wanda za ka ga yana samun ruwan da zai biya buƙatar gidansa a kullum, gaskiya shi mai ɗan dama mai abin hannu wanda zai dinga sawa ana kawo masa ina saya. Lalle amma duk wanda yake hayaje can inda ake ɗebowa ne, to wasu sukan yi haƙuri da yin girki, wasu sukan yi haƙura da yin wanka haka da yin girki, duk wasu haƙura suke yi, wasu kuma sukan yi ara maƙotansu waɗanda suka samu kafin wanda ya tafi nemo musu ruwan ya kawo musu. To gaskiya yawanci haka muke wannan rayuwa, kuma tunda muka tashi mu da ciki muka tashi a cikin wannan damuwar ruwa muka tashi gaskiya, kuma ba abin da ifi damu mu ita ce wannan matsala ta ruwa gaskiya. A kullum Allah ya sa gari ya waye. To in dai ina buƙatar gidana a yi abinci yadda ya kamata, a yi wa kowa yara da kowa wanka, na yi wanka iyalina duka su yi wanka, sai na sha ruwan naira 2000 kullum ta Allah wannan haka ne. In dai ina buƙatar ne haka, mutakar ko gari ya waye abubuwan sai a hankali, to zan kokarta a kawo mini ko da na 1000 ne a yi abinci. Maganar wanka ga baki dai wannan dubbe ta so ba lokacin da ka tashi sai a hankali. Da haka muna kira ga hukuma ga masu hannu da shuni wanda Allah ya horewa, duka muna buƙata, muna kira ga mukunta da masu hannu da shuni su duba Allah su duba annabi su yi aikin lada, su zo su yi aikin lada. Don wannan yi hidima ta ruwa wacce al'umma za su haya, to gaskiya ba ƙaramin aikin lada yi ba. Gaskiya za ka tara abubuwa da dama wanda yake bai kai ladan shayarwa ba ta ruwa. Musamman a samu mutanen da suke da buƙatar ruwa irinmu, to magana ta gaskiya don wannan Allah ya taimaka in samu yi mana wannan gomashi, gaskiya za mu ji daɗi sosai da sosai, kuma zai sha addu'a.
4: Ni nan na shekara sama da 60, amma wallahi maganar ruwa na iya fida mu mai gida. Shi ne fida mu.
2: Ba kallon sama da shekara 60 ɗin nan kuna fama da matsalar ruwa wannan ga.
4: Kwanin da gaskiya muna fama da wannan matsalar ruwa. Saboda ni nan an hau jaki in tafi ɗaukar ruwa tun safe, ba zan dawo ba na sai bayan ƙarfe 2. Ban san iyaka ba. Tun lokacin ana aiki da jaki, amma abin ya zama cewa babu ma jakunan ba, babu su yanzu sai baro. Baron nan kuma su ne yaran mu za su zo su ɗauka su tafi tun safe, ba za su dawo ba sai la'asar. Kuma hakan ma ba lallai ne kowa ya samu biyan buƙatarsa ba. Abin da yake damun mu dai kan gaskiya wala maganar ruwa nan bai gida.
2: To amma baba, idan mahukunta ko shugaban ƙaramar hukuma ɗan majalisu sun zo yin campaign, ba kwa gaya musu cewa ku ga babban abin da ya fi damun?
4: A gaskiya muna gaya musu tunda muka taso abin da muke yake ci mana tuwa ƙwarya kenan.
2: Insha Allah. Ba wai babu a sauran matsalolin ba.
4: Akwai sauran matsaloli da yawa kai, amma wanda ya fi damun mu dai ba maganar ruwan nan. ko wani ko kuma jarraba kai za ku yi magana da shi akan magana nan sai ka ji magana yunkurin magana ruwa nan zai maka dan abin da shi mun tuwa kwari yake a tsakani da Allah
2: to yanzu sai wala za a samu wani ya zo ya haka muku bohol ku samu wannan ruwan ya zaku ji
4: gaskiya za mu ji dadi za mu yi farin ciki kuma addu'a za mu ci gaba da yi masa addu'a ta fatan alkhairi insha Allah dan abin da muke bukata kenan dan a ce mun fita daga cikin wannan kuncin domin mu muna cikin sa yanzu yaran mu ma sun zo sun dindima ciki jikokin mu sun dindima ciki aka ce mun samu wannan dama ku mun fita daga cikin wannan kuncin to a gaskiya za mu yi farin ciki 100%.

0: To masu sauraro muna dab da kammala tadinmu na wannan karkara ta hayin baba ne muka samu labari mai dadin ji akan mutun da muka tattauna na matsanancin ruwa da wannan karkara take fuskanta inda aka samu wani bawan Allah da ya ji koken al'ummar wannan karkara a makon da ya gabata kuma ya zo ya kawo musu dauki domin kuwa ya zo ya gina musu bohol a wannan karkara kuma mu ma samu labarin ke da wuya muka tafi domin gane wa idanunmu ai kuwa a gaban mu aka kammala haka wannan rijiya da babbar motar nan da dakyar ta iya fitowa daga cikin wannan karkara saboda yawan mutane al'ummar garin hayin baba lalle suna cikin alkhairi hakan ta sa muka zanta da wasu daga cikin al'ummar wannan karkara ciki kuwa har da mai unguwa ga kuma abinda suke cewa
1: sunana ya kuma mamuwar hayin baba mun kwana da farin ciki mun wani da farin ciki daga lokacin da Allah ya ba aka zo mana da wannan albishir na wannan rijiya kullun a cikin farin cikin ki har Allah ya kawo ranar da aka zo aka haka mana ita godiya miki Allah ya saka da alkhairi Allah ya yaukaka dukiyar masu yin wannan aqida yin irin wannan sai mai neman tabarakin duniya da lahira rijiya na an yi mana ita ne sarka tijariya wace karmu ba ka kamakon wata tattaunawa da makai da kuma ikatan gidan rahama rijo gidan rijo rahama suna muka wata shirye da su ranar litinin da ta wuce Allah ya tarfa garin mu nuno kuma har wannan ayyuka ka godiya miki Allah saka da assalamu alaikum sunana Buhari Adamu ne hula mu ne wanda muka koka a game da bangaren wahalar ruwa da muke fama da ita wannan ake iya kwana uku hudu har wajen sati ma wasu ba su samu damar yin wanka ba sakamakon karancin ruwa da muke fama da shi biyo bayan kokenmu da muke yi da gidan rediyon rahama da talabishin bayan mun koka suka saki wannan labarai a ranar suka saka wani bawan Allah da kunnen sa yake an saki wannan labarai yau gari yana wayewa wannan ban Allah ya aiko yace yana da bukata ya ga wannan gari na sabon garin baba kuma alhamdulillahi ya zo ya ga wannan gari bayan ya ga gari kwana ɗaya tsakani ya kuma aikowa aka zo aka yi sobe bayan an yi sobe aka kai masa result yau din nan dai yau muna ranar Lahadi alhamdulillahi alhamdulillahi gashi an zo an haka mana rijiya gata ruwa gashi inda yake gudu a ƙasa an samu ruwa alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi da wannan nake amfani da wannan dama da yawun mutanen sabon garin babu gaba daya muke jinjina wa wannan gidan radio na rahama da talabijin musamman kuma da shi wannan ban Allah da ya ji kokenmu da yawun mutanen sabon garin baba muna jinjina ga waɗannan tagwayen mutane gidan radio rahama da talabijin da shi kuma wannan bawan Allah abun mamaki ma da kike da zaka samu yanzu shine ko ka san hai zo musan waye wannan yake nan ba har abun da ya kai yanzu wallahi ba musan waye ba ba musan sunan sa ba ba musan garin sa ba ba musan waye ba kawai dai shi wanda yake zuwa ga musu sanaje ya ce ubangidan sa ne ya aiko shi sun zo wannan shine zuwan sa na uku yanzu gashi an haka an samu ruwa muna godiya muna godiya
0: masu sauraro ba fa iya abinda al'umar wannan karkara ba fake cewa sai ku biyo mu a cikin sharhin karkara da zamu gabatar muku yanzu tare da al'umar wannan karkara ta hayin baba ku ji irin farin cikin da aka saka sa a ciki ku biyo mu to saboda kuna cewar lokaci dole anan zamu tsahirta a cikin wannan shiri namu na yau na daga karkara a madadin hukumar gudanarwa ta rahama radio farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryenta kan mita 97.3 a bangon FM shirin da gidan rediyon yake kula da shi ni Shamsu Muhammad Kundila da na shirya kuma na gabatar nake cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu dauke da wata karkarar mu huta lafiya

0: Masauraran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da kasancewa da ku a cikin sharhin karkara. Kamar yanda sanarwa ta gabata, kuma kamar yanda ku ji, mun kawo muku koken al'ummar garin Hayin Baba dake karamar hukumar Dawakin Kudu a nan jihar Kano. Inda muka ji yanda suke kokawa dangane da matsaloli da suke damun su a wannan karkara, kama daga rashin ruwa, matsalancin rashin ruwa da suke fama da shi, da rashin makaranta, makarantar boko da asibiti da sauransu. Kamar yadda kuka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku koken al'ummar wannan karkara, inda kuka ji inda suka bayyana koken nasu, wanda har aka samu muka ji inda suke cewa aƙalla ana samu inda suke kaiwa sati basu yi wanka ba saboda rashin ruwa. Kuma a wannan makon muka zo muka dora dangane da waɗannan batutuwa. To alhamdulillah, kamar yadda kuka ji a ƙarshen shirin, an samu wani bawan Allah sakamakon fitar wannan shiri da yayi a wannan gidan rediyo mai albarka. Aka samu wani bawan Allah ya je gina musu ita wannan bohol. To kai tsaye a daidai wannan lokaci a cikin ɗakin yaɗa shirye-shiryenmu, muna tare da al'ummar wannan gari na Hayin Baba, wanda kai tsaye suna cikin wannan zaure, kuma muna tare da shi kansa mai unguwa na wannan karkara, wato Malam Ya'u Dan Baba da kuma Malam Buhari Adamu, wato mai hula. Muna cikin wannan zaure tare da su, kuma da su ne zamu yi wannan sharhi, mu ji kan ya suka ji da wannan abin alkhairi da ya kawo musu. Mai girma mai unguwa, masu sauraro za su so su ji a yi salama da masu sauraro, kuma su ji sunanka daga bakinka.
1: To jama'a, assalamu alaikum, mai magana Ya'u Dan Baba, mai unguwar Hayin Baba. Da farko dai muna yi wa kowa da kowa barka da sauraronmu.
0: To masha Allah,
1: kafin da zamu dora nan dan yi tsokaci dangane da abin alkhairin da ya biyo bayan mu sakamakon wancan shirin da muka yi da wani daga cikin ma'aikatan gidan rahama radio ga ta al'umma. Tsokacin da zan yi shine, a zahirin gaskiya Allah ya shiwa wannan gidan rediyo albarka da suka yaɗa wannan hire-hire da muka gabatar. Sannan kuma akwai wani bawan Allah da ya saurari wannan hirar da muka yi, da ya yi mana goma ta arziki a game da matsalar da muka koka ta rashin ruwa. Bawan Allah nan har yanzu ban san sunansa ba, sai dai yaransa da yake Safa da Marwa a game da wannan matsala tamu, shi ma Allah ya saka mu da alkhairi. Allah ya sa a dauka a aljanna Firdausi.
0: To bayan shi mai unguwa Malam Ya'u Dan Baba, muna tare da ɗaya daga cikin matasa na ita wannan karkara ta Hayin Baba, wato Malam Buhari Adamu mai hula. Malam Buhari, ai salama da masu sauraro.
2: Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sauraron mu. Sunana Buhari Adamu mai hula, wanda ake kira da sarkin hula. Muna yiwa masu sauraron mu fatan alkhairi da sauraron mu da suke.
0: To masha Allah, masu sauraro da su ne za mu gabatar da wannan sharhi na ita karkara na wannan mako na wannan rana. Kuma za ku iya kiran mu domin ku bada gudunmawa akan abubuwan da za mu tattauna akan lambobinmu na 0707-795-2939 ko 0817-475-7777. To a baranda wajen malam Yawo dan baba mai unguwana ita wannan karkara ta hayin baba. Misali duk da ka fara fada ya kuka ji da wannan alkhairi da ya same ku a wannan gari na hayin baba har aka samu ci gaba na wannan bawon Allah da ya zo ya gina muku
1: wannan gida. Zahiri mun ji dadi wannan alkhairi da ya same mu. Muna matakar farin ciki dangane da yadda abin ya wakana. Ba zato ba tsammani. Wannan bawon Allah jin wannan shirye da muka yi ita ta sa ya turo yaransa. Akai sallama da ni ban san shi ba bai san ni ba da na fito muka gaisa ya kura min jawabi dadi ya kume ni nima na garzaya na sanar da jama'a ga halin da ake ciki kafin a jima kofar gidan mu ya cika da jama'a ka san abin da kake yi man Allah ne fa kai hanyar da zaka same shi dole jikin kai kama tsuma
0: dole ka ji dadi
1: sannan ka ji dadi farin ciki yasa kaka rika karkarar din ma da baka yi niyya ba
0: tunamin baba kun dade ba ku da ruwa ne a wannan
1: amma mun jima cikin wannan kangin mun dade a can bayan baka manta ba hirar da muka yi nace kai har hutu na zo na dau ruwa naji haudil na dauko ruwa na kai gida an yi amfani da shi to abin yake tabibiyan mu har yanzu kan ƴaƴan mu a yanzu dai yaran mu karatu ma to gashi nan dai da mutun ya dan zo ba karatun in yayi primary sai ya gama secondary junior ya senior wannan matsalar ruwan sai ta hana yin gaba dole a tsaya iya nan a saurari iyawar ubangiji
0: kuma shi wannan matsalancin rashin ruwan shi yake hana yin karatu
1: wallahi shine ummul abaisin din rahin karatun yaran mu da mun kan
0: to yanzu ga shugaban Allah ya zo ya muku guda daya
1: wallahi sai godiya Allah ya saka mu da alkhairi
0: yanzu ku dan fita daga radadin
1: zahiri zamu samu sauki zamu samu sauki insha Allah dan in so samu mu a yanzu ko kyan mu ga shauran al'umma masu abun hannu irin wannan bayan Allah in za a samu goma a garin nan wallahi tallahi muna farin ciki
0: naje na ga garin yana da girma
1: alhamdulillah alhamdulillah
0: to amma a baya baba kuka ce kuna ta kai koke-koken ku wajen wakilan ku na karamar hukumar dawakin kudu sai nake ganin kaman to ku ba su san da shi wannan gari ba
1: wallahi sun sani sai ya shege mun ga magugan yasa ranar da amfanin su yazo za su bi mu sau da kafa haddaka inda muka riga muka biya musu bukata shikenan ba za ka kare jin duriya ko a irin mu ba
0: to baba bara mu kuma wajen malam Bahar mai hula
1: madalla
0: mu ji shi ma ya suka ji da wannan abu da ya faru har aka samu wannan bawon Allah ya zo ya haƙa musu wannan rijiya
2: assalamu alaikum mun ji dadi ba ƙaramin dadi ba kuma an yi kwanan farin ciki an yi nan farin ciki har abin da ya kawo yanzu nan zancen da muke da kai a wannan gidan radio na rahama mai albarka muna cikin farin ciki da nutsuwa a lokacin da malan mai girma malan Yawo dan baba mai unguwar garin mu shine sabon garin babu kuma shi hayin baba yazo har kofar gida bai kasa goye ba da cikin nishadin sa da farin ciki ya same ni yake ga min cewar Bahari alhamdulillah bayanan da muka yi yanzu ne ba Allah ya zo ga abin da ya faru wannan labari da ya bani na shiga nishadi na shiga farin ciki da addu'o'i na alkhairi da wannan zai haƙa rijiyar nan da wannan gidan radio na rahama da ya ba mu gudunmawa muka yada wannan matsala tamu a Allah yasa aka samu wannan ya wanke mana hawayen mu Allah ya kawo irin sa 100 bisa 100 Allah kuma ya ƙara masa lafiya
0: amin ya Allah kuma kuka ce har yanzu ma ba ku san ko wane ne yake wannan aiki
2: alhamdulillah wannan ina cikin abin da yake bani mamaki Allah ya fi ku sani jama'a suna jina Allah shine sheda har yanzu ba mu taba ganin mutumin nan ba bamu san sunansa ba bamu san waye ba dan Kano ne baba Kano bane dan wata kasan ne a wani state din yake a makwatan mu yake wallahi har yanzu bamu san waye ba bamu san sunansa ba bamu san kalarsa ba fari ne baki ne dogo ne gaje ne bamu sani ba amma dai akwai yaran sa da yake zuwa yana shi abin da ya ga mai yace mana yaran mai gida domin abin yake ce mana mai gidansa ne ya aiko shi kaga yaran mai gidanmu ne gaba daya dan yanzu ba za a iya cewa iya mai gidansa ne ba mai gidanmu gaba daya domin ya kawo mana alkairin da ba mu manta a rayuwa ba
1: insha Allah
0: to yanzu ku kenan mutan garin hayin baba an sallame ku kenan ko kuma dai akwai sauran wasu abubuwan da kuke bukata a wannan
2: gari to ai ba zancen sallama mu yanzu addu'a ce a gaban mu ita muke yi da masallatan mu da kuma yaran mu masu zuwa makaranta islamiya addu'a da muke anan shine yadda wannan bawan Allah ya ji koken mu ya taimaka mana da wannan rijiya Allah ya karo mana irin sa koda guda 10 ne ko 10 domin me a ce gabashin yarda gabashin sabon garin baba hayin baba din a ce gabar da gari an samu an yi kode she ko biyu yamma da gari an yi dai she ko biyu kudi da gari haka arewa haka a ce tsakakin garin ma ko dai ko biyu to kaga lokacin zamu rifafa ilimi salamu alaikum dan ita kan wannan rijiya zamu samu ta suna domin me tana cikin danbar da za a sa cewa me an samu radadi na rage wahalar ruwa na yaran mu za su fara ko wanda suka daina su koma wanda ba sa yi kuma su niyyata domin an samu hanya albarkacin Annabi Muhammad
0: a suna zaku bata
2: suna na musamman
0: to wannan suna kuke tsari mata
2: a to wannan ne shine dai za a iya ce mata na farko dai kamar yana gama yanzu za a iya samu cewa ilimi salamu alaikum
0: tunda aka samu ruwa yanzu
2: to ai ba da mai shine abokin tafiya an aka samu ruwa kuma me za a yi ai sai ilimi kuma wannan shine gaskiyar labari
0: a hilan da muka yi da kai a baya mun ji wani rafi da ruwa yake taruwa wanda mun ga dabbobi su suke su shan wannan ruwa da dabbobi a lokacin da muka je shanu muka gani da kare da waye su suna sha kuma ga tare a daidai lokacin ga kuma mutane suna ɗiban ruwa wanda har a lokacin abin ya ban mamaki nake cewa yanzu wannan ruwan kuke sha kake cewa barama ka gani na gani da ido na to abin gaskiya ni kaina ya daure mun kai kuma na sha mamaki a ce gari wanda kusan yana dabda cikin birni tunda ergayen za a kusan ta kusan shigowa cikin birni to wannan karkara tana karkashin ergaya amma a ce akwai wani gari da yake fama da irin wannan matsanancin rashin ruwa amma kuma wakilan su a ce basu zo su yi wani abu ba ni kaina na yi mamaki to ka tabbatar da masu sauraro shin shi wannan ruwa haka kuke shan shi ne ko yaya
2: ai wannan batun ruwa da muka ji magani ba a fiye dora labari akan sa ba sai ai na maimaita kalmar da muka yi da muka je gurin masu sauraron musulman ta ba shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ka ya gani kamar na gaya ma shine wannan ruwa da ka gani daga gidajen mu yake tuhowa ban dakunan mu garuruwan mu gonakin mu shine yake tuhowa

0: shin aka so a samu wata jira ba, amma domin me tabbacin wannan ruwa hidama suke sha da fulanin mu da bakin yan Niger da su shigo masu irin bakwalan nan shanu da irin masu raƙuma haka, shine yan gari suke tunda shi muke sha mu samu wani abu, su fulani su samu wani abu su dinga ajiyewa a gefe, su dinga shiga da bokiti suna ebowa suna zuba shanunsu domin shi muke sha, su kuma sai da wannan ba. Allah ne ya kiyaye a lokacin ba a samu farraƙo mai yawa ba, Allah ne ya kiyaye daga ƙarshe dai mu muka yi dogon tunani muka haƙura suke zuwa suke da balbala yadda kowa yake zuwa yake mu'amalarsa, yadda mutane za su zo haka jakuna shanu karnuka macizai komai ma dai ka gan shi da dare ne ba gani ba, koma me dai haka nan zai zo shiga ciki harkokinsa. To kamar da kake cewa garinmu ya yi kusa da Birni, akwai wani abu da yake su wanda suka yi karatun su suka san me suke nufi, ni dai na gane cewa shi muna wai mu ma ƴan Kano Santara ne, wani ban san me Kano Santara
1: ba a wai ne
0: a to dai ni dai ni gidan ka tarihi da mun aka ce Kano Santara wani abu ne wanda yake kafa gari ko cikin gari ko yake nufin Birni haka. To amma ni ban ga ta garin ba, an ce mu ɗan Kano Santara ne haka muke, amma dai a aikatance mu ba mu ga Kano Santara a ciki ba, mu ga kusancin ta ba, ba mu ga alaƙa mu da ita ba kwata-kwata. Mu ɗan dawakin kudi ne, ƴan mazaɓar ƴargaye ne, kuma ƴargaye dai kamar yadda kai idan ka nuna ma kaya taho da nima za ka je wani gari mai nisa, kuma sai ka ga ƴargayen ji kake wata ce kuma ka ga wannan ƴargayen ji, kana nufin za ka sau hanya ne ka tafiya mai nisa ka ga daga ƴargaye zuwa ƙauyen dai ko kilomita uku da kirje. Kai ka gani
1: ka san da na zo bakin hanya zan shigo, ka san ban san garin nako ba, waya muke ta yi da na shigo farkon garin zan shigo titin nan wanda zai kai ka har Gogel karamar kungwar Warawa, da na tambaye wasu na ce da Allah ina son a sada ni da garin hayin baba, sai aka ce min kai to amma fa kada kai dare abin da ya tsora ta yi
0: ya taro ta da dosa cha wi ni maza ni maza
1: shi eh an ce mun kada ne dai
0: amma kai kai dai wanda dai na jin da sai kire yi wannan mun ne karga musu amma mu alhamdulillah mutanen sabon garin baba da nan gefe gefen mu Allah ya sani a daidai gurgudu duk wani abu da ya taso na rayuwar mu muna yi hakuri da yanda Allah yi mu, muna dan buga buga mu neman abincin mu, ba mu da wani zaune gari banza, ba mu kuma da wani mutum da zamu da muke zargi muke ganin wannan ba ta gari ne ko wani latacce ne, a'a mu muna hakuri da yanda Allah yi mu, muna da sana'ar mu ita ce sana'ar hula, yaran mu in dai yarinya ta kai shekara 4 ko 5 za ta dinka ma hula, sannan in dai yaro kamar yadda mai unguwa ya faɗa shine in dai yayi primary yayi secondary sakamakon wani wahalar da ake ciki hakura ake yi, amma za ka ganshi ya kama zuwa nan kwari ne a tashar malam kata ne tashar gasu nan dai gururuwa ko
1: a ma'ana dai duk ba zaman banza kuke
0: ba, ba mu da zaman banza dan haka ba mu da barayi ba mu da yan iska ba mu da yan shaye-shaye, kuma baran bakon labari yanzu na ga wallahi wani ma sai mamaki ko ka san a sabon garin babu yanzu aka baka miliyan 1 ka samu filter ta sigari wanda ake cewa dungunci, ko ka san wallahi ba za ka ci
2: wallahi an hada ka da aiki
1: babu
2: wallahi
0: babu ba za
2: wallahi nan da ji an hada ce babu wallahi
0: mun ne yake ganin wannan zata na wawasa ne dan Allah yanzu nan ba dawo da kahirar ba na rade rabbi izzati ba zai iya samu maka filter ta sigari ba da tani mun muka san wata wuyu eh ta ma nan yawo wani abin
1: to Allah ubangiji ai haka ake bukata, to muna fatan kuma garin ya cigaba da dorewa a haka bara mu kuma wajen mai unguwa kafin mu ba mu masu sauraro dama su shigo a cikin gurfin da kuka yi akwai rashin makaranta, shin a wannan gari na hayin babu ba ku da makaranta ne kwata-kwata ko yaya abin yake, haka maganar lantarki ita ma lantarki ga dai falafalai na gani kuna da wuta ne ko ba ku da ita, sannan kuma magana asibiti.
2: To assalamu alaikum jama'a, mai magana yau dan baba mai gurhin baba, kamar yadda kai mun wannan tambaya magana makaranta muna da islamiyya islamiyyan nan ita ce in yaran mu sun je sun dan dauko wannan ruwan an farauto shi bayan an yi sallar azhar wasu mana asar sannan za su zo su tafi makarantar nan, a nan ake dan samu a yagi na sallah a kuma nusar da su yadda zamantakewa take da jama'a bangaren ilimi kenan. sannan maganar hotelin take kake

0: like the kina the freedom akwai yanci
1: saboda ba a ganin
0: maman ki wata kila irin ta wace da tijuwa Allah ya kara mata lafiya zaki ga cewar bata social media
1: sosai
0: so bata san me nake a nan ba
1: haka
0: kuma zaki ga ƴaƴanki wasu in kanana ne ba sa media ba san me kike yi ba amma akwai wasu daga cikin ƴan uwa da abokan arziki da suna social media and suna ganin ki kuma suna ganin me kike yi to zaki ga akwai wanda ko a normal rayuwa kana da wanda zai kira ka ya ce ma wane gyara kaza akwai kuma wanda zai iya maka shiru you are on your own so duk abin da kai deciding ita social media zamu iya cewa kaman ba kike ce
1: daji ne ba kyauri
0: yawa dan haka
1: da kake so
0: yawa wata ai kaman yanda nace miki kaman misali in aka ce ba rikice a ilmance wani guri ne da kowa yana da yancin da zai shigo ya fita
1: amma idan muka kira ta bariki kaman ba mi social media a
0: da ai bariki ba hausa ne yake daukan bariki da muwa kalma
1: amma
0: civilization a wurin mutane idan kika yi gabas da sauran jahohi in aka ce miki wani dan bariki ne ba ana nufin mutumin da ya waye ana magana wanda ya waye
1: yawa
0: to
1: amma
0: waye wace ta zo
1: misali a social media akwai kamar yanda na fada abinda na manta ma dazu shine akwai wanda suke amfani da ita duk da shi ma zasu ce kasuwanci ne yanzu naga har malaman tsubbu su ma suna
0: buɗe kai
1: kuma su fito su tallan sana'a su su fadi yanda kamar misali karfin iya
0: tasirin aikin su yake
1: ba tare da sun ji kunya ko na
0: kamar yanda
1: shakka ba
0: gaskiya to ai in kika kalli yanayin yanayi ne ya kawo da mace za ta iya dressing din da mijinta kawai ya kamata ta yi wa wanda ko danta bai kamata ta yi shi ba to za ta iya yin shi kuma ta fito duniya ta yi rawa ta yi waka ta dan yi flexing dinta da wane ne kin ga kenan dan shi ita bata ji kunyar ta yi wannan ba kin ga dan duba ma ba zai ji kunyar yin sana'ar shi ba tunda kowa sana'a yake yi a cikin su based on their understanding
1: yi mana talata jikin sana'a ce
0: yi mana
1: a wurin
0: sana'a ce a gurin su tunda a haka wani zai iya zuwa ya ce ta yi yana so a dan yi DM da hira duk dai scandal
1: on social media
0: to kin san an ce wai ita ƙwarya ta gari tana ragaya
1: haka ne
0: to dama kake expecting wai dan kin zo kin yi wannan akwai abin da zaki burge ku wani abu akwai ina da misalai da dama akan wannan
1: to amma yanzu idan muka dan bari dan mai da ke baya kadan sai mu dawo saboda ina kallon kamar magana akan social media da mata abu ne mai fadin gaske
0: eh zan dawo miki kan tambayar da kika
1: mun zai wani ban zo ta ba sai daya mun yi mun gama shi su waɗannan da muka yi magana akan su misali masu bayyana tsiraici ko masu yin wani abu da bai kamata ba a ganinki me yake janyo hankalinsu ko kuma me yake sawa duk da abubuwan amfani da muka lissafa wanda mutum zai iya yi a social media tunda akwai pages din da suke sakar advert kallaka ko shi na cewa gashi in zaki iya yin abu kaza to ki zo ki
0: za a biya ki kaza eh duk da akwai
1: cikin awanni kaza
0: duk
1: gashi nan kuma ba wani abu suke bukata a gurin ki ba illa wannan waya ta Android din
0: lokaci
1: ita wannan waya din kawai ita ake bukata idan har zaki sa kamar
0: yadda aka
1: magana zaki sa data ki zo kawai dan ki rawa ki dora to su kuma sai suka ce to ga wani abu da zaki time din kin yi saving cost din na wannan data din sannan kin yi saving kanki da mutuncinki to amma ban san me ya jawo yarhamukallah ban san me ya jawo hankalin ko kuma yake jawo hankalin ra'ayin mata
0: masu yin video
1: masu yin irin waɗannan abubuwan ya zama kuma su shine abin da suke amfana da shi ba
0: to
1: kina ga abin bai da alaka da masu kallon
0: to yana da shi amma abu na farko da zaki kalla a irin wannan yanayin na farko zaki fara kallon kaddara mutunci a haka
1: shi mai yin wannan
0: shi mai yin abin
1: amma shi ya zabe ta ko
0: a'a duk da haka duk abin da mutum yake zaban wa kansa misali mai kyau ko mara kyau ai a tsakanin mu Allah ya musulmi yayi kafirai so ba wai dan ba zai iya shirye kafiran bane su bauta masa yayi su haka kuma ba wai dan kafi su bane yayi ka musulmi
1: haka
0: so haka tsarin shi yake lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta so ya shigo da baffan shi addini kafin ya rasu Allah da kanshi ya ce mishi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha so Allah ne kadai yake iya shiryar da bawansa zuwa tafarki masaidaici a san da kuma ya ga dama wannan na farko kenan amma kuma idan kika kalli abu na biyu idan kuma kika dawo tsarin dan adamtaka ta mutum idan kika kalli ita kanta mace nima asalinta daga ina ta fito shi yasa kowanne koyaushe addini yake ce mana ka nemi uwa ta gari saboda ƴaƴanka
1: gaskiya ne
0: so idan ka auro uwar da ba wanda ya kamata ka dauko ba tarbiyar yaranka ba za ta zama yadda kake so ba
1: gaskiya
0: abu na biyu kenan sannan abu na uku kuma idan yaran suka girma rashin daukan nauyin su a matsayin nauyi da Allah ya dora wa
1: yayin da
0: wannan ne yake sawa wannan yana sa lalacewar iyali
1: sosai da gaske
0: yawa ka haifi yarinya kamace daga lokacin da ta girma ba baci mai kyau ba sha mai kyau ba wani sitartarwa ba pad ba makaranta shine nace miki ba ma tarbiyar ba ta ma san ta ina za ta zo ba dan haka idan ta zo social media kake expecting za ta yi behaving kamar ni dake
1: ita kawai tunanin ta
0: yawa
1: yanda za ta ta ci abinci
0: ta sa stra mai tsada
1: wanda za ta kashe
0: ta rike waya mai kyau ta yi abubuwan da cewar ta san cewar wannan ita ce rayuwar da ko mutanen da take gani a media ai kwaikwayo ne
1: haka ne
0: da kuma kawayenta da take rayuwa da su yau da gobe
1: so a daidai
0: ne ita wannan tunanin
1: da rashin kamar guidance
0: yawa
1: ba wanda yake saita hanya
0: babu
1: na cewa ga abin da
0: ya kamata
1: ya hanya ta yi
0: mai da abin da nake so
1: karshen ta waye da man saurayi ne ya bata ba iyayen ne
0: yawa wanda kin ga da iyayen da ko mai saurayi ya kawo gida ajje shi ma ake
1: sanin iyayen
0: ajje shi ma ake ba za a yi amfani da shi ba sannan sai ya kai wani lokaci sannan zaki ga cewar in aure ne yazo sannan za a zo a yi mai da magana shi wata ma sai ta auri mijin za ta ci gaba da amfani da wannan kayan yawa idan kuma auren bai yi ba ana hada kyautar ne a maida su inda suka fito
1: haka
0: amma wata ma yanzu zaki ji suna cewa in kin san ma ba mai dan shi bane in yazo za ku ci ubanki ke da shi
1: ai da yawa ba a san wanda ba shi da miƙowa
0: to kuma annabi kuma abin da ya koyar mana alaihi salatu wassalam cewa idan mutun yazo neman auro gurinku kuka yadda da addinin shi da dabi'un shi sannan yana da abin da zai yi ku auren mishi da wannan dinku so idan yanzu da aka canza abin kinga ƴan matan sun yi yawa
1: haka
0: ita kanta rawar da ake yi a ɗayan platform din na TikTok in kika je kika kalla wata yarinya ma teenager ce
1: bata kai ma cika
0: giya bata ma kai ma macen ma da zaki ce wai yau a fito amma ne ta yi din ta fito kuma ta wannan dinta sannan
1: wato abin takeicin da kika yi magana akan masu zuwa neman auren nan sai naga to ai ta yaya ma mutun zai zo neman auren yarinyar da yake ganin ta kullun akan media da yaushe ne ta zauna ta samu tarbiyyar da ya kamata a matsayin ta na wacce za ta zauna a matar gida
0: to ai
1: sannan wannan abin da suke yi din dama sai dai su burgi ga falalle na daidai wannan lokacin wanda shi kuma kawai iya wannan din ne zai bashi sha'awa ya ja ra'ayinsa amma baya ga wannan ba wani abu da za su burgi namiji da shi to amma abin takeicin da kullum muke tambayar kanmu wai mu iyayen ai mu ma iyaye ne yanzu kuma duk da yau ya kunba bata nan mun rike mata ragama abin to amma wai ina iyayen suke na irin waɗannan ƴaƴan a lokacin da suke gudanar da irin waɗannan abubuwa shekaran jiya akwai wani kani na wani barista barista Saddam sai ya tura min wani bidiyo kuma gaskiya lokacin is late sai na ce ba zan bude bidiyon nan ba saboda zai tayin min da hankali tunda daga a ƙasan bidiyon caption din ya sa sai fa mun tashi tsaye sai na ce to ba zan bude wannan bidiyon ba
0: zaki gasa bacci ne kawai
1: abin takeici da gari ya waye na duba bidiyo sai naga yarinya ce karama wadda wannan yarinyar da in ta tafi da yawan shekarun ta a ce 20 ko 22 wani ya dauke ta da daddare ne wani ya dauke ta sun je yayi abin da zai da ita kuma wai bibiya ta kudin ta ba haƙin ta kamar yanda take cewa su sai suke ta rigima wasu kuma masu wucewa su ma mata ne fa su ma ƴan mata su suka yi mata video ana ta rigima da shi wancan
0: da kin ga influence in social media ko
1: wa to abin ta kai cin da na gani sai nace musu to ba dasa na farko wannan yarinyar da daddare ne ya akai tafito daga gidan iyayenta ina iyayenta su kansu masu yin video ai su ma kin ga gasu a waje duk da dai suna cikin yin video din kawai kuma sai suka ce ke mu tafi suka yi tafiyar su dan haka video ya kare sai nace idan har ni yanzu a gefe babu abin da zan iya yi saboda ina iyayenta ban ma san ta ba kuma yanzu wannan yarinyar a yanda take kalamanta
0: da ai da zaki iya ba
1: a cikin muryarta na fahimci kamar bayan shaye ta ma dan yi shaye shaye haka to yanzu
0: kuma ba wannan ne na farko ba
1: ba wannan ne na farko ba kamar ta dauki abin matsayin sana'a to abin da kai cin shine daga gidan iyaye ta fito kuma karshen ta fannin za ta koma ta karasa kwana kuma sun san me take yi sun san me yake faruwa amma iyayen watakila saboda zuciyar ce ta riga ta mutu ko kuma a'a sun yi
0: kokari sun riga da yawan iyaye sun riga sun yi saken da tasirin social media bangare mara kyau din ya shiga gidansu ya kuma ci su da yaki
1: haka
0: kin ga misalin yarinyar nan da kika kawo iyayenta ba wani guri suka je ba
1: suna nan
0: zai yi wahala suna nan sun sani kuma su da kansu ba su da yadda za su yi ne
1: haka
0: dan da suna da yadda za su yi ba za ki ganta a wannan situation din ba tun ma farkon fari amma kuma kar mu manta jama akwai jarabawa da kawai Allah zai iya jarraba ka da da kai ta fama kai ta fama
1: a baka fitinanni
0: yawa to akwai irin wannan abu kuma akwai wanda zaka ga yanayi ne ya kawo ka wannan kamar yanda nace miki na wannan yarinyar
1: to amma kin san ana inda ake yin saken kamar da lokacin da aka fara kusan ina jin WhatsApp ya riga Facebook ko Facebook ya riga WhatsApp
0: ya riga Facebook
1: to yanzu lokacin da aka fara WhatsApp shine kadai ka fasadar
0: wanda gaskiya dai ba wai riga shi yayi ba bare
1: kusan sun zo ne lokaci daya
0: kawai dai mutane ba su waye da Facebook ba kamar WhatsApp kin san shi WhatsApp ya bi privacy one sannan abu na biyu shi Facebook zaki ga duniya ce na komai da komai to kuma ba kowa ne ya iya karatun Hausar da Turancin ba many da suke amfani da ita cannot read and write
1: masu amfani da Facebook
0: da WhatsApp zaki ga yawanci zaki voice note zaki abubuwa
1: yanzu ne ma da aka samu ana iya tura sakon ta Maria
0: yawa dama WhatsApp yana zuwa da shi
1: okay
0: yawa amma
1: kin san wani abu
0: shi Facebook a kin ga ba voice note
1: abin da nake so na faɗa din shine abin ya fara ne a hankali kafin ya girma lokacin da aka fara ai bada tabarbarewar abin zuwan TikTok ne
0: gaskiya dai masana'an ta Hausa promo
1: zuwan TikTok
0: ne tanzu da
1: ya da abin ya fara da farko zaki ga ni lokacin da nayi waya farkon wayar
0: to amma kin san
1: lokaci yayi ina kai ki idan karfe 9 tayi na dare to na gama da waya zan ajiye ta shine dokar ko menene zai faru a karfe 9 da ran nan na gama shi sai gobe a lokacin kuma ba WhatsApp ba Facebook ba komai kawai zaki kira waya ne zaki tura text su kenan abinda ake yi da waya features din to daga baya da waɗannan
0: abubuwan suka fara
1: BB chat ma kinga ai sai wanda yake da BlackBerry
0: so da aka ga su tugo din nan kuma duk da karamar waya
1: yawa da aka fara promoting abubuwan na tabbata kowa cikin mu nan da masu sauraron da mu mun san yanda malamai suke ta kokawar iyaye su kula da waya a hannun ƴaƴansu zaki ga wani mahaifin ne zai suyo wayar as a gift na gama makaranta ya ba wa yarinya wani lokacin kuma saurayin ne zai bata kamar yanda muka faɗa ko kuma a'a ita yarinya tana da
0: wani ma kawata ce bata
1: da za ta iya siyan waya to amma ba a duba me ake yi da waya yarinya tana da waya lokacin da aka fara free call na 12
0: na rashin kwana da yara wannan ai an shiga matsantsanin da yara
1: kuma an yi ta fama saboda yaro
0: ya sai ya kwanta ya zo makaranta ya kasa fita karatun ma ba a fakon
1: sa na waya ba a sani ba to shi ma wannan na chat din ko in ce na waɗannan pages din na social media shi ma abin da ya farin kenan saboda lokacin da iyaye suka kwanta bacci wayoyin suna nan tare da ƴaƴansu shikenan ana ganin yaro yayi bacci shi kuma yana ta faman tura-tura tunda yawancin abubuwan da ake yi zaki ga ai cikin dare ake
0: ko live ma sai 12 tayi zaki ga an fara live
1: to yanzu kin ga ai wata kila ina ga kamar ba a makara ba
0: eh ba a makara ba
1: ga wadanda abin bi kai kololuwa ba domin lalle iyaye za su iya canja dan su daga wani abu da yake yi mara kyau zuwa su abin da suke ganin shine mai kyau wanda suka zaban marayuwar shi in dai ba a kai matsayin da yarunya ta fara fita irin wannan labarin da na bayar ba ina ganin iyayen za su iya yin
0: wannan to amma kin gane sister ita yanzu tafiyar da ake yi ai ba ma da yaran za a fara ba
1: da iyayen
0: ku da su kansu iyayen yaran za a fara
1: gaskiya ne
0: yes kamar yanda kika faɗa a farko ina business ina siyasa
1: haka
0: so alhamdulillah akwai mutanen da suke zagaye da ni da kullun nakan gode wa Allah duk da ni ba yarinya bace ba ina da nima nawa yaran da nake kula da su amma wannan bai sa su ma a ransa suna jin har yanzu ni yarinya bace
1: ba har yanzu kina karkashin kulawa
0: yawa akwai rubutun da zan iya yi a Facebook kai tsaye za a biyo ni a ce man ba mutunci na bane ba bi kamata kice kaza ba kuma ni da kaina wani lokacin sai in yi realize and eh amma bai fa kamata in ce kaza din nan ba
1: wata kila kin yi shi ne
0: cikin fushi anga
1: yes
0: eh wani abin kin san musamman siyasa matse ka take
1: haka ne
0: in aka matse ka aka matse ka sai ka je ba za ma ka
1: iya tarzarba ba za ka nisa
0: wani lokacin in na fada din less than 2-3 minutes akwai abokin yayana akwai yan uwa kamar su Malam Abdulsalam shi su kamar su Ansar Salihu kamar su barista shi Saddam din da kuma malamin ɗayana Malam Sagir Suleiman so dukkan su kowanne zai kira ni kaza ba mutuncin ki bane ba
1: haka
0: bai kamata
1: ki ce kaza da haka wannan ya sa kina kaffa kaffa
0: yawa kuma koma ba wannan ba ni yanzu idan na zauna duk inda zan shiga ko nan da zan shigo na san cewar ni wakilin mutum uku ce
1: haka
0: ba wai kaina kawai ba ina kallon kaina a wakiliyar iyayen da suka haife ni
1: gaskiya ne
0: nan ne zan nuna musu wace ce ni
1: haka
0: tarbiyyar da suka bani makarantar da suka tura ni da wa'annan wahalhalun da suka min lokacin ina karama
1: haka
0: so suna da haƙi a kaina na in tsare musu mutuncin su a kowane platform nake a social media
1: gaskiya ne
0: sannan abu ne biyu yayyena ɗan uwana suna da haƙi a kaina na in tsare musu mutunci na a duk inda nake ba wai sai lallai misali a bayyana ba har a social media sannan ƴaƴana
1: sosai
0: su ma suna da haƙin da zan ce yawa duk bayan shekara ɗaya idan kika kalla waye ki za ta yi miki flashback
1: sosai
0: na abin da ya faru years ago zaki ga duk shekara zai ka miki
1: sannan ma Facebook tana kawo maka
0: thank you
1: na na exact date
0: din yawa
1: san kullun tana da maka
0: kullun sai ta kawo maka shi so daga wannan zaki kalli rayuwar ki gaba kike yi ne ko baya
1: haka
0: sannan abu na gaba kuma ni kan kaina ina siyasa amma zaki ga ko mutun zai zage ni a bayan ido na ne amma dai a gaba na dole zai iya yin taqiya ya nuna yana sona misali wata kila dan abin da zan bashi ko kuma a dan na tsara mutunci na nafi karfin ya zage ni ban bashi wannan damar ba
1: haka
0: yawa so kinga kamar lokutan baya a yawancin abin da ake dauka mata a siyasa kamar sai mata ɗan duniya karuwai da sauransu to amma yanzu sai zamani ya zo mana da wani canji yawa idan kika kalla kuma zaki ga siyasar mai ilimi a social media da wanda yake jahili tana da bambanci
1: ita kanta social media din ai har yanzu
0: no gaskiya tsakanin da Allah
1: cewa matan da suke social media ba mutanen kirki
0: ba
1: na san zaki yadda ne in nace miki adadin aurarrakin da suka mutu ko kuma suka yi rawa saboda social media suna da matukar yawa wani lokacin zaki ga an faro auren za a yi shi kawai ya taho ringide sai an zo kusan gabar karshe kawai sai a sako wani abu a social media wanda zai lalata auren wani lokacin kuma an yi auren ana zaune sai kuma wani abu ya fadu wanda yake da alaka da social media so har yanzu dai gaskiya mu a nan guraren mu duk da akwai abubuwa da yawa akwai kasuwanci akwai aiki akwai zumunci akwai harkar siyasa da yawa akwai abubuwa da suka sa akwai mata ma masu yin wa'azi
0: a social media
1: akwai waɗanda karatuttuka suke
0: yi
1: gidajen su ko a wani gurare haka ake daukowa a saka a social media din to amma dai har yanzu ana kallon macen da take amfani da waɗannan kafafan sadarwa
0: musamman Facebook
1: ana yi mata wani dan
0: gangana kuma amma kin san wani abu matan da suke misali dama in kina media
1: haka
0: to zaki expectin abubuwa da yawa ba kuma su zo miki amma kamar yanda aka ce wai in damuwa ta zo ba damuwa bace matsala yanda kai handling din damuwar shine matsala zaka bar shi ne ya dame ka ko kuma zaka san yanda zaka yi maganin ta ne ka ci gaba da rayuwanka saboda duk abin da ya wuce ba zai dawo ba duk kuma abin da ka riga kai yi shi ya tafi to sai dai ka yi tunani ka yi karatu a nan gurin ka ga cewar a gaba bari in gyara kaza saboda in ka zannan ya faru zai iya zama kaza gobe yawa to kin ga in kika kallu wannan bangaren abin da yasa nace miki ba wai yaran za a fara ba iyaye za a fara ki ga mace irin haka ta fito social media irin zagi na cin mutunci dan kina siyasa
1: gaskiya
0: kuma ko a haka ma idan kika kalli zahirin abu
1: yawa an mata ne sai ta rama
0: yawa idan kika kalli siyasa misali yanzu in kika ajje Facebook misali tunda ni ina using din shi sosai wani lokacin ma fiye da WhatsApp
1: haka
0: to amma other platforms na kan shige su ne saboda wani abu daban saboda personal interest ina ko business ina ko kuma ina son rubuta wani abu dan isar da wani sako misali da sauransu to amma idan kika kalli Facebook Facebook abu ne da zai kawo miki kasuwanci in kin sanya zaki kasuwa a cikin shi abu ne mai saukin tsara mutunci abu ne mai saukin zubar da mutunci
1: sosai
0: so akwai wanda zaki ga sun yi posting bayan an gama ki ja ana maganan ai iyayenka ba kaza ai kai ma kai wa iyayenka kaza
1: dan gaskiya da yawa akwai matan da suna so su shiga siyasa amma abubuwan da ake gani din na
0: yawa amma idan za a yi adalci in kika je kika duba sai ki zube mutum goma sai ki kallu wane da wane da wane da wane kina following page ina so ni da kaina na san ina siyasa amma ina da bariya
1: haka
0: na san ina da wani border da bazan tsallaka ta ba yawa ni dai actually zan yi siyasa ta misali a cikin mata maza kuma zai zama cewar na san da wa nake mu'amala ta
1: so ina fahimce ki kaman wannan yana da kama shawara ce
0: ina baki misali akan kai
1: ai daga naga ba ake ganin zakoruwa ke already kina ciki na kina cikin system din kuma yanzu kin fada mana wani abu da kike yi kuma kike ganin amfanin sa so ya kamata duk inda mace take ta behaving as mace
0: a matsayin ta na
1: musamman ko siyasa
0: zaki kika kalla ma
1: akwai mata da yawa
0: siyasa zaki yawancin yan siyasa mata kaso biyu ne kaso na farko akwai marasa aure zawarawa kenan yan matan ciki
1: basu da yawa gaskiya basu da yawa
0: sannan abu na biyu akwai iyaye waɗanda suke gida a zaune suna da miji suna da iyali kuma suna siyasa
1: haka
0: sannan kuma akwai yan mata kamar yanda muka faɗa kinga kenan mutum uku ne a ciki
1: haka
0: so dan kina matsayin bazawara ba komai zaki faɗa ba
1: gaskiya
0: ba komai zaki ce ba ba komai zaki posting ba ko shi da kanshi wanda kike bi din ya ji ya gamsu cewar akwai lokacin da za a yi wani taro ba a garin nan bane ba so sai muke magana da ogana sai yake cewa ai abin da yasa bazan ga ya miki ba ba gurin zuwan ki bane ko kuma bai kamata ki je ba misali shi ina kallon shi ma a matsayin dan uwa
1: haka
0: kuma ɗaya daga cikin su ma a matsayin uba wani daga cikin su kuma a matsayin kamar yaya
1: haka
0: so kowannen su a cikin mutum ukun da nake mu'amalar siyasa a tsakanin su kowanne yana da damar da zai iya ce min kake kaza ki kaza gashi dai siyasa ake
1: haka
0: so mutuncin ki shine ki san daga ina kika fito kuma abu na farko ma ki fara sanin ma me ma social media kanta
1: ba wai kamar
0: yadda ba wai kawai na dan waya mai yi posting nace ai kaza kaza kaza
1: kuma sai kiga suna alfahari cewa wai ai waya ta ce data ta
0: jahilci
1: ne kaza dan haka ina da
0: jahilci ne
1: abin da nake
0: kin san
1: ba ki girma alwashi cewa in aka fada mata sai ta rama in aka zage ni sai na rama in aka yi kaza dan gaskiya ko kaman watannin baya haka kaman wata biyu da ya wuce din nan mun sha ganin abubuwa wanda mu dai sai dai mu ce to
0: alhamdulillah
1: domin in ka kalla sai kiga abin kaman wasu ne matan daban ba irin mu ba abin kwata kwata ba zai yi a ce mace ta iya wannan ba kuma in kika kalla abin da ma abin da muke fara tambaya wannan ba su da dangi ne ba su da ɗan uwa ba su da wani abu da suke protecting ba su da image din da suke kokarin kare
0: wa akwai akwai waɗanda zaki ga ko suna da iyayen suna da dangi suna da ɗan uwa amma sakamakon auren su ya mutu sai su dan matsa daga kusa da gidan mijin sai su kama wani gurin su cigaba da zama
1: okay
0: suna zaman kansu yawa suna ganin kaman sun fuka fukan zama a gaban iyayen su
1: akwai wannan matsalan
0: so kuma daga nan ita bazawara yawa
1: yanci na banza
0: yawa
1: wanda zai baki damar kowa ya mu'amala da ke maza da mata
0: kawai zaki iya fitowa ki kai 12 dare a waje
1: ba kwanta
0: kuma ke da kanki boldly zaki ce ai kina gidan dan siyasa wani har karfe kaza
1: shi ma wannan ina ganin suna fada
0: eh kuma har kije amma kin san irin wannan barkin ya hakuri so ni Facebook idan har mutun ya fahimci meye ma Facebook ke da kanki ma an aka ce ki kaza ba zaki ba
1: kamar me dan ba mu sata amsa ko Fatima a ba mu sata amsa
0: dan kina Facebook kina siyasa ke da kanki yau an aka ce fito ki rubuta wata magana wadda na farko dai ba za ta amfane ki ba ke kanki na biyu kuma ba za ta amfani wanda kike so ki isar ma da sakon ba na uku kuma ba za ta amfani al'ummar da suke kallon ki kin san in kana scrolling
1: to amma idan muka ce bangaren siyasa muka dawo bangaren kasuwanci da kuma kamar yanzu misali akwai wacce za ta kamar bazawara din akwai bazawarar da kawai suna social media ne dan ta samu miji ta aure
0: to ai social media ba a neman miji a cikin ta amma kuma ana to
1: ba
0: zai ka ki so to shi namijin
1: wadanda suka hada social media suka aure fa
0: akwai akwai ba wai
1: ta a'a na ciki yanzu nan muga
0: su ba wai ba wai na ce babu ba amma ai ba haka musulunci ya ce ka nemi mijin aure ba mu fagaya maka mu gaskiya
1: to ai in kika kalli abinda wata take a social media din sai kiga ita ba kasuwa
0: ce ba I have a friend akwai kawata da in abubuwan ta suka yawa zan kira ta in ce mata wance abe slow down now kuma budurwa ce ma ni ce mata ko ni da irin na taba yin aure ina da yara ba zan yi wannan abun ba kin san answer da za ta bani is ke mijin kowa fa zai zo ko ki iskanci ko kake iskanci kawai in mijin ki yazo zaki aure amma wani irin aure zaki
1: wani irin miji zaki aura
0: shi mijin wani iri ne su yaran ne za su taso yau ko kin je kin goge wallahi wata rana wani sai ya fada wa danki abin da kika shekara 50 baya
1: ai abu mafi illa shi ne akwai abin da zai faru a social media din wanda kuma abin da mutane suke predicting abin da mutane suke fassarawa shi ne idan wanta za ta yi kaza a social media to what of in ba social media din kama a bayan camera kina
0: to kin ga
1: a gaban camera ko kuma da hannunta za ta dauka ta rubuta abu kaza ta yi posting ya tafi duniya to idan ya zama ba wayar ba waɗannan abubuwan me kake tunanin za ta yi so kin ga tunanin kullun yana tafiya fiye da mu dama an ce ba mu da tunanin ba shi da
0: gaskiya ne
1: to sai muke da nuna
0: mu muna magance matsalar yanzu ne su kuma maza matsalar gobe suke magancewa
1: mun dan zunguri bangaren siyasa da yawa a bangaren kasuwanci akwai mata da yawa wanda social media ita ta tallata su ta tallata kasuwancin su akwai waɗanda suke ta siyar da hajojin su ba tare da an san su ba ba tare da an je inda suke ba gari ya gari ƙasa da ƙasa ma suna ta
0: ko ni ma haka ne
1: to amma su ma masu kasuwancin sai aka fara jin cewa kamar suna wuce gona da iri kin san wani lokacin daukaka tana zama wa mutum
0: fitina
1: a duk inda ya same ta idan mutum ta samu daukaka watakila a bangaren kasuwancin ne sai kuma tunani ya fara
0: canjin
1: fitawa cewa ai zan iya ma yin abu kaza shi ma duka yana cikin advert yana cikin tallata hajata shi kuma gashi ke ma kina kasuwanci kuma shi ma dai kasuwancin a social media ake duk da dai kwana biyu siyasa tana nema ta
0: kwana a wallahi ina da kaya a gida da Allah azumi
1: to ai da kin tsaya da su sauran yakan wata kila mun ga da me ni ma wata kila zan dan tsinta
0: wato kin ga me Altumariya ni gaskiya ba abin da zan ce mai media a bangaren business sai hamdala
1: masha Allah
0: saboda lokacin da na fara business ina jin da 3500 na fara
1: wow
0: normal 3000
1: amma wata shekara ce shekara nawa
0: ina ganin kamar 2007 lokacin na graduation
1: 2007 da darajar su gaskiya
0: to a lokacin ma zaki mamaki kawai dan normal dan kunne da sarka zan siyo da dan jambaki da wannan lokacin nan ina dan zuwa da shi makaranta lokacin ina secondary school SS2 kenan to 2008
1: to masa raro kun jide tun lokacin da aka fara neman kudi tun ana secondary school wata kila lokacin an tattara kudin ma a san me za a
0: sayi wallahi babba wallahi ban a akwai yaran sister na to ni gaskiya har yanzu ba ina da san yara
1: masha
0: dan ba sai a gida ba kawai ni dai in na samu kudi in tafara yara a gida so irin wannan ne
1: so lokacin shi yake cin yariba
0: eh
1: to amma kuma abin sha'awar shine zamu dawo kan wannan magana da kika fara mun yi ta tattauna matsaganar sana'a a wannan surar na yakumbo kuma dama abin da muka yi ta fada shine iyaye su dora yaran su akan koyan sana'o'i tun suna yara ba wai sai mace da kanta ma ta fara tunanin bar ta nema ba da kansu iyayen
0: to amma kin san sincerely speaking giran da na tashi gaskiya a fage muke amma mun taba yin talla ba sannan kowannen din ma da nake iya siya kin sani ai kowannen din ma da nake siya waye shi nake a jakata
1: saboda a lokacin ana
0: yawa
1: kamar karatu
0: kawai ake son yi kuma sana'a to daga baya da nazo ina da kawata Allah ya yafe mata tara sai
1: Allah sarki Allah ya gafara
0: to sai in bata sai in ce ta ajje mun in ka shiga gari zamu tafi makaranta sai mu tafi da shi duk abin da dai aka samu kuma ka dace ina dan mata wani abu
1: haka
0: to a haka dai har nazo na dan gina kariya ta misali to kuma bayan nayi aure ma na ci gaba da yi makota haka dan turaren wuta dan wani wannan da ke irin sabgogin mata dai ina son kaza bari zan yi adashin kaza sai a zo a dan zuzzuba a tara dan sarkuna dan kunni dan wani har dai abu ya zo ya girma na fara sai da atamfofi na fara sai da irin haka kayayyaki da turaruka dama kuma ina son ina sai da turaren wuta da na fara daga baya kuma sai na dawo yanzu har ma ina iya yin odar turare daga Dubai ya zo sai na mishi new package da suna da komai kuma ya fita brand
1: masu ban sauran ya kuma kuna dai ji masha Allah dan haka ana ta amfani da
0: yanzu
1: da ya kamata
0: a lokacin ma ban wani fara social media ba gaskiya in za a je irin taron suna sai ta tafi da shi to amma daga baya bayan gaskiya a lokacin nan irin ni ma lokaci na bai da yawa kuma dai ra'ayin mijina a lokacin baya son irin waya-waya haka abubuwa so sai daga baya kamar irin 2012 lokacin nan na haifi sakamban dina irin gift din dai da mai gida zai iya wa mata sai ya kawo mun wata Lumia Nokia to daga nan sai na fara WhatsApp da shi
1: masha Allah
0: da na fara WhatsApp sai na fara irin tallata kaya na sai na ga irin mutane na shigowa da farko za a iya maka wayo a karbi kayan a kibiyanka duk amma wannan kan tawayar amma kuma daga baya kuma da na sanya abin yake da kafin in baki kaya na zaki min part payment at least zaki bani 75% na kudin in yaso in aka kawo miki kayan ki kika ga sun cika to kuma sai ki cika min kudina to daga nan kuma sai naga na fara kai kaya na ba wai iya unguwan mu ko irin family ba zan kai shi wani garin a wani gari ne za a kai min kayan wani gari daga baya abubuwa suka kara girma kawata tana zaune a Egypt so zan sai kaya shine lokacin da zaki ga girbincin kaya a Facebook based on order ne
1: haka
0: so zan siyo kayan in kawo su zan zo in baza su da sauransu to kuma abin bai kara girma ba gaskiya sai da na fara linking da Facebook
1: masha Allah
0: so zan sa kaya na a Facebook wanda ta kila ma za a ga likes din ba su da yawa ko comments din irin Allah ya bada sa'a din yan kadan ne to amma behind it akwai wanda zai miki DM ya ce yana son kaya zaki zo ki ci ne
1: kuma kin san talla wani lokacin ma ka manta ka ka tallata
0: kaya akwai kayan da wani ma ya kai watanni wani ma ya kusan shekara sai a dawo miki da shi a ce har yanzu ana samun kazan nan
1: sosai
0: to idan ina da access da shi zan kawo idan kuma ba ni da access da shi zan ce babu wancan kuma ya kare
1: to amma
0: kuma haka na yi making friends misali akwai
1: babban abokai wanda baki san su ba kasuwancin ne ya hada ki da
0: shi ne yanzu nake so in kai ki gura na san mata da yawa a wannan bangaren misali
1: na kasuwanci
0: yawa akwai manyan mata sosai misali a Kaduna akwai matan speaker su sannan akwai matan wani governor ma haka dai kuma dan small small
1: da irin gurin matan manya
0: dan abu ne da zaki ga an dan siyo shi
1: wani abu da mata suke cin karo da shi a social media din shi ne zaki ga bace koda kasuwancin take yi tana kokarin rufa wa kanta asiri tana kare mutuncin ta zaki ga akwai wanda su kuma kawai Allah ya halice su ne kawai su kullun sai dai su laba badiya
0: eh akwai amma yawanci kuma zaki sha mamaki wani in maza ba dan Allah zai sai kayan ki ba
1: oke suna siya
0: ana siya
1: to amma akwai dan da ai ba sa si
0: eh zaki ga mamaki gaskiya kin san na farko in kika nan nawa ne kika tura min kaya nawa ne kaza ne eh to ba ne account ɗinki ina miki dropping account ba zan ƙara miki magana ba kin gane
1: eh
0: yawa
1: account din shi zai
0: yawa
1: wannan sakon da kika tura
0: yawa abinda zan yi expecting daga gurin ki kawai ki tura min da receipt din kin sai kaya
1: eh
0: in kika tura min to na san business ya faru amma daga lokacin da na duba ko mace ko namiji na ga shiru akai 24 hours to kawai zan share wannan chat din in ci gaba da tafiya na san
1: ba so ko da an zo miki da wata magana wata kila ya fahimci cewa wannan single mother ce yana son ya zo ya dan gwada kwarin sa ba sha sauraron irin waɗannan hirarrakin dan saki ga mata da yawa suna so su
0: akwai wanda ya mun wata addu'a har yanzu bana mantawa
1: yayi magana
0: mara kyau ce
1: to
0: ya mun magana ina jin ya kai so sama da su 30
1: baki amsa
0: kyakkyawa wane ne kullun a Facebook ne kuma ban taba ansa shi ba kawai sai mun wata series addu'a wajen layi uku
1: subhanallah
0: kawai da na kalla nayi dariya kawai sai na ci gaba da tafiya a lokacin nan I wanted to test it kawai sai na wuce gurin
1: eh ba bukata kin sani muna ta korafi akan ni ma ina cikin masu wannan korafin cewa koda wani bashi nan ba akai cewa ya neme ki zai zo ne kawai ya rubuta miki salam to ana jira
0: sai kin amsa salam kuma
1: a zo a ce miki barka da rana ko ina yini sai kin amsa wannan
0: ai in za ka shekara da wannan salam din
1: wallahi da wa a ce miki kuma ni ne wance ce da Allah ina son magana da ke haka to a ƙarshe kuma zaki ga magana da za a yi miki sai ta iya saki kuka ran takeici ba ki da lokacin da zaki wannan abin dan haka gashi mun ɗebo tattaunawa akan kafafan sadarwa ne wanda dama na san abin yana da fadin da ba zai yi magana shi rana ɗaya ba soran Yakumbo yana matukar godiya ga yar uwa Rabi'at Musa Kwalle kuma ban sani ba ko zaki samu dama wani satin insha Allah ki zo mu ci gaba da tattaunawa akan wannan domin akwai bangarori da yawa da nake so mu taba wanda ba mu taba ba musamman bangaren matan aure da kuma su zawarawan wanda zaki ga wani lokacin sai a kasa bambance wai tana kwa da aure ko ba ta da shi ana ta
0: zama matan aure masu kama da zawarawa
1: eh da kuma su zawarawan da suke ganin cewa kamar yanzu suna da wani yanci na su fito su yi duk fitsarar da za su yi su yi rashin kunya da sauransu masu sauraro mun gode da kasancewa ku tare da mu kuma muna fata abinda muka tattauna yau ya amfane ku tare da mu baki daya ni ce ta ku Mariya Ino Dirmin ya na kasance tare ku Fatima mun gode ban sai kare ban goce daurin Fatima ba
0: a dai ba wannan daurin
1: to salamu
0: Allah ya nuna mana wani satin wassalamu alaikum wa rahmatullah.

0: هذا ما متاكن دا إذن نسي نسام دكرين ونن لرورة تكما تا يتوقع دوني أغد تاري أسيرة تاري شنو ندا حكومة مدانة واتون نانتفا إيطان كرنو يساو مكسي أجسان ناكو أفما ديجي ونن لرورة ko dan da ke ci gaba da bibiyar wannan shirin kuna sana da cewa muna ci gaba da tattaunawa da bararren likitan kula da lafiyar mata na asibitin Sarwa na Marigayi Malam Aminu Kano wato Dr. Muhammad Kawu Magashi da muke ci gaba da daukar kiraye-kiraye da kuke yi da kuma sakonni da kuke turo mana hanyar aiko da sakon tartafana na SMS message ko kuma a dandalin mu na sada zumunta social media inda kuke aika tambayar ku ga data akan wani abu da yake je muku duhu hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata da kuma yake ba ku amsoshin abin da yake je muku duhu dangane da wannan kamari ma dai da wannan lokaci ma ina saki mana lale marhaban da gabatar mana da dasa wanda ya shigo wannan gauri namu ya kuma shirya tsada muke salon za mu kawo muku wani sabon shi don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da masu gudanarwa ta wannan gida ina ma dasa lale marhaban da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah amma alaikum assalam wa rahmatullah to insha Allah idan kuka biyo mu sannan a hankali yau din ma dorawa zani akan sakonni da ni da kiraye-kiraye da kuke iya samun damar yi domin yin tambaya ga abin da ya shige muku duhu hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata wanda kuke amfani da lambar waya ta 0806-266-255 biyar biyar wato sukuni takwas sukuni biyu shida shida biyu biyar biyar biyar biyar ita ce lambar da za ku iya turo da ko dai saƙon SMS text message wato saƙon tartafana kenan ko kuma ku aiko mana da dandalin mu na sada zumunta na social media WhatsApp rubutaccen saƙo ko kuma saƙo na murya ba tare da na ja mu da nisa ba kai tsaye bari mu fara da ɗaukar saƙo na farko a wannan mako da ke cewa don Allah likita yake kawo yawan zaman jariri a ciki ciki na biyu duk a zaune suke safarin ma a haka mahaifi ta ana yunkurin yin aiki sai haihuwar ta zo shi kuma na biyu kafin lokacin haihuwar ya zuya yanzu kuma ina da wani ciki na uku wata hudu kenan shine nake jin tsoro kada irin haka ta faru
1: to ai in yake nan na biyu shi ya jiya ba a zaune ta ba ina ga jirgiya da ba da kai ka ce in wani amsar ba a maji da haka ina da ba ya sake inda ya yi ita rayuwa ta ko kuma ɗan tayi a cikin manufesa farkon rayuwa sai ya fi cikin girma idan da zan bayyana wani nufin faɗa cikin za a gaba mu sai hannu a kai kafa ba saboda in su yana zaune kafa kamar wani gwiwa jikin ka sau da hannuwa misali ciki da kai shi yake bayyana misali girman sanna to abin da ke faruwa shi ne idan aka lura da mahaifa kamar da muka sana na kawo cewar elective of some denial ma'ana tsabutar dima idan aka cika ta cikin dima tana sama niyan jikin ku ko baki jikin yana da jikinka shi ne kuma sau da haka zai zama kenan ta fi faɗi daga sama sau kuma suke a san da aka yi yata to a farkon halitta kamar da na faɗa shi ya fi suke kuma saboda haka sun fi ne su fi sama ne da wata faɗi suke fi ne zama yana daga ƙasa ba na fiye kamar sun ɗaya yana zama kenan

0: duk wani abu da zai hana ɗannan ya tsaya ya ke jawo ɗa a cikin yana sanyi duk da cewa kuma ana iya samu wani ɗan tun farko kansa a ƙarshe da fito da zai na iya juya wa ya dawo a gaba amma duk wani abu da aka tsaye daga fito kuma abubuwan suna da yawa misali sun zama na cewa akwai wata ƙila tsari na mahaifa daga ƙasa wanda zai hana cikin yin juya ya koma sama kuma ya dawo ƙasa ba irin wani yanayi ana iya samun ɗa a zaune ma'ana sai ɗa ya ci gaba da zaman sa a zaune daren yanda yake ma'ana kansa na sama ciki na ƙasa to idan ya zama na ruwan da ɗan ke ciki yake linƙaya ya yi ƙaranci kuma zai zama ɗin nan da zai iya juyawa ba kuma ɗa sai ya ci gaba da zaman sa a zaune don ya zama na cewar a zaren cibiyar ma'ana da ita cibiya zaren ta yana manne ne da majiya tsakanin majiya biya jikin ɗa akwai adadin tsayi na zare ya kamata ya zama sai zama na ɗan cikin ne zai da tsayi cikin ya ɗa zai zai ciyawa ba idan ya zama na ɗan ne yana da wata larura da kusa fuskan misali kamar a ce ruwa ya taru a kan irin yaran nan da ake kama kan da su kan da ruwa ya kan taru a kan su da yawa ya zama na irin wannan kuka ga ba yanda za a ciki ya kai girman sa wannan ne kuma sai ɗan ya zama sa haka ga muke idan ya zama na ciwar daga ƙasar ya zama na akwai wani abu da zai iya hana ɗanjiya misali tsohi ya fi zuta mamaye ƙasa wannan yana iya sawa da ya ko ɗanɗan ya yi yankurin jiya babu gurin babu lokon da sannan zai iya shiga ba irin wani ne ana iya samun ɗa a zaune ana iya samun kuma a jiki ana iya samun sa a cikin jiki to wannan kaɗan kenan daga cikin sannan ya ɗauki kansa inda yanda muke da wannan sabon kenan ɗa yana ƙara girma ne yiwuwar ya dawo daidai na ƙaruwa to idan ya zama na kuma kamar yadda ta faɗa na biyu da take shi ne ma sai lokaci ya ce kansa yiwuwar a haifi ɗa mai sanyi yana iya jawo wa wata kila ɗaya zama a zaune domin wata kila yarda ya gama jiyawa ba lokacin ya yi zuwa ne saboda haka akwai dalilai da dama ba magana muke a kan zaman a zaune ba amma sun biyo su daga ciki wanda suke iya jawo ya zama na kuma dalilin ya kasa jiya kamar yadda kuma kai ko yanayin yanda halittar mahaifar ita akwai mahaifar halittar mahaifa wanda take ba daidai ba misali mahaifar da muke daga sama tana da faɗi saboda tana da faɗi ne saboda tana da kamar ma'ana abinda muke kira da tsawo na kawai muna guda biyu wajen ko tana da inda ta shagiɗe har guda biyu na hagu daban na dama da in yi zama na shagiɗe wannan ta zama ta wani ɓangaren ya ɗauki ta zama abinda muke kira da unicorn ne ke ma'ana sai a zanta kamar sai titi haka ta ni irin shagiɗe haka to ka ga saman da zai faɗin ba saboda haka a wani irin wani yanayin shi ma idan ya zama na ɗannan a zaune yake ke ba can da zai ce domin babu faɗin wurin da ma idan misali ciki ya yi girma zai dawo ya sake juyawa sun da haka akwai dalilai da dama wasu sun shafi ɗan ne wasu sun shafi mahaifan ne wasu kuma ma misali sun shafi ainihin ita jikin uwan ne domin misali da mai magana ƙarin mahaifa yana iya tafi cewa ba kumburin ba daga jikin mahaifar yake ba amma kusa da mahaifar yake da ƙasa kamar da wani kumburin a ce daga cikin kwanci ne amma kumburin na da girma wanda ya matse ƙasa inda ya zama sarkin wanda ya ke jiyawa ba sai da kuma ɗanin kaɗan ke nan daga cikin abubuwan da suke iya jiyawa ɗa ya zama ya zauna ba tare da ya juya ba amma in ba haka ba ɗa yana iya zama a zaune a farkon ciki kuma tafiya in ce tafiya ɗa ya juya ko ya dawo dai
1: wato ba abin da za ka iya yi don kaucewa
0: ito inda
1: ka ce kana jin tsoro ba ciki
0: yawanci akan bibiyu ne da bibi da waɗannan daga cikin dalilan da na faɗa wasu ta hanyar hoton kana ne ana iya gane wata da aka ce ruwa ne ya faɗa daga hoton kana ne ya ce ruwa ne ya faɗa wasu wasu kuma za ka gani bayan ma an yi misali da a ce aikin aka yi sai an je don aikin wani wata bawa Allah ta samu cikita a zuwa ya ce masa a da ta ci da wata rana ji kuma ta ta kaɗa a zai ta ya ta wata duba a gani yau ta a zai nan ta da da muka duba irin wannan abin da na faɗa na ba su yanayin halittar mahaifa haka haka take da shi na sai inda ka san kamar wani son ciki haka ma'ana daga nan tana da faɗi ma daga nan ta ci a gidi haka mahaifa ce tunda ganin ma muke jiya ba dai wani aiki sai ba magana ko dawa kuma tunda ganin muke da jiya ba ko da yana yin da na shi kuma ma shi ga shi da yawa kar mai ki fara tunda an tsaye ne aiki ko da sai ne da azumi ba a ba shi da wata da ku ko kuma yin da kike ce dan ki jiya dole in ko Allah shi da yana yin mahaifa kila tunda yana mahaifa ne ku kaza dan azumi ba yin da yi jiya kuma ba shi an masa aiki ko shi ya yi shi ko ba shi da yana shiyar ne ne shi ko ta mutu ki aiki ya ina
2: ha wannan kuma cewa take assalamu alaikum barkanku da warhaka dan Allah ya ciki na wata yar amma abin da yake damu na shine ina yi aiki ko yaya ne sai na ji na ga da ciwon mara lokaci zuwa lokaci cikin kuma nauyi yake min da yawa ba kamar lokacin baya ba dan Allah ne kika ka ban shawara ina min da ke gida lafiya
0: to ba shawara da ya kamata ki ayyuka gida ki fara zuwa ai ne da yake ke da yayi ne ki da zaki ga gane ne da ni min da ta hakan amma ki ga ni ayyuka da ke yayi ne ki da wannan nan da nan ki ta ga ga ki ya wuce da haka wani ki fara da ne ki fara da yawan tsala dan aiki ta dan aji an da yana abu kuma da yake ta aikara wannan

0: ana kuma cewa take ina yi wa likita fatan alkhairi dan ana likita na ya allurar ba da tazara ta wata uku sau biyar wata sha biyar da dainawa amma har yanzu ban samu ciki ba ana likita ko akwai matsala ana mai da kuskure
1: to ba ma fatan akwai wata matsala in dai game da allurar ne wata masu ce mata allurar tana mai mai kanta da ne ta ga abin da ta bayar ta ba da daidai da daidai wannan tabbas sanannen kisa din ba mu san adaurin zuwa cikin tsanayi idan ka adaurin zuwa cikin lafiyan da suke yin bayani da kuma yin wasu ga su a da sunan tsoron cibiyoyi ne na ba da tazara amma ba sa ɗaukar lokaci su yi wa su waɗanda suka yi buƙatar ba da tazara cikakken bayanin yaya kowace hanya suka wanda don haka aka kafa su

0: Wannan yana da matuƙar muhimmanci, amma fi samun irin wannan matsalar cikin gida. Domin wannan magani yana taimakawa matuƙa daya wajen ganin cewa duk ko da kun samu hawan jinin bai tasirin hawan jinin bai kai yawan da ke gida ba, sai dai sai Allah ya kira. Sannan kuma yana da matuƙar tasiri wajen illar da hawan jinin kan wa yara, ya sa su su tsibiri har ma ko su mutu. Wannan magani yana da matuƙar tasiri wajen wannan. Saboda haka shawara ita ce guda biyu, je asibiti a gani cikin kafin ka samu ciki a tabbatar da ba ki da hawan jinin nan. Na biyu idan kin samu ciki ki tafi babban asibiti ki fara awo kuma da wuri. Wannan ba ki daga cikin irin waɗanda za su je a ce kake yi wa awo ki wata bakwai, ki kun ga aikin da zai tafi jirgin samun hawan jini. To sai suke ce na sai kun zauna ki yi ki gida a gida, na sai suke ce wata bakwai. Kin sa wajen jikin babban asibiti, inda ba za ki ne kuma da ƙwararru a wurin da kin gaya muku wannan ko tun wata uku kika je kika fara awo ba wani zai ce miki gani, yanzu ba ma kuma haka ya kamata. Saboda haka ya kamata a gani ki kai ki samu ciki. Na kuma mata a jini cikin cikin ki na farko domin akwai magani da ya kamata a tura ki a kai wanda za ki ci gaba amfani da shi, wanda kuma yana taimaka kamar yadda na faɗa wajen hana hawan jinin ko da kin samu hawan jinin illa ga riki, kuma ya hana hawan jinin illa ga ɗan da zai. Sannan kuma idan ki kina zuwa babban asibiti ba za ma a bar jinin ne wannan sashen gwaro ga abin da zai yi miki illa ba, domin da yasa wanda za a taɓa barin ki ko da kina da hawan jini kuma ya zama ba ki kan magani. Dole ne zama kina kan magani zai zama kuma ana ganin ki akai-akai ana lura da hawan jini. Saɓanin wata kila gurin da kike zuwa awa da wata kila malami ne kullum ana auna buga hawan jinin nasu idan ki je awo. Sai ka wannan shi ne shawarwarin da zamu ba ki da fatan Allah ya sa zaki.
1: Ki bari mu ɗauki wannan saƙo na ganin murya ne sai zai biyu.
2: Assalamu
1: alaikum. Wannan dai kamar na makon da ya gabata mun ɗauki bari mu ji da wannan saƙo.
0: Ina da wani ɗan sanin tambayar da ni babu hanya da mai nuna ta kanta, kuma ina son ki gane cewa idan mene sa kake tasiri na ga ni da ita ai ba kire ta ma aiki idan kun je ne ma zai ki gane cewa wannan da zai sa al'adar ki ta tsaya ba abin da ya kamata a je ki kalli ne ya wanda kar ma ki yi wani kuma da kuke ne ma da kuke ne ya nuna ta yi nuna ta kanta. Ya kamata a je ki kalli ne ya wanda ita allurar da muka ci da kuke cewa tana wani da kanta in kuma mun ce wa haka wani kuma na jira kuma kuke ni dai tabbas yana jawo al'ada ta je ne kamar da muka faɗa in ba ki kula da duniya ta zama ni ba ya zuwa sosai kuma ta ta ɗauki gaba ɗaya kuma ko ba ni ke cewa da ki daina amfani da ke kan kuma ki gaba da zama a haka a'a abu ne ke so gari ki shi ne ya kamata ki je ake yi kiran abinci ba ko ita allurar banda da ke wasan al'ada kamar da ita ba muke. Mene ne san da muke bayani a tsakanin ba da kigara?

0: insan yine bir zaman oturmak en azı çıkacağımı kadar kazdığını. Ve bazı tüm herkese olabildiğini, vatanı ziyaret varsa direkt o bile tutamışsın dolayısıyla. Tabi rahatsa, şimdi ben mesela bir tüm yönetimeyi çıkıyorsa da varsa benim günüm var. Bu rahatsa bu tüm yüden ayrı ürünlerden, adında bu kadar bir tüm tanışıyor. Aa, mesela yetirin mi? Bizim iyi yetirin mi? Ne bileyim mi? Yine de iyi aşağı okusa ya da iyi de tutamayız bulabiliyor.
1: Evet, şu anda sağlıklı şimdiden hangi tam anlamadı yani.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ki tabar kankale rana ya aiki yanda shekara ta shekara mai bi da yin aure da wata hudu wallahi ko batan wata ba ta bayi ba mun je asibiti an auna mu amma na gudu wata sosai an ce lafiyar mu kalau an rubuta mana magunguna da allurori to gaskiya an ba mu wani lokaci ba mu muke ta shan maganin wasu an ce dai post PhD sanyi ne da sauransu dai to kuma kawai mun dawo dai mu yi muna roƙon Allah dai
0: saboda ka tsawar da zan ba ku kenan ka ci babban asibiti ka ƙarin ganin likitoci ganin idan a san sauki ban ce ba ƙalaukin ka ba ba ku ne zama ƙalaukin amma kuma ƙalaukin ba ba sa muke ce muku ka ci gida shi ke nan ka tafata ba.
1: Bari mu ɗauki wannan saƙon na ga kamar kusan guda uku ne da kake cewa assalamu alaikum doctor ni tun da na fara mama da ƙullutu a ciki har na yi aure yara na biyu na biyun shekararsa biyar to sai yanzu maman nawa yake min raɗaɗi na je asibitin murtala an tura ni tsakanin an ce komai normal yake aka rubuta min magunguna wani lokaci dama ana samun masu irin haka mu ba matsala ba ce na gobe.
0: To a nan sauran
1: sai tambayar ka ta biyu da kake cewa ni idan na samu ciki sai ne ta ciwon mara sannan ruwa ne kauri ya ringa fita kamar zan yi al'ada to daga nan cikin ya ɓare bai wuce sati huɗu ba. Tambayar ta gaba kuma sai take ina wani likita fatan alheri don Allah likita an ce idan mace ta samu juna biyu danshin gabanta yana taguwa to ni idan na samu ciki sai na ringa ganin ruwa ne kauri fari har da majina-majina ga ciwon mara to daga nan ciki bai wuce sati huɗu ba kawai sai jini kuma idan na yi tsallaken period ina ƙara sati ɗaya ko biyu sai na gwajin ciki to daga baya sai wannan matsala.
0: Ina son ka rika mun tambayar ka ta biyu da karin kare ta auto mace ce ne amma wancan abin da yake zama mace kan magana ce shi ne da su ina zai kulle da su zai kulle su ni tabbata akwai kulle su ga cikin hoton tsarin ba ki da su yi ba akwai koji da ake yi na kulle su za a ɗin cikin samfur ɗin sa hanyar kamar yin allura a gurin a tsayin jikin samfur ɗin sa a cikin ɗakin gwaji. Ina yi baki shawara ne su ƙarfi na jin kulle su nan ƙarfi dogara da hoton samun ɗin. Sannan shi kansa hoton samun ɗin yare mata da ila ake yi kowa yin su. Sanin amma ma ba sanin ne na a daɗa a ciki ba kowa ne zai yi ba ko waɗanda zai ƙwararru a fannin suka san abu suka san harkar samun ɗin ba irin wannan yanzu da aka yi da ɗaya sanin ya zama shagon mu kayan masarufi kowa ya buɗe yake ba. Ƙarfi kuskure ko da wasa ki zauna kina jin kulle su shekara da shekaru. Kuma yanzu ya fara yin ciki ne yayin ake an yi ciki wata ta ne wata ta ne rufa kanta a ciki ki tafi babban asibiti ki je ki nemi likitoci na bangaren mama tabbatar miki da cewa kuma ka dauka ku ki tsara ki duka da ku dai kina karuwa kwarai da gaske na ki sani idan da ba sai kina da matsalar ki ko kuma irin wannan tsayi to ai dai ki dai tsari ba abin da zai dama ina wani ko irin wannan ruwan da ke dai ki an mallaka gaba kisa wasu ai baki ya ko da ba ba cikin ba misali wani lokaci idan kuka jira wannan ko su jira hannun su ko su za ka tona wasu su suka hannun su da abu kamar dusa abu ne saboda ni dama ya yi ta irin wannan ruwa wani yana da dauke amma mun yi ta a gaban bangon jikin gaban mu to san da ka jira hannun su san na ka tona wani lokaci kuka sai ga ta zo ta jira da kuwa ta ko kuma saboda ta ce ta zuwa saboda haka idan kuma irin mai dan kwalle shi ne irin wannan idan dan shi gaban shi ya karu kuma shi ne da yanki wannan yanki shi ne da shine kuma sun gani yana ta banana yana ji ba ya yi hana wani yanki shi ne da yanki ne wannan ruwa da shi gani shi ma da kai shi ne da ya kuma da shi ya mara kuma wanda ya fi na alama shi ne da shi ke gani shi ne da shi ke gani ma domin gini ya fi ne na ɗin zama shi ne ke gani zama zuciya wannan ɗin zama kuma wani abu daban wanda ya shafi cikin da ke yi nan sau da haka a mafi cikin cikin irin wannan ban zama ya ce ya baka mata yake ya ce shi da a can kan a ita kuma nan cewa take yi wa dakta barka da zuwa da ana na fita na saka tsinke a hannu na shekara biyar amma yanzu ya yi shekara hudu da wata hudu an ce wa ba a bari ya kai shekara biyar to ba gaskiya ba ne kamar yadda ta fi shekara biyar ne ita shekara biyar ɗin ta wato abubuwa ne dai an riga an fasa su saboda irin yadda wato waɗanda suke ahalin abin da wanda ba a hanyar abin da kowa shi da yake karanta shi ta ƙa'ida cibiyoyin da aka ware ko aka horar don irin wannan harkar wanda suka sa miki a ranar za su ba ki takarda wato za su nuna da ranar da za a cire miki ko shekara nan za su lissafa za su biya miki kaza da watan kaza za su zo a cire miki amma yayin da abin da ka aiki wata ma kawai zuwa za ta yi ko ta yi ta sa miki kamar yanda mai fito za ta iya zuwa ta miki fito a gida ko yi ne sai ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta sa miki isi sa ake samun irin wani nisa ka'ida in an sa miki yanzu misali na shekara biyar za a rubuta miki da ranar cirewa in na shekara uku ne za a rubuta miki da ranar cirewa wannan kuma bayan nufin ba za ki cire kafin lokaci ina yin sanin shekara biyar ki cire bayan shekara biyu na ra'ayin ki amma da dai muka sha na sawa shi shi irin wannan ne ACGO da aka sa shi na shekara biyar ba a cewa a sa ɗaya in shekara biyar ya daidai wani ba ka sa ɗaya an sa banza.

0: to amma shi da yiro ne mai cikin jin ba a cewa to bara a sa mata dai cikin rashin gargara ne ba a cewa haka dole a sa mata jin nan kuma wata shi da yiro saboda ka bayan nan sai a cire amma sai da in irin wanda yanzu ya zo ne wanda yake da cikin da ko wanda yanzu da cikin ɗaya ne saboda haka batun cewar ba a bari ya kai suna iya barin abin su ya kai suna da ra'ayi ba ji da ra'ayin su bace ya kai wannan kuma duk wani ke ga damar suna da damar da za su yi cire.
1: Wannan kuma cewa take yi da ana likita wata na hudu da aure amma ko ƙatan wata ban taɓa yi ba. Sai nake dan ana likita ko in je in ga likita ne ko ina da matsala ko kuma in ƙara jira na gode Allah mai da likita gida na.
0: So da dai na biyu suke yi su ƙara jira da wata hudu yanzu a yanda kika faɗa ko ƙatan wata ban taɓa yi ba ko ni ke ɗauka wani lokaci ne mai tsawo a watan ke hudu. Ina ga gudan da dai ni da mu zamanin ne ba ni ba mutanen da ne wata kila su suka jamfa ta kamar su suke ba za a ce ma wata hudu ne da hanta. A nan dai abin da nake so ku gane su ne a likitance nake son ba ki amsa kuma ta da magana da ni a baya suke wani abin nan a likitance nake son ba ki amsa ku gane idan da ku ɗari a cewa aure a rana guda bisa bincike abin da ya nuna a likitance shi ne bayan wata shida za a iya samun ciki daga cikin ku sai samu bayan shekara guda za a samu 85 zuwa 90 sai samu bayan shekara biyu za a samu 95 daga cikin ku sai samu ma'ana 5 ne ta ɗaya cikin da ku sai wannan shi ne dalilin da yasa bayan watan shida ba za a ce a ji ko da ni in ka lura daga 60 zuwa 90 kana da ƙarin 30 wani ɗan baki ne yawa amma daga shekara ɗaya zuwa shekara biyu mun ce 85 zuwa 90 bayan shekara biyu ne suke da zai kaga biyar ne suka tafi to akwai kuma cewar bayan wata sha biyu a fara yi in ka lura idan har ka tsaye za su samu ciki bayan wata sha biyu kuma bayan shekara biyu

0: in kan a shiga gidan miji ya kamata a cikin shi. In ba san ba a san ba su da mahaifa wani kaga bincike na da sun ba ta al'ada. A wannan lokacin ma'ana ba ana bincike ta ne a kan don yi rikani. Me isa ba ta al'ada. A zo ne yana iya bayyana wannan sura a wani kuma da ko kuma da mahaifa ne ko wani kuma da matsala ta gani. In ba ma san akwai wata matsala ta nuna alama ta wani sura in zuwa gaba. Amma in babu wata matsala tana al'ada ce lafiya ce ya aure ya sau gudu. Ba su da matsala da mai gidan ɓangaren mu'amala. Sai ba na zuwa su yi buƙatar ne a wata hudu da haka sai su ce ni hanyar zuwa samu. Ya haƙuri su ƙara wata wata hudu sau biyu ma'ana wata takwas gidan ta zai ya cika shekara ɗin kuma wata sai biyu. To in har sannan su samu juna biyu ba su wani ya kamata su ba su.
1: To in ka rike mu ɗauki saƙo na ƙarshe da ke cewa likita na yi tunanin shekara ɗaya amma har yanzu ban samu ciki ba. Kuma shekara ta biyu da denawa.
0: Ba ta biya ba ne kuma wata hanya ce. Amma na yi hannun tsawar da zan ba ciki na ciki a ciki.

Mai sauraro assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na sabuwar Kano. Shirin da ma'aikatar kasa da tsara burane ta jaha karkashin jagorancin commissioner Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar take daukar nauyin kawo muku. Bisa kulawar sashen da ke wayar da kan al'umma na ma'aikatar karkashin jagorancin director Murtala Shehu Umar. Shiri ne da ke kawo muku bayanan ayyukan ma'aikatar kasa ta jihar Kano, tare kuma da wayar da kan al'umma akan mahimmancin bin doka da oda wajen gudanar da gine-gine domin dakile tsarin nan na awon igiya, da kuma ba wa gwamnatin mai girma Alhaji Abba Kabir Yusuf cikakken haɗin kai da goyon baya na samar da sabuwar Kano. Ni Kabir Sanamet Getsu nake gabatarwa. Ku biyo mu.

0: Tumadala town planner Muhammad Yahuza ya dora da bayani akan mahimmancin kiyaye matakan da hukumomi suka gindaya.
1: Wannan shine yake jawo mana dalilin da zasa zaka ga wannan zubin ayi ginin babu standard ventilation, wani zubin ayi ginin kaje ma ka siyo substandard building materials waɗanne baka samu adequate supervision na wanda zai maka supervision din. Wani zaka ga kawai ya dade ne a harkar ya sani, wani kuma bai sanin ba kuma ba zai dai dauko masu sanin su masa ba, to saboda haka za a yi ta samun asarar rayuka da asarar dukiya because ba a je an dauko waɗanda suka san ginin suna duba ginin ba.
2: Kamar misali da naji ka ce koda misali mutum zai sabunta penti na gidansa, zaka ga wasu mutane suna da gini amma za a ce za a dan yi ƙari a gaban gida misali, ko kuma a yi shaguna wanda za a shigar da su cikin gida kofofin su kuma daga waje, kamar irin waɗannan, irin wannan yaya kake kallon sa?
1: Su ma ai matsala ce mai zaman kanta. Misali yanzu ka dubi gidaje a Sabon Gari, in ka dauka tun daga kan Ibo Road, can ka dauki Middle Road, can ka dauki France Road, kowace ka dauka duk layin da ka bi ainihin su gidaje ne. Amma yanzu saboda kasuwanci sai ka ga duk shaguna ne a ƙasa. Ka ga waɗannan wani abu ne, dalili ne yayi ya kawo su. Ka ga mu yanzu duk hemi timing din su duk wannan sun zama commercial. Amma babu yadda za a yi a zo yanzu ka zo yanzu kama cikin nasara din nan kowanne gida kuma ya bulo shaguna. Ai ka lalata zamantakewa. Cewa aka yi wurin nan wani wuri ne government reservation area GRA ne kawai. Abinda ake so kawai a yi gidaje irin low density ne shuru kawai, ana son peace of mind kowa ya je shiga gidansa ya kwanta ka zo ka baza musu shaguna. Wani amma an baza ko irin waɗannan masu yin event center ɗin a cikin su za a ji wani an kai 12 dare ana ta duka ganguna shi kuma yana son ya kwanta ba a kyale shi bacci ba, to kaga dole sai ka nemi building plan approval na ma yin event center ɗin. Sannan akwai abubuwa guda biyu, kaga na farko wannan magana da kake magana ta cewar mutum yayyo ƙari gaban gidansa, akwai matsala guda biyu ana, akwai extension, akwai frontage fence, abubuwa ne guda biyu wanda suka bambanta ba. Akwai wanda yake duk yawancin wanda yake neman extension zaka ga akan reservation yake nema wuri da aka bari, ana barin wannan reservation din ne fa saboda abubuwa da yawa. Akwai line wutar lantarki, akwai pipelines da suke tahowa ƙasa. Yanzu gashi ana cewa za a kawo mana gas, yanzu in gas din aka ce za a yi lane din shi ya kake gani ta gaban gidajen mutane zibi, to kai ka zo ka nemi extension ka zo har gabar titi, to ta cikin gidanka za a bi a yi sa pipeline din, to irin waɗannan mutane ba sa ganewa. Akwai frontage fencing, shi kuma frontage fencing kai ne zaka nema shi wannan ba a cikin certificate din ka za a sa ba, amma duk wanda yake neman extension so yake a ƙara masa wurin ya sa a cikin existing certificate din shi. Frontage fencing kawai baka za a yi ka dan landscaping gaban ka ɗan sa fulawoyi ka dan yi waye ka dan waye, wanda in gwamnati wata ran ta zo maybe za ta extend the road za ta faɗaɗa hanyoyinta ba za ta biya ka ko CC ba, dama a sharɗan ma akwai a jiki frontage fencing muka baka dan ka kawata gaban gidanka, amma ranar da gwamnati ta zo za ta yi amfani da wurin ba za ta biya ka ko CC ba saboda dama haka sharadar take. Amma wancan extension gwamnati ce ta baka wurin ka shigar da shi cikin gidanka ka sa shi a cikin certificate ɗinka, wani ma har gini yake, amma kaga a frontage fencing ba za ka yi gini ba, babu permanent structure, kawai za ka iya yin dan dwarf wall ko dan railing ka dan sa fulawoyi yadda dai za ka kawata gaban gida. Ai dan haka yake da suna frontage fencing permit, zaka je ka nema a baka permission kuma kai specifying ga abinda zan yan fulawoyi zan sa kaza kaza kaza kaza, amma babu gini babu permanent structure. Shi ko extension baka ake dungurungun har ma ka bude certificate ɗinka ka saka shi a cikin certificate, amma kuma mutane ba sa ganewa cewar yawancin extension da ake nema a bakin hanya duk reservation, saboda haka in ka je an ka nema an hana ka sai kai ta zagi-zagi. Kuma akan reservation na fi yadda mutane su yi frontage fence, a baka dama ka danyi fulawoyi ba ka yi gini ka shigar da shi cikin gidanka ba. In kai gini ka shigar da shi cikin gidanka wata ran gwamnati ta zo sai kuma ka ce sai an biya ka ai ta rigima, wanda yake kuma a ka'ida ba bai kamata a biya ka ba saboda wuri ne wanda dama reservation ne na irin waɗannan facilities din da in sun zo pipeline, high tension line, gas line ma duk dai in sun zo da asa.
0: Daga ƙarshe town planner Muhammad Yahuza ya fayyace iyakar da ƙananan hukumomi suke da shi a batun ba da izinin yin gini, tare da ƙarƙarewa da yabo da godiya ga mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abubakar Yusuf, da commissioner kasa na jahar Kano Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar bayan da aka samu ci gaba a harkokin kasa a jahar Kano.
1: Eto akwai wani abu da muke kira jurisdiction, area of jurisdiction. Yanzu ka dauki ƙwariyar Kano, wani local government 8 din, babu wata local government da take da dama ko takuta ba wani saboda ba jurisdiction din ta bane, duk hakukuwa ne na state government. Sannan in ka tafi kuma kowace local government da take wajen Kano, ita kuma iya tsakiyar murabba'in 10 kilometers, ita ma ba ta da jurisdiction. Shi ma nan an yi tamin din sa a urban center ne, saboda haka ba za ta ba kowa ba, ba ta da wannan jurisdiction, saboda haka duk jurisdiction ne na state government. To sai ka tafi wanda ka bar kilometer 10, to shine take da dama za ta iya wani abu, shi ma kuma sai da sahalewar ma'aikatan kasa ta turo wannan fili na ne, ina so na yi layout kaza, ina so na yi layout kaza, a tura wa hukumar Rai Birane ta tsara musu, ta zana musu, ta yi komai, ta dawo nan honorable commissioner ya sa hannu, sannan a kai musu su abinda ya kamata a yi kenan. To waɗannan su ne abubuwan da ya kamata a yi, amma ba kowace local government ce take da hurumi, ba ma waɗannan guda 8 din na ƙwariyar metropolitan Kano, ba wani wanda yake da wani urimi da zai bada ko ta
2: ana samu sai maganar kasa ne ko ko a Kano da ne kawai.
1: Shi izini na gin hukumar Rai Birane ita take bada shi Kano da, saboda in ka ware a doka ana cewa local planning authority, wato local government, ka san tiya wajen uku ce, akwai federal, akwai state, akwai local government. Ita local government ana ce mata local planning authority, ita kuma state government ana ce mata state planning authority, sannan kuma federal ko a ce mata national planning ko kuma federal planning authority, whatever dai. Amma dai kowa yana da iya hurumi da aka zata masa a doka, kowane land use act ta 1978 ta yi specifying iya hurumin da yake da shi, wanda kuma aka je aka duba dokar duk zaka gani a tantance kowane ga iya hurumin sa. Amma kuma kowace jiha tana da nata building regulations da building bylaws, za ka ga wani lokacin abinda mu muka yadda da shi anan, in ka je Kaduna zaka ga da bambanci akan building regulations din su akan building bylaws din su. Mu nan muna da zafi sosai, muna son windunan mu su zama kaza kaza, kowane window kada ka yi dan window cukul cukul ka zo ka ce za a baka approval, kaga wannan ba zai yi. To saboda haka akwai building regulation, akwai building bylaws, akwai duk irin waɗannan, saboda haka mutane su sani cewar wannan karbar izini na gini farla ce ga kowa, in zaka yi gini ka je ka karba, in ma baka son ka hau kan doka ko kuma doka ta hau kanka, saboda in kai dama zai tafi.
2: Akwai temporary su kuma ake gani zaka an yi wani gini a ce temporary ne wannan, su ma ana ba su approval ko suna nema.
1: Ai duk wani mutum da ka ji ya ce maka ai wannan temporary temporary, dama an ka ji temporary ya sunan shi temporary, kuma yawanci masu temporary nan ba su da wani izini, magana ta gaskiya zaka ji an ce ai temporary, sai daga ba in kuma hukuma ta zo za ta yi amfani da wurin ai ta yaki da su. Mutum ka ji yana cewa shekarar sa 100 shekarar sa 40 kakansa ma anan ya zauna, ba shine hujja ba, duk abin da yake da hujja mecece hujja kawo takadda. Wani yana zaune a wurin shekara 40 har wani ya je daga can ya hango wurin shi ya nema, shi ya abin shi yana nan a zaune bai sani ba. To irin waɗannan abubuwan shine ba a san wannan in temporary, za ga ana ce ko wuri ne aka ce ai wannan dan temporary ne, kai ma ka sani ai ba wani abu ne temporary, kawai dan kama wuri zauna ne kawai, da ka kama wuri ka zauna shikenan, kana dan yin kasuwancin ka, ko wani ya zo ya dan kafa wata ɗan lema ya zauna, ko wani ya zo ya dan kafa wani teburin sa yana dan kasuwancin sa, shikenan ya zama nasa.
2: Da yawa zaka ga an yi wannan, an zo a ce a zo a gyara gurin ko a rushe, sai mutane su fito zanga zanga, su ba su yadda ba, za a mai ta kuma tsire ta so mai kamiya ta so, ce wai za a na su nema muci kuma wai the temporary ne.
1: Ai shine ake gaya ma duk abin da ya kamata mutane su ringa yi in sun ga wuri a ka'ida, suna so su nema su rubuta wa gwamnati, ita gwamnati ita ce ta san me ta bar wannan wurin ta yi da shi. In har an zo neman ai za a gaya muku cewar to wannan wuri ba wuri ne wanda ya cancanta ku yi irin wannan kasuwancin ba, kuma ma ba ma so a zauna a wurin, dan dai kawai muna ganin kada ai wani abu ne, amma in mun zo neman abin mu za ku tashi. To haka ko an baka takardar ita ma ta temporary permit din, ai zaka ga an rubuta maka karara that anytime gwamnati ta zo za ta yi utilizing wannan space din, no compensation will be paid, babu wata diyya da za a biya ka, kawai notice za a raba maka tashi gobe, kuma kawai ka tashi, saboda dama a takardar ma da aka baka an gama, ba wani compensation da za a baka whatsoever in gwamnati ta zo za ta yi utilizing space din ta. to haka temporary yake. So kaga temporary ba wani abu bane wanda mutane za su jingina da shi har ma kaga an zo ana gado. Kawai mutane mutun ne yau mai kosai ta zo ta dan zauna, sai kaga kusa da ita mai lemo, sai kaga kusa da ita mai tsire, sai kaga a yake nan an miƙe. To kuma daga zarar gwamnati ta zo ta ce zan bude hanya, shikenan kuma kowa sai ya taso. Ai wannan tun kakarsa ce take kosai a wurin, shi ma ya zo ya kafa lemo, shi sai an biya shi, shi sai you know wacce irin rayuwa muke. Ka san wannan abin kai kanka ka san ƙarya ce, amma kuma wai ita kake so gwamnati ta believe in da kai, wanda yake muna ɗaya daga cikin gwamnatoci da suke da record na harkar land a Nigeria. Muna ɗaya, muna tsahon gab waɗanda muke da record tun na talatala tun na Northern Nigeria. Gaskiya mu ba abin da zamu ce wa mai girma gwamna, alal haƙiƙa mai girma gwamna yayi duk abin da zai yi mana gaskiya, ko haka ya bamu, sai dai mu ce masa Allah ya saka da alheri. Ko daga shigowar ka ministerin nan, ka san ba ministerin da ka sani ba ce shekara biyu ba, shigowa kawai. To haka saboda haka, haka su ma duk process din cikin ministry duk zaka kula akwai sauyi. So sai ka gaskiya ta nan ba abin da zamu ce wa mai girma gwamna, sai dai Allah ya saka masa da alheri. Abin da yake cewa Kano first din nan, wallahi mun tabbatar Kano first din. Sai kuma shi shugaba wato commissioner mu, shi ma wanda yake Allah ya kawo mana shi, shi ma yana san, yana da zil din duk abin da ka kawo na dai ci gaba, ba zai taba cewa a'a ba. Sai ma ya kare in ka zo da abin da kake tunanin kai za fa a kashe 100,000 fa ayyayyawa kaza, sai ce mallam ku je ku yi abin da ko miliyan zamu kashe, mu mun san in Allah da zai awarware wannan matsala, saboda mu shine abin da zai sa jahar ta ci gaba. Kuma kaga haka ake, kuma zaka ga in Allah da duk dai mutun da zai shigo nan ya ci maka wai ana samu wata ai da yan adam ne, babu yadda za a yi ka hana a ce ba za a samu matsala ba. Amma matsalan nan kullun da daga nawa take, daga 100 sai ta da 30, yanzu ga 30 din muna so ta zama 20, gobe muna so ta zama 10, ba mu isa mu ce ta zama 0 matsala ba, amma dai kullun raguwa take. To ai kaga ko ai an ci samu nasara. To ina ga so mutane su sani, in za su yi gini kowanne irin gini ne su tafi hukumar raya birane su nemi izini, saboda kowa ya ji dai ya tsira. To wannan shine
0: haka tattaunawa mu kenan da mukaddashin babban sakatare na ma'aikatar ƙasa da tsare-tsare ta jihar Kano, town planner Muhammad Yahuza, da fatan dukkanin al'ummar da ke shirin fara gini za su garzaya ma'aikatar tsara birane ta jihar Kano domin samun izinin fasalin gini a hukumance don taimakawa ci gaba da gina jihar Kano da kuma samar da sabuwar Kano. Yanzu haka a nan shirin zai ɗaga aya a matakin ma'aikatar ƙasa da tsara birane ta jihar Kano ƙarƙashin jagorancin kwamishina Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar, sai kuma sashen da ke kula da wayar da kan al'umma na ma'aikatar ƙarƙashin jagorancin Director Murtala Shehu Umar, da wakilanmu da suka tabbatar da samun nasarar shirin. Ni da na shirya na gabatar Kabir Sani Ahmed Getsa nake cewa na
3: wannan zan baka har yanzu bai sike ni ba sama da sati biyu, ga gumin daraja nake, ga zazzabi, gashi kuma ina rama ba tare ba dade.
4: Ai na faɗa maka ka je asibiti a yi maka gwaji don a tabbatar. Gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne, kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal, kuma babu allura duka na sha ne.
5: Bijirarren tari tari ne wanda yake bijire ne magani, kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina don ya samu sauki, ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taɓa yin bujirarren tari.
6: Kammala shan magani akan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa. Wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar Mike

0: Rio One Gary Mix. Me disse que caro a cueca de Darren Khan.
1: Gary Mix.
2: Zaman lafiya a gidan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
3: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
4: Tattaunawa na da matuƙar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya maɗaurinki ɗaya.
5: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji na gari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara ƙauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane.
6: Wannan sako ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.

yankin yankwa da ko na kasa za su sake tattaunawa da gwamnatin tarayya kan sabon mafi karancin albashi. Gwamnatin tarayya ta samu nasarar yankewa mutane 150 hukunci a shari'o'in ta'addanci. Babban Sufetin 'Yan Sandan Najeriya ya yi ba da nasarorin rundunar 'yan sandan jihar Kano ke samu wajen yaƙi da miyagun laifuka. Daga ƙetare Rasha ta buƙaci Isra'ila ta mutunta yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Iran da kuma Amurka.

0: Jihar Sokoto Farfesa Abubakar Janaidu wanda ya wakilci mai ba gwamnati shawara na musamman mai kula da hukumar Aminu Bodinga ya ce akwai buƙatar a dauki matakan kariya tun kafin aukuwar ambaliya domin kare rayuka dukiyoyin al'umma da kuma babban mun rayuwa ya bayyana cewa shekarun baya jihar Sokoto ta fuskanci ambaliya iri daban-daban wadda ta lalata gidaje gonaki hanyoyi da sauran muhimman abubuwan ci gaban tattalin arziki da zamantakewa ya kara da cewa sashen hukumar kula da yanayi ta Najeriya NEMET da hukumar kula da ruwa ta ƙasa NEHSA ya nuna yiwuwar samun ruwan sama mai yawa da ambaliya a sassan ƙasar nan wanda ke nuna muhimmancin shiri da rigakafi a cewar sa ingantaccen tsarin kula da bala'o'i yana dogaro ne da tabbatar da cewa sakonnin gargaɗin gaggawa sun isa ga al'umma a kan lokaci kuma cikin harshen da suke fahimta yayin da farashin iskar gas na girki ya karu da kusan kashi 140 cikin 100 a wurare da dama a fadin gasar nan masu safara da sayar da gas din suna shirin fara shigo da shi daga kasashen waje domin rage tsadar farashi da kuma tabbatar da samuwar sa ga jama'a domin jin karin wasu labaran na tattalin arzikin gasa ga wannan rahoto
1: IMF ya sake yabawa gyare-gyaren tattalin arziki da Najeriya ke aiwatarwa yana mai cewa an samu ci gaba a wasu muhimman fannoni na tattalin arziki sai dai yayi gargadin cewa talauci da matsalar wadatar abinci na iya ci gaba da karuwa idan ba a ƙara daukar matakan kare marasa karfi ba Gwamnatin tarayya ta ce ta karɓi rahoton IMF da hannu bibbiyu tare da alƙawarin ci gaba da aiwatar da shirye-shiryen tallafawa marasa karfi da kuma ci gaba da sauye-sauyen tattalin arziki Masana na ganin cewa ci gaba da aiwatar da waɗannan gyare-gyare tare da ƙarfafa shirye-shiryen jin kai zai taimaka wajen rage tasirin matsin tattalin arziki ga al'umma. Kuɗaɗen gwamnatin tarayya ta amince da raba sama da naira triliyan 2 ga matakan gwamnati uku daga kuɗaɗen shiga na watan Afrilu na shekarar 2026. Jimillar kuɗaɗen shigar sun kai naira triliyan 3 da biliyan 184 wanda ya nuna ƙaruwa idan aka kwatanta da watannin baya. Daga cikin kuɗaɗen da aka raba gwamnatin tarayya ta samu sama da naira biliyan 787. Jihohi kuma sun samu sama da naira biliyan 772 yayin da ƙananan hukumomi suka samu sama da naira biliyan 540. Masana tattalin arziki sun ce karuwa a kuɗaɗen shiga na gwamnati na iya taimakawa wajen gudanar da ayyukan raya ƙasa idan aka tabbatar da an yi

0: da shine babban bita na farko da ake yi kan tsarin kudaden sadarwa a kusan shekara 10 da suka gabata. An kaddamar da wannan shiri ne a birnin Lagos a ranar Talata, yayin wani taron masu ruwa da tsaki kan kudin kammala kira tsakanin hanyoyin sadarwar wayar hannu. Taron ya hada da hukumomin da ke sa ido, kamfanonin sadarwa da sauran masu ruwa da tsaki a masana'antar domin sake nazarin ka'idojin kudaden da kamfanonin sadarwa ke biya wa juna wajen kammala kira tsakanin hanyoyin sadarwa daban-daban. Rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan. Fatima Yunusa Musa, Al-Labarin Rahma.
1: To kada da shafin labarin duniyar ke zo muku daga sashin labarai da al'amari da kullum nan Rahma Radio Front cikin al'umma mita 97.3 kuzan kwa FM labarin duniyar za su dora a dagace mu.

0: kucin abirkanmu da dawowar labarin kuma zai dora. Wani tanadi ka yi wa kanka domin ganin ka cika cimma rayuwa mai kyau a wannan sabuwar shekarar musulunci ta 1448. Sabuwar shekara ta musulunci wata dama ce ta yin nasari a kan abubuwan da suka gabata, gyara kurakurai da kuma tsara sabbin manufofi domin kyautata rayuwa. Wasu na amfani da wannan lokaci domin ƙara himma a ibada, ƙarfafa zumunci, neman ilimi da kuma tsara yadda za su inganta harkokin rayuwarsu. Wasu kuma na ganin ita ce dama mafi kyau ta sake farawa da kyakkyawan buri da fata. A kowace sabuwar shekara mutane kan yi wa kansu alƙawura da tsare-tsare, amma abin da ya fi muhimmanci shi ne yadda za a aiwatar da su domin samun canji mai amfani ga kai da kuma al'umma baki ɗaya. A wannan sabuwar shekarar ta musulunci ta 1448 bayan hijira, wani buri ko tanadi ka yi wa kanka domin ganin ka samu ci gaba a addini, ilimi, sana'a ko rayuwar yau da kullum. Ga dai wasu daga cikin sakonnin rayoyinku da aka tattaro mana daga dandalin madarasa da zumunta da muhawara da ke Facebook.
1: Za mu fara karanto ra'ayoyin sakonnin naku ne da ra'ayin Abba Muhammad Zangu, inda yake cewa fatan alkhairi a gare ku Rama Radio. Gaskiya na yi shiri kamar haka: yawaita istighfari, sannan kuma zan kaucewa duk wani nau'in aikata sabo da kuma yin addu'o'i babu dare babu rana da sauransu. Allah ya hada mu da alkhairin da ke cikin wannan sabuwar shekara, kuma ya tsare mu da akasin haka. Saban Yusuf Ibrahim ya ce, alhamdulillah, mun gode wa Allah da ganin wannan sabuwar shekara. Allah ya yi mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu. Shi kuma Mudassir Adam Indabawa ya ce, alhamdulillah, mun gode wa Allah da ganin wannan shekarar. Babban tanadi bai wuce yi wa kai hisabi ba, tabbatar da kiyaye dokokin Allah. Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe, amin. Sultan Yahuza Gagarawa Dawakin Kudu ya ce, babu shakka zan tsara wasu ayyuka na ibada tare da tuban laifukan abubuwan da na aikata a waccan shekarar, kuma ina da burin yin aure tare da aikin haji ko umara. Fatan Allah ya cika mana burukanmu a wannan shekarar, amin. Zaharaddin Lawan mazaunar Tanku ya ce, masha Allah, da farko muna godiya ga Allah. Zan yi ƙoƙarin sabunta zumunci tsakanin 'yan uwana da abokan arziki, sai kuma ƙoƙarin haɓaka tattalin arziki na. Allah ya sa mun shigo ta asa'a, ya zaba mana shugabanni masu jin kai da tausayinmu. Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya sa man fetur da na gas su dawo kasa da 500 a kasar Najeriya. Usamatu Usaini Madugu ya ce, na yi wa wannan shekarar tanadin ninka ayyukan alkhairi sama da na shekarun baya, sannan kuma zan ƙara jajircewa domin kyautata mu'amalata ga Allah wajen ƙara dagewa da ibada da kuma kyautata wa al'umma. Alkasim Isaddu ya ce, to alhamdulillah, da farko dai muna ƙara godiya ga Allah da ya nuna mana wannan sabuwar shekarar ta musulunci. Tanadin farko da zan yi wa rayuwata shi ne gyara alaƙata ga Allah Maɗaukakin Sarki, sai kuma ƙara dagewa wajen ƙara ɗaura ɗamarar ci gaba da bautawa Allah da kuma nema wa ƙasarmu Najeriya zaman lafiya. Kaɗan daga cikin saƙonnin ra'ayoyin naku kenan. Idris Kasimawa.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnun ku sha labari. Shirin da ya saba shiga sarkakiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwaye gagara misali. Domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta yi nasarar damƙe wasu ɓata garin matasa.
1: Yanzu dai suna babban sashen binciken manyan laifuka da ke Bafai. Kwamashinan 'yan sanda ya ba da umarnin gudanar da binciken kwakwam. Da zarar mun kammala bincike, za mu gurfanar da su a gaban kotu.
0: Ya subhanallahi. Tsananin tsadar iskar gas ta girki da ta gawayi ta fara tunzura magidanta. Shin ko ya abin yake
2: kai gawayi yayi tsada iskar gas talaka ya ila ina ga abinci ga
3: kaje ka nemo abincin da kyar gawayi yanzu kusa 9000 yanzu gas ya koma 1500 kg daya.
0: Al'umma mazauna kananan hukumomin jihar Kano na roƙon gwamnan Kano da sauran mahukunta da su taimaka su kawo musu dauki. Shin ko me yayi zafi?
4: Mata masu ciki aka tafi kai su asibiti suna faman shan wahala.
5: Yanzu kaga dai yaushe aka fara ruwan sama amma gashi yanzu garin ya zama barazana da mutane.
0: Waɗannan rahotannin da majin yadda al'adar roƙo a gidan biki ko suna ko a nadin sarauta ke ƙara ƙoƙarin gurguncewa da ƙarin wasu rahotannin masu fadakarwa da sanya nishadi duk a cikin angarar shirin namu na yau. Sunana Salisu Usain Usman wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci.
6: Alhaji me kuma ya kawo mu nan?
7: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
6: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
7: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
6: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
7: Kware ku uwar gida. Basir sto na da ingantacciyar doya ga masu safara sai ga rogo ga masu yin teba. Kayan hadin miya ba a bar Basir sto a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
6: Kace mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
7: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir sto ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauran su.
6: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
7: Basir sto na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir sto a kan lambar wayarsa kamar haka: 0800 364 4085 ko 0800 827 2322.
6: Masha Allah daga ta fara kantin Basir sto.
8: Haji an sha hidiman biki fa ya ko ɗakin ƴar baba?
9: Ai sai ce na je kai ɗakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tun yadda aka gwangwaje ta da katifar uniform.
8: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye, ga inganci a daɗe ana mora, sauki ga kuma ƙara lafiya.
9: Har da lafiya mai gida?
8: Ƙwarai kuwa, domin baya ga ta'amari da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya, a gefe guda akwai ta 'yan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci.
9: To ni ma mai gida fa gaskiya
8: na fahimce ki, za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
9: Ina godiya mai gida.
8: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasa.

0: kai tsaye ku zo mu kwance bakin angaren shirin namu na yau da jin yadda al'umma mazauna garin Jar Kuka da ke karamar hukumar Gezawa da sauran al'ummar da suke makotaka da wannan gari ke roƙon gwamnan Kano da sauran mahukuntan su da su taimaka su kawo musu dauki garin nasu sakamakon yadda hanyar su ke zama babbar barazana ga rayukan su da kuma dukiyoyin su to amma dai bari mu tsam mu ji daga bakin al'ummar garin kamar yadda suke sheda mana
1: a yanzu haka magana da muke da kai yanzu da muke ta gudu faduwar damuna kai ka biyo hanyar nan ha gani yanda damunan ta fadi ha gani hanyar nan take yanda ta lallace kai zaka dauka ba taba zuba kasa akan ta ba haka hanyar nan ta dawo ta chabe ruwa na yanka gefe da gefe ba mu da kwalabetu na ruwa indai hanyar nan babu kwalabetu ruwa to saboda haka in za a mata gyara so dubu za ta lallace kullum ana cewa za a yi shi mu ji shiru ga mu ga gari dai mu ga nan gidan man tula tana da kai wannan bypass ga mu ga gadar Buhari tana cikin birnin jihar Kano wanda mutane suke alfahari da gurin amma me shiru kake ji ba wani kulawa babu wanda zai zo ya kawo mana dauki kan wannan hanya an magana kilometer 5 ne daga nan zuwa ta koma Madiri to mu a zo yanda aka yi mana intervention din ma iya kilometer 3 ma ai mana iya kilometer 3 mana kultan nan
2: mutane ne na cikin unguwa saboda sun tabbatar da su ba za su yadda dan gwamnati bata zo ta yi musu abu ba su ma za su kyale garin su a zo a zauna kara barkaci ai yanzu gwamnati ta ki ta zo ta dai musu ko guda daya a garin nan kaga babun fatana da yawa kaga ba makaranta babu transcoma babu hanyoyi mu abun da muke kira da gwamnati dan Allah dan Annabi wannan fili dai an zo an siye shi yanzu na makaranta tun daga filin nan ko wakilanta ne ta zo za a nuna mata ta zo mu a ƙara gina mana wannan makaranta da muke so a cikin garin nan yanzu kaga dai yaushe aka fara ruwan sama amma gashi yanzu garin ya zama barazana da mutane
0: ita ma wata dattijuwa a garin ta bayyana irin halin da ƴan uwanta mata ke kasancewa musamman idan masu juna biyu ne za a fita da su
3: ina kira ga mai girma gwamna a taimaka mana a yi mana adalci kamar yadda ake yi kowa adalci a taimaka mana da hanyar nan tamu ta mai allo idan mata masu ciki aka tafi kai su asibiti suna faman shan wahala
4: ba ku da asibiti a gurin
3: ba mu da asibiti a taimaka mana a yi mana adalci a yi mana taimako a yi mana ceton rai ƴaƴanmu sai yawo suke garwa galan a hanya ka taimaka mana yawo kawai suke gararriga su a hanya yaranmu na unguwa sun sai filin to ginawa ce ta gagara to a taimaka mana a makaranta ko daya babu ƴaƴan mu ga su heyawu suke alai suke ta yawon garwa gala ai mana taimako a agaza mana
0: to daga can magaren Sarina su ma roƙon gwamnati suke da sauran mahukuntan su da su taimaka su kawo musu dauki sakamakon yadda matsalar ruwan sha take addabar su a cewar al'ummar wannan gari ba sa gada siyan ruwa ko wata jarka akan naira 400 ko naira 500 ga dai dattijo Alhaji Sani Isa kafinta da wannan roko a madadin al'ummar wannan gari
5: yau Sarina ta kai gargara ana sai da jarkar ruwa naira 300 naira 400 har zuwa naira 500 mu ba magana siyasa muke ba magana muke ta mazabar mu da local government din mu so yau a ce mutumin mazaba mai girma irin Sarina a ce ruwan sha ana samu naira 400 naira 500 shin ina ƴan majalisar namu suke ne na tarayya ina sanatan mu muna jin abubuwan da ake a Kano ta Arewa wai ba aiki da suke bane su ƴan majalisar nan to Allah don ina kira su taimaki mutanen yankin Sarina da su katumari su ce rayuwar mutanen yankin nan su tana mutanen karkara ne talakan dai da ake azabtarwa shine fa mai bada kuriya yau idan talaka ibujire menene mai mulkin matukunna don Allah don Annabi su ceci mutanen kauyukan nan
0: to da fatan za a hada karfi da karfi dan ganin an share hawayen waɗannan al'ummar karkara da sauran unguwanni na sassan jihar Kano tunda dai wai an ce hannu da yawa maganin kazamar miya kuma dan tuwon gobe ake wanke tukunya to anan kuma wasu daga cikin magidanta ne a nan jihar Kano suka dora hannuwa aka suna rusa kuka sakamakon yadda suka ce tsadar iskar gas ta girki da gawayi ta fara addabar su baya da kukan da suka yi na rashin yanayin tsaro da tsadar kayan masarufi da ya fara tashi a dan haka suka roki gwamnati da sauran mahukunta da al'ummar da suke da farcen susa da su taimaka su yi wa Allah su kawo ƙarshen wannan tsadar rayuwa da ake fama da ita
4: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanayin da ake ciki ya wuce duk tunanin mai tunani yanzu ka duba ga gas 1250 ake sai da shi da amma yanzu ya koma 1500 da keji daya gawayi yau da safan nan nan gurin da an ce wa ya koma wai 1900 wani 1900 to dan Allah dan annabi talaka ina zai sa kansa yanzu gashi muna cikin wannan damuna yanzu ya za a yi talaka ya samu sauki a duniyan nan dan Allah dan annabi muna kira ga mahukunta su zubi girman Allah kar ma su kalle mu su dubi Allah su duma Allah sallallahu alaihi wasallam su sa mana hannu a cikin wannan lamarin rayuwar da ake ciki saboda rayuwar ta fi karfin duk mai tunani talaka ya shiga cikin halin haula a cikin masifa da bala'i yanzu gawayi yanzu in kayan abincin nema da kai yanzu in an ce ma yau kaje ka siyo gawayi kila zaka tashi baka da ko sisi kaje ka nemo abincin da kyar gawayi yanzu kusa 1900 yanzu gas ya koma 1500 keji daya to shi irin masifa ce wannan
6: Adamu Abubakar fage layin bola hukuma muna so ta yi wa Allah ta duba al'amarin nan ina muke so mu saka mu an sace mutum an sace iyalin shi ga rayuwa ta canza kai gawayi yayi tsada iskar gas talaka ya ila ina ga abinci ga akwai kasashen fara basu kai mu karfi ba basu kai mu arzikin ma'adanai ba basu kai mu abubuwa ba amma sun fi mu ci gaba wai yanzu dan Najeriya ne zai dauka fassa wai yayyaban Najeriya wai ya tafi wai Niger wai ko dan Najeriya ya tafi Algeria wai dan Najeriya ya tafi kamar ko wai Sudan kwa duk ban fi su jin dadi ba kuma fa suna da yadda za su yi mana maganin abin nan kawai sun ki ne wallahi
7: ko ba cikin dadi kuke
6: ba ba ina dadi ana kai dan Najeriya ne yake cikin dadi
7: daga ka bulbul da kai waye zai ce kana cikin wahala
6: wallahi Allah wannan kibar ta gado ce
0: to tuni dai muka ji daga bakin Alhaji Muhammadu Omodi shugaban masu sayar da iskar gas a nan jihar Kano inda har ma yake cewa su ma wannan tsada ba daga bangaren su bane ba amma dai ya ba da hakuri ga magidantan har ma da wata amarya da ta ce ba za ta iya wa angonta girki daga wani ba
8: zuwa wani lokaci insha Allah ta'ala abun ya ji sama zai zo kasa so saboda haka muna ba su hakuri saboda ba yanayin mu bane ku ba mu ma ba maso price na kasuwan gas na Greeki zai karawa zuwa daga 1000 zuwa 1300 zuwa 1300 zuwa ga sai 5 yanzu ma kowanne state ma na Nigeria ya sa jika gan aka ce 2500 to duk wannan ba je dadi muke je bane gaskiya mu ma muna cike kuka ne
0: to da fatan Allah ka kawo mana sauki cikin rayuwar mu ta yau da kullum da kuma fatan al'umma za a dukufu wajen yin addu'o'in samun saukin ga Allah subhanahu wa ta'ala tunda dai ita addu'a usayful mu'minin
9: Alhamdulillahi gaskiya na ji dadin wannan tafiya da nayi babu wata matsala da na samu a wannan lokaci
10: kai abban mahir wani kamfani ne kake ta yaban sa haka
9: ai wannan aikin kamfanin AMT Global Travel and Tours Limited ne shine nake ƙara jinjina musu wajen iya shirya tsarin tafiye-tafiye da karamci
10: ai kuwa na ji ana batun wannan kamfani ne AMT Global Travels a faɗin kasar nan
9: shakka babu kamfani ne da ya shahara da burin kasa wajen shiryawa al'umma zuwa aikin haji da umara kana kuma da samarwa matafiya masauki masu gani da fada da harani umma ga titi ba a bar sa baya ba wajen sayar da tikitin jiragen sama na Egypt Air Saudi Emirates Ethiopian Airlines da dai sauransu hadi da kai ku duk inda kuke so a fadin duniya
10: za ku samu wannan kamfani na AMT Global Travel and Tours Limited a lamba uku kan titin biyu kenan nan house
11: kusa da gidan Murtala daura da gidan man NN PC a kanan dabu dan karin bayani a kira 0803603271 ko 0803203371
12: lakal mulk la sharika
13: kai chanchadi me gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
14: ke dai bari to kallu wannan
13: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
14: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su domin su ne lamba daya wajen kawo kaya masu kyau inganci kuma one in town
13: ai kwana ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
14: kin ga suna da atamfofi na kecere ne ga less swissless holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
13: ba shakka to a ina za mu samu Wasai Investment?
14: Suna nan a dab da filin parking Wasai House kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantin Kwari.
0: To barkanmu da dawowa. A nan kuma rundunar ƴan sandan jihar Kano sun bayyana yadda suka yi nasarar kama wasu bata garin matasa masu kwacen waya wanda suka yi barazana burma wani magidanci wuka domin kwace wayarsa. Ga dai waɗannan matasa na amsa tuhuma a hannun rundunar ƴan sandan jihar Kano a tattaunawar su da mai magana da yawun hukumar wato Abdullahi Haruna Kiyawa.
15: Amira ai to ga ka a hannun ƴan sanda laifin me kai
16: saka muke yi wani baba
15: da me kuka yi
16: da kuka
15: amma fashe kenan ai to ya kuka yi
16: yawo baba din mu ya ce za mu kai shi fage kuma za ta fiya sai muka ce fage dai dai ina mana magana da shi muka ce mai wallahi ba tun muka yi ba ya zo soka sai muka zare mai hukan muka ce ta ka ni shi
15: shekarun ka nawa kace
16: 16
17: Ibrahim Yusuf
15: shekaru
17: 18
15: ai na kake da zama
17: kunna babban laki
15: me kuka yi
17: kwace muka yi
16: na waya
15: da me kuka yi kwace
16: da kuka mun dauko ni bawan Allah ne yace mana wa baba kuma ce ba za mu je ba muka zaro ka yi muka kwace
15: da me da kuka kwace masa
16: na waya wallet
15: da wallet me a cikin wallet din
16: kudi
15: yanzu dai suna babban sashen binciken manyan laifuka da ke banfai commissioner ƴan sanda ya bada umarnin gudanar da binciken gwagwab da zarar mun kammala bincike za mu gurfana da su a gaban kotu don mu musu hukunci.
0: To fatan mu anan sai dai mu ci gaba da roƙon Allah da ya shiryi matasan mu da mu kanmu baki daya. Yanzu kuma sai jin yadda Hausawa ke da wata al'ada wajen biki ko suna ko wajen nadin sarauta. Al'adar roƙo ita ce wannan al'ada da muke magana a kanta, wanda sanin kan kowa ne cewa wannan al'ada an dade ana yinta a waɗannan wurare da na ayyana tun a farko. To ko yaya roƙon yake kasancewa a yanzu a cikin al'adar Malam Bahaushe? Ga dai Kabiru Abubakar Sheshe a ganawarsa da wadaɗan wanza mai.
18: Bismillahi ga mai nema alhamdu ga wanda ya samu, bismillahi wa billahi wa minallahi wa anallahi wa zikirillahi wa sayfallahi ta'ala min indallahi jalla wa azza azza wa jalla rabba asr wa la ta'sir. Ni ne mai cinikin roƙo alaliyar mutanen gaya.
19: Mallam wadaɗan wanza mai, sana'ar roƙo a gurin ka gado haye ko fike?
18: A'a ni gada ne.
19: To a gurin ka gada kenan?
18: A gurin iyayena na gajeta.
19: To ana zaune da kai ne a koya maka yadda ake ko tare kuke
18: tafiya? Ana rataya mana kalanguwa ka fada muke tafiya muke yinta kenan.
19: To wannan sana'a ta roƙuwa wajen Bahaushe tana da wani alfani ne kake ganin ya kamata a rikita?
18: Eh wannan sana'a ta roƙo Allah ya kama wani zamani wanda ba mai wanda ba din ne san darajar ta ba, dan duk wanda zaka je ka ce ba ni ya fafika in ka dauka ya dauko ibaka sulkin ka ne, amma in naje gurin ka in wa roƙo ka kore ni da ni da kai fadi daya
19: ya ka kuka zama daya.
18: Eh to ai saboda baka ban ba zaka koran ba, tunda manzon Allah ya ce ma in ba zaka bani ba kada kai min dadin baki in tafi.
0: Shin ko maroƙa suna yin roƙo a gidan mutuwa idan an yi ta? Ga dai wada dan wanza mai a ganawar su da Kabiru Abubakar Sheshe.
18: Wani gurin sai ka je baka zata zaka samu ba, sai kaga Allah ya baka abin da yawa, sai ka tafi wani gurin kuma
19: kamar irin tarurruka kuka fara
18: kamar taron daurin aure, taron suna da ke mu maroƙa ne in ana akai mutuwa muna zuwa gaisuwa.
19: To kuna roƙuwa gurin mutuwa ma?
18: A yayin da an ba mu sadaka dai zamu karba.
19: To gurin mutuwa taron mutuwa ba a roƙo?
18: Eh ba a roƙo, amma in ka ba mu sadaka zamu karba kamar wajen addu'ar 3, addu'ar 7, addu'ar 40 har ma ta cika shekara.
0: Haka kuma wani dan wanza mai ya bayyana cewa dukkanin wajen wani sha'ani na farin ciki idan har babu su yakan zama lami, wanda hakan ce ta sa har ya shelanta mana yadda suke bayyana fadar sadaki a wajen taron daurin aure.
18: Eh to ai mu daman gihirin gari ne.
19: To kana nufin lami ne kenan?
18: Eh daman mana ai gihirin gari ne, inda mu gihiri in babu mu shuru. Yanzu da ban zo nan gurin ba sai ai daurin auren nan a gama kuna waje na cikin masallaci sun yi sun ga ba san an yi ba.
19: Dun suka dan kurmata min fadi yadda kake shelantawa sadaki kaza ko al-Fatiha.
18: To jama'a a ranan nan ta yau liman ya daura auren Muhammadu Hamsuddini tare da Hamsiya. Liman ya daura auren bisa yaddar Allah, bisa yaddar waliyinta, waliyin nata yayi mata yankan sadaki naira 100,000 lakadan ba ajalan ba. Muhammadu Hamsuddini ya nema ya bai walinsa, waliyin nasa ya kawo bai tuntube a hanya ba. Daga ranan nan ta yau Hamsiya ta zo matar Muhammadu Hamsuddini ciyarwa, shayarwa, tufatarwa, ɗakin kwana, koya addini, mazagai mai kyau, yana ga Allah, iya ga Muhammadu Hamsuddini, Allah yi musu albarka baki daya.
0: Daga bisani wada dan wanza mai ya bayyana yadda roko yake ƙara komawa baya a cikin al'adar malam Bahaushe a tattaunawarsa da Kabir Abubakar Sheshi.
18: To a gaskiya yanzu sana'ar roko baya take koma.
19: Menene dalili?
18: Kowa in ya taso ba duniya yake barin ƴaƴansa, mu ma ƴaƴanmu yanzu a dole mu kai musu.
19: Ah, su ma suna roko ƴaƴan naka yanzu.
18: A'a, a dole mu kai musu, ba sa so ni.
19: To,
18: mu dai da Allah ya dora mana mu muke, amma sun riga Allah ya ka ilimi na boko da na Alƙur'ani. To sun riga mun sa su a makarantar boko da ta ilimi na Alƙur'ani.
0: To da fatan za a ci gaba da roko da al'ada, musamman ma ƴan Araba ta saba wa addini ba. To wannan kenan. Yanzu kuma sai rahoton nan na da so samu ne, wanda al'umma da dama na da burin su ga sun zama wasu mashahuran mutane, ko dai dan su taimakawa al'umma, ko kuma dan a san su a fadin sassan duniya. To koma dai ya abin yake, Shamsu Muhammad Kwandila ya tattauna da wasu daga cikin al'ummar gari a cikin rahoton na da so samu ne.
20: Sunana Buhari Adamu mai hula, wasu sun fi kina da sarkin hula. A da so samu ne a ce ni shugaban ƙasa ne, a ce in zama shugaban ƙasar Najeriya. To da tuni bangaren tsaro ya zama tarihi wannan wahalhalun da yake yi, domin ba abin da zan mai da kai a kai shine in ga tsaro ya inganta, ya tabbata kowa ina bacci a kofar gida, kowa ina cikin salama, ina cikin zaman lafiya. In dai ni shugaban ƙasa ne, akan tsaro kawai zan mai da hankali, in ga kowa ya samu nutsuwa.
21: Mai magana yau dan baba. Inda so samu ne, a ce ni wani hamshakin attajiri ne. Duk wata matsala da suke damun talaka ta kayan masarufin nan, sai na yi ragarga da ita, yadda kowa zai sai abin da yake so da ƴan kuɗi kalilan, hankalin kowa a kwance. Inda duk suka samu matsala ta rahin ruwa, sai na karkaɗe wannan matsalar. Albarkar Rasulullahi.
0: To da fatan Allah ka haɗa nema da samu, amin.
22: Ha, gaskiya na gaji da cika zuciya, a ce kullum mutum sai ya dinga kashe kuɗi bana ganin sakamako. Magana nake ta makarantar yara ke shiru. Kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta, amma kaki to in ya canza musu makaranta an kai su na Fatu Success International Academy mana. Domin kuwa a Fatu Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba coge bare ojore. Class, makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary, ga kuma Islamiya tare da tahfizul Qur'an, inda yaranka za su haddace Alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai. To kin ga dole mu gani yaki ba da addressin. Kana nan a Na'ibawa Arifin Sa'adatu Rimi College, Zaria Red Kano. Za ku iya tuntuɓar directorcin makarantar Alhaji Wada AA Rano ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka: 0803-3261-182. Hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
23: Shugaban kwamitin shirya taron ƙasa Sadiya Dallami Garba Ja'en FNIS na farin cikin gayyatar mambobin ƙungiyar masu aikin Sadiya na ƙasa, wato Nigerian Institution of Sadiyas, babban taron ta na shekara-shekara karo na 60, haɗi da taron ƙarawa juna sani na shekara ta 2026.
24: Taken taron shine: jagoranci kan ci gaba, tsarin bayanan taswirar ƙasa a matsayin ginshiƙin bunƙasar ci gaban sassa daban-daban.
23: Babban bako na musamman mai girma gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf, sai mai masaukin baki Sabea Pius C. Eze FNIS, shugaban kungiyar masu aikin Sabea na ƙasa. Uban taro mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sunusi na biyu CO.
0: Yanzu kuma sai wasu daga cikin masu buƙatar taimako, da fatan za a taimaka musu ya bayan Allah.
25: Sunana Samira Zakariya, neman taimako don Allah. Al'umma Annabi sun taimaka mace na yana kwance. Mun je asibiti an rubuto mana maganin 262,000, kuma ga kananun yara a haka ma a gidan haya, an siyar da gidan haya, an ba mu notice bayan da zamu ko karatun yara babu. Ga yara ina fama da su ƴan kananu, dan Allah ƴan uwa musulmai, dan Allah a taimaka muna. Nagode Allah sa.
1: Sunana Tasi Musa.
2: Me ke tafa da kai?
1: Mun zo neman taimako ne ga sakamakon wannan dan uwanmu da bashi da lafiya. Ya sami azdan ne a guyu a cinyarsa, soket din shi ne ya fita kuma sai gurin ya kare. So mun je asibiti mun yi duk gwaje-gwajen da ya kamata mu yi, duk abubuwan da ya kamata mu yi mun yi, sakamakon kafin wannan mu gane ba, mun dan abubuwa na gida mu dan karfin mu da gaskiya ya danyi ƙasa. So amma muna neman taimako da Allah a wurin al'umma annabi wanda Ubangiji Allah ya sa ya da'a ya taimakawa da Allah a agaza mana, muna neman taimako Allah ya karfin mu ya ƙare. So sakamakon haka muna da
2: wani abin da ake nema
1: naira miliyan 2,700,000 yanzu haka muna neman taimako da Allah, ƴan uwa musulmi al'umma annabi a taimaka mana dan Allah yaran yana cikin wani hali.
0: Allah ka saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako, amin summa amin. Wanda kuma da sune ya kamata mu daure bakin an garar shirin namu na yau, a madadin wanda ya daukan mana shirin akan na'ura Bashir Ali, sai ƴan uwa abokan aiki tukur S tukur da Usman Ibrahim Datti da Abubakar Sabi Karkasara da Shamsu Muhammad Kwandila da Kabir Abubakar Sheshe, Rabi Sadauki Kura shine jagoran shirin. Ni Salisu Hussein Usman da na shirya na gabatar nake cewa da ku saduwar alkhairi.

tsari na musulunci aka ce ita rashawa tana nufin duk wani abu da zai dada dawo wani mutum rai wanda saboda shi mutum zai iya yin abin da bai kamata ya yi ba ko ya ki yin abin da ya kamata ya yi shi sa shari'ar musulunci ta hana waɗannan abubuwa ko da gaisuwa idan ya zama na cewa gaisuwa a ce kullum zaka je ka gaishe da wani ma'aikaci kowane irin ma'aikaci na al'umma ya zama na cewa zaka je ka dinga gaida shi ko da so dai ne a juma'a ko da gaisuwar sallah ce wannan rashawa ce dalili saboda zai ji dadi gobe ya zo ya ga cewa ai wannan yana gaida ni ai wannan yana ganin mutunci na ai wannan yana ganin kima shi yasa ma aka ce duk wanda yake da alaka da wani ma'aikaci uwa uba da mata ba za ka yi masa alheri ba domin alherin nan wata rana zai zo kansa za a iya zuwa a ce da shi kaza misali abin da yasa rashawa take da illa shine cewa duk lokacin da mutun ya zo gaban sa wata rana wani daga cikin alkalai sai wani mutun ya kawo ƙara gaban sa suka zo su biyu da suka zo suka zauna wannan yana kyautata masa tuntuni dan haka da suka zo gaban sa da mai ƙara da wanda aka yi wa ƙara suka yi bayani sai ya ji zuciyarsa ta dan karkata kan wannan mai kaunan nan tasiri yana masa kauna abin da ya bude baki ya ce ku kai ƙarar ku wajen wani alkalin aka ce me yasa yace saboda na ji zuciyata bata daidaita su ba daga abin da ke cewa rashawa shine yin abin da zai sa wani mutum yayi abin da ba shi ya kamata yayi ba ko ya ki yin abin da shi ya kamata yayi

0: Shi karatu yana da wata daraja guda ɗaya, baka iya yin shi kai da littafi. In ka yi shi kai da littafi za ka yi kuskure mai yawa. Yanzu yau idan ka kawo tafsirin Ibn Kathir ɗaba'a guda bakwai, ka iya samun bambance-bambance a cikin kowace ɗaba'a, daidai da printing press ɗin da suka buga littafin. Ko a yi kuskure, ko a shafe, ko a ƙare, ko a rage, ko a yi ɗigo a inda babu ɗigo, ko a yi wasali a inda babu wasali, wanda wannan na haifar da ma'ana ta lalace. Ina fata an fahimta. Sai ma'ana gaba ɗaya ta lalace. Ko ya aka samu wannan cikas, to shine amfanin yin karatu a wajen malami. Shi ma yayi a wajen malami. Ko Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karatu ne daga wajen malaika Jibril, wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Ruhul qudus shine malaika Jibril, shi ya sauka alqur'ani ga manzon Allah.
1: Kuna so a kautar da mai girma shugaban kasa dindindin arzikin da ya kawo mutanen Najeriya, a kautar da shi, a kawo mana dan biyafara. Ba wani muhalliki 2027 da Najeriya da jihar Kano ya kawo mana tallan.
2: A baya shi Mr. Peter Obi ai yayiwa wani dan takara a nan arewa mataimaki, amma duka waɗannan maganganun ba faɗe su ba. Bayan nan ya zo ya yi takara a 2023 tsakanin kansa ba faɗi wannan maganan, sai yanzu da za su yi takara da Sanata Rami Musa Kwankwaso ake wannan maganan.
1: Kwankwasiya ta riga ta mutu, dan gwamna baya gwamna, ba wanda zai zo ya rena mana hankali. Dama sai Lami da ya fada ya zo ya kakaba muku zarhula. Wallahi tallahi a jihar Kano ba za a yi Peter Obi ba, ba za a yi Kwankwasa ba. Mu abin da zamu yi, zamu dauki Tinubu mu kawo shi, saboda shi ne mai kishin arewa. Duk wanda ka tsaya da gure dauki mara sade, ba da noman ka ba, shi sadaunan ya san ya ga dashi ko ice bimi ba. Ya za Adama ku duwa fa local gamman 26 mun lashe 21 kiyaye jam'iyyar PDP. Ai magana muke ta mutun, idan antipati ne wayennan manyan ya takarkar mu sun kowa antipati, saboda san kansu bukatar su. Mu ko bukatar al'umma muke dabbakawa.
3: Zargi da muke yi akwai sa hannun shi sunusu Bature da wakin tofa. Muna kuma zargin tsohon mu kogaren jam'iyyar APC a ruwan, sannan muna zargin wannan dan zargin lab. Ina so ku sani kowa yayi karo da damusa ya duba jikin sa. Duk wanda ya taba wayar da mu zai ido hudu wallahi.
4: Idan kuka biyo mu sanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka, shirin da kan baiwa 'yan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana. Amma ba bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan ƙasa ta tanadi. Sunan Abbas Salisu, sauran ɗinki da ke riƙe da akalar shirin halin yanzu. Shugabannin marasa rinjaye a zauren majalisar wakilai sun ƙalubalanci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da yalla ubali ga sha'anin gudanarwar gwamnatinsa, hususan ma matsalolin da al'ummar ƙasa ke ci gaba da fuskanta na taɓarɓarewar tsaro gami da mawuyacin yanayin da suke ciki ta fuskar tattalin arzikinsu, inda suka zargi shugaban da maida hankali wajen fifita buƙatar raɗin kansa kan yadda zai sake komawa karagar mulki a zaben shekarar 2027 da ke tafi ta hanyar ƙoƙarin gurgunta jam'iyyar hamayya. Da yake bayani a yayin wani taron manema labarai da suka kirawo a babban birnin tarayya Abuja a wannan rana ta Laraba, a madadin sauran mambobin marasa rinjaye na majalisar ta wakilai, shugabansu Honorable Fred Abedi ya nusar da shugaban kasar cewa Najeriya na cikin tsaka mai wuya akan matsalolin rashin tsaro baya ga kuncin rayuwa da al'ummar kasar ke ciki. Amma ga mamakin su, shugaban ya maida hankali wajen yadda zai gurgunta tsarin demokradiya ta hanyar yin amfani da kotuna domin kariya 'yan hamayya, inda a cewar shugaban marasa rinjayen hakan ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa su ci gaba da zura ido hakan na faruwa. Abedi ya zayyano irin abubuwan da ke ci gaba da faruwa, hususan a wannan shiya ta arewa da ta kai jallin 'yan ta'adda na ci gaba da cin karansu babu babbaka. wanda a cewar sa baya ga daidaikun mutane da masu garkuwa da mutane ke yi wa kisan gilla da basu ji ba basu gani ba yanzu abin ya dawo har zuwa kan dakarun tsaro game da yara ƴan makaranta da aka sace a jihar Oyo a dan haka Abedi ya ce ya zama tilas shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sauya wa gembo kafa ta hanyar sauya salon yadda gwamnatinsa za ta tunkari waɗannan ƴan ta'adda game da masu garkuwa da mutane da suke ci gaba da cin karansu babu babbaka a halin yanzu wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da ita ma majalisar dattawa ke shirin yanke hutun da take yi a halin yanzu a mako mai zuwa domin komawa ta ci gaba da zama a zauren dan tunkarar wannan babban kalubale na tsaro da wannan kasa ke ciki sai da duk da haka a cewar ƴan gwagwarmaya irin su Comrade Faisal Jafar Gandin Albasa shugaban kungiyar Democracy for Social Justice ba zai wadatar ba har sai duk mahukunta sun kwance rigiza domin sauya mata dauri idan aka yi adani da irin kamarin da matsalolin suka yi wa al'umma hususan ma na arewacin wannan kasa
5: a yau arewacin kasan nan muna cikin rashin tsaro matuƙa da gaske har matakin ya kai la haula wala quwwata illa billahi al-azim sarkin argungu ya fito yayi magana cewa ko waye nema wa kansa mafita dan ya mallaki makami domin akwai gazawa ta gwamnati mun ga abin da ya faru a Oyo inda aka kwashe dalibai guda 43 mun ga inda al'ummar wannan yanki suka fito kwansu da kwakwatar su suke caccaka gwamnati a inda ya kamata lalle lalle gwamnati ta yi mai yiwa domin ta ceto musu ƴaƴan su wannan al'amari ya dade yana faruwa to anan muna kira ga shugabanci da wakilan al'umma muhimmanci na ba wa ƴan ƙasa kariya wajen dukiyarsu lafiyarsu da walwalarsu a yau ɗan ƙasa yana cikin rayuwa wacce take mai tsananin tsada duk inda aka ce ana demokradiyya wata tafiya ce ta walwala da tattalin arziki mai kyau ta rayuwa ingantacciya samar da ilimi samar da harkar lafiya da dukkanin abin da zai kawo wa ɗan adam walwala ta rayuwarsa da jin daɗi da sauƙaƙawa ranar da aka rantsar da shugaban ƙasa a ranar ya cire tallafin mai ya jefa ƴan ƙasan nan matuƙa da gaske cikin wahala wanda a gaskiyance idan da an cire tallafin man nan ne to me aka samarwa da al'umma wanda zai sauƙaƙa musu babu wannan a yadda ake siyan sayanin ku da kaso 500 shugaban ƙasan nan yayi alƙawari campaign ɗinsa yace idan bai samar da lantarki ba to kada a zabe shi gaskiya hujjoji sun nuna da kuma dukkanin yadda ake gudanar da gwamnatin akwai tabarbarewa al'amura musamman harkar tsaron nan harkar tattalin arziki yau ɗaya ne mutane suke iya ci su koshi ina al'umma suke samu rashin iya gudanar da gwamnati yau a ce wai sojoji wai sun harbo makami ya kashe mutane a ce mutum sama da 200 sun rasu wai an zata wa ƴan boko a tarihi ba a taba samun gwamnati wacce ta zo da kalubale ta siyasa irin wannan ba ƴan majalisun sun zama ƴan amshin shata bashi kullun ciwo shi ake babu wani lokaci da muka ji wasu ƴan majalisu sun ce ba za a ci bashin nan ba domin bashi da amfani ciwo shi ko kuma a faɗi hujjoji ba su taba yi ba duk abin da shugaban kasa ya zo da shi sai su amsa sai su tafi sun zama ƴan amshin shata Robert Trump na gwamnati bukatunsu su ne mafi soyuwa akan bukatun al'umma yana da kyau shugabanci ne da makaradiyya ya samar da kyakkyawar rayuwa aikin yi a kasa yau gashi muna ji muna gani arewacin kasan nan kamfani ya fi dubu ba abin da ake masana'antu sun durkushe saboda rashin wuta ta kai ta kawo abin da zaka siya ya ninka kudinsa kaso kusan 100 lokaci yayi da kowane ɗan kasa muna kira da shi ka tashi daga barci ta addu'a kowa ya yi kokari ya mallaki katin zabansa domin lokaci yayi al'umma su zabi mutanen kirki wanda za su yi musu adalci za su kawo zaman lafiya da yalwar arziki da zamantakewa ta gari da sauƙaƙa rayuwa wannan shine manufar demokradiyya
4: Comrade Faisal Jafar Aliyu Gandin Albasa kenan shugaban kungiyar Democracy for Social Justice to amma hange na SA Aminu Gurgu mai fulo da ke marawa gwamnatin ta shugaban kasa Tinubu baya jan kunnen masu neman fakewa da waɗannan matsaloli ya shigo yana yi domin ɗorawa gwamnatin tasu karan tsana ta hanyar ɗauko wani ɗan takara da suka yi wanda ya ce karansa bai kai tsaiko ba da zai iya gogawa da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu
6: ka sani tattalin arzikin kasa da tsaron rayukan mutane dinna Allah ne ba ku dogara da Allah ba kuna so a kautar da mai girma shugaban kasa irin dindin arzikin da mun iya kawo mutanen Najeriya a kautar da shi a kawo mana dan biyafara ba wani muhalliki 2027 da Najeriya da jahar Kano ya kawo mana tallan ai tun lokacin da muka ki jinin salwantar da rayukan mutane muke ta majadala da ku an kwakwashe ƴan makaranta an kashe soja an kashe imagirin sha an kashe custom amma duk lokacin kuke cin wani ai daga Allah ne kuma haka duk duniya ce kai laftana da kanar an salwantar da ransa a wannan gwamnatin ta mai girma shugaban kasa Buhari ta barikin soja a Kaduna an je an dasa bomb an salwantar da rayukan mutane iyafur a Kaduna an kashe mutane an salwantar da rayukan mutane kai hatabci aka je da Brazil aka kada yara sama da 300 da yan kai aka tafi da su ina jin har yanzu ba a iya kukuto da su ba je ka dutsen ma nan ma an tafi da yara amma tun lokacin muke kalubalanta abun amma kuna ce mana wai daga Allah ne yanzu daga ku ne saboda haka mai girma shugaban kasa ya bi gwamna ya bi rabu ya bi sanata kowa je kaka fatattalin arzikin kasa ya tsare layukan mutane yau ba laraban gwamna yayi mana ayyuka na alkhairi saboda haka mun gamsu mun tabbatar da cewar mai girma abba gida gida yana addu'o'i a jahar Kano saboda haka 2027 sai mallam Alhaji Asuwaju Ahmadu Muhammadu Bola Tinubu APC SAC
4: kalaman kalubalen da SA Aminu Gurgu mai fulo ke yi wa mabiya jam'iyyar NDC na zuwa ne a gabar da muka jiyo dan takarar majalisar dokokin jaha a jam'iyyar karamar hukumar Ungogo Honorable Junaid Rabi'u Musa dan Oga na kokarin yin warwara ga irin kashin kajin da yace ana shafawa dan takarar su na shugabancin kasa Peter Obi
2: mai girma shugaban kasa gobe Peter Obi idan mutane suka je suka yi nazari suka bincika suna da kamanticeniya da tsarin madugun konkosiya Senator Rabi Musa Konkos mutane ne da suke kullun ya za a yi aga kasa ta zauna lafiya masu yunin surutu akwai san rai a baya shi Mr. Peter Obi ayyayiwa wani dan takara a nan arewa mataimaki amma duka waɗannan maganganun ba faɗe su ba bayan nan ya zo ya yi takara a 23 a kan kansa ba faɗi wannan magana sai yanzu da suka zo ya zama za su takara da Senator Rabi Musa Konkosu ake wannan maganganun da a baya duka ba shi da wannan matsalolin sai yanzu ake so a kirkirar mai idan ka ji mutum ina aibata mai girma Peter Obi to ni kawai hukunci ɗaya nake mai abinda ake yi na karkashe mutane Sokoto Zamfara Katsina Kebbi abubuwan da suke faruwa Yobe Maiduguri karya tattalin arzikin arewa da aka yi na noma ya nema daɗi gwamnati ta yi barista kasa ɗaukan mataki an zo da tsarin da zai kawo sauƙi da zai kawo mafita amma mutum ya fito yana aibata tsari kuma da kirkira ƙarya ba gaskiya ba mun shi dan wani yanki ne yankin ba Najeriya ba ce Allah ubangiji da ya halicce mu da bambancin yare da kabila da bambancin ƙasa kuma ya yarda ya haɗe mu guri guda ya fi mu sani dalilin da ya haɗa mu a haka amma kowa dan ƙasa ne kuma yana da yanci bayan da zai ka zo ka dannewa wani yanki yancin sa kuma karka aibata shi da wani abu wanda bai ba yanzu da ake maganar gobiya fara kashe-kashen da aka yi mana a arewa in ka raba shi 100 babu inda aka yi mana kaso daya a ƙasar Inyamurai dan arewan nan yayi mun zo nan mun raja a gaba daya mun yi Buhari kuma ga inda muka bebu ayan mu a hannu aka zo aka juya aka ba bayan rabe Tinubu ga irin halin da ake ciki in Allah ya da cikin taimakon Ubangiji Peter shine shugaban ƙasar gobe
4: sai dai fa duk da wannan warwara da Honorable Junaid Rabi Musa

0: kuma muna ga mai girma gwamna dan takarar sanatan nan ya sa gasar kofi an yi final an gama to kaga haka ake so dan takarar sanata ya kasance ya kamata duk wanda yake takara ya koyi da fata bayan haka yace local government 15 a zabo mutum 60 a koya masa harkar sola an yaye su an ba su kayan aiki to kaga irin wannan abubuwan na alkhairi ya kamata duk yan takara da masu madafan iko kowa ku koyi da shi yadda yake taimakon mutane
1: da a bayan lokacin da bai bujiro da wannan bukata ba yayi
0: wallahi lokacin da yayi aiki a NNN BC Harar Foundation ne da shi Fata Foundation kaje ka tambaya shekara 20 baya yana iya yin kayan daki yana iya siyan jam yana iya siyan neko ya bayar to kaga irin waɗannan mutanen da suka samu dama ba fadan siyasa bane ba mutane suka je suka samu babarsa suka samu matarsa suka samu dattijan unguwa suka ce lalle lalle sai ya zo ya takara ya amsa kuma ya karba ya zo ya takara sanata wanda a yanzu ina ga maka duk jihar Kano ba mai taimakon mutane irin sa dan haka mai girma gwamna wannan mutumin ka jawo shi kusa da kai yadda yake taimakon mutane yanzu fa tipo local government mutumin nan yadda ya coordinator ji za a zagaya tipo local government a yaye dalibai a basu jari a taimaki mutane a taimaki mata a yi zaurawa aure to kaga irin wayannan dan girman Allah mai girma gwamna ya kamata su kasance suna tare da kai
1: me zai yi a kusa da gwamna
0: yanzu ka gaya min mutum daya wanda ya kafa structure dan takara wanda yake taimakon Tinubu yake taimakon Abba yanzu a jihar Kano kana cewa fata za a ce maka fata fatan alkhairi mai girma gwamnan jihar Kano ai kwankwasiya ka riga ta mutu dan gwamna baya gwamna ba wanda zai zo ya rena mana hankali da masu lalami da ya fada ya zo ya kakaba muku jar hula a sa bakin kaya a sa jar hula a sa kore a sa jar hula wallahi tallahi a jihar Kano ba za a yi Peter Obi ba ba za a yi kwankwasa ba mu abin da zamu za mu dauki Tinubu mu kawo shi saboda shi ne mai kishin arewa mai girma gwamnan jihar Kano an riga an gama ya ci zabi
2: Wada Abdurrahman Lamuna a koke yake aikewa mabiya kwankwasiya wannan kalubale daga karamar hukumar Taraunukuwa bakwancin kakakin jam'iyyar APC na yankin Alhaji Sani Dumus muka karba wanda shi kuma ya shigo yana ta sabon mai baiwa gwamna shawara kan yada labarai Honorable Ahmad S Aruwa Murna bisa wannan nadin da gwamna yayi masa
3: kakakin jam'iyyar APC na karamar hukumar Tarauni a madadin shugabancin jam'iyyar APC na karamar hukumar Tarauni karkashin shugabancin Honorable Sani Usman SA da mataimakinsa Honorable Ibrahim Umar Faruku Gwallinciya da Secretary General na jam'iyyar APC na karamar hukumar Tarauni Honorable Ali Rabiu PRS da sauran shugabanni gabaki daya matakin local government da kuma shugabanni na mazabu guda 10 da kuma shugabanni na chaptoci na karamar hukumar Tarauni muke mika sakon godiyarmu ga mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da mataimakinsa Alhaji Murtala Silangaro a bisa danmu dan uwanmu jagora shi ma a cikin jam'iyyar APC na karamar hukumar Tarauni Honorable Ahmad S Aruwa mai girma gwamna da ka bashi mukami na mai taimaka mana na musamman akan harkar yada labarai ba shakka karamar hukumar Tarauni tana godiya ga mai girma gwamna matuƙa kwarai da gaskiya an aji kwarya a gurbinta mai girma Ahmad S Aruwa jam'iyya gabaki daya kowane mataki na karamar hukumar Tarauni na jam'iyya muna ta kamanna muna maka fatan alkhairi muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya riko da hannu yanda ka shiga wannan office lafiya Allah ya sa a gama lafiya a madadin shugabancin jam'iyyar APC baki daya na karamar hukumar Tarauni muke mika wannan godiya ga mai girma gwamna da mataimakinsa kai kuma muke ta kamanna da fatan alkhairi Allah ya sa a gama lafiya
2: Alhaji Sani Dumus kenan kakakin jam'iyyar APC na karamar hukumar Tarauni to ma shugaban kungiyar APC kundin kaza Yusuf Zara kofar na isa kuwa shugowa yana fayyace dalilan su na fakewa karkashin wannan tsari domin yin taza da tsifa akan mabukata darewa karagar mulki a zaben da ke tafi gudun wai kada a yi wa al'umma kitso da kwarkwata
0: babu dalilin za a yi mutane su ruzuga ha kawai a dauko mutum tunda kan kansala har shugaban kasa ka ci za a raba a cikin jami'a ai kuskure ne akwai na gari akwai bata gari to mu amfanin kudin gashi za mu rereye tsakuwa da kwalba mu zubar da su amma duk abin na gari irin suke da irin su da wasu masana gero za mu yi amfani da su a kowace jami'a kake inda mutum kike ne kai mutan toro suke da kai wallahi za mu yi talaka amma ha kawai ba dauko mutum fa no waya ba mu san shi ba mu san ka inda yake ba mu yi talaka a yi takara a wata jami'ar kuma a wani layi kuma a wata jihar ba za mu dirshi ba PDP din yanzu kaga dan takararmu na fi Sankara MD shi yake magana
1: yaushe ka koma PDP
0: yanzu fa na ga maka kudin kaza muke yi mutum muke yi ba jam'iyya ba yanzu kaga atakar gona ba abba zan yi ba amma duk mutumin da bai cinta ba wallahi ba zan yi shi ba ai da yawa suna ba baya gundun kazar sun fa inci dan majalisu kore ko dan majalisu jaha ba su da kirkece ku canja su duk mutumin kirki ne kun yadda shi mai mu'amala da mutane ne mai jin al'umma ku dauko shi ku tallansa dan ya kai ga ci dauko mana kike da wuta nafi san ga shi nake yi a jahar Kano
4: to amma kar a ce fa kun zama masu fuska bi

0: kusa wa kwakwalwa kuma yana rage fushi daga cikin abin da yake maganin fushi shine shan tatacciyar madara kindirmo mai kyau musamman mai dan sanyi sanyi mutum ya share bin kofi da safe ya share bin kofi da dare in Allah da bai rika yawan fushi ba saboda wannan za ta kawo masa zai ji dadi a jikinsa zai samu tsiga jikinsa za ta kwanta da inda ci zai zai bacci mai nauyi ya huta kuma ko yara ne da safe ake ba su madara mai zafi su sha a tafasa madara mai kyau a ba su sha to in Allah da za ka in ka kula da yaran nan ba za su fitina da aljanci mai yawa daga cikin abin da yake maganin fushi shine shan kayan marmari kamar ayaba da lemon zaki da kankana da abarba duka yawan shan su yana maganin yana kawo nutsuwa da kuma kwanciyar hankali da rashin fushi hakanan zuma tatacciya ko fara ko baka tana maganin fushi tana kawo kwanciyar hankali sannan samun hutu isasshe mutum ya rika samun lokaci yana hutawa shi ma yana kawo yana rage yawan samun fushi sannan bacci akalla na awa 6 zuwa awa 8 don likitoci sun ce duk mutumin da baccinsa baya kaiwa awa 6 zuwa awa 8 to baya bacci ba mai bacci ba ne bacci akalla mutum ya samu baccin awa 6 zuwa awa 8 to shi ne bacci wanda zai ba mutum lafiya ingantacciya sannan kuma yawan nazartar kawaici da rage yawan surutu barkatai shi ma yana maganin fushi domin an ce idan mutum yana yawan magana barkatai yana kawo masa zafin kwakwalwa yana iya ma halakar da shi bai sa to idan iri na ne fa mai surutu to sai mutum ya rika samun lokaci da zauna shi kadai ai wawa yake magana ne ba da yi magana to a kusan karshe wayan abuwa da aka lissafa su ne nake dauka a matsayin kamar ruwan da zai kashe gobarar fushi kaga da akwai abubuwa da suke na tarbiya da akwai abubuwa da suke na kiwon lafiya da akwai abubuwa da suke na cin kayan abinci to dukkanin su kowane a cikin su yana nasa tasiri amma abin da ni zan yi fata gare ni da kuma yan uwana musulmi a yayin da nake kawo karshen wannan lecture insha Allah shine Allah ya taimake mu mu lazimci hakuri da kuma nisantar yawan fushi ko mu rinka kiwatar mu'amalar mu da mutane kullum mu rinka auna kanmu muna gani yaya ci gaban hulɗar mu da mutane take ana samun raguwar fushi a cikin ta da yaduwar hakuri kamar a mu'amalar mu da iyalan mu da mu'amalar mu da makotan mu da mu'amalar mu da abokan aikin mu da abokan kasuwancin mu kowa a cikin mu ya sa wa kansa mizani ya rinka kula da kansa cewa ya ake samun ci gaban hulɗar sa fushi ina raguwa hakuri ina karuwa wannan zai taimaka mana sannan kuma muna da buƙatar yaɗa taƙafa abin da ke shi taƙafatu sabri ya kamata a ce da jawabanmu da karantarwarmu da shirye-shiryenmu da kawo yaɗa labarai har da abubuwanmu na adabi kamar waƙe-waƙe da fina-finai ya zama da cewa ana yawan saka abin da zai ja hankalin mutane akan nisantar fushi da kuma ya ƙarfafe su akan yaɗa yawan haƙuri saboda wannan zai shiga cikin babin amsa umarnin Allah da yake cewa wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri mu rinƙa wa kanmu wasiya da haƙuri na roƙo Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu a cikin bayansa ingantattu Allah ya sa mu da rabo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Allah ya sa ta malam da alheri bisa wannan muhimmiyar lecture da yi akan muhimmin aro da ya shafi fushi a gaskiya harkar fushi babbar matsala ce wacce take kawo abubuwa da yawa cikin al'umma wato rashin haƙuri don haka wannan maudu'i yana da matuƙar muhimmanci ko abin da yake fata ga waɗanda suka ji su yi ƙoƙari su yi aiki da irin shawarwarin da malam ya bayar malam ya bayar da ne mai fushi sannan ya zo kasa mana shi gida akwai fushi wanda ake zarginsa akwai kuma wani fushi wanda yake da biya ce wani dalili ne zai sa ka yi fushin amma idan ka yi kuma sai zamanto ka yi shi kuma kana da iko a kansa wato ma'ana bai rinjaye ka ya jefa kai yin abin da bai kamata ba kamar da ya kama sabon da dama za ga annabi ya yi fushi a kan wani abu amma kuma jawabin da zai biyo baya ba za ga alama ce ta fushi ba kamar yadda mu muke mun fushi abin da zai biyo baya cin zarafi ne da cin mutunci da zage-zage da ɓarna ba wannan shi ne fushi wanda yake abin zuri sannan kuma ya gaya mana maganin sa fushin ya ga abubuwa da yawa abin mamaki ma har da abinci

0: Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman da tunda fara sanarwa tai ta gabata cewa daidai wannan lokaci zamu kasance tare da Hajiya Zainab Gwale Jakadiyar Sardauna kuma shugabar kungiyar Sardauna Alƙiblar Kano ta tsakiya. Wanda tuni ta shigo wannan zaure namu na gabatar muku da shirye-shirye daga nan farin cikin al'umma Rahma Radio. Da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a zangon FM. A madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida da kuma masu sauraron mu a daidai wannan lokaci mu ne wa Hajiya Zainab Gwale Lale marhabun da kasancewa da mu a cikin wannan dare.
1: Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To ga dukkanin masu bibiyar al'amura hususan shirye-shirye makamanta wannan kula sana da cewa Hajiya Zainab Gwale ba bakuwa bace batun da bayan nan ma mun kasance tare da ita da ta yi taza da tsifa game da gwaninta Sardaunan Kano Malam Ibrahim shekaru da ke yi wa jam'iyyar APC takarar sanata a Kano ta tsakiya da ma jam'iyyar tata ta APC hususan gwamna Abba Kabir Yusuf gami da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Da haka ba bakuwa bace ba ta buƙatar wata doguwar gabatarwa kai tsaye. Bari mu shiga cikin shirin ka'in da nayi. Hajiya Zainab Gwale yanzu haka makon da ya muka yi ban kwana da shi. Gwamnatin ku ta yi bikin cika shekaru 3 a karagar mulkin wannan ƙasa wanda ake gani yanzu haka shekaru 11 kenan. Jam'iyyar APC ludayin tana kan dawo wanda kuma idan aka dunkule dawowar mulkin demokuraɗiyya jamhuriya ta hudu magana ake yi ta shekaru 27. Ake murza siyasa ba tare da katsalandan da a baya aka yi ta cin karo da shi na soji da suke zuwa su hamɓarar da 'yan siyasa wanda wasu ke ganin cewar ba a ƙirga riba da za a iya cewa eh haƙiƙa an ci ribar wannan mulki da aka yi shekaru 27 na siyasa ana yi sai faɗuwa hususan ma ku gwamnatinku ta APC ko in ce gwamnatocinku na APC da suka mulki al'umma tsawon shekaru 11. Ya akai aka haihu a ragaya gashi kuma kuna cewar an gani a ƙasa.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. To Malam Abbas kana maganan ranar demokradiya kenan. To don mutumin da zai fito ya ce ba a tsanci riba ba asara akai wannan mutumin azzalimi ne
2: kai tsaye
1: kallon da nake masa kenan ai an samu abubuwa da yawa na ci gaba Malam Abbas
2: ina misalan su
1: ga sanan za su taho yanzu misali zan yi maka an yi gwamnatoci na arziki a nan arewa musamman a nan Kano an yi gwamnatoci wanda aka yaba musu wanda suka taimaki al'umma a cikin demokradiyya ne ba sojoji bane su kuri'a aka sa aka zabe su suka fito suka yi wa al'umma abin da suke da bukata me yasa dan adam yake zama kaman ciki ne a cikin demokradiyya akai wannan ba za ka hada mutane dan ka samu akasi akan wani dalili kwaya ɗaya ka kuma hada kan mutane gabaki ɗaya kai musu kudin gora ba an yi gwamnoni an yi 'yan majalisar jaha an yi na tarayya an yi sanatoci an yi ciyamomi waɗanda suka taimaki al'umma waɗanda suka taimaki ƙasar suka taimaki yankin mu na arewa a cikin demokradiyya ba kaki suka sa suka yi wannan abin ba. Ba sojoji bane, ba 'yan sanda bane. Bare ka ce a'a ai da damara suka yi wannan. Kaga kenan babu yanda za a yi ka kalli demokradiyyan ka ce ba ta kan layi ko kuma ba a amfane ta ba. Amma kuma hakan ba zai hana a ce an ci karo da tsitsige ba a kowace irin mu'amala, a kowace irin sabga, a kowace irin aiki ana samun matsala, ana samun daidai. Amma demokradiyya an ci riba ta kashi 85 cikin 100 a Najeriya ba ma arewa kawai ba an amfane ta.
2: To amma idan kin ce an ci riba wasu suna laliban a ina ribar take wanda mai sauraro zai iya kalla a matsayin ribar dawowar mulkin demokradiyya in banda abubuwa da ake ganin sun tabarbare kama daga fuskar tattalin arziki da harka da ake ciki ta matsalar rashin tsaro da yanzu ba mai karfi ba mai rauni kowa ma an ce abin yana iya ritsawa da shi.
1: Yo Abbas ko gidan rediyo Rahama ka kalla ai demokradiyya ne ya kawo ta domin ni na san ba ta fi shekara 15-16 ba kaga demokradiyya tana da shekara 20 yanzu da 6 ko da 7 kaga kenan idan Najeriya ba ta kan saiti idan ba a samu ci gaba ba kaman fiye da yanda aka samu a baya watakila ya gidajen rediyon gaba ɗaya a nan Kano kwaya ɗaya ne ko kwaya biyu yanzu muna da gidajen rediyo makamancin irin wannan masu zaman kansa akalla sun fi 30 mu a gurin mu dokoradiya ta yi aiki domin gashi gidan radio Rahama tana aiki ga wancan gidan radio yana aiki kuma duk kokarin waye da kan al'umma ake dan haka mutun ya kalli arewa ko ya kalli Nigeria yace ba a samu ci gaba ba gangan ne
2: wai gwamnati sai ta gina radio Rahama dama
1: to idan babu demokradiyan ai da sojojin ne tsawon shekara nawa akai ba ku gina gidajen radio ba dan ci gaban al'umma dan waye da kan al'umma sai da gwamnatin farar hula ta zo dan haka an samu yanda ake so kariya ne mutun ya kalle mu mu yanzu a Arewa ko a Kano yace mana demokradiya bata amfani ba an samu ci gaba da makaranta ma sai an kama mutun ta karfin tsiya da kokowa da kici-kici za a kai shi makaranta amma samun wannan shekaru 26 ya sa mutane da kansu ma suke kai kansu makarantan dan su samu ilimi shi ba ci gaba bane da idan ka fito sai ka ba manyan tituna zaka ga kwalta amma yanzu ka shiga lungu da sako ma sakamakon demokradiyan ta zo akwai tituna an kai su wani a kofar gidanka kawai parking zaka yi ka shiga cikin gidanka an samu ci gaba da asibitotin mu Malam Aminu Kano kawai sai kuma asibitin Marshala amma sai kuma Abdullahi Wase sai kuma nan Nkaje Kuroda amma yanzu asibitoti ya zamanto kowace mazaba ma ana yin asibitotin shaka tafi kai kali wallahi ma yin takai takawa asibitotin ana kwantar da mutane ana karbar haihuwa ana ganin majinyata an zuba likitoci an zuba ma'aikata duk demokradiya ne ya kawo wannan me yasa mutane kuke rufe idan ku ne rab kumanta da ni'ima da Allah ya yi muku
2: to tunda kin ce haka mu dora abun akan gwadaban da su mutanen suke kallon tafiyar gwamnati hususan gwamnatin APC da ake maganar cewar yau shekaru 11 ludayin tana kan dawo magana ake yi ta babban nauyi da ake zabar mahukunta akai su kare lafiya da dukiyoyin al'umma shine abu na farko da ake bukata kina sanar kuma da halin da yanzu ake ciki tun daga shekarar 2014 da al'umma suka samu kansu a cikin wancan yanayi na rashin tsaro aka yi gangan ko aka hanbarar da gwamnatin da take kai a wancan lokaci aka ce bata iya ba aka kawo gwamnatin ku ta APC a shekarar 2015 da manufa ta cewar za a kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da murkushe cin hanci da rashawa da kuma bunƙasa tattalin arziki ki ga mun abu guda ɗaya da aka samu nasarar sa a ciki
1: to bari mu maida kai baya matsalar tsaro ba 2014 ne ya fara faruwa ba tun 2010 ne tun Obasanjo yana kan mulki aka fara yin wannan matsalar a Maiduguri Allah ya kawo babana yar Adua da shi da Goodluck abubuwan suna tafi amma bai tasiri kamar yanda ake kallon sa a yanzu ba
2: wannan magana ake ta Naija Delta in baki manta ba
1: an fara Boko Haram 2010 ne Abbas amma na yadda cewa abun bai fadada kaman yanda dan shekarun nan suka ya fadada ba lokacin mulkin Goodluck abun ya fara karfi aka hadu aka yaki gwamnatin Goodluck saboda ƴan siyasa sun shigo ciki sun huda sun gajajin ni Zainab Gwale wallahi bana son na rinka magana akan wannan amma shi dan jarida yana da wani abu daga ran da yayi ma tambaya baka bashi amsa ba to ya samu gaba sannan su kuma al'umma da suke saurari suna ganin kaman ka hana su wani haƙƙin su ne dan amma tambaya ka kasa amsawa amma wallahi da ba sun hada haka ba sai in tsallake rama da kai
2: ai to ba zuwa kika yake ga warwarewa al'umma cewar kun samu ci gaba
1: kana ji an samu ci gaba
2: to ai shine suke so su ji ta ina shi gaba
1: to ai kai ne ka dauko abin manya mai ya ta kare kana samu muna amsa laifin da ba tamu ba mai girma Malam Ibrahim Shekaru shine mai gidana yayi gwamna daga 2003 zuwa 2007 ya maimaita daga 2007 zuwa 2011 anan Kano ko bera ba a mutsuna ba ku ne kuka yi mana ture kaza kwashe kwai kuka kauda Goodluck ta karfin tsiya da propaganda da san zuciya da kwace kuka kawo jana Muhammadu Buhari kuka ce shine gwani na gwanaye amma mu koma baya akan maganar tsaro dinda na ce bana son magana ni ban san daga ina yake ba kai ma baka sani ba wancan bai sani ba wayancan ba sani ba amma yan siyasa sai suka samu gaba wacce ita ce za su amfani da ita dan bukatar su ta biya tar wannan ce ta bayuwa wannan abubuwa dama ya fadada aka taho har zuwa 2015 Goodluck ya hakura ibayar dan mun baka manta ba tun kafin ma INEC ta gama kirga kurku shi yayin saranda cewa an kada shi yayi haka ne kaga dai ba Bahaushe bane kuma magana addini ake ba musulmi bane amma ya miƙa yace to bari ya koma gefe igara wanda za a taka Jana Muhammadu Buhari ya zo idan ya samu rashin tsaron nan kashi 15 bai sauka ba sai da tsaron ya koma kashi 55 ko da 7
2: dan inda tabarbarewa ko da
1: shi tabarbarewar kaga lokacin da shi Muhammadu Buhari ya zo yi gwamnatin sa ni bana cikin jam'iyyar bana cikin gwamnatin amma wanda suka daure masa gindi ba su fito sun koka ba ba su fito sun kyamaci abin ba aka rinka jagwalgwalo shi saboda burgewa ma dan ya kurewa mutane maleji har wani abu ya kirkira cewa in ka dauko shinkafa ma buhu dai tak abika harbe ka duk saboda me yana nufin cewa wai shi yazo zai yi wa mutane arziki sai Najeriya ta fi inda take amma duk mutane suna kallo sannan aka zo aka tafi
2: amma kafin ki tsallake tunda magana kike dora watakila laifin akan shi tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari na san baki manta ba mai gidanki malam shekarau su ne suka kai kanji kikan karfi wajen kafa ita kanta jam'iyyar APC ma gabanin ma Muhammadu Buhari ya samu damar da za ta tsayar da shi a matsayin dan takara har ya zama shugaban kasa lokacin duk kekin na cewar ba hannunku da kike kokarin nuna cewar kamar ba a san ranku haka ta kasance ba
1: mutum da ya koyaki Allah ba zai kalli Malam Ibrahim Shekarau ita ina da ruwa da tsaki akan abin da ya hargitsa Najeriya ba domin 2014 akai kitikitin za a hada jam'iyyar APC Malam ya bada gudunmawa da jam'iyyarsa da gwamnatinsa da damarsa da kudinsa da jininsa da lokacinsa da magoya bayansa aka hada akai jam'iyyar APC amma ba a je ko ina ba ya fuskanci zaran ba kalin yadin bane tsarin da Saddaulan Kano yayi wa jam'iyyar AMPP a Kano da gwamnatin da Malam yayi wa tsari a jam'iyyar AMPP a Kano al'umma da talakawa mata da maza manya da yara suka ji dadi sai ga jam'iyyar APC ba wannan tsarin bane akan ta kawai mutum ya mutu ya zamanto ya nema wa iyalansa alfarma a duniya malam ba tsarin sa bane siyasa yake dan al'umma dan haka tun kafin abin ya jagwalgwale ya lalace malam ya bar masa jam'iyyar da jam'iyyarsa a ciki da damarsa a ciki yace wannan tsarin baya cikin ta shi na al'umma ne mai san al'umma ne mai taimakon al'umma ne mai siyasa ne dan al'umma suka kuma shekara 8 basu nemo shi ba suka ci suka sude tas yana kallon su amma yanzu kuna tsiye mu kuna samu mu amsa jagwalgwalen da gwamnatin APC ta baya ta yi babu gaira babu dalili
2: amma yayi ai kuna cikin jam'iyyar kuma da ku aka kafa ta hasali shi ya sakatare na yi wa jam'iyyar ma register a lokacin da ake neman yi mata register
1: daga baya kenan gaban dukwali ne idan kai laya ta bace maka al'umma suna jin mu Malam Ibrahim Shekarau ne ban musa maka ba da shi aka hasasa jam'iyyar APC nace da gwamnatinsa da kudinsa duk abin da zan faɗa akan Malam Ibrahim Shekarau da ruwarsa da tsakinsa a jam'iyyar APC na faɗa haka ne amma daga baya ga daren ba karen yajin bane malam ya ban masa tafiya dan ya san ba a zo dan a gina Najeriya ba ba a zo dan a ceto arewa ba ba a zo dan a taimaki al'umma ba ba a zo dan ayi aiki ba ba Najeriya bace a gaban wayennan mutane san zuciya ne da kitimurmula da jagwalgwalo sannan gajiyayyu ne sun gaza ba za su iya ba dan haka malam ya ban masa jam'iyyar su what is all this
2: amma dai yanzu abin da ake cewa kin ce a can baya lokacin Buhari an yi ta babu ku kuma a lokacin abubuwa suka tabarbare da lokacin da Buhari yake mulki da yanzu da Tinubu yake mulki a jam'iyyar APC da shi Malam Shekarau yanzu haka tsamo tsamo yana ciki hasali ma dan takara ne a jam'iyyar wanne lokaci ne yafi gurbacewa ko kuma yafi samu matsala ga al'umma
1: idan aka kama ka akai ma bulala ka ji a jikinka aka farfasa ma baya to ko da zai yi sati a fito da kai ai ma kwaya uku ji za kai wannan layo yafi na wancan na farkon saboda a taban jiye ne Aswaji Bola Tinubu laifin janan Muhammadu Buhari ya dauka aka fadarsa
2: da mulkin Buhari ne yanzu yake koya
1: wancan jagwalgwalan magana nan fa muna yin sa ne akan maganar tsaro tukunna amma ka kawo shi cikin rayuwa ka saka muna magana ne kuma akan mutuwa
2: ai nayi miki shimfiɗa nace shine kashin bayan da ake zaben duk wani mai
1: mulki ya maka wannan abin ai an fara lokacin da aka fara 2010 wata kila ma shi wannan kuma a jaha Saba a yi arewa dai ake yin abin nan ya tafi wani izo aka ci gaba da yi ya tafi wani izo aka ci gaba da yi dan me zaka dora masa laifi babu gaira babu dalili dan ya zo a karshe
2: me yasa da ya zo yi alƙawarin zai magance
1: ba har mai maka alƙawari ba a gidanka yanzu ina jin akwai mutum 10 akwai mutum 20 duk wanda ya kwanda yunwa a wannan gida laifin waye
2: ya danganta
1: to ba kai kadai ne da gidan ba idan an zarge ka kawai zalunci ne kana da mataimaka mace ɗaya ne da kai mace biyu ne da kai uku ne kana da dan aike kana da yara kana da masu hidima a gida duk wannan haƙin ya shafe su dan haka gwamnatin Tinubu duk abin da za ta samar da shi akan harkar tsaro ta samar akwai sojoji akwai 'yan sanda akwai immigration akwai custom akwai su duk gasunan duk mara kala-kala kuma dukkan su gaba daya baka ji wani wanda ya fito kwaya daya yake kukan cewa yau an tauye masa haƙin sa ba a bashi ba
2: me bambanta wannan lokacin na samar da abubuwan da ya kamata a tsare dukiya da lafiyar al'umma da wancan lokacin da kike ganin cewa a lokacin aka jagwalgwala abubuwa
1: saboda a yanzu an fi kula da jami'an tsaron fiye da abin da ake yi a baya
2: to wace fuska
1: kara musu albashi an sayo musu makamai an basu naji duk wani mataki za a dauka a basu cewa wannan shine zai maganin al'amarin an yi
2: to a ina gizon yake saka
1: shine abin tambaya mai girma shugaban kasa da haƙin da zai bayar dan wajen ganin wannan abin ya takaita yayi to amma abin nan ci gaba yake ba a daina ba saboda siyasa saboda rashin imani saboda rashin jin kai an maida rayukan mutane abin neman mulki shine kawai kaga dai shi shugaban kasa ba bindiga zai dauka irata ya shiga jeji ije iyaki wayennan mutane ba duk mataken da ake bi wajen ganin an zauna lafiya kuma ya bi
2: a matsayin sa na shugaba me ya kamata ya yi zira ido kenan zai yi kuma me zira
1: a to ai yanzu Allah ka gaya min sai ka gaya min daga kan mulkin soja zuwa yanzu matsalar da ta faru an yi matsaloli idan kai kana yaro ne da shekaru na ga matsaloli an yi rigima na kabilanci a Nigeria an yi rigima na addini a Nigeria amma ban ga wani shugaban kasar da irata ya gatari ko takobi ya shiga wannan cikin garin dan iyaki abin ba wayennan jami'an dai da muke kallo ake tura yanzu ake ba su dama su ne ake tura su je su magance abin kuma an yi ba ɗaya ba ba biyu ba
2: kuma shi ba wadannan din damar da irin na bayar da aka ba su can wancan lokaci
1: yanzu sai ka gaya mu wannan jami'i ne ya fito ya zo kafafan yada labarai ya gaya maka cewa an tauye masa haƙin sa an hana sa su je su yaki ƙarya kuma su ga siyasa suke yi
2: kina tunanin akwai wanda zai iya yin wannan shahadar tunda kowa ya sai rariya ya san za ta zuba da ruwa
1: da ka kama aiki a gidan radio ka san aikin ka jarida ne Zainab Gwali za ta zo ka aje ta kai mata tambaya shi ma wancan zai zo ka aje shi kai mai tambaya dan haka duk wanda ya shiga aikin tsaro ya tabbata cewa aikin sa ne wane ya tsare al'umma ya sani ba wani abin da yake bako akan wannan harka Malam Abbas Najeriya ta muci ko a gyara ta ko sabatta ta rushe ko didindin domin me ni na tabbata cewa ba ni da kasa da ifa ta Najeriya Najeriya ma Kano idan ba a Madina zan mutu ba ina son mutu a Kano alfarma annabi ina da yaya ina da jikoki ina da dangi wasu ma ba a Kano suke ba ka gane wasu suna wani gurin neman abinci wasu kuma Allah ya masa zama a wani gurin dai ɗan uwa na ne dan haka idan abin nan bai zo Kano ba ko bai zo garin mu ba to yana garin ruwa da yawa dan haka shi ma wancan mutumin yana da ƴan uwa yana da dangi yana da yaya yana da abokan arziki Najeriya abin da take bukata yanzu shine ta yana mu gyara yatta ita ho mai sai da tabarma ita ho mai dinkin matashi ita ho mai sai da katifa ita ho mai sai da labule ita ho mai abinci ita ho kai ka taho dan jarida ni ɗan siyasa na taho mai neman mukami ita ho mai san gaskiya ita ho mai san Najeriya ita ho wanda ya damu da arewa ita ho mu zo mu gina kasar mu mu ceci arewa daga cikin masifar da ta koma mu daina komawa dan tsabar bakin tiki da shari kawai muna kallon wannan mutumin dan ba dan garin mu bane shi bai rabe ne mu Hausawa ne za mu daura mai da kai tsaba kaji su rinka bin sa bayan wannan abun ba da shi aka fara ba muna fatan ya kare a kansa
2: wato dai kina nuna cewa yanzu gwamnati ta gaza al'umma ne za su fito su yi wa kansu ko
1: to gwamnatin daya ce an yi safin gwamnati hudu makai ma
2: amma mai ci yanzu ake magana wace ce yanzu ludayin take kan dawo
1: to su wayancan disu je sun ci bulis sun gaza ba su gaza ba shikenan su ba za a yi magana a kansu ba kuma daga su aka fara har zuwa kan wannan din kuma abin nan gaba yake ci ba bayan yake yi ba tun ana yi a Maiduguri yanzu ya kusa zagaye arewa kuma da wayancan shugabannin akai da wayancan gwanonin akai da ƴan majalisar jiha akai da na tarayya akai da sanatoci akai da kuma wayannan jami'an tsaron da akai su wannan din su je sun ci banza saboda kawai ba a san talumbu sai an kore shi
2: yanzu da kina cewa dai an ci riba cikin waɗannan shekaru 11 ko 27 da demokradiya take mulki a wannan ƙasa kenan
1: idan ka dauke matsalar tsaro duk da ita ce tafi damu al'umma yanzu a Najeriya mun samu ci gaba yau ga ni ga ka muna magana mulkin soja ne ban isa ba wannan kalubalen zo in ce zan yi shi ban isa ba idan mulkin soja ne baka isa ka bude wannan gidan rediyon ka ba wani mutum dan siyasa dama ko kuma wani mai ra'ayi ya fito ya kalubalanci gwamnati ba amma daga safa hadare a bas gidan rediyon nan na Kano gaba ɗaya kalubalantan talumba suke saboda demokradiya
2: ne hada gidan rediyo da shiga harka irin taku ta siyasa ba ko ne kuke zuwa ku faɗi ra'ayinku ba mu kuma
1: to ba dama to ba demokradiyan ba kenan ta ba da dama
2: kuma sai ki dora abin akan gidan rediyo
1: to a waje nake magana yanzu ba gidan rediyo nake magana ba ai ban zare kaina ba sannan idan ka kalli kuma rashin ilimi ai an samu karancin sa yanzu ga mutun da dan wayarsa a hannunsa kawai sai ya tura sako din da ya ga dama da mutane sai ka tara mutun 100 da kin zaka ware mutun 40 wanda zasu iya rubuta sunan su amma saboda demokradiyya ta zo ta bada dama an samu ilimin ko yaya ne mutun har zai ma rubuta yayi zagi a social media yayyo mutun wani siffa ma ya mai da shi jaki ya mai da shi kare duk ilimi ne ya bada wannan me yasa za ku zo ba za ku yi godiya cewa an samu budewa kwakwalwa ba da basira amma kullun kokari kuke ku cushe kofa alheri ku fito da sharrin wannan shugaban kasa alali yana iya kokarin sa mu fa nan muke ta taburga da ku
2: wato wannan ita ta kwadaitar da ku kuka yi komayya ita jam'iyyar APC kenan har yanzu kuke da wani abu da za ku fada na cewar magunan naku shi yake rike da tutar takarar sanatan Kano ta tsakiya
1: shi Malam Ibrahim Shikaru bana tunanin ya koma zan jam'iyyar APC ne dan kwadayi ko kuma wani kawazuci a'a shi dan siyasa ne sannan jam'iyyar APC jam'iyyar sa ce kai ma yanzu a farkon hirar mu ka fada ka ce jam'iyyar sa ce to kaga tunda jam'iyyar sa ce waɗanda suka damalmala kasar suka lalata kasar ba su damu da kasar ba ba sa nan wannan shugaban kasar yanzu shi ya damu da kasar ya damu da abin da ke faruwa a kasar ina iya kokarin sa kawai dan da ya hadu da ƴan autan fuka-fuki lalata abokin tashi ne kawai to ka ga ya mun jam'iyyar da mallan zai shiga dan wasa ne shi jam'iyyar APC ita ce jam'iyya yanzu a Najeriya babbar jam'iyya ita ce ta kawo abubuwa da yawa na ci gaba dan haka mallan ya dawo cikin gidansa zai taya shugabannin da suka damu da arewa aiki zai taimaki arewa ta koma lafiya zai bada gudunmuwa mai karfi wajen ganin an ce da kasa daga ba an ce da kasuwanci harkar wutar lantarki harkar titina harkar asibitoci harkar ilimi wanda anan yafi kauri mallan zai bada gudunmuwa a wannan bangare 100% dan haka ya dawo jam'iyyar ta APC me abun wani challenge ka zo ka ci tsaye kana tambaya ta me yasa mallan ya shigo to ka ga ya mun jam'iyyar zero party zai shiga ba jam'iyyar APC ba kawai dan kar a challenge din sa dan ya hadu da tulumbu
2: wai dan irin al'umma wasu da yawa suna jin kamar tafiyar da ake yi akwai lauje cikin nadi
1: NDC zai shiga ya hadu da Peter Obi da Kwankwaso ko kuma ADC zai shiga wanda jiya ma kotu ta rusa ta an yi gini akan tumbalin toka an ce bata cika wasu ka'idoji ba kotu ta yi withdrawing dinta
2: su kadai ne jam'iyyu a kasar
1: to sai ka gaya mu wacce ce take participating ko kuma mallan dan koyon siyasa ne kawai zai shiga shiru ya zauna yayin din kuma saboda shi yayi makowa kishi
2: kina nufin ba ku da magoya bayan da za ku je ku brusawa cikin jam'iyyu 18 da ake da su wata daga ciki rai kwatankwacin abin da Kwankwaso ya yi wa jam'iyyar NPP
1: wannan fatasa ce Kwankwaso ya dauko jam'iyyar NPP shi kuma mallan yana da jam'iyyar sa ta AMPP Mallam Ibrahim Shekaru ya shigo jam'iyyar APC ne saboda ƴan ture kaza kwashi kwai ba sana da aka hadu da shi da ƴan ture kaza kwashi kwai sai mallam ya ce zaran ba kalan yadin bane duk abin da na san na mallaka na saka a jam'iyyar APC amma na bar ta dan al'umma ba za su amfane ta ba
2: yanzu al'umma suna amfana kenan
1: dan haka yanzu babu wayancan mutane ba makiya Nigeria ba makiya talaka ba makiya arewa wannan shugaban kasa kuma yana iya kokarin sa ko ana so ko ba a so sai mu fada warai da gaske ai na zo ma da wujoji ko ka karba ko ka ki karba duk daya amma dai ni na yadda cewa Mallam Ibrahim Shekaru shugaba ne jagora ne a jam'iyyar APC ƴan haran ba sa nan ya shigo ya ceto al'ummar sa ya shigo ya taimaki mai girma shugaban kasa ya taimaki mai girma gwamna ya ci zabe a Kano Center abinda muka rasa mallam idawo mana da shi
2: masu sauraro shiri na musamman kuke sauraro wanda kamar yadda tun da fara kuka ji muna tattauna ne da Hajiya Zainab Gwale jakadiyar Sardaunan Kano a jam'iyyar APC kuma shugabar kungiyar Sardauna Alƙiblar Kano ta tsakiya tun da fara kun ji irin taza da tsifar da ta yi dangane da shekaru 11 na jam'iyyar APC da kuma shekaru 27 da ma shekaru 3 da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya yi ludayin sana kan dawo a mulkin wannan kasa da ma jam'iyyar su a matakai daban-daban kuma kun ji irin warwarar da ta yi an kan wannan kuka da wasu ke yi cewar kukan dadi ne la'alla take kallo suke yi ko kuma dai wani abu da ya kama da haka kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri ba tare da na ja mu da nisa ba bari mu shiga kashi na biyu Hajiya Zainab Gwale mu dawo gabar dai da shi gwanin ki Sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekaru yake kai a daidai lokacin da ake gudunya da kanin wani ta fuskar waɗanda suke da muradin dafe mulki al'umma na ci gaba da baza kunnuwa su ji irin abubuwa da kuka
0: roƙo na hujjoji da za ku bayyana musu akan rawar ganin da za ku iya cewa ya taka, tunda wasu na cewa wai zaman da ya a majalisa shekaru hudu na sanata a baya tamkar zama ne irin na kare a karofi, wai bari ni ba matsa. Wancan karo kin faɗi local government biyu da kika ce ya kawo wani abu na cigaba, zuwa yanzu kin kwakulo wasu abubuwan ne ko kuwa dai a iya wa'ancan kananun hukumomi biyan ne kuka iya sauke wannan abin da kuke cewar an samu na roman mulkin demokradiyyar?
1: Wato babu su kwakulo su zan to ai gwamnatin Malam Ibrahim shekaru wa boye ya bace Abbas yayi gwamnati jagora gwamnatin jihar Kano shekara 8. Al'umma sun san irin record din da Malam Ibrahim Shekaru ya aje, sannan mai girma Malam Ibrahim Shekaru yayi sanata tsawon shekara 4 daga 2019 zuwa 2023. Kuma wancan ma da kaji mun kawo kwaya biyan muka koma muka shiru, wani malami ne malam sa ni na manta lakaninsa, da kuma mutane ɗan kunji-kunji sun fito sun yi magana cewa suna son a nuna musu aikin malam kwaya biyu rak kawai a Kano Santara, shine a local government kwaya biyu sai da muka kawo masa ayyuka guda 8. Ai gani da kai makai maka ce su biyo mu bashi, kuma da kuma gaya musu cewa na faɗi wannan magana ne da ƙarfin gwiwa, su je su bincika a local government din su gani abinda na faɗa Malam Ibrahim Shekaru yayi a wayancan local government yayi su ko bai yi su ba, geza local government muka yi magana da kuma tarauni, har yanzu ban ji wani ya zo ya ce ƙarya bane, kaga rashin adalcin mutum kenan.
2: Amma an ce ai shiru ma amsa ce.
1: Okay, to sun karba kenan. To
2: shi kenan. Ai wata kila ko ba su gamsu bane ba, shi yasa suka zira muke.
1: To ai rashin gamsuwa ne yasa suka yi korafi suka ce a zo a gaya masa aiki kwaya biyu. Muka zo muka gaya masa a local government kwaya biyu an yi ayyuka guda 8. Na ce masa su je su gani idan malam yayi su fito su gaya wa duniya sun yarda cewa wancan kalmomi nasu kafafi suka yi masa. Idan malam bai yi ba su fito su ce sun je sun bincika ba su tara ba, shiru kake ji malam ya ta shiruwa. To yanzu ga ladan gabe zan dan kara musu da ayyuka kwaya ɗaya kawai a kowace local gamma domin tafiyar mu tana da fai. Kasan Allah Abbas a Kano Central ne ban ce maka ako ina ba, wallahi ba a taba yin sanatan da yi aikin da Malam Ibrahim Shekaru yi ba. Duk wannan abubuwa kwarai da gaske, duk wannan abubuwan da ake magana kawai kiyayya ce da bakin ciki, ko kuma mutum yana ganin cewa yayi shimfadarsa zai hau kan katifa mai laushi zai yi birgima zai ci zai sha zai dan kariga sai kuma shugaban kasa ya fizge yace malam ne zai yi, shikenan ake zuwa ake mana wannan tun dunduniya ne mana kafi dikere. To ga aikin wannan ladan gaba ne, tunda ne magana ba su kara magana ba sun yi shugo, ko da yake naji wani shi ma kuma zuwa ina jin bai ji wancan maganganun na ba, shine yazo shi ma ya dora hannu ya mana wani aiki da malam yi, ka san waye malam Nura Hassan Ungwagwa ne, to bari in dora maka kai tunda su sun yi shiru kai ka zo ka bada amsa. Mun yi magana wancan akan gezawa local gamma, mun yi magana akan taro ne, to kuma yau gashi mun taho tunda local gamma 15 ne, bari mu dora da kan dawakin kudu local gamma. Mai girma Malam Ibrahim Shekaru ya gina masa block da ke dauke da azuzuwa guda biyu da office din malamai da kuma sto a Zogarawa primary school ɗaya kenan.
2: Wai matsayin sanata a ji ya gina block ɗaya a makaranta misali, wannan ba za a ce abun kunya ba ne?
1: Sanatoci nawa aka yi mun zo fa da ayyukan malam kala-kala, yanzu ɗaya-ɗaya muka ɗauko, kuma hirana ne da kai Abbas akalla a ƙasar za mu yi wata uku muna karanta abun nan.
2: Wai matsayin dawakin kudu da ake ganin shi kansa daraktan yakin neman zaben malam Shekaru daga can ya fito fa?
1: To sai aka ce maka aiki kwaya ɗaya ne tak aka yi, ni da na ce maka mun fara kenan har sai mun dira. Malam ya sai da ya aiki sama da 320 a local gamman 15 Abbas. Mutanen da suka zo suka ce a nuna masa aiki kwaya biyu, yanzu wannan fa da na kawo masa na 9 ne, idan muka shige gaba na 10 ne, idan muka shige gaba na 11 ne, kuma na yi maka alƙawarin sai na kama sama da 300, amma tun daga kan kwaya ɗaya ka ce wai kwaya ɗaya dal aka yi a dawakin kudin.
2: Wai dawakin kudin na ga girmanta da muhimmancin da take da shi wanda ya fito ya ringa yaƙin neman zaɓe ga shi
1: wani girman dawakin kudu makarantar kwaya ɗaya ce ba su da titi. Malam Ibrahim Shekaru har sola ya kai masu iya masa makarantu har asibiti an yi masu, amma dai ni kwaya biyu suka ce a nuna masa, ni kuma na ce bari in ba su ɗaiɗe wajen guda biyar, yanzu sun karɓa ko ba su karɓa ba an yi, kuma akwai ayyukan da aka yi a local gamma ɗin dawashin kudin, an yi sololi misali, an yi asibitoci, an gyara titina. Makarantu ku da nake gaya maka a dawashin kudu ba ɗaya ba ne, amma ɗaya na kawo na ce mutum ije i gani ko izo i musa ko iya da an yi. Da aka nace mu tsallaka zuwa garin malam, faɗan da ka ji ina ga maka kwaɗe da ba yana nufin ɗaya tak aka yi ba, idan kuma ka ce ma ɗaya tak aka yi ai akwai rufa isa na hanga, ba na tunanin tun da ci zaɓe ma ya je garin.
2: Haka ya ce miki?
1: A'a, to ai da sai mu ji a faɗa, sai dai in tukwane da isa ya da likafa ni shi kai, amma da ya wani da an faɗa.
2: Ku raina wannan ɗin kenan.
1: A'a, ije ala saka mai da alheri. Ai na kabari ne zai amfana da wannan. Yanzu ne nake da numfashi ba yana mutu za a samu ba. To amma tunda Allah ya sa zai gama gonatin sa, ina rayuwa wata kila. Kaga ni yanzu mai zan amfana da wannan.
2: Muna ba amma in ke baki amfana ba ai wata kila naki ya amfana ko?
1: A'a, ni ba ai mutuwa ba da zuwa wajen dawakin ku
2: da
1: gaskiya.
2: Har tun daga lokacin da ya hau mulki shi sanata Rufa'in har zuwa yanzu ba wani naki da
1: yayi. Ai rasa mana sai dai kuma ai ba da nasaraka nasa aka karba ba mun siyo.
2: Suka ce miki.
1: Mulki namu mu da mutunci sa da darajar sa ba sai matsaya
2: ba. Ban na san sai ya zama babu mutunci da daraja.
1: A to ai shi magana ta rayuwa ake. Yanzu da muke mukai maganganu da kai, ai akan abun da ke faruwa na rashin tsaro mukai magana da kai. Kaga rai ake wa, ba maganar mutuwa ake ba. Mutuwa ce ba a so ake fitowa ake kalubalanta, ko ba haka ba? A garin Malam mai girma Malam Ibrahim Shekaru. Nan ma yayi musu ajujuwa guda biyu da office din malamai da suto a Dumaji Primary School. Ka taho Nasarawa local government, kaga local government ɗin ce mai girma Malam Ibrahim Shekaru ya gina musu blog guda uku da kujeru da office ɗin malamai da suto a health technology,
2: makarantar koyar da kiwon lafiya kenan.
1: Ashe ka gane dan samari. A munjibar local government mai girma Malam Ibrahim Shekaru ya gina blog guda ɗaya mai dauke da azuzuwa guda biyu. Mai girma Malam Ibrahim Shekaru ya gina musu suto, ya samar da kujeru wato furnitures kenan a makarantar Wasai Primary School a Manjibar. Kaɗan fa daga cikin ayyukan sa daunan Kano ne a wannan local government kwaya hudu. Kowace local government ya yi mata aiki akalla a kasara guda hudu ko guda biyar. Amma mun kawo kwaya ɗaya ɗin. Mutanen da aka tambaye mu aka ce mu zo mu faɗi aikin malam kwaya biyu. Idan ka haɗa da wa'incin guda takwas zama ka kawo, ka haɗa da wa'innan mun kawo 12. Abin da yasa muke gutsutsurowa haka, akwai maganganu na siyasa wanda muke son mu yi. Idan muka ci za mu maida hankalinmu a gurin wannan abin farare ne shi an yi shi. To ba za mu shiga cikin ƙwariyar ba gaba ɗayan ta. Mai girma Malam Abbas, kana da tambaya?
2: Akwai tambaya.
1: Ina jin.
2: Shi yanzu wanda yake kai, wani abu ne wata ƙila za ku iya cewar da a ce shi shekaru ne yake kan wannan kujera. Da wata ƙila ya yi wa al'ummar Kano ta tsakiya faɗi tashin ganin tabbatuwarsa. Maimakon haka shi wanda yake kai ya gaza yi wanda kuke ganin wannan shekaru ya kamata a ba wannan dama domin ya je ya yi a zauren majalisar da za ku kara da watakila wanda za su yi takara a wannan yanki.
1: To shi dai Malam Ibrahim Shekaru ya maida hankalinsa ne akan kasuwanci, gina al'umma, ilimi, samar da lafiya, manyan tituna da kuma fitilu. Kuma ko da yi gwamna abin da yake nan. Wannan abubuwa da kaga mun karanta su yanzu magana ce ta ilimi. Na dauko maganar makarantu ne saboda ilimi shine garkuwar dan adam. Idan kana da ilimi to duk wani abin da za a zo ma da shi kallon mutane kawai kake. Shi yasa kake ganin su yawancin mutanen ba sa son ma a waye a samu ilimin dan kar mutun ya zo ya musu tutsu. In yana da ilimi ba zai a ja shi a ƙasa kaman kare ba. Dan haka shi wanda yake kai ta kansa yake yi yanzu. Ba na son ne magana akan Fa'isa ni hanga domin ya gama. Malamin zai replace din san Allah kai 2027 nan da ƴan watanni idan muna rayi.
2: Kin marta yar dole kenan.
1: A'a, ina ruwan kallo da gajiya tunda sayan tukwanen sa in sa. Ya ci gaba da sayan likafa ne, ya ci gaba da sayan tukwane yana arziki. Amma ka sani malam maganar ilimi yake, malam maganar asibiti yake, malam maganar kasuwa yake, malam maganar titi yake, malam gina al'umma yake yi. To wannan abin malam yi 2019 zuwa 2023 aka samu matsala malam yace ya ja da baya. Ya bar musu saboda wani dalili na siyasa su zo su. Yanzu ga wani ya zo ya shigo ya gaza bai gaza ba tunda bai tsokane ni ba, ni bana zunguran mutane haka kurin danganin arha. Ya dai sai tukwane da likafa ne ya kokarin da yake.
2: Mai ke iya abin da kika samu labarin yayi kenan.
1: To ai abin da ya faɗa kenan shi da bakin sa. Shi da
2: aka yi bayanan da ya har makaranta su kutun da guda yace ya samu ana can a wajen garin malam da kika kawo misalin aikin da kika ce shekaru yayi a can. Shi ba ya samar da irin wannan makarantar kina wannan magana?
1: To kana magana ya samu makaranta, in ne maka magana malam ya samu makarantu. A local gamman 15 ciki har da karamar hukumar Gwale babu inda Malam Ibrahim Shekaru bai creating din sabuwar makaranta ba, kuma da malamanta da kujerunta da furnitures dinta, sannan kuma da kayan aiki da suto da kuma ofisoshi na malamai da banɗaki. Duk malam yayi. Kana magana makaranta, ana maka magana makarantu, ana baka kana roko. Ni in ne maka magana akan gwamnatin jam'iyyar APC sama da ƙasa ta taimaki al'umma idan ka taho nan mai girma gona ina iya kokarin sa ka rabu da magana Rufa'i Sani Hanga lokaci muke jira kawai mu kauda Rufa'i Sani Hanga cikin yadda Allah mu da Samalin Ibrahim Shekaru ya zo yi mana asibitoci ya kirkiro mana sola ya mana titina ya wadata mu da ilimi ya wadata mu da kasuwanci ya mana empowerment ya jika hantan ƴan siyasa ya jika hantan masu ƙuri'a ya gyara gari a tsabtace Kano Central Local Government 15 a samar da zaman lafiya a Kano Central Local Government 15 mu ci gaba da ganin girman juna mu daina yawa juna kyashi wannan shine tsarin mai girma Malam Ibrahim Shekaru shine turbarsa a siyasa da aka kawai a bar mai ciwo da nishi wannan aikin sa daular Kano ne gina al'umma
2: to aka yi fawai shi dama yanzu yanayin da yake ciki ma bukata yake samu hutu ba wai ya je ma zauren majalisa da ake ganin gwaggwar maya ce ake yi tsakanin waɗanda ke yanzu da jini a jika shi yanzu ga shekaru sun cin masa wasu na cewa ma shi

0: bakinsa ya ce ya karbi tikitin sa na tafiya kuma ke gashi kina ta kokowar sai kun tura shi wurin da watakila ba lalle ne ya iya fadi tashin da waɗanda suke zaune a zauren suke yi wa
1: Abbas mun yi magana nan da kai kwanaki kana magana za a tura masu jini a jika sai na tambaye ka nace to sunan gurin majalisar dattijai aka ce ko gurin masu jini a jika
2: waye dattijo ba yana nufin tsohuwar gargajiya ba
1: to ga yamin dattijo daga shekara nawa ya fara
2: kinta zaki
1: a dan masani da shekara ta takwas ya fara ko kuma da shekarun AA zaura
2: kina nufin kin raina karsashin sa kenan
1: to yanzu dai saboda Allah an ban da reni da wulakanci irin na mutane a siyasa da san zuciya ka kalli cikin majalisar dattijai kap ka kalli su kawo su maila ka kalli su Barau Jibrin ka kalli su Abdul Mingi kawai ka dauko AA zaura ka saka shi tsuru akan kujera yana kallon su wannan ai akwai ganganci kujera ta Malam Ibrahim Shekarau ne dan naji wata mata tana magana akan DJ wai Malam Ibrahim Shekarau ma wai ya sifam wai bai sifam wai waye ga ya miki malam sai ya sifam zai takara
2: hayo ba abinda shine kashin bayan da yake ba mutun dama ya afafata da shi a zabe ba
1: to shikenan sai Abbas saboda kauna sai ya so form din sai ya kawo sai kaka kenan
2: waye sai mar
1: shugaban kasa ne sai masa form aswaji bona tulumbu
2: wato kama kar yadda suke cewa an yi musu ture kaza kwashe kwai kenan haka ne
1: indai haka ne kama kariya akai masa an musu cd
2: ba safin da mai gidi
1: cd ai gidan Malam Ibrahim Shekarau ne ya shigo da rashin kirki
2: to akai fada ma wai haka kuka gada lokacin da aka taho gangara kurum sai ku tarab
1: ai saboda mun isa ruwan mu ya kai tsaye ku shi isa Malam ya taimaki al'umma sannan mai jama'a ne mai mutunci ne mai ganin girman mutane ne mai aiki ne mai taimako ne jajirtacce ne shugaba ne nagari
2: kuma yasa ba kwayin ramin kanku sai dai wasu sun shafa dutashin hakawa kurum ko kuma ku yi ku zo ku fada
1: ci ai karewa haka rami malam shine sakataren jam'iyyar APC na din Najeriya jihohi 36 ciki har da Abuja sai da malam yayi wata 11 na gaji da maimaita wannan kalmar Abbas ina kuma da karka sake min tambaya miciji ba a ramin kansa domin jam'iyyar APC ta mace jam'i ne suka hada a ciki hada jam'iyyar mu akai duk abin da za a yi APC ta kafu da aka duk wanda ka gani ya shigo cikin ta wallahi dan ta more ne irin su AA Zaura da aka kira wata tambaya wai malam bai sifan ba to dan me malam zai sifan shi da yake dan lele shi da ake san sa ake ganin zai bada gudunmawa shugaban kasa da gwamnatin jihar Kano sun yadda Kano Santara za ta zo cikin sauki idan malam ne dan takara da aka an bashi form kyauta an cike masa tsaf hada ne a cike form din malam
2: an sa hannu
1: baran sa ba
2: kina da naki commission dinki
1: ai commission na alheri ne na arziki ne mutanen Kano za su samu sauki kasuwanci zai fadada ilimi zai bunkasa za a samu ci gaba a Kano Central barin yi wa su wayannan mutane yan arbatamati bayani in ba su gane yanda Kano take ba tsarin Kano Kano tana da jiraku yanzu guda uku bayan da zakai ka ture ta idan ka tafi Kano ta arewa fara da nan babu yanda zakai da Barau Jibrin babu yanda zakai da Abbabuci babu yanda zakai da mataimakin gwamna Alhaji Mutala Salagaro dole ne ka ban masa Kano ta arewa ta su ce
2: ka ta dama aka raba gado aka
1: ba ka ga lissafi muke
2: da kika ce ta su ce raba gado akai aka ba su
1: aiki sakai wannan ce ta mallaka masa Kano ta arewa suka taimaki al'ummar su suka zama to suna biyayya tare da su domin sai yadda ce ba za su cutar da su ba
2: waye mallaka musu ita
1: al'umma na Kano ta arewa
2: suka ce mi
1: muna da bayani da yawa Abbas kada bane na Kano ta arewa na gaya musu duk wanda yake ganin cinta a Kano ta arewa to ga waɗannan tiraku guda uku sun kasa sun tsare Kano ta arewa ta fi karfin su
2: ka salki nan kuke takama da su a local government 13
1: raba ta akai uku kanan aka raba ta uku ka bari mu taho Kano ta kudu ba kwankosiya ba ko digajigi kake yi ba yanda zaka yi da Kawu Samaila ba yanda zaka yi da Kabir Alasaran babu yanda zaka yi da Ado Doguwa babu ga kuma alwanci a Mahaji Yasa'a kaga su hadari ba kafa ma su hudu ne
2: waɗannan su ne kusoshin naku a can
1: idan ka taho Kano Central akwai mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf akwai mai girma Malam Ibrahim Shekarau Sardaunan Kano dan sarki dan majalisar sarki kai taka kai tarago Sardaunan Kano idan ka juya kuma a gefe ga wannan babba babba dan Agunji idan ka hada su kaga turmi uku kenan ba za ka kwaci Kano ta arewa ba saboda wayancan jigajigai suna can ba za ka karbi Kano ta kudu ba saboda jigajiganta suna can idan ka taho Kano Santara kuma dukan sakwaran ladi za mu yi maka billahi lazi la ilaha illahu wa duk Kano gatan ka ne sai mun ka da kai a Kano Santara kowaye kai da haka na suna magana cewa wa za su taka bakin faranti na duwani yaro na farko ina ganin mutuncin sa na biyu muna girmama juna tsakanin ni da shi amma ya zauna ya ringa wasa falsafa wa za su taka bakin faranti ba za su zabi Malam Ibrahim Shekarau ba sai sun ka da shi su ɗan gidan AA Zaura wai ba za su zabi garbaɗi sa ba a karamar hukumar Gwale to kai ɗan samari ware kunnuwanka idan akwai ƙasa a cikin sa'audiga kacire ni zanen gwali zan baka labari Kano Central bijaye Annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karfe 11 mun gama cin zabe a Kano Central domin ne mu za mu zaba Asuwaji Bulatun ya ce ba za mu tun lumba ba za su zabi Malam Ibrahim Shekarau ba ba za su zabi yan majalisar tarayya ba
2: to saboda ba ku da masu dangwala ƙuri'ar 11 ya har an yi zaben an gama kun san meye matsayar ku
1: to ba dangwala ba Malam Abbas ta ya zamu ci zaben to
2: aje ake kai wai 11 har kun gama har kun ci ma zaben
1: yan dangwala sun fito an dangwale harka Malam ya ci zabe Garba Isa ya ci zabe Asuwaji Bola Tinubu ya ci zabe Alima Daki ya ci zabe member na nan Kano Municipal Sagir Koki ya ci zabe ban san sunan sauran bala local 15 kan yanje musu soki burutsu amma ka sani Malam Ibrahim Shekarau yana Kano Central kace zaka taka bakin faranti ranan zabe wallahi inda Kano gatan ka ne ƙarya kake billahi lazi la ilaha illa ko wuta kake ci ranan zabe ka fito sai mun yi maganin ka ba da komai ba da ƙuri'a Malam yana da mutane yana da masoya yana da magoya baya yana da masu zabe mu kenan zamu yi zabe zamu sa ayi zabe zamu kada duk wani mutum dan gargar anan kace wai gawuna za ku zaba ba gawuna ba ka zabi kai billahi lazi la ilaha illa gawuna bai da gatan da zai fito ranan zabe daga yatsa a Kano Central kowaye ya tsaya
2: mun da matsayin mataimakin gwamna yayi takara gwamna a jaha irin ta Kano wanda aka ce sai da aka kai ruwa ranan kafin ma a ce an kada shi
1: kaga wancan maganar ita ma mun yi gori ya wuce wancan satin yau fa kwana mu ko 12 ne da yin hira da kai I don't have time da zan tsaya kuma sake dawo da wannan gore-goren ba ni da wannan lokacin amma ya sani Malam Ibrahim Shekarau ba sa ansa bane Malam yana Central bafa babba dan Agundi yana Central mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf yana Central sannan muna da mutane jajirtattu ƴan siyasa wanda suke yin mai girma gwamna Bilhaki da gaskiya za su fito za mu haɗu da mu da su za mu haɗa kai za mu haɗa gwiwa za mu kaɗa ƙuri'a kaman ba ma san kanmu kaman ba gobe dan mu ba kwankwasa kunya dan mu ba gawuna ruwa a Kano Central idan ka dauko Sunusu Bature da wakin tofa kawai mu koma gida mu je mu zauna na rantse maka da girman Allah wani yaran sai ya ba su ruwa bare kuma ga ilin Sahajiya Zainab Wale baki abun magana mu ba a kada mu azance
2: zama magori kenan
1: kware daga sai ba a kada mu azance mu jajirtattu ne mu mayaka ne a akwati zabe muke mu sa ai zabe a mazabar mu ko da wuka kazo ko da bindiga kazo ko da arshashi kazo ko da magana kazo ko da cin mutunci ko da cin zarafi domin mun tsaya mun yi zabe 2011 mun ga abin da aka yi ba mu gudu a akwati ba duk zaben duniya abaz ba mu gudu wallahi duk abin da zakai a akwati ba zakai abin da akai 2011 ba amma bazan baka labari ba domin an fice ta tuni na bada labarin
2: wai kina sanar da halin da ake ciki cewar magana ake yi ta matasa kina ta cika baki Kano ta tsakiya Kano ta tsakiya kina da labarin abin da akai a jam'iyyar NDC Kano ta tsakiyar an ce an dauko matashi mai jini a jika kuma an ce tun daga lokacin hantar cikin ku ta ɗoruruwa tunda an dauko mataimakin dan takarar gwamna a jam'iyyar ta NDC
1: yanzu karewar tashi ko fukafuki aka samu da karewar tashi zai ga Alhaji Mustala Silangaro kurutiya ne wai me yasa kuke dawo mutane salalatsiya ne wai nan mutanen ko kuma shi mai girma gona an gaya ma kwal lafiya ne shi karewar tsufa da zaka zo wani an dauko wani matashi an dauko san zuciya ce
2: shekara 43 fa
1: ai anan tsiyar take an danna bodari aka ba da ya dauko dan nasa ba dan Allah Abbas yanzu malam ne zai ma wannan
2: to akai fa dan giwa giwa ne fa
1: to ai ko zai zama dan bera domin ina tabbatar maka za su fadi zabe
2: a fahimtar ki
1: to ban da sakarci haka kullum mutane kusan shekara 50 kana siyasa ana binka ane ma wahala ane ma bauta shi da faisa ne an ga mai yi da ba shi aka dauko ba aka ce an bashi takarar mataimakin gwamna
2: a ba wanda ya fada haka ba
1: a to
2: kece kike kokarin yi musu rigama
1: a ba ruwan kallo da gajiya amma tun da ya dauko ɗansa yanzu ya saka to shikenan a fito ai ga akwatin a zo a gwabza mu mun yi shirin gwabzawa 2027 in dai muna rai kai kaga ko fa mun mutu sai an yi zaben nan kuma ba za a gaya mana matasa ba mu muka haife su muna da ƴaƴan nan matasa muna da kanni muna da yayye muna da abokane muna da amasoya muna da magoya baya muna da makota wanda suke kauna mu suke ganin mutuncin mu za su fito su zaben nan ko da a bayan idan mu ne
2: to akai fa wai ɗan fansho ne fa gatan naku kuma waɗanda ma duk kuka yi wa irin wannan gatan lokacin da gwanin naku ko yana gwamna wai an ce yanzu duk yawancin su ma sun tafi
1: to da suka tafi ba su da iyalai ai har gobe maganar malam ake a Kano baka isa dai kai maganar gono ne ka cire malam Ibrahim Shekarau ba shi yaran da aka yi ubansa ko aka yi kakansa ko wan ubansa ko kuma dan uwan mahaifinsa shi ba yana raye ba kuma ya san abin da aka yi wa gidansu na alheri dan haka ba zai bari ba
2: ba su ne aka ce suna can gurin Madugu ba
1: to Madugu yanzu ya zama empty babu kowa mai girma Bauna Abba Kabir ya raba gidansa kashi biyar ya kwashe hudu Ai babu, tunda kaga mai girma Madugu yanzu yana sa mawaka a gaba su ne za su zo su yi takara. Ai ka san lalacewa ta kai lalacewa. An yi faduwa bakata sa. Kai yanzu ka je ka ginzai gidan Madugu, kaga ina ƴan siyasa suke. Abba Kabir ya kwashe kashi hudu a cikin kashi biyar gida ya zama babu kowa
2: yanzu. Sai ne gidan keke ba da wannan shaidar.

0: tabbatar maka cewa jan hankali ga mutanen jam'iyyar APC mu fito mu zabi jam'iyyar APC tun daga kan Asuwaji Bola Tinubu har zuwa kan mai girma Malam Ibrahim Shekaru ɗan majalisar mu na tarayya mu da 15 a karamar hukumar Gwale mu zabi Garba Isa ya koma ya ci zabe wannan umarni ne ga Sardaunan Kano kada mu bari ƙuri'a ɗaya ta yi misin a ranar zabe akwatunan mu idan muka je ƙurbin nan da za a ba mu ballot paper guda uku shugaban ƙasa senator dan majalisar tarayya dan mu dangwale ta mu jefa mata ƙuri'a mu zabi jam'iyyar APC inji Malam Ibrahim Shekaru dan jam'iyyar APC ne shi dan haka ba za mu bari ai mana wakatuka tashi ba ba za ai mana ture kaza kwashe kwai ba ba za a tsore ta mana tagagi a social media a fito ai ta zage-zage ba har wani mutum a nan Kano Abbas zai fito Bahaushe musulmi dan arewa yace zai zabi Peter Obi ya fito ya Peter Obi campaign banga dalili zai sa ni ko bazan fito in ce a zabi Ahmed Asuwaji Bola Tinubu ba ƙarya ne kuma zamu zabi mai girma gwamna zamu zabi shugaban kasa zamu zabi Malam Ibrahim Shekaru zamu sa a zabe su zamu zabi yan majalisar mutum 15 tsaf na Kano Central zamu zabi mutum 16 tsaf na Kano ta Kudu zamu zabi mutum 13 tsaf na Kano ta Arewa yan majalisar mu za su koma sanatocin mu za su koma gwamnan mu zai ci zabe shugaban kasan mu zai ci zabe Malam Ibrahim Shekaru zai ci zaben sanata a Kano Central ko ana so ko ba a so dan haka ku fito ku gaya mana cewa Malam Ibrahim Shekaru bai sai fam ba ya ki sai fam din bai saya bane saboda dan gata ne shi bai saya bane dan ana son sa ne ya ki sai ne dan ya san cewa za a bashi bai saya bane ya tabbata cewa in yazo za a shiga rigarsa za a zai mu zai wa mutane alfarma za a ci zabe saboda shi shi da aka bashi ma yace baya bukata aka ce tori Allah tori annabi haka mai girma shugaban kasa iya magana
1: muka
0: ai kaman da kasa ji mai ciwon ido muka ce malam ka duba Allah ka karbi gogen mai girma shugaban kasa yana son ya ci zabe a Kano Central da kuma portfolio local government saboda kai karbi wannan form din ka je ka ciki malam aka karbi form aka yi masa kewaye aka sashi a tsakiya malam ya karbi form aka ciki dan haka zai tafi takara sabanin wasu da suka kunso kudi da kudin su jam'iyya ta ce ba ta son su da kudin su jam'iyya ta ce ba za ta ba su ba da kudin su jam'iyya ta ce ba ta bukatar su a takara su je su zauna idan Allah ya kawo za a yi musu manager na fire service din da sun taba sayo fire service mota to za a yi masa janar manager na fire service ya fi kauri a nan in gobara ya tashi zai sayi mota za a je a tura tunda ba mu san daga inda ya samu kuɗin sa ba to ya zama to yana kashe gobara zai fi samun lada fiye da izo Kano Central ya bata wa mutane lokaci
1: ke kanki kin gamsu cewa yana hidimtawa al'umma ko gashi kin ce ga wani ma dauki wanda ba kowa ne ma yake tunanin da irin wannan
0: ka gani ba a gaba na aka kai mota fire service ba ji ne ya faɗa da kuma mutanen sa to shine sai naga tunda ya je ya taimaki fire service yanzu ya fara sai ya shekara kaman 15 yana hidima mun ga irin kamun lura ya saka fannin malam yayi ya gaji to wata kila sai mu janyo shi mutai ya taba taimakon mutane a Kano Central ya sai mota wa yan kwana bari a gwada shi a gani ko da a lokacin mu mun gaji ma bai yara su wasan kula da shi amma a yanzu ko za su yi kwai ko za su dige ko za su yi fikafiki su tayi sama jagorancin Kano Central a sanata Malam Ibrahim Shekaru ne kawai
1: cewa kike yi wai Malam Shekaru an kirawo shi domin ya tallafi takarar da shi shugaban kasa Bola Tinubu yake yi ya samu ƙuri'u a Kano ta tsakiya Bola Tinubu kina so kice ba shi da farin jini ne a idan mutanen Kano ta tsakiya sai ya darsu da farin jinin Shekaru kenan
0: to ai ta rayuwa haka take da aka gina wannan gidan rediyon kai kadai aka dauka akwai wani a studio hun akwai wani ina nan marketing akwai wani akanta ne akwai wani a gate ma sai an shige shi zai shigo haka rayuwa take sannan akwai director a gidan akwai general manager duk a cikin wannan gidan da aka sai an hadu ne ayi karfe 1 baya amo Sardaunan Kano shigo ka taya mai girma shugaban kasa a ci zabe wannan shine mu kuma Sardaunawa portfolio local government na ci alwashi babu ragin daka ranan zabe zamu bada ƙuri'an mu ga kawu Sumaila Kano ta Gudu zamu zabi Kabiru Alasarin da kuma sauran yan majalisin su 16 karankata kap ciki har da Alasan Ado Doguwa zamu zabe su bidai Annabi Muhammad za su koma kujerin su
1: ke ma yan Kano ta Kudu ce kenan
0: ni wannan tambayar ta ka ba inda amsa ta idan ka koma
1: ba ya tambace har kike ikirarin zaki dangalawa ne kana
0: mutanen Malam Ibrahim Shekaru na portfolio local gaman kuma sanin sai ka kawo magana wannan na Kano ta Kudu gane a Kano Central amma ina gaya maka ne Sardaunawa mutanen Kano ta Kudu umarni ne ga Sardaunan Kano ya tara mu ya gaya mana ya ce kada mu wasa da ƙuri'a a Kano ta Kudu kada mu wasa da Asuwaji Bola Tinubu kada mu wasa da Kawu Sumaila kada mu wasa da Sakabiru Alasarar da sauran yan majalisin su wanda ba zalle bane sai na kawo maka sunan su yace kada mu wasa da Alasan Ado Doguwa idan ka tafi Kano ta Arewa malam yace a fito a dangulawa Barau mutanen sa su fito a haɗu

da karfe a kori yan kwankwasiya na wancan area masu ci da gomon mutane sai yace kada a bari ababuci ya kai karfe 2 bai ci zabe ba duk wannan umarni ne na Sadaulan Kano aka zo kan maganar zaben gwana bayan an gama wannan Malam Ibrahim Shekaru yace mutalasi Langaro dan sa ne amanan sa ne yace mai girma gwamna kanin sa ne amanan sa ne duk inda zamu yi kada mu bari ƙuri'a nan ta majalisar jiha da kuma ta kuliyar gwamna ministan din ko kwaya daya in an bamu bola paper a dangwali ta gaba dai magana APC sak ake a Kano dan haka babu wata jam'iyya da muke kallo da mutunci in ba APC ba ba wanda muke kallo da mutunci a siyasar Kano idan ba a jam'iyyar APC kake ba zamu yi APC zamu sa ai APC zamu zabi APC saboda Allah saboda manzon Allah saboda Sadaulan Kano yana cikin ta kuma yayi umarni mu kuma

يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا